0: realize that when we speak about drugs, it is the possibility that we are fighting against the devil? Yeah, okay. Kuan mga Kristiyano mga ka diya, praise the Lord ka, kuan ka, nang ubispo ka, usap, na ba? No? Nakahuna-huna ka, ana. Have you done something? Kanang makig-ilog, ilogo ni mo mga igala ang kalag sa tao nga gihawiran na sa yawa. literal ha. No? Kay nga naman ilang tanaw mga katropa kay Digong, no? Nga naman ilang tanaw kay Digong. Si Digong mga igala sungayan, si Digong berdugo, mo ilang mo na caricature nga ilang giportray mga igala kay Digong. Digong niyo, gani ang tawag nila, labi na ni mga progresibong pundok nga utro pong mga demonyo. Uy, may demonyo, kahiluan ninyong tao, inyong hiluan na ng komunista ninyo nga godless nga society, godless nga pagtuon. Joy Muran Balyangka, pre, good morning. Sani, murag na comfort ko da nakadungog ko sa imong mga pulong atad daghan patag-utang og dugang-dugang pagining mga pabuang-buang politik. Pre, ay nalag apila na. Pre, kay ma-stress ka, pre. Hulaman ako ng sanina ni mo kay mag-attend kong kasal sa Sabado. Bugoy-bugoy ko ka, pre, ha? Gerardo Galigera, salan, senyor. Mayong buntag, pramawab. Candelaria Panza, no? Buy Bigwas. Basta-basta na si Buy Bigwas. Fernando Inihada Kibin. Okay. Nads Kosner o si Frank Valle, Wilma Flores o Stanan. Padayon sa akong gi-discuss, ha? Nakasulay na mo. Nabamoy na. Kanabang, kuan magkata, kanabang Kristiyano bagaka, ubispo magkaka, no? Sa bakadya, mga igala. So aside from, you know, how do you preach the word? No? How do you preach the gospel? Kay mo man ikakuhan mga igala sa matag Kristiyano. You preach the good news. Okay? You preach the good news to whom? Even sa imong mga kauban, even sa imong kapamilya, imong kapuso, kapatid, katropa, nga daw nahikalimot nas mensahe. What's the message, by the way? Nga lagi Ginoo, lagi nga nagpakamatay na to, ano ba? Pero taman ra ba ta diha, may gala? What's the pinaka-konkreto, may gala, in preaching the gospel to the people? No? No? Nakasulay na ka, mga gala, ilog o kinabuhi ba? Nga gihupta na sa yawa pero giilog ni mo? Ayaw tong wala ayaw tong sa exorcist kay lahi man tong ilaha kay kuan magito binirahay magito may galag pa pagahiay gitong tuhod og dili ka gahig tuhod na exorcist mahadlo kag yawa may galag ayaw na lang. I mean kada bang nagumon na mga higala diha sa droga, no? Mas imong ka nga unsa day nang droga katrobang Arnel yawa day na usab tan-aw ninyo ana. Kanang gapamaligya, usa may tan-aw ninyo na sa Ginoo na. Kumo kay Lord mga igalang pangan sa Ginoo dayo. Dili oy. Ni ubos na tong viewers, 798 nan layas na siguro tong mga igala tong mga supporter.
1: Sometimes you have to bend the law. Huh?
0: Sabi niya. Bindalo sa imong ngala-ngala.
2: Pinawa!
0: Kabalo pa lang kaon sa kalisod, mag-eskwil ang balaod niya, ibindalura ni mo? Lami, may isang pao ni Stolpo. Again, no? Kanang kuan ba? Mga igala, kanang bang pare ka, obispo ka, okay, sige, nagsangyaw ko. Para sa kaluwasan sa tao ni. Yes, no problem. Watay lalis niya, no? Na ako sa kuan ubispo ko sa Roman Catholic. Wa jud tilalis ta. Nasa mo ang full authority, fullness of truth ha, tilalis ta. Na sa inyo tanan. But have you done something? Nga kana makig-ilog kag kinabuhi ba? Kanang gihawiran sa yawa ang katunga, imos ang katunga. Nga na ba? Nga na ba? Kining druga mga igala. Pasi pag rabi nimo ka judgmental ni Digong, pero wa ka kahibaw bang ang Ginoo mga igala mo naghimo ni Digong nga hardened kay para makasukol og yawa. Ano man o kriminal mga igala, mga kanang hardcore nga drug lord. Musa mo muluhod pa nagubispo di pusilon kay no. Di ba? pusilon ka Panginoon diha. No? So, muna ako, muna ako da, ako nang pananawala sa lahat sa ninyo ha. Muna mga igala, di ko maingon nga, ah, sige, bangutan na ako ninyo, kamo mga Kristiyano, Kristiyano, magyugha mo be. Malagit di kong di. Ako yun, ba, dili, good. Kay ingon sa Bible, ingon sa langit, di, oh, di, good. Ayaw pagpatay, tama man na. O, pakulali sana. Pero atong gisgutan diri, entrance man, entrance. Ah, di ingon man kung ginoo, diya sa, kuan, diya sa iyang sulat sa kuan, lagi yun, lagi mo matilali sana. Entrance ba, entrance? Ako, kung ako'y magbuhat o entrance, bisag kung siya akong isuwat niya, kung musugot kong ipa-entrance ka, bisag kung siya mong gihimo, pwede. Pwede. Okay, sige. Kaya inyo baga relihiyon ron. Kung siya'y basihan, may gala sa good standing. Nabunyagan, muamot, para... Ani man, lay-lay magpangan ang kwarta, mga igala. Lay-lay pangan ang kwarta, pero kwarta ra ni tanan. Ha? Lay-lay pangan ang kwarta. Mo kag bangko, mga igala, it's a deposit. Mo ka mga igala, sa business, it's an investment, mga igsoon. Mangutang kag balay, mga igala, tawag sa kwarta, mortgage. No, mo, sa ba, mo at, napilayang tawag ka na eh. Pag-abot ni mo simbahan, mga igala, tawag ana, it's either offering or tithes. Kwarta ba na? Kwarta. Ayaw na ninyo og kuan na realidad. Realidad na. Oh, muna good standing. Gamot ka, pakita ka permi, simba ka permi. No? And of course, mga igala, deeper than that, dapat may tao ka. Og, ang imong gituuhan, mga igala, nakapausab sa imong. So, muna siya. No? In good standing. Nabay isa ni adto mga igala nga quality anang pag-amot, Bible sharing, mag-on. Nabay isa ana ka quality nga gi na, nakuha adtong tapad ni Kristo nga nasa cross ba nga. Ningon ato Lord, siko ba ni siko? Lord, ana ah, magidi, saan ta man nga sakpan man yun ko. Sa angera pud din ako. Pero ayaw ba, tao kong kalimti, Lord, kaya magkilaing daganan, ikaw raman po. Gipasood, bay! Way buniyag, way watanan. Pasood. Way apil-apil, okuan, way apil-apil, way halad-halad. Unya, ang uban niya mga pastor, kung makawali, kung mahal niyo si Lord, mag-offer kayo! Okay! Ises! Ay, natanin niyo kilara. Kung natandog yung ka, imong kasing-kasing dapat manggihatagon ka. Mm. Ayun na tanin nyo. Dagang paglaing pamaagis, pagwali, dili lang sa pagsigig panghatag. Lain pa minaw. Di mo ganahan maminaw, didigong sa una kay event simbahan, mga katropa, birahan. No? Pero pinimo, mga higala, realidad ba yapod? No? Nakapa-okay, nakapapukaw po ba yato mga higala? Wala ba yato'y... Wala ba ito'y ginama ang istorya nga iyang gikuan? Tinuod ba yun na? Bullseye! Bullseye! So muna, mga igala, akong challenge, no? Ikaw karoon, BBM ka, supporter kay ka, berdugo kay ang tanaw ni mo ni Digong, niya, paminaw ni mo, tama yun ka. Niya, tanaw ni mo, malay gina sila Sara, malay. Tama yun ka. Wabag ko mo ingon nga mo, change court ka. No? Wabag ko ingon nga mo, balihin kag team. Just ano, pamalandungi lang ba no? Nga, tama naman yung kasi mong paminaw, is there a room nga mali ka? Kaya wala agad eh, bahala kasi mong kinabuhi. Alas 8:09. Bullseye! Bullseye! Mag-commercial sa ako, muginhawa sa ako kay Ganina, rako din yung magaigala si Damila. Oh. Kaya ato pagpanag-uban-uban mga igala, dili ni mahimong posibleng wag itay kusog ani mga igala. Of course, gikan sa Ginoo gina ato mga igala nga kuan. Ato ang kusog ang ato mga igala nga kanunay kuan nga makapadayon pa mga katropa sa Ginoo nato na pangayoon. Unya kung naihatag ang Ginoo mga igala mga ilim no, mga sa tawag ani mga herbal diha inuma. Kauna. Sa bali na katropa ang Arnel nga herbal naman din na dili oy. Abi nimo mga igala, ani mo tanawa ang order of creation ba, no? Gihimo sa Ginoo tanan, gipanghimo ang mga tanom, mga katropa, gibutangan sa pagkaon, gibutangan sa puyanan bag-o ka gihimo espesyala go nimo god. Tinuod man na igala naman na mga igala sa Biblia gyud, no? Nga ma-amaze ka, giunsa ka pagpangga. Ay naman, gi-arrange tanan, gihimo tanan, gibutang din ka. Naana tanan, badlungon pag yung ka. Sabi ni mo eh. Uyaw wagi ng tao eh. Yataga na katanan, murag nas gobyerno ba? Yataga na katanan, giswilduhan ka, pasak yung kagiroplano, libre kang hinampaka ka karon mga awat pagag malita-malita. Sabi. Hindi naman na maayo na imuha. Mora sa dastao, mga igalas ito ba no? Nganong naatay sakit? Nganong nagantag sakit? Alang-alang kay... Gibutangan bitata sa Ginoog mga tanom. Dito man gyud mo kitkit anang mga makadaot. Di ingon bitaw butangag balaod nga lahat ng sobra ay masama. Ah, tuo man ka maurang pataya. Ah, kahig ulo. Di magkabaton karon og sakit. Pagka masakit, Lord, na tanggala in tao ni akong sakit. May gani, may gala no kay Ginoog ang Ginoo mga igala. Mo gina giniun salmo ang Ginoo maayo dugay masuko pero masuko gyapon dugay lang. Oh kay og di pa na masuko di kun tanan ng salmo nga dili masuko pero niingon mga dugay masuko taas-taas pa ilog ang Ginoo. Ano ba taas-taas pa ilog di pareha nato nga dali rang masuko ang Ginoo. Ang Ginoo maayo og maluloyon dugay masuko. Okay, masuko pero masuko gyapon no kana kung di nagyug ka man litika naging dalunggan. Lord ayuha ko Lord na sakit ko sige kaon dai nimo maone maone may kanang Ginoo omega kay di pangon mirisi nimo. Ang mga pagkaon ato makatabang man naraw man di bitamina makuha nya nganong di pagkamukaon no nganong adto mangyug ka sa wa nay mga vitamins adto kas gulay no adto ka sa mga katunggi kuan nga mga pananom di kay naa na di maigso ang pangutan na ron. Busy man may katropang Arnel, no? Amo bito na diha na mugna ang food supplement, no? Diha na mugna ang food supplement. Ngano man, sa imong kabisi, no? Imbis nga mo kuha pagag mangustin kay imong buakon kaunon, kuha pagag kamunggay, laruto ni mong kamunggay kay imong lutoon, no? Mo kuha kag ahos imong dukdukon, dili na. Mo kuha kag sana ampalaya imong panguso ng ampalaya nga Bisaya nga ampalaya nga pertimpaita. No? Dili na. Ang imong buhaton, muable na lang kag capsule na na diha may galagi sod na naso sa capsule mo na Santon plus gold mga higala. BBM ba ka DDS ka pag inom na para di ka mapareha tong usa mga higala nga ni samot og kalapad ang katag sa ilong motay resulta di mo inom ang Santon ayla. No? Dagi. Imo anang maintenance. Ako gani maintain gani ko mga higala nga pila pa edad na ako 20 pa? Totoo mo, bahala mo. Maying buntag, diya mo riyak. Koy, sa June Mark Milagan. Johnny Angoy Mulato, maying buntag. Mukumunosal sa ako, ginhawa ko mga 5 minutes lang yun. Tagayas ako 5 minutes mga katropa. Samtang kamusta diya, mahilom sa na inyong, I mean, iuli sa na inyong kakabalo ko, sige ni mong katawa, umusakit atong panga. No? Kaya natay isgutan, magkaigala pagbalik, kalabot ni ining criminal liability sa mga batanon. Kaya baon ni pinakadako, may igala karong isgutanan. No, nunot ni ining mga igalang pangitabong pagpamusil. Dito magkaigala sa may Tacloban City. Bullseye! Oras pa ay, oy, ang Santon Gold, Santon Plus Gold ay mapalit ka na may igala sa Laguna baga butika sa inyong lugar. Nationwide! Bullseye! Bullseye! Alas 8:13 na!
3: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang nga ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
4: XFM.
3: Ka-exciting, oy!
5: Punta kayo niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gagwapo! Sinaong-taong tingkas ang bunga.
5: Niya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din, nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan kayo, salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa maimong maistorya, ana? Bahin nga sa imong harvest.
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mong na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
4: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
13: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
14: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
15: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
14: Xanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
18: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
19: Dili na lagi.
18: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
19: Sa muka, oy.
18: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
19: I'm tired. Stress.
18: Dong.
19: Unsa man gyud?
18: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
19: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe yas damgo na ako, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
3: oh, siya may problema.
2: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Siya ilas, ha?
2: Pasto yung paita, pare. Exciting kayo. Pilting, exciting kayo.
4: Exciting!
5: Katropang Arnel Cortez.
6: Oras may galado na kita ay 21 minutos na pasado, alas 8 buntag mga katropa. Ining nahitabo nga pagpamusil, no, mga kaigsuunan atong hatagag pagtagad, no, kining ang mga suspect, no, ang iba na tawagong suspect kay kung balaod atong kuan karon mga higala, di lagi patawag kay CICL ba na, no, Children in Conflict with the Law. Mga katropa, di abot na rin update ani. Mga kaigsuunan, no, niabot na mga higala o 17 yata, no, ang injured day. Ang uban, dili sa pagpamusil, kundi dili sa napanik, nanagan, oh, nang lukso, mga kaigsuunan, nangatagak. No, kasi isa gwi, di mapanik ang sunod-sunod ang buto, mga kaigsuunan. No, Milton the Wiki Dog, Sir Arnel, unsay may herbal capsule ni mo din ha, nga maka... donuts kawatan sa gobyerno. Wala ra ba, sir? Wala pa mi ana, sir. Maghimo pa mi ana kanang kuan. Maghimo pa. Isa na report sa ta. Now kini mga higala naka kuan pud ni naka sige kaingon gani na ko wake up call ni ba, no? Sa mga eskwelahan nga di gyud ta kumpiyansa mga kaigsuunan. Kay kung kana nahitabo lang sa kaniadto mga higala, Amerika, Europa, ubang bang mga western countries by karon. Pati di ayos Pilipinas by influence na tani ana. So, it's high time. No, nga ato mga eskwelahan, may gala muriak yun na yun. Nakagyod dapat mga gala buhaton. Sama ning gihimo, may gala karon sa Tagum City National High School. Nagipatuman ang hugot, may gala nga seguridad ngadto sa mga estudyante. Ato mga gala paminawon, kompletong detalyes, balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol. Live report. Yes, Lar.
7: Katropang Arnel, dili pa kay dugay ato ang gibisitahan, no, ang Tagum City National High School dere sa may Mangga Bisan Village. Dili ato nakita katropang Arnel nga hugot nilang gigipatuman, no, ang seguridad alang sila mga estudyante diin ila kining una musulod sa maong gate katropang Arnel gawas sa gina-inspection pod, no, sa mga personahe sa CSU ang bag miagi sab sa metal detector ang tanan nga mga estudyante og usa ka linya katropang Arnel ato ang nasayran ganina. Dili ni parehas anang kanaga ni mudungan og sulod ang mga estudyante kun dili gipalinya proper nga palinya sa gawas ang ato ang mga estudyante diri og isa-isa nga musulod og isa-isa nga gina-check mga katropa. Og duna sa mga nakita nga mga dili pwede nga musulod sa eskwelahan ila kining ginakumpis ka sama ganina katropang adlaw
6: nagyo wa kasulod nagyo gipa kuanlar I mean gipa hold. Oh.
7: Ganina, ang aktuang nasayran nga gihold katropang Arnel, kining gisulod nga kining muragani ganang light beer nga gisulod sa bag sa usa ka estudyante kung kali ba na siya katropang Arnel, no? Unya hinuon wala sa gikumpis ka siya pero gimanduan sa tuang mga security diri nga kuhaon lang niya kiniinagawas niya
6: kinigawas
7: pero dili pwedeng dili pwedeng isulod nga to sa iyang classroom mga katropa. O gato ang nasayran pinaagi ni Efren Kilaton ang usa ka magtutudlo o kasamtangan sab nga head sa security diri sa may Mangga National High School. Nga sa nakalabay nga mga tuig, no, dunan bulan tuig dunan sila yung mga mga nakumpiska diri ang mga nagsulod no nga mga gamit sa manining kutsilyo pero ila kining napak kang gyud pinaagi atong pinaagi aning ilang metal detector gang ilang inisiyatiba dugay na matod pa kining gipatuman og ilalam kining gipahugtan human atong nahitabo sa takloban ilang gidubli nila ilang pag-amping diri sa naasoy nga eskwelahan kay matod palagi ubay-ubay ang mga estudyante o gatoan na hipos ganina nga impormasyon ana agi sa kapin City Mail ka mga estudyante.

0: estudyante kay lagi grabe karaghan ang estudyante diri sa naasoy nga
1: ilang gore population anang Tagum City hay 8,000
0: gini na ato ang hinabi si Kilaton teacher Kilaton ang matod pa niya nga naa daw sa mga City Mill kapit pero oh. hapit gyud mga 8,000
1: liman ka ana kadaghan ana
0: estudyante diri so ubay-ubay gyud og ilakining ginahimo katulad pang Arnel kay aron lagi nga wa gi makasulod nga dunay dala nga mga hinag-iba no kay matud pa nila bahala kuno malangay bahalag malate sa sulod sa classroom kini ilang mga estudyante basta importante nga luwas og anaa sa maayong kahimtang kay isa pud sa mga sugyot pud sa to mga ginikanan diri ato na hinabi kahapon nga bahalag malate daw ang ilang mga estudyante basta kay importante nga luwas gyud sa sulod walay mga dala nga mga deadly weapon nga mga kay do na man gud may tabo katulad pang Arnel nga mga magkabingkil-bingkil sulod sa eskulahan, doon na mga kanaganing mag-dumot-dumot, masin o mabuta sa punto nga magdala na o ginagiban, muna karon ang gilikayan diri sa mga National High School, mga katropa.
1: Kay nindot man yun po na larba nga, for example, mauni na kalahian ng private o public, no? Kay ang uban mga ginikanan, labi nag maka-afford ta, magpa-private yun ta, kaya nga naman, naamay yung ang security ba, ilag yung, kuan ba, ilag yung ipatuman, for example, kining St. Mary's, no? College man na, pero di ka kasud diha og kuan ay gamay ra kayong kuan nga diha gid mo kuan ato amang kun sa public ang uban para sa atong dito sa Tacloban gawas sud kay daghang kay daghang exit point entrance point ba entry point unya naa may security usara ka buo kay mo ra na sabutan kay ang pabayro na aning security baya PTA baya ni di ba ni taon wa may labot sa eskulahan no wa may item ba ng guard dili no ang kuan diha in taon bayran na sa mga ginikanan, sabutan na, okay, pilay binulan, okay, pilay iamot na to para maswilduan ang mga anak mana.
0: Yan, so, diri asa sa mangga katropang Arnel, tapos sa pasalamat no, sa pamunuan sa eskwilahan, sa kang Mayor Uy nga nag-ugment kini o ang mga personahe sa TMU, aron nga mutabang o inspeksyon sa mga bag sa mga estudyante. O, gani-gani, ito ang aktual na ito nakita nga walay pili katropang Arnel. Babae, lalaki, iladyong ginatanaw niya kung dunay mutingog na ang ilang ma-detect ang ilang metal detector ginahiling gyud ginaligid ang bag kung pwede ba ni siya nga makakay kay dunay mag-uban nga tumbler lang diay nga metal katropa ang ma-detect so pwede ra siya nga musulod sa eskwelahan mga katropa so ang hinaot sab daw ang ato ang pamunuan diri sa mangga nga musunod gyud pod ang ato ang mga estudyante aron nga wa gyud mahitabo nga mga ngilngig susama atong itabo sa Tacloban mga katropa.
1: Okay, sige. So mas maayo na siya prevention no kay labi na ning balaod karon mga bata maghunahuna nga wa silay liability kung madakpan man sila lahi ang tratar no dili ipareha sa kanang mga hamtong ma-involve sa mga krimen. So murabag intawag makuan pod ba madasig pod sila nga buhato ng mga susama ni Ana Katropang laro niya simba ko lang intawon matungnan tong inosente magina mga bata sus kaluoy na matungnan ba intawon ba nga lisod na kay ispilingon Katropang lar
0: ayan so muna Katropang adlaw to ang mga kabalaka no og ato pong ipanghinaot po sa to ang mga awtoridad og sa to ang mga eskwelahan nga hugot gud nilang ipatuman kay kita ang ginikanan wala man tay babag anang ipatuman gud ang seguridad alang po sa to ang kaluwasan sa to ang mga anak Katropang adlaw
1: correct correct sige go ahead.
0: Ikan diri sa gawas, alam sa likod sa Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lar sa Nyol, XFM News.
2: Live report. Live report.
1: Salamat Katropang Lar sa report. No, kinahanglan na ginang buhaton. Unya, kung mahimo lang kaning eskwelahan mga higala, isa ra gyud entry point, isa ra sa exit point. No, mga kaigsoonan para controlled. No, kay mo man naghimo sa mga private school. Nya na pagay patakaran ang ubang mga private school nga dapat di pagawson kung may musundo. Naka-school bus. Anong naamay nga na? O, ira ba kayo nakatropang Arnel? Actually, mga igala, prevention na. No, nga, na yung mga mahitabo susama na ini. No? Kaya nga itong public, puryabuyag yun, itong public school, di mas pag-unsa, mga igala, in tao, nag-iya-iyag yung diskarte. No? Na yung mga kuan diha, na medyo kwartahan yung mga ginikanan, makapakuan, no? Makapakural, kung taas, kana. Pero ang uban mga eskwelahan, may igala, kuan lapos-lapos no lahos-lahos pwede ka muagi dito dapat sa may saging pwede ka muagi dito dapat sa may tambis ana mga katropa ay nga naman agad naman sa budget sa gobyerno niya kawaton pa stilan niya karoon na ni mga igala kuno sila maukay orbida samtang gini may igala nga si

0: Congressman Uyuoy, nanawagan pag-usap may galang amyendahan lagi ni pagpaligos Juvenile Justice and Welfare Act mga katropa. Kay kining balaod ni Mukiko, mao gini nakaingon ba? No? Kaya, maayo man ang intent, sige buta na to. Maayo ang intent sa balaod. Pero kay bao bakang na misconstrue or na misunderstood? No, kay ngano man wala nila ma-feel ba ang kanang ngipon nga isog siya nga balaod, dili nila ma-feel ngano man para sa ilalaks siya nga balaod kay? Ah, sige, di tamo patong og 17, wa patay criminal liability. Ano ba? Maka 3C pa man ka. Tanawa tong kunbo mga higala sa gunman. Tawagon ba nato na gunman? No, nga mga batanon pa man. Maglibog na sa tag-apil, no? Tanawa tong kunbo mga higala sa mga bata. Mga batanon, no? Ilang giangkon nga kuano ba priso ta ana di man ta parihason sa uban mga hamtong nga. We will be handled English pa. We will be handled differently, mga katropa. Tiyo, muna ito siyang sayron, may gala, kining detalyos balita. Katropa mo sa balita, katropa ang Bongal Gabresa Report. Live report.
1: Nanawagan sa Muslim, si Davao, ni North First District Representative, ni Carlo Uyuoy, sa seryoso mga tupat, pagsipaso sa pag-amindar sa Juvenile Justice ang Annual Welfare Act kung dito ang BBWA. Aron labag mabalansi ba pa ang rehabilitasyon sa mga minor de edad, accountability sa seryoso sa mga krimen o mga proteksyon sa publiko o mga intima. Dali gihimo usab ni Representative Oy aga padawagan kaliwala usab kini sa nagakahitabo o daghang na incidente sa mga sama ito to school by violence na nagapahinabo kini sa mga minor de edad o sa mga involved ni karong panahon. Kani masuk pa ni Carlo Oy ang maumba sa pa mga incidente. Tama na lamang dito sa kaso sa itawag ni Sofia Maria Cofila sa Tacom City.
0: Doon na kita, 43 minutos pasado, alas 8 muntag. Kaya salamat sa report, katropang Bong Algabre. Kining balita, hatod ganinyo sa Sunzone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ascorbic acid, sodium ascorbate is the generic name, may gala, of Sunzone Vitamin C. 500 milligram capsule, vitamins, may gala. Ang vitamin C, gikan sa Sunzone. Dili mo hapdos ang imong kuto-kuto, gumikan kay alkaline base, kini mga kaigsunan. Nagluya ka, medyo lagang utok mga katropa. Kining vitamin C ba, kinahanglan sa atong lawas, gumikan kay kining vitamins dili kayang ma-produce. No, sa atong lawas, kinahanglan yun nimo ning inumon, tumaron, mga kaigsunan. Mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar, nationwide mga katropa. Bullseye! Alas 8.34 na! Gab, palihog ko sa kang Bueno Tamien, nag-message ko gahapon na ay number diha ni katropang Rigi Navarrete ang atong SM no, sa Tacloban. No, tawagi siya. And then kung pwede, mangayot ang update, no? Kay gahapon di pagunta kasul gi perting daghanag na nawag, no, mangayot lang taga update na sa ilahang kuan. But meanwhile, samtang inyo nang giplastar, i-place na ni maigalang isa ka video. Kay ang kapulisan karon mga igala, no, ang Philippine National Police, meaning the headquarters mismo or the whole organization by nitingog na, no, nga suportado nila kini mga igalang pagpaubos sa criminal liability. Besides mga igala, kung imong paubsan, himo pananglitan, himo on imong 12, dili mabuda siya automatic. No, muagi magyapon na may galag due process. Tanawon mga igala, ang discernment sa bata, no? No, the way mga igala it is handled, just like sa pagtratar sa ubang mga krimen, syempre, tanawon nimo, subayon nimo diha ang intent, no? Ang kini mga igala, gitawag nilang unsa man ang mens rea in a crime, mga kaigsuunan. And ang state of mind bitaw sa tao, no, the moment nga hitabo may galang krimen, dili lang na siya simple nga guilty mind, no, dili lang siya may gala simple nga kinibang guilty nga huna-huna mga higala, but It is the state of mind, may gala, sa usa ka tawo. The moment mga igsoon nga iyang gihimo o pahitabo, aga gi-perpetuate niya ang usa mga igala kakremen. Bullseye! Subayon, mangyapo na siya, di man naingon nga automatic paslak ka na yun, no? Ato mabinaon, may galang kapulisan kay matod pa, suportado na nila ni. Sige daw, palihog ko. XFM
2: Katropa. As far as the Philippine National Police is concerned, merong isang senador na nagbumungkahi na pababain yung edad na papanagutin yung mga batang na involved sa krimen. Is the PNP in favor of this amendment?
3: The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po.
2: Age what, Colonel?
3: We are thinking 12 years old.
0: 12?
4: Sir, going back po dun sa Juvenile Justice Welfare Act, why does the Philippine National Police support the lowering of age to 12 from the current 15?
3: Hindi naman po tlinggit sa kaalaman nyo siguro, ma'am, na medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL. Yung mga children conflict with the law.
0: CL ba yung galatawa?
3: Kaya po sa amin ay titignan din po naman kung may acted with discernment, di ba? Hindi mo naman, kumbaga, arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa.
4: And base po dito sa data na sinasabi ninyo, ano po yung pinakabata na na-involved doon sa mga crime cases?
3: I cannot tell you with certainty right now, but as young, we have as young as 9, ganun po na, ano, although not that serious na mga krimen po.
4: And last na lang po, quick clarification lang, yun pong sinasabi ninyo kanina na ang kinukonsider possibly baka online community yung may malaking influence dun sa dalawang minors sa Tacloban, does it mean na sineset aside na po natin yung angulo na bullying, or do we still consider other angles? Ilang angulo po yung tinitingnan natin?
3: I don't think that it's mutually exclusive po. They could have been bullied and then it further strengthened yung influence
0: correct,
3: po
0: correct,
3: ng
0: correct.
3: Online content sa kanila.
0: Alright, wanin mo mapotol, ha?
2: As far as the Philippine National Police...
0: Alas 8.38 na, magaigala ang Dagnas Buntag. Kuha na nagab nga video kay mubalik na po ito. Mabito na yung rason sa unang ako yung ginaputol siya, Gab. Ako yung ginamanumano, pero sa karon, di na ginako makaya. Mahire na siguro kung usa nga kuan kining ako ang PA na ko sa Bullseye. Ako lang magsweldo. No? Paamuto na ako ning akong mga tigtanaw. Piso-piso ra ko. Piso kada adlaw. Na ako'y 500 ka viewers. Anay mo tanaw, 500 mga igala. Maabot o piso. Ako na. Alas 8.39. Now, mga ginikanan, kamuna minaw sa uyon mo. Mga katropa, tama to yung pulis. Data manggod ang nagsulti ana karon. Dili lang basta-basta mga igala nga isolated incident ba? Nga na-involve 15 below. No? Example na ko sa Tagom, no? Atong bag-o lang mga igala na kasubay. Kung nakainumdo mo atong sa Tagom, no? Si Sophia Marie Coquilla, mga igala, kaluoy sa bat, kaluoy sa dalaga. Wa gitoy kalabad-labad sa katiling banbay, no? Hardworking. Yes, na sila mahimo ilang pamilya, but ga BA, ga trabaho ba, no? No, ga virtual assistant, mga katropa, pero kabalo ka kisay gadungga ba to? No? 14 anyos mga kaigsuunan. 14 years old. Kabalo kag pila kadunggaban? 30 kapin. Sus, nanambok na taon tong, nanambok na tong hinampak mga igala nga bata ron nga. Na priso. Tansot na mga katropa, katusan dawaton sa linya. Naka-standby karon ang atong station manager na itong mga igalang kaubanan. Atong kaupod. Didahan Samar. Tacloban City. Maupay nga aga, hai mo. Pero bisaya na tasera. Katropang Rigi Navarrete, good morning.
5: Good morning, Katropa Will. Nasa linya na natin yung XFM Tagom. So magtatagalog naman tayo.
0: Bisaya lang.
5: Ang Tagom.
0: Bisaya.
5: Ang Tagom. Bisaya man ang Tagom.
0: Bisaya ang Tagom. Naka-hook up pa rin ba ang lahat, katropang RJ?
5: May tumatawag dito, nagsasabayan kayo, pero okay lang sir, katropa rin. Kasi ngayon, kung naka-hook up kayo, yung reporter natin ay nasa area mismo na kung saan yung parents ating makakapanayam ngayong umaga.
0: Okay.
5: Ito ang makahistorya ba?
0: Oo, yes.
5: Ito ang ito sa kuwan. Ay tulungan nga biktima sa tropanel ang isa lalaki o niya ang duha, babae. Pwede ka mautana kay on-air man sa dali, madunggan ka.
0: Okay.
5: Nasa linya si Katropa Noel, ang atuang reporter. Magtagalog ka lang, well, or magsibuano.
0: Okay.
5: Total, ang Dago, ang Tagom, ewan ko lang, kasi baka naka-hook up ang lahat, eh magtagalog na lang tayo.
0: Sige, no problem. Oo.
5: Oh, no problem. Sige, si Katropa Noel, Katropa, Katropa Arnel, marunong magtagalog yan.
0: Mm-mm. Okay. Good morning. Sino ba ang, si Katropang Noel ang nasa, ano natin ngayon, sa field?
5: Sige.
0: Katropang Noel, maganda kumaga.
5: Before ka magtanong, Katropa Arnel.
0: Yes.
5: Katropa Arnel, before ka magtanong, papasukin muna natin.
0: Go ahead. Sige.
5: Papasukin muna natin. Sige, Katropa Noel, good morning.
6: Yes, good morning sa inyo, Katropa Arnel.
5: Katropa Arnel, Katropa Arnel, Katropa
0: Arnel, Katropa Arnel,
6: nandito tayo man sa bahay ng biktima na si Sir Lawrence Panginoon Pabiyahan. Baka pala yung natin po live na lahat. Yung mother niya si biktima, Bea Tuapnan. Hindi na po nito ng biktima nang nasawi doon sa San Jose National Resort. Magandang umaga po. Live po tayo sa XFM Tacloban at sa XFM Tagum.
7: Magandang umaga po, sir.
5: Ma'am Bea, kami po ay natitiramay po sa inyo, Ma'am Bea. Oh, nakikiramay po kami ang XFM Philippines. Alam po namin na mabiya na hindi po biro na itong anak mo ay isa sa mga biktima ng shooting incident. Kami po, ma'am, ay nakikiramay po sa inyo yung XFM Philippines. Nakikiramay po. In fact po, ma'am, kung okay lang po sa inyo, magtatagalog po tayo kasi may mga katatungan din yung XFM Tagum sa inyo. O naman, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Oo.
7: Magandang umaga.
5: Oo. Ma'am, before ibigay ko yung katanungan mula sa XFM Tagum, pwede ba ninyong ma-describe, ma'am, kung anong batang ito, anong klaseng bata ito, si Chris Pabian, si Chris Lawrence Pabian? Anong klaseng bata ito, ma'am?
7: Klaseng bata ko. Mabait po. Mabait po, sir.
5: Mabait na bata. Oo.
7: Mabait po.
5: Oo. Okay. Ilang taon na siya, ma'am? Kasi lumalabas. Ilang taon na siya? Lumalabas. Tama ba? 15 years old?
7: Yes po. 15 years old po.
5: 15 years old. Ilan sila lahat, ma'am, na magkakapatid?
7: Ano po? Tatlo.
5: Tatlo. Oo, si Lawrence yung eldest, ma'am?
7: Yes, po, sir.
5: Oo, sige. Bigyan natin naman o ng pagkakataon yung XFM Tagum, si Katropa Arnel, na makapagtanong sa inyo. Iwan ko lang kung may monitor ka dyan, ma'am. Sige, ma'am. Katropa Arnel!
0: Yes,
5: sige, Katropa Arnel.
0: Katropang RJN, ma'am, una sa lahat, ang aming pakikiramay, ma'am, no, sa nangyari sa inyong anak. Ito ba yung anak niyo yung nakita na nag-viral na pinigilan yung pinto, ma'am?
7: Yes po, sir. Siya po.
0: Meron ba kayong nakausap, ma'am, doon sa mga classmate niya na the moment na yung nagputukan na, ano ang kumbaga ginawa nung anak mo ba bago talaga siya na yung nabaril?
7: May sumakbo daw po na classmate papunta sa kanila. Ginahapon po ng mga ka-enban. Pinapasok niya po. Tapos, sinarado niya po yung pinto.
0: Mm-mm.
7: Pinto, parang ano na po siya sa ilalim ng upuan. Pinipin po ng grandma na buksan ng pinto. Kumayo po yung anak ko. Pinutulak niya po para hindi mabuksan ng Tapos po, doon ako siya, may nakutupan. Nakaano po siya, nakatakbo na po sa daba. Tapos yun po, ulit, na ano na lang po, natupan ako na ulit siya. Inulit niya po pag ano po
0: Ibig pong sabihin, ma'am, sinalba niya itong kanyang mga classmate. So ano ngayon, ma'am, with all due respect?
8: Teka, sa Propa Arnel, ano, teka muna.
0: Oo.
8: Kasi para yung monitor, mapakinggan niya.
0: Okay, alright. Sige.
8: Ma'am Bia. Ma'am Bia, napapakinggan po ninyo, ma'am Bia. Yung katanungan po ni Katro Parnell ng Tagum, pakiulit sa Katro Parnell, ano yun?
0: Ma'am Bia, ibig pong sabihin ay sinalba niya, pinigilan niya ang pinto para sa kanyang mga classmate, ma'am.
7: Apo, ginawa niya kasi kung tungkulin niya, mag-point out po kasi nila.
0: Oo. Ano po ba sa si ano ma'am, yung anak mo, class officer po ba siya? Officer po ba siya sa classroom?
7: Hindi po.
0: Hindi. So talagang likas na ano yung itong anak mo, yung tumutulong sa kapwa.
7: Apo.
0: Oo. Ma'am, masakit man isipin ano dahil kumbaga parang inalay ng anak mo yung buhay niya. Para lang maisalba yung marami niyang classmate. Ma'am, ano po ang nakaka-proud pero masakit eh. Bilang ano, magulang, nakaka-proud man ngunit masakit sa ano, sa side mo. Ma'am, ano yung nararamdaman mo?
7: Masakit po. Kaya ako lang sinabi ko sa kanya. Tinuwid na yung buhay niya para sa iba. Yung papaisa niya po. Yung
8: masakit. All right. Dali lang ang katropa, Anila. Naputol, okay. Okay, just kasi nag-feedback. Dali lang, naputol tayo.
0: Oo.
8: So, nasa area tayo ha. Itong kausap natin ngayon na katropa Arnel, ang mother ito ni Lawrence, Grace Lawrence Pabian.
0: Yes.
8: Hintayin natin yung naputol. Okay. Alright, sige, balikan natin. Ulitin mo yung katanungan mo, Katro Parnell.
0: Statement ni ma'am kasi yun nga, nakaka-proud na yung anak mo ay kayang mag... Naputol, parang naputol uli ah. Tayo ang naputol, Katropanggab. Iano mo muna. Parang tayo na naman ang naputol, mga katropa. Balik tayo sa tawag kang katropang Rigi Navarrete, mga kaigsunan. Alas 8:49 na, mga kaigalantag, nasa itong pagbanag-umanuban. Kadali lang. Okay. Yes, kami naman.
8: Alright, balik tayo. Katropa Arnel.
0: Okay, balik tayo. Sige, Ma'am Bea, yun nga ma'am, nakaka-proud pero ngunit masakit ano, dahil kaya niyang i-alay ang kanyang buhay sa kanyang mga classmate. Ibig pong sabihin yan ay napalakin nyo ng maayos yung anak ninyo po. So ma'am, ano ngayon ang, syempre nasa pagluluksa pa kayo, ano ngayon ang... On your end, no? Ang plano pagkatapos nito.
7: Ano po, ipuporta po talaga namin yung paso. Inano namin, tinapa namin, nalaban namin.
0: Pero ma'am, on the reality na ang mga bumaril ay mga minor de edad din, ano po ba ang nararamdaman nyo dyan? Dahil may mga sinasabi na hindi raw mananagot sa batas dahil kung mananagot man ay medyo different doon sa mga adult or mga nakagawa ng krimen. Ano po ma'am ang nararamdaman nyo dyan?
7: Masakit po. Kasi nakatay po sila. Nakatay po nila yung mga anak namin. Tapos din ako naging upset sila.
0: Mm-mm.
7: Hindi po yung nakatarong, sir, kung hindi po mananagot ang mga bata, yung mga magulang ko ang dapat managot, kasi kanila po yung
0: galing
7: yung mga
0: karil. May mensahe ba kayo, ma'am, sa mga magulang ng dalawang gunman o bumaril?
7: Ano po,
9: mensahe po ninyo, ma'am. Ano po ang mensahe ninyo, ma'am, sa mga...
0: magulang.
9: Mga magulang.
10: Yes. Arampin niyo po yung parang pumutapan sa harapin. Panagutan po. Yung may panagutan. Pag pumutapan po. Kasi inarampin po pa tayo yung mga anak namin. Marami po kayong nadamay. Marami kayong pinagutan. Marami kayong
0: Alright. So, yun na po ang aking mga katanungan, Ma'am Bea. At once again, sa muli po ang aming pakikiramay at pagdarasal ano sa para sa inyong pamilya na bereavement and also makarecover sa trahedyang itong nangyari po sa inyong pamilya. Condolence po ulit, Ma'am Bea.
10: Salamat po.
0: Sige.
9: Alright.
0: Katropang Rigi.
9: Okay. Kung ano man ang update dyan na Katropa Arnel Resasyon, ipaparating namin dyan sa Tagum.
0: Alright. Okay?
9: Sige. Sige. Kami naman ang magtatanong dito.
0: Maraming salamat. Okay. At patuloy na ako dito sa padayon ako, Katropang Rigi.
9: Okay.
0: Sa akong programa. Banat na naman tayo.
9: Sige. Si Buwan na muna. Sige. Thank you.
0: Salamat.
9: Okay.
0: Bullseye! Alas 8.52, bullseye to bullseye ang tawagan agad. Bullseye to bullseye. Kauban na to si katropang Rigi Navarrete. Mga tong station managers, XFM Tacloban. No, mga katropa, na istorya na to si Ma'am Bea Fabian, ang inibagay galang inahan. At kita ni viral gani, nga gipug nga niya ang purtahan mga igsoon, no, para di makasood ang atong ilang isa ka estudyante nga nagdagpusil, no? Moto siya. Ang mama to mga galatong na istorya. Salamat kayo. No, sa XFM Tacloban.
11: XFM Katropa.
0: Nan, padayon ta mga galas sa atong isgutanan. Kini nga of course, nakahaling magyud ni mga galas tanan Pilipinas, no? Even gyud sa ubang mga nasod ang up ni abot na ni. Ingon ang DSWD, dili gyud daw sila mga igala mo uyon nga paubsan ang criminal liability. Awa karon tong ginikanan atong gipangutana mga igala, unsa gibati niya, no? Ya di pud sila mo sugot mga igala nga stawag ani. Di pud sila mo sugot mga igala nga gumikan lang kay batanon, dili manubag. Eh, mama jud may tabo ani mga kaigsoonan, tan-aw nato ni kong labi na mo ingon influence. Kani karon manggawas man ning istorya. Kay influence kunos gurbax. Ato ni agi Roblox, karon gurbax, kay kining gurbax way mas worse ning classes online game. Unya layo ra kay tong online game na to sa una nga mga Battle Realms, mga sa to mga Counter-Strike. Layo ra kay to, no? O man toy kani man gud mo command bay unya na ani community worldwide, no? Di ko ka dumdum, gadula ba ka gab o kuan gab? Gadula ka Counter-Strike? Gab, apas ka na gab? Counter-Strike, apas ka na? Wala. Kapas ka? Di man ta ka communicate sa uban nga ka ng mga laing nasod, no? Dili, no? Dili. Ang kanang naa sa computeran, kauban na to, kana pwede ta mo join, ana. Di ba? Kamura to, no? O panalitan, dula ta, duha. Pwede tang kalaban, pwede tang kauban, ya, mag-add tag boot, ana. Pero di ta ka connect anang mga gadula dito sa Amerika, wala. Kinimanggong mga Roblox o mga kuan, online community ni mga igala, World Wide Web. Nakaroon. Mga igala, aritas krimen. Isgutan na ito. Kung naa mga igala ay naka-influensya sa iyang pangutok, nga batanon pa siya, pwede mga igala nga makamitigate, no? Sa iyang culpability. No? Pwede mga igala nga makamitigate ba? Siya mga higalang culpability or liability mga kaigsoonan. Meaning, imbis nga maprisog dugay, maprisog nagmubo. Ano ba? Kaya dili man mo siya itratar as pareha mga higala sa regular nga ano. Kaya naamay balaod. No? Although natay criminal law, natay penal code mga higala, natay RPC, revised penal code mga higala sa atuang nasod, pero niyamay special law. Now, ang ato mga igalang constructions balaod nga, kung na ay general law, niya mga igala ay special law, labi na kini nga Anti-Juvenile Justice Act mga igala, money mo prevail. Kay special law man eh. Unya, nagtutok yun ni mga igal, ha? No, nag-evince yun ni Big Sean sa intent sa balaot. Oh? Di na lang ko mag-oral receipt.
12: Pinawa!
0: Ay, ah! Ay, diri kay, why, professor ga, masuko. Ha? Diri na lang ko mag-oral receipt, mga igal, kay, may diri kay, mapasabot pa na ako ninyo yun noon. No? Di ba? Mo, so ang atong ang pinakasundo na ni mga. So may sundon ani ka drobang Arnel. Ang sundon ani bay katong balaod ni Kiko. No? Motoy mo prevail. As ginagamit karon sa uban pa mga kaso mga igala sa mga children in conflict with the law. No? Ana na mga katropa, so unsa may ingon dito? Wala, criminal liability lang daan sa edad pa lang daan. Mga katropa, katong isa bagsak na. 14. No? So, dili mga igala ang fullness, the full grasp of justice, dili makuha mga igala sa kwan. Yung saon taman lagi nga, balaod man eh, mga katropa. Sakit man siya, pero balaod lagi.
11: Bullseye! Bullseye!
0: Now, matod pa mga igala sa DSWD, dili ni mo sugot, ana. Abi ni mo mga igala, no? Kung kaniad to, mga, kwan pala ni mga bata, buluyagon palanta. Daghan ng mga samdan sa unang anuman, ang atong dala baya sa eskwelahan may galaguna. Tinuod lang. Oh. Guna baya gitong dala sa una. Pero dili ka mga higala mo dukduk sa imuhang kauban kay kaibaw ka nga mapriso ka.
12: Mapriso ka.
0: Pinawa. Di ba? In fact mga higala, hadlokon tag pulis. Halan ay pulis. Oh, yang bata, behave yung kaniha, no? Behave yung kaanak yung kanay, pulis. Ayaw yung lihok. Ako mahadlo kong pulis ako na ba? Pero abin mo, maot maguna, dapat maguna ang pulis is friendly. Pero para na ako mga igala, yes, okay man na. Pero, of course, katong mga abuses di ta to. Pero katong idea bitaw nga, kahadlo ka na to ang pulis, mga igala, not the person, no? But the office being the enforcer of the law. No? Because ang police, by it is a walking enforcement of the law. It is a walking law, mga igala. Ako ang balaod. Di, kuha na siya, medyo, tanabang, medyo critical dapat itong panabot niya. Kay, depende na kung unsa bagay igala ang imong pasabot. No? Kay, naimang, ughambugiro nga police, ako ang balaod, hinambog ng iya. Pero, kung ang police, mga igala, ang iyang emphasis is, ang akong gihimo, di, I am not acting on my personal capacity. Wa ako diri nagdakop-dakop nimo. No? I am not acting on behalf ngod kay kalaban ta or naat ko'y kasuko nimo. No. I am not acting because I am here because I am a law enforcer and I have to enforce this because na ay imong nahimo nga sayop or krimen. Ano ba? Mga katropa. No? Siyempre, di tauyo na itong mga abuses. Pero para na ako, bay, mas okay sa ako itong idea nga ang pulis, ang bata, magkakita at pulis, mahadlok. No? Ngayon, ang pulis ba yung ikahadlokan? No. It is the fact that manakop na silag mga badlungon. So, kung dili ka, kung mapabadlong ka, sigurado ka. Pero gitanggal na ito na eh. Gitanggal na ito na mga igala. Kailangan, di na dapat na. Kaya ang pulis, mauni, mauna. May muntag ni mo diya, Father Nelson Dumatol. Good morning ni mo, Pans.
11: Good morning!
0: Michelle Rabadon, mayong buntag.
11: Good morning!
0: May Malanday, good morning. Dire sa YouTube, Koreanong Hilason.
11: Good morning!
0: Mayong buntag, Guiding, diya sumay San Frans. Ganahan ko ni mo mamati kay White Tihik-Tihik Birada, kanayon labi na nabaga kurap, mabulgar, makadawat, huwag na minalitang, mali-malitang basura. Merlita Argilias, Sir, mauna lang ng ingon, tungod sa dula Roblox unsao na lang na nangamatay. Agani mga igala. Although it raises an alarm, balik ko na ko ha. It raises mga igala an alarm para sa atua nga mga ginikanan kanang online games. But unta kini mga igalang influence of the online game, dili ba mahimong mitigating circumstances mga higala or factor aron nga mo ubos ang liability or culpability ni ini mga higalang mga bata. Ah, kay basig mo ingon lang ta, ay wa man to sila sariling panimuot kay influensya sa gurbaks. Oh, kaluoy pud.
11: Full
0: sa mga kinibagaygalang biktima. Ay, wala man to siya sa iyahang katinuan kay influence heavily. Tama ba ito akong grammar? Akong pronunciation? Heavily, di ay. Astilan. Heavily influenced by social media or online games that is to say, gurbax kuno, mga higala. Diba? So, although it will raise an alarm, kita magbantay, magigmat, o ka na dapat tutukan, mga higala, but magpadayon unta, magigsoon ang pagpangita sa ustisya niya. Nabalikan ako, mga higala. Kining ato ang pagpatuman sa balaod, no? Sa una, mga higala, magkakita kag pulis, mahadlok ka. Again, para na ako, ha? Layo sa daw inyo, mga higala. Para na ako, wa ka mahadlok, gumikan na ng pulisa na. Manadlo ka mga higala because the mere fact na silsil sa imong idea nga ang pulis, mga higala, nagsigi, nagtanaw, nagkisi, nagsupak o balaod o kisi badlungon. Kung badlungon ka, dakpon ka gyud. Pero karon nawaa na siya eh. No, nawaa na siya ba? No? Nawaa na, dapat mabalik na mga higala. Nga naman, ma-instill maguna to diha ang bahalag coming out of fear. Bahala na. No, basta ang end point is respect kaysa coming out of amity, amiability or kanang friendship, pero ang end point is disrespect, mga higala, and crime. Asa man mo ana? We're not talking of organization, we're not talking of kung andiri, gamay nga community. We're talking of the country, mga higala. Nindot na ang ato nang ikuan. No? Nga masilsil nagbalik ba? Nga ang presensya mga igala, wait, ang ginadasig na to. Ako, miyembro magyog ko mga igala sa advisory council. No? Sa, diri sa province. Sa Davao del Norte Police Provincial Office. Marugo pa may meeting-meeting po ba? No? Kay, kinahanglan ni mga igala, ma-raise po ni. Unsay kultura nga atong ikuan sa mga tao, no? Ang pulis ba moabot lang kung wa nay kagubot? Moabot kung nakatakas na? Moabot kung nakadagan na, kasibat na? Or ang pulis na to mga higala naa kanunay isa lang katawagan, no? Nya kita mga nasa komunidad mo tawag ba putag pulis o mag live-live rata? No? So, importante ang visibility because ang visibility is deterrence. No? Ang visibility, mga higala, ikaw di ang nakikay plano nga mabuhat o daotan, mapugnan magkakita. Ay, pulis unahan. That's deterrence. Gerald Martinez, good morning from Argentina. I wish you an excellent day. Gracias.
13: Bullseye! Bullseye!
0: Watching live from Australia, Verna Giale, maing buntag, no? Good morning. Mga mag-uuma, maing buntag sa ninyo diya, ah. Kuraduhan ninyo ng inyong mga pangumaya, mga higala, nga di na ma-attacking kuan. Diya, tirahe na og, Latim Gas G Foliar Fertilizer. Abin mo ng Latim Gas, mga higala, no? Muna'y rason nga nung inigtimbang ni mo sa imuhang mga abot, no, mga harvest, may bugat, no? Kay para di na ka maka English in tao mga mag-uma pilior pastilan silang ha ang kini mga higalang Latim Gas G Foliar Fertilizer subok na mapalit ni mga higala sa mga agribet nationwide maing buntag nimo Biena dia no buntag mo Biena Hinita og Bien Diaz, good morning. Now pabinaw na tong DSWD kay silang pamadlong mga sige silang pamadlong na to nga mamadlong tag atong mga anak. Sige daw. Paminahon na natong DSWD.
13: XFM Katropa.
14: Tanungin niyo ako personally kung ano yung opinion ko about lowering the minimum age of criminal responsibility. Nasabi ko na ho po publicly during a congressional hearing that hindi ho ako pabordo. Ako kasi kung ano yung nakasad sa batas, ipapatupad ko yan. And then ang nakalagay ngayon sa batas, ang minimum age of criminal liability should go beyond this. Diba? Kung 12 to 15 years old, wala siyang criminal liability, pero hindi ibig sabihin na normal lang yung buhay niya. Kukunin pa rin natin siya, dadalhin siya sa bahay pag-asa, where interventions will be given to the person. Now, on another hand, yung 15 naman to 18 or below 18, sila yung kila may potential criminal liability dahil sasabi ng korte kung may discernment o walang discernment. Kung may discernment, then sasampa ng kaso ng criminal pa rin. Pero nasa judge na yan kung sasabi nilang suspended yung sentensya. Pero either way, mapupunta pa rin siya sa kustudiya ng DSWD, sa bahay pag-asa or sa regional rehabilitation for the youth. In those facilities, wala ka sa komunidad mo. Nasa pangangasiwa ka ng DSWD kung saan yung lahat ng intervention na dapat gawin, gagawin ng mga social worker. Mm. Alam nyo,
15: Bullseye! Sa isang experience nyo dito sa region nyo, yung mag-One Piece, diba? Parang 2 years ago at ayan, no? Yung sa South Cotabato yun eh, diba? Doon, nung initial stage na sa bahay pag-asa natin yung dalawang suspect. Ang tapos nun, nung nagkaroon ng sentensya, nilipat yung male suspect sa RRCY, rehabilitation yan, regional rehabilitation for youth. Because suspended yung sentensya niya. Pero nung nag-age of majority siya, at napagkasunduan ng mga social workers, ng mga child psychologists na wala doon yung restorative justice, ikinulong pa rin siya sa regular na kulungan by age of majority. So yung pangamba na maraming tao na bakit ganon, baka makalayat o hindi po, yung batas napakalinaw na may liability at may responsibilidad ang DSWD na ilagay siya sa presilidad para yung intervention na tama ay mangyari.
0: Okay.
13: XFM Katropa.
0: Moto magaygalay pamahayag personal niya nga panglantaw no ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nga matod pa magaygala personally no dili siya magaygala mo uyon. Okay sa karon no dili man daw wa man daw nagpasabot nga walay criminal liability di na manubag no kun dili ibutang nila sa bahay pag-asa manambok dito na. No? Dito na mga higala. Ako ba, magamang layas ra. No? Nya pagkahuman mga higala, dito ibutang na yun sa regional facility. Di ko na itipon dito, kay matod palagi, itipon na sa mga hardened criminals, musabot ko nung ka-criminal. Now, the point is this, mga higala. Wa ko'y supak, ana, no, nga, na ay presuhan sa mga, di, even presuhan, di nila nagamiton nga term. Muna akong kalagutan. Even nakahimo og crime mga higala, dili nila na buhaton. Bisag tanaw nimo ng record ana mga bata ana, mukuha ka mga higala kuan sa NBI, wala na krimen na gab. It will not be recorded mga higala sa ato ang jurisprudence ang panghitabua. No? Kung naaman mga higala basig kuan mag kuan og mga damages. Mo claim og damages mga katropa, no? Katropang Edna Flores, na po yung atong katropa din yun, no? Katropang Edna Flores, good morning, Sir Arnel, watching here in El Salvador, Misamis Oriental. Hingin nyo ng inyong mga pangandihag katropa. Sige, mga kaigsunan. Ang atong point nga rin, may buntag ni mo diyan, JB Bukag the Third, no? Watching in Ampayon Central, Butuan City, good morning.
13: Good morning.
0: May buntag sa Butuan diha og si Dong Toling, Melinda Tata Vanyes, Ivanyes. Good morning, Sir Arnel. Nagalantaw jud ko nimo bisag naapa ko sa trabaho. Uy, basi kasabaan mo sa inyong busing diha. Walay pilion ang batas basta nakahimo og krimen, dapat ikulong kay kung kanang mga bataa dili na makulong. Basi suwiron na sa uban nga mga bata nga mga choy-choy, muhimo pud sila crime kay dili man makulong, no? Kung makulong man, di gani tawag og priso. No? Lahi gani tawag kun amay kulungan, di sa tawag og prisuhan. Ang tawag mga higala bahay pag-asa, no? Kay lagi ko no restorative justice kay bata pa may paglaom pa mga higala. Ako'y supak ana mga igsoon. Pero bay ako mas pabor ko sa disiplina. Ngano man lagi pag-abot sa Singapore. Pareha man ni mga bata. Ako inag akit ra ni anak diri ang mga Singaporeans wala. May buntag nimo diha sa ni na sa Singapore si ato naglutog chapati.
13: Pusa.
0: Nawa man to. Ana ra day si ara nawa gid siya bay. Si Wasaki Agiri vlog. Yun siya nga good morning sir watching here in Singapore habang nagluto ko og chapati pa. Ay, good morning. Unsa oras sa Singapore ron? Parehara, no? Parehara ba? Singapore og parehara, no? Isa ka oras. Ay, Japan ba itong one hour? Parehara, oy? Ha? Singapore og diri, parehara? Parehara? Ay, good dag diha. Alas 9:11 o alas 9:11 diri sa mga sa Pilipinas o sa mga oras sa Singapore ka rin. Mato, kung Mustapa o niya, kaya magpagupit ko diha sa atbang. Diya magkutig pagkupit katong kuan diya kanang nga Indian diya nga barbiruhan. Diya kutig pagkupit. Murag akong uyuan, murag si Nilsson. Alas 9:11 mga igalan, Dagnas, Buntag. Nga naman lagi ng lugar na. Nga pagmuhimong kagbalaod, bata, tigulang tanan, mga igala, pati puriner. Ha? Nga naman lagi ng mga iso, mahadlok man. Kaya nga no, ila mga igalang gipabarog nga dapat musunod tas balaod, no? Sunod gyud tas balaod. Ay kabe. Ko mutuo mga igalang kini Pilipino, di ka ba pinaka buutan ning Pilipino mga igala sa ubang nasod actually. Pag adto na bug Japan, ang badlungon dito inchik. Ang mga Hapon di ginaganahag banha. Pero ang banha dito mga igala inchik gyud. Mga Pilipino dito kay kini mga Pilipino, abinimo, naan ni sila'y ginabasa, mga igala, nakabasa ni sila sa Libro sa Paniid, second edition. Katong Libro sa Paniid, first edition, kuan naman to, obsolete naman to. Okay, tiniguang man to. Muto yung mga tirada sa mga kinunsihal. Kining, karon na panahon, natay bagong libro karon niya, Libro sa Paniid, second edition. Muna yung pinakalitis. Muna ginabasa sa mga Pilipino. Pag muadto kag lain nasod, kabalo ka, nga di pwedeng mutabok niya. Musunod ba yagyo ka? O, tamo ka dito. Patog Japan, mga higala. No? Kaya bawa may nga kontra yun sa Hapon ang banha. Di ba yung magbanha? Simple. Kaya bawa may nga istrikto ang Hapon, mga higala, ilang gobyerno, anang pagtabok sa karsada dapat musubay yun ka di anang linya-linya. Kaya ba nga pedestrian? Anda sa gid may mutabok? No? Di ba? Kabalo ang Hapon mga igala nga pag sakay kag Shinkansen no bullet train bawal magtabi kay masuko ang Hapon wa sa pinagtabi kaming Razor Vasquez kami may tapad sige big si Dinyasay so bayad kita mo sunod Japan Singapore sa Singapore mga igala murag ang ilang smoking, murag $100 ba siguro? Mahal na. Pero naa siya gibutan nga designated mga basurahan, pag naibasurahan ay cigarette butts, diha ka. Bahalag, mabulad ka, diha ragyo ka. Sunod man, maglinya man, tuwari ko, sunod man lagi. Bawal mang luwa, bisag asa. O, ana, ilan ang balaod. O, kabalo man lagi ang Pilipino, bawal. So, musunod po. So, unsa yung problema din sa ato, mga igala? Din sa ato, pati disiplina sakyag politika no pati disiplina magaygala mapolitika mo nang delikado mga kaigsoonan kinahanglan ta ana no kinahanglan ta ana maga kaigsoonan dili man kumuingon nga dapat pag makakita ang tao hala nay pulis lain man tinuod man magaygala lain man pero kana magud nga idea dili man gud ang tao ang gikahadlukan magaygala sa kuan ang balaod kay ilang gipabarog kay kung masilsil na maigala sa alimpatakan labi na sa mga bagong Pilipino sa mga karon mga igala. No? Bisan pagway pulis. No? Mutuma na kagbalaod. Kaya ng Singapore, tagsa na kita, pulis ana ba? Oo. Oh. Ang pulis ana na sa ilang balay. Asa nag-duty ang pulis ana? Asa balay na siguro? Amot asa na nagba? Sa atong pag-adto na ko dito, kaisa rin ko kitag patrol. Unya, gagmay ra pag yung mga kuan, gagmay ra ang mga sakyanan, mga sports car pod lagi. Atua diri may gala, pulis, daghan na kabibag ligid, no. May mga ligid, may mga galon. No, may mga sugangan, kaldiro. Daghan kaayog mga kuan atong mga daghan kaayog mga unit na RMFB, na ibaga. Sa tawag ana. Pagkadaghan ng unit na to, napuno og sticker ang atong mga kwas pulis. No? Kusog mo wangwang. Pagkadaghan. Singapore, sus, Ginoo ko kaisa. Ikaw ka, pag ato ni mo, kapila ka kita patrol sa pulis. Wala ka kita, no? Wala ka kita. No? Kuha man siguro ni pulis ni lugar. Ngayon man na, anong mahimo man nila mga igala? Balaod eh. Balaod mga igala. Ngayon man, di, kita ang Pilipinas mga igala, we are a country governed by law, not governed by man. No? Mo gani unta na nga disiplina ipaagi nato us balaod. Usahaw nato ni pagdisiplina ron. Mubunal kag anak masuko si DSW ni. Ay! Mupitol si Digong sa mga batan-on, mamunal bat sa una, sus. Kana mga awat di ba napatyo ng mga kawatan? Kani adto sa Davao kabaluman mo ana. Pamunala nag-ikog pagi ng ilang kamot. Masuko human rights. Litsi na nga human rights.
16: Pinawa!
0: Karon, gina-practice gihapon, tistingig pangawat dito kuan, istorya, gi-interview na ko tong akong kuan, magkulayang ma-interview dito kay kanila ging media ta. Mang-interview mang yun ta. Gi-interview na ko, magaigala ang kinibang tour guide na mo, kato kay Singaporean mang yun to, di gito malalis. Gi-interview na ko, siya on sa mag yun, tirada ninyo diri manang. Sa diri nga mangawat ka, diri bunalan yun ka. Dalongkas police station, hapakon, bunalan, lambusan ka. Droga, mabitay ka. Oh, mabitay ka. Mubuhat yung krimen. Ay, sus, layo, ray, 5 minutos ni mo. Ah, sa kagagawas. So, ipagagawas ka, CCTV dire, CCTV dito. Wala gi police, pero CCTV, nagsanga-sanga. Bisag asa ka adto, tanan mo, eh. Mura man yung mga igalag, mura man tag-naasa. Kuan ani, kabante ka dito ka, murag kag naas PBB. No, na, murag na ka sa to? Pinoy Big Brother, kaya tanaw ni mo, ang CCTV mag-abot ba? No? Mahadlok ka, ako, pati pagkatulog, may gala, usahay, mukalot ko sa akong singit, kaya mukatol niya, may gala, kay, siyempre, naa ka sa lugar sa mga insik, mukatol ka ng imong itlog.
16: Pinawa!
0: Apil ba na sa libro sa paniid, second edition?
16: No? Ay,
0: kagumuad to kag hotel, ayaw kumpiyansa kay basig na ay kamera. Ayaw huna-huna ang kamura kay basig na ay kamera. Apil sa mga igala sa libro sa paniid, second edition. Mabasa na di ang mga igala sa page 551. Nalain na, yes! Libro sa paniid, second edition, author. Kasi author na, Tia Daria. co-author, Inday Irika. Si kinsa pa? Marlo. Apples Marlo sa author sa libros paniid, second edition. Oh, di ba mga katropa? So, ato, adri, unsa yung problema? Pulis daghan. Sige, tingin, kulang na, may daghan pulis. Makita man na to. No? Balaod ta, mga katropa. Karon, kung sa pagpatuman pa lang sa balaod, mga igala, I mean, pagpatuman karon pulis nga, dapat ubusan na to ng criminal liability. Dili man siguro ang tumong nila na mga igala nga priso na yun. No, naaman tayo balaod po mga igala nga mo kuana na ba? Mo govern na ba? No? Ang ato lang yan, nga masend ang message mga igala sa mga batanon nga di ko pwede magpamadlong. Kaya ma-prison na ko ron. Kaysa kaning karon mga igala, ano man di ay, ato lang ligunon ang message ba? The same ang proseso, pero ligunon ang message. Di na ito, tawagon na ito, makasasa, di ay. Tawagon na ito, nakabuhat o krimen, di ay. Lami ng tawag, children in conflict with the law. Ang linugdangan, ana mga igala, nakadunggab. Ang lintungan, ana mga igala, nakapatay. Unya, atong Englishon, children in conflict with the law. Pastilan.
17: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9.20 na may galandag na sa Tubag Panagumano 1. Abring clinic ron. Okay, Miyerkules man ta, no? Abri ang atong clinic karon mag-aigala diri sa may M Central Building. Door number 8. Di ang mag-aigala sa Ganti Road, palikos palingke. Nagloyo sila sa Mr. DIY. Tapad ang bugasan na ay Y2H Clinic and Pharmacy nga na. Pangitaas si Doc CJ ni Druda alang sa libreng check-up. O di ako gusto ka mo palit o kape, ito ay kape mga igala na tapon o dito. No, ang Santon Gold Coffee Mix. Mukumpra ko sunod semana. Kumpra ko dito kang Doc CJ. Kay para makapalit na pwedeng mo palit ang mga muanhe, mga igala sa estasyon. Oh, ba nadiha mga igala, no? Pangitaa lang si Doc CJ para sa check-up. O niya, si Palangga, nakita mi gabi, gahapon gab ni Palangga, gab, no? Himsog na yun si Palangga. Si Palangga, maigod siya pagkagalam. Hello, Palangga. Alas 9.21 na may galandag na sa buntag. Og diapod sa atong Y2H Clinic and Pharmacy. Mapalit nimo, no, nga discounted ang ato mga produkto sa Y2H, mga igala, o sa Yes to Health, mga kaigsuunan. Og sa abang pa mga area, asa mo na Mindanao ron, asa mo mong bahin, may igala, 570 na to ka mga viewers, may igala, sa YouTube. Asa man mo marunong nga nagtanaw, mga katropa, pwede mong mapalit niya. Gawas lang siguro na ito mga naa sa abroad kay watay mapalit niya, mga igala. Pagbalik na lang ninyo puhon sa Pilipinas. 9.21 already. Pusat! Commercial sa tagab? Kadali. Oh, ginawa ta kadali, mga katropa. Give me a minute. A couple of minutes, bye. Para sa ato ang kuan. Mga ginawa, ginawa ta. Basta mga mag-uumay, mukalimot ha. May inyong mga kuan diya, mga pananom. Tirahin na, may igala ka itong Latim Gas G. Foliar fertilizer, no, kay makapabugat na, no, sa imo mga igalang kuan, mais, humay, ubang pang mga utanon, mga kaigsuunan, no, mapalit na sa mga agribet, inalang palit kag Latim Gas, parang imong imong ani tinggas kayo, mga katropa. Alas 9.22 na.
18: Bullseye, bullseye.
19: Gusto ba ni mong isalista ni Manis Kapilya?
20: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
19: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
20: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
21: Exciting!
22: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
23: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
24: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
22: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
25: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
26: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
25: Ngano man?
26: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
25: Mali na nga kape ang imong giinom.
26: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
25: Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
28: Premium D3 Coffee Mix.
27: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
29: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
30: Available sa mga butika.
31: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
32: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
33: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na
1: kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug ligon pa jud kini.
32: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold.

0: good news. Ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
3: Kauban si Katropan Armel Cortez.
4: Bullseye. Balik may gala sa itong pagbanag-ubanuban sa tulumanong Bullseye. Alas 9.28 na magkakatropa ang tag na sa morning.
5: Bullseye.
4: O giniuras sa itong ganin nyo may gala sa premium DT, ang 3D3, ang imong premium food supplement, batok sa mga viruses and bacteria, mga higala. Aga premium D3, adunay VCO, adunay virgin coconut oil, mga higala, o adunay moringa seed oil, o vitamin D3 200 IU, mga katropa. Nindot kayo ni. Malayo kas cancer, yadi pagyugkag mangluya, mga katropa. Inuman na, no? Matang adlaw, aron nga mo baskog, laski ang imong lawas, o layo, mga higala, sa mga sakit. Labi na kini mga cancer causing viruses, mga bacteria, o kini mga gitawag ng mga carcinogen, mga kaigsuunan.
5: Bullseye!
4: Mapalit na siya, nagunabag ang butika sa inyong lugar nationwide. Now, dirita bagay gala sa atong dugang iskutanan, maing buntag niya. No, Tessie Bangkori, Arnold Arosa, good morning. Si Wasaki Agiri Vlog, diri sa Singapore. Sir Hadlock ang mga bata, sunod jod sila sa balaod. Correct. Ano mo nahitap? Nga naman lagi ma-implement, makaya man lagi nila na. No? Muna ako na-observe, bay. Ato other, whether we like it or not, layo patas sinuod. Oh. Kinalabat na mga igala, mag-overhaul ang itong sistema. Sabayan pa mga igala, presidente nga.
6: I talk to my...
4: Sabayan mag-tuak-tuak. Na. Diha na yung laay na ito, mga igsoon. Now, nagpadayon pa karon ang pre-trial, no, conference, no, sa impeachment batok mga igala kang VP Sara Duterte. Ang problema, problema ka tropang Arnel. Ingani, kining sige kiyaw-kiyaw mga igala nga prosecutor, mo'y nakalangan. Nangayo sila karong extension, no? Kay, mas kitaman ko no Sabado. Nangayo sila extension, kay di ko no nila makaya. Kabi naghanan ninyong abogado, di ha? Nagdali, magkaha mo. Diba? Gusto ba ganun yung mapadali nga ma-impeach sa si Bibi Sara, ma-trial na yun. Oh. Langan-langan rang agi ninyo, gating si rang agi mga igala ni Luis Tro. Oh, sige na, paminaw na to ni mga igala si Chua. O sa ilang mga igala, hangyo. Sili hangyo eh.
3: XFM Katropa.
4: Sige daw.
7: Hinihingi po namin hanggang Sabado sana.
4: Oo.
7: 4 days. So, kasi we understand na hanggang Wednesday lamang, hanggang Thursday lamang ang opisina ng Senado. So sana mapagbigyan kami na pati Biyernes at saka Sabado ay maisama po nila.
4: Sige, mapapapreskon. Good.
8: Gongs, tatanong lang po namin, you're asking for 4 more days para po sa pre-trial conference. Is that correct?
4: Abi ko magwa mo gikaon og buhay. Di ba yun sila nga, walang kinain ng buhay kay, sila yung kuno ang leading. Ano mo extend mo mong pre-trial conference? Tanaw na ko si Atty. Sheila, sige ito, Atty. Sheila, katong bukado ni Kuan. Medyo Kuan good job. Kanabang, sa barog palang daan niya ba, kahibaw ka ang suot-suotok, ani puro balaod.

0: Di makaya ni.
1: Sige. Minawa si Moro to, Gab. O, mo na to. Naapa. O, sige pa na yun.
2: So, ang hinihingi po namin hanggang Sabado sana. 4 days. So,
1: 4 days. Oh.
2: Kasi man, we understand na hanggang Wednesday lamang. Hanggang Thursday lamang ang opisina ng Senado. So, sana mapagbigyan kami na pati Biyernes at saka Sabado ay maisama po nila.
1: Mm. Ang problema ninyo,
3: since last,
1: sige mong papriskon. Mas dakuin yung time diya sa priskon. Nanarabaho pa mo. Bumaga na inyong trabaho, i-impeach si Sarah. Yung anong, huwag buntag, wa daw mo diha. Hapon na mo mga bot. Oh, mga pag another kwan sa pre-conference trial, api ba na ako, huwag gila mo ng buhay diha? Hindi mo na sila mga angkon, mga higala, nga season diha, Sheila season. No? Attorney Sheila season. No? Tanawan pala ni mong daang barog ni Attorney Sheila season, ako. Wasaki Agiri Vlog, sabi ng amo kong Indian sir, ngano kuno nagtiwala uli ang mga Pilipino sa Marcos, samantalang most corrupt in history, ambot. Mauragod na akong maingon, ambot nila. Kaya wapang dyan ko anak mo butar. Tabalo naman unta ta. Nainan ng mga Pilipino lagi mga higala eh. Sige, Drita, badayon. Kinisunod yung video. Mga katropa, tubag sa defense. Kung sino tubag sa defense, mga kaison? Di, madunggan na ito. Ni.
4: XFM Katropa!
5: Hindi naman sila nagpa-participate buong araw. So they just appear in the morning and then they leave. And then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case.
3: Pero attorney, sabi po ng prosecution, cause of delay daw po sa marking of exhibits, yung defense team, dahil kulang daw po sa lawyers, yung reactions.
5: Actually, I was there personally, and the opposite was true. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro, hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis Loito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. So they just appear in the morning and then they leave. And then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim. And we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the impeachment court.
3: Precisely, anong kulang ng process, sir?
5: Yung claim na undermanned, we never experienced that. I think it was one of the private prosecutors, yung firms that claimed that.
3: Pero kayo, enough yung tao nito.
5: Correct.
3: Yeah. Prosec is enough din.
6: The point is, where the defense really is willing to adjust, no? Kung ano man yung kinakailangan to expedite. And we have been doing that. Katulad nung ngayon na sinabi na tomorrow magkakaroon ng dalawang table na finally yung Article 2, we're okay with it. Wala tayong problema doon. Because like we said, we're not here to delay anything. Diba? Ang kailangan lang po talaga maintindihan ng tao, katulad ng sabi ni Attorney Mark, is itong marking is significant for an orderly conduct of the trial itself.
3: Pero hindi po kayo kulang ng tao, sir?
6: Hindi po kami kulang ng tao. In fact, we're able to adjust all the time.
1: Mm-hmm. Alright.
4: XFM Katropa.
1: So, ang problema, i-claim karon sa prosecutor nga nag-markings man sila evidence, no? Kini sugo sila sa impeachment court, mga katropa, no, nga naa sa Senado ron. Mo ni markahan ni mga ebidensya, etc. blah blah blah. Karon, ingon sa prosecutor, kulang mig tao. Tubag karon ang defense nga ala dili mo kulang tao nga wabot diri buntag si Luistro magpa-picture. Pagkauman gawas, pagkatus gawas, nagpa-priskon.
4: Bullseye, kauban si Katropan Arnel Cortez.
1: O saan eh, gigamit na ninyo ni popularity ng pagpailaras inyong mga pangan? Kanang impeachment? Ha? Anara? Kay, kamagadali, magamo. Unya, nagkita tag video at tong unang adlaw mga higala ba to sa unang adlaw yata to mo yung sila nagkainitan no, sa pre-trial conference. Giana to, giisa-isa to, no? Video, gi paisa-isa kay tingog to sila. Para ta madaghanan ninyo. Nagliter L ang abogado mga higala sa prosecution, no? Nga mo ay mutaral ni Bibi Sara, nagliter L. Paana? Samantala mga higala ang defense isara kalinyahan. Pero di lang gamaya. Oh, nya ilabang gipasangin lang karon ang defense gan ang opya kunog witness.
0: Pinawa.
1: Itansawan sila sa defense kay nan nga ano buot man mo. Nga di day pwedeng para na amoy witness gan na sa ingana na mga witness.
0: Ay.
1: Mao lagi na, no? Gasugod pa lang mga higala, nagkapitla-pitla na ang prosecutor. I mean, ang prosecution team. Mga kaigsoonan, nga naman, minugna mantanan, no? Dili man mga higala, naggikan sa tinuod nga isyu ang impeachment, naggikan man sa mga pamulitika. Karon, daw be, gamarkings magandang mag-evidence, daw kasurindiro naman. May muntang ni Janet Sotis niya. Good morning. Naglantaw ko gikan diri sa Talisay, Cebu City. May buntag.
7: Good morning. Good morning.
1: Buntag dia. Abi ba na kung sila mga higala ning atat na atat? No? Mabi to nang ingon mga higala sa defense nga nganong nibalibad yun sila sa una mga kaigsuunan nga mupakita dito sa Committee on Justice. Puro simple reason mga igsuon. Nagpaabot sila sa trial. And there they comes, naana sila, mga katropa. Wala sila muadto dito sa Committee on Justice. Kaya naman, simply because baluarte ito mga higala nila Luistro. Kaunon ka ditong buhi. Magkalisod pa, ikontemp pa ka dito. Kinaa dito ay pariha kang abante. No? Nga i-weaponize ra mga higalang pangans Ginoo. Diba? Nadito yung mga ingana ba? Karon, abogado to abogado, balaod sa balaod mga higala, proseso ang sundon. Oh, nganong ngal-ngal man lagi. Ngayo man lagi extension. Kay kuno mga higala, kulag tao. Kulag tao nga. Kadaghan ninyo. Diba kadaghan ninyo? O sa may post niya ng uban eh, kuyog baboy? Kabuang. Eh, kamoy nag-ingon nga, kinahanglan ang impeachment. Ah, dapat madali. Karon kamoy galangan-langan. Naunsa. Oh. Diba? Namas na rin doon. Sa may pulos niya na. Yeah, muingon na po mo ron. Di man lang na mo ang among trabaho kay congressman man sad me. Pakamatye na ninyo, kinaan naman mo diha. Nabasa naman mo, kaligo na lang, panabo na lang mo.
0: Ay,
1: ano ba? Dili kay, amin mo ba, kaning tirada nila. Mugawas man gini nga, mugawas niya. Nara na sila sa kanunay sa pa-play victim. Nara na sila kanunay, pa-play victim. Nga, dili ba mo makainga na ha? Kay kanang mga abogado nga naaspikas, mga tanawa na o, mga batanon pa na o. Sila, mayroon ang guwang-guwang na tanawa, may gala si Attorney Michael Poa. Di mo makainga na. Nga mo ingon pa si Redon nga, wa ko na gikaong buhi. Ingon po mga higala si Luistro, hindi ako papayag na lamunin ng buhay ang paningkamot dos mga tao. Mga tao, yung kagaral, apil-apilo, nasaan mi ninyo? Ha? Ipasagil sa dito sa tao nga, ang mga tao may gusto ng impeachment. Kamu may gusto, ana? Hala, sige, padayunan ninyo. Karon ayaw mo sige gamit ang propaganda nga tao may kwanda. Balaod sa balaod. Ebidensya versus ebidensya. Kaya mo tanaw mi.
0: Istorya hepot.
1: Ha? Dili kay sa pagkakaroon mga higala sa pre-trial conference walang angal na mga higala. Mga yun nagtaman na gitagaan mo enough time. Hinampak. Mao naman ninyong gihulat, di ba? Gipaabot ninyo ang defense. Niya karon ang defense pa ilang himu-himu ang issue. Ang defense ko ng mga higala ng upyag witness. Ha? Basig na underestimate na nila ng mga nasa defense mga higala ba nga uy wa man ta kailaan ni eh. Basig inaanda nila makita nila tong mga sila Attorney Raymond Fortune katong mga sa una ba nga mga bagtik no lahi naman panahon na may mga bagong lawyers ron nga hait pa mga higala labaha mga higala ang utok. No, perting haita, mga igalag panabot. Nya, yeah, isa pa, mga igala, no? Ang defense, mga igsoon, no? Wa mahadlo, kaya nga naman, naikasukol. Naikasukol, mga katropa. O gaybaw ka, ang kabatuuran ba eh, kung imo na mga igalang, bisang pagtabon-tabunan ni mo, mugawas o mugawas. No, tanaw na to ni diri, kung kanang ila mga higalang ebidensyang giingon, kung makastand ba na mga higala sa pressure, no? Makastand ba na sa balibaling pangutana mga higala, pag-abot ka ron sa kaso. O, tanaw na to, di mo aksyong ngisi ni mga higala si Luis Tro. Ha? Tanaw na to, di mo aksyong tingsi mga higala mo. Ah, ngisi na.
0: Ayaw!
1: Dobe, extension na sad. Kamura ba'y galangan-langan diya itaon? O, oh, ingon ang, kuan, ingon ang defense nga dili. Oy, usahon man ko na nga, muabot sila dinig buntag, mulakaw man dahil. O, oh, dili kulang, oy. Ingon ang defense nga, kami, iko, okay naman. Eh, tanawon lagi nimo tong video, lagi mga ika na itong magsugot. Ah, piting dagaan na sa abogado, oy. No? Ay, dagang abogado, mga ika, na ay, mga kongresista. No, nga, mga abogado. O, kini sila Luis Tro, abogado, Ridon, no? Sila Kit Flores, o, abogado man na mga igala, Chil Jukno. Pag-abot ka ron, napay mga private, lakapunan. No, napatuyo ba mga igala yan, si, sa tong, abogado mga igala sa, o, way masugo? Ha? Way masugo, puro leader. Na, unang diyan ang laay ninyo ron. Okay, puro na mga lideres, may masugo. Naingon mga igala ang defense nga. Kami gani, pilaraman may. Oh. Nangayo ang extension si Chua kay Pildi na mo Chua. Pakaulaw ra mo Chua, Luis Tro, Jukno, uban pa. Ayaw na mo ng extension, Pildi na mo. Gani, di ba kay ilaman yan ang gay? O gimuning pa, sa ato pa di ay yun, ang prosecution, puro preskun. Puro preskun. Ay, bisag Sabado, nagpa-preskun. Mauna. Karon pag tinatakay na, tinatakay pa lang sa exhibit, markings pa lang mag-aigala sa ebidensya, di na sila magka... Ha? Huh? Abi ba na kung gadali ni mga tawanan?
7: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 9.44 na mag-aigala, dagna sa itong pagmanag-uman-uman. So, ato nang paabuton, huwag kanusan ni matapos sila. Hangyo mag-extension lagi. Naot mga igala nga. Awa na extension. Samok, ana, no? Alas 9.44 na ang tag na mga igala sa buntag. Kining ato magpanagumano ba na to? Tusap ka ninyo mga igala sa DMs Rent a Car Tagum, no? Ang DMs Rent a Car Tagum na ni mga igala na himutang diya sa may Pioneer Avenue. No, na diya mga igala sa... dapit sa Cristo Rey Kanto na diya nakabutang DM sa Renta Car Tagum. Nasa na sila sa Facebook mga katropa. Unya, barato na ilang mga sakyanan, no? Kontaka lang mga igala ng ilang Facebook. Unya, buutan sa ng ilang tag-iya si Sir Lowy Villarosa, no? Salabat kayo ni mo diya, Sir. Good morning, no? Diya sa DM sa Renta Car. Gikan sa motor, paingon sa mga dagkong sakyanan, mga ay, dili po na mga trailer, no? Mga van mga igala, no? Mga kining SUV, sedan, no? Naana diha mga katropa. Nagani motor, no? Pwede po nimong maarkilahan, marentahan mga kaigsunan. Very ano kondisyon ang mga makina. No, wag yoy paltos mga igala. Di gyud ka mabilin didto sa imong kuan area nga imong giadtuan, no? Di gyud ka ibilin mga igala. Kanunay gyud kang muabot ngadto sa imong destinasyon.
7: Now,
1: alas 9.45 naman mga igalantag na sa bundag. Paminaw na lato ni Gab. Total na naman adiha para di mausik. Ini mga igalang nahitabo kang Senador Alan Bider Cayetano nga gitanggalan ako na siyang katungod nga mo refer mga igalang ato sa mga ospital. Nga noon sa maning hitabo. Sige daw eh.
7: XFM Katropa.
1: Wala pa. Sige. Alas 9.46 mga igalantag na sa morning. Maing bundag diha. Titing lumutos, may buntag ni Muriating.
7: Good morning!
1: Wasaki Agiri, suko na kaayos si Auntie Claire kay BP. Nag-asuna yung ilong. Okay na. Sige, pagminaw na ito.
7: XFM Katropa!
8: So, yesterday, in-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system, so hindi na daw tayo pwedeng mag-refer nung mga gagamutin sa iba't ibang ospital.
1: Mm-hmm.
8: That might be the price we have to pay. And we know we don't have enough personal resources
1: Kuyawa, no?
8: para ipagamot lahat. Pero, we have enough resources to hire buses. So kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras eh. Diba? May sakit sila. Ang dami-dami yung pera. Abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture kasama ng mga nasa vape. Diba? O, tapos, flu shots lang. Hindi nyo mabid, hindi makasama. Tapos, just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. O, Senator Lacson, sir, sabi mo, hindi pwedeng gamitin ang AIX, hindi pwedeng gamitin ang TUPAD, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa politika, at hindi dapat nag-iipitan. O, sir, nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. O, pero, hindi kay Erwin at hindi kay Rafi.
1: Mm.
8: Doon ako kay Ben magsusumbong kasi... Hindi, kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno eh. Diba? Walang tinatago eh. Walang ano, diba? I'm not close to Montulfo. I'm one of his punching bags. Even during the time of Duterte time. Pero si Mon, wala rin kontrata sa gobyerno sa pag-alam ko. So I respect him. Even if he's not in favor of what I'm doing, kahit tinitira niya ako. I also respect Ben. Nakikita-kita ko, diba? Pero si Erwin at si Rafi, paano ko re-respetuhin ko? Paano ko re-respetuhin? Eh... Diba, alam ko kung sino kayo, anong ginagawa nyo, alam ko kung anong hawak sa inyo, tapos araw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin nyo yung topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control,
1: debate si Erwin,
8: ng,
1: no?
8: ng contractor, diba? Huwag tayo magdebate ng kung ano-anong gusto nyong topic na nililihis nyo lang sa mga nangyayari. So again, mga kasama, tama yung narinig nyo, inuumpisahan na kami. Actually, to be fair ha, for a long time, Senator Aimee and Senator Bongo, pinagtatanggalan din ng mga pondo. So, ang sabi nila, daan-daan bilyon ang para sa ayuda at hindi to pwedeng gamitin sa pagpapamango, which is not true ha, also. Nung simula nung nagkaroon ng oil crisis, nung simula nung Israel, ano, open na silang ano eh, may picture, may pangalan sa pagdi-distribute eh. Pero okay lang kasi at least nakukuha ng tao. So don't get me wrong ha. As long as yung mga pasyente na asikaso, it doesn't have to pass through my office. Ang problema, pumupunta sa opisina nila, sila nagsasabi, pumunta ka sa congressman senador. Pagpunta naman nila sa congressman senador, ay dito sa congressman na to kasi kakampi ng Malacanang. Dito kakampi, di ba? So, let me address myself to Senator Win because paulit-ulit siya nung siya ang chairman ng Committee on Finance. Sabi niya, walang politika sa pondong to. And I believe him. I believe him. When he was chairman of finance, sabi niya, walang politika, pare-pareho to. At yung amounts natin bilang mga senador, walang lalamang, pare-pareho tayo. O, Senator Win, you're now the Senate President. May DOH secretary ka, namumuliti ka. O, the ball is in your hands.
1: Ayay.
7: XFM Katropa.
1: Alright, alas 9:50 na. May gala ang Tagnas Buntag. I think the message is clear. Anti-Claire. Ang mensahe gyud mga gala, ipit gyud ka. Karot? Kontra ka, ipit ka. Asala, kay Tano. Di ba? Di na siya ka-refer. Karon, yung paniya, di ko ka-refer pero pwede ko mo hire og bus. Sakyan sa tanang pasyente, i-adto dito sa ospital. Pwede. Ano na to? Gigamito ng gobyerno. Ano yan na? Huwag ingon na to, magaigala nga, patas na. O, dapat, wala po sila Lacson. Pero naaman sila. Sila Cayetano, wala. Si Cayetano, personally, specifically, wa na iya, magaigala. O, ingon magka-Lacson, wala ko na ipitanay. Kaya kundi daw, nagsumbong na si Cayetano sa imo. Kaya di siya, o di ka maminaw siyang sumbong, magpatulpo na siya. Pero di dito kang Rafi o kang Erwin. No? Mga tinuhak man kuno to. Dito na mga igala kang Ben. Sige, birahe Ben. Ah. Oh. Alas 9:51 na may galandag na sa buntag. Ano sa ba to? Ano sa to, Gab? Wala, aw. Awanin. Wala tayo oras, may gala magkaginod sa unahan, kaya gutom na. Medyo gusla na mga igalas, paminaw. Magpulso pa na ako, tama. Arisata, may gala sa itong pulso ng Pilipino kasi naka-standby. Lar, atong kuhaon may galang pulso ng Pilipino nukad, may galas gawas nga bahin. Kung uyon baka mga igala, o sabay, itong pulso na ako, impluensya ko no sa online nga gurbax. Gurbax, no? Ang pagpamusil, may galas takluban. Kung sa imuon ni mo aron mapunga ng impluensya ni ini sa imong anak, mga katropa. At o seron, kung pulso na Pilipino nukad sa gawas nga bahin, katropang lar.
4: XFM, katropa.
9: Tropa Light, Pekalandria sa may Apokon Elementary School sa may barangay Apokon, Tagum City. Alas to ang pulso ng Pilipino. Ngiling oras sa katropa na ito ang kuhao, no, ang reaksyon sa ito ang mga ginigan at kung paon sa nila napungan ang ilahang mga anak na dili malulong o dili maimplementisihan aning mga online games. So ito may nabi karon si ma'am nga doon ay estudyante. Ma'am, maayong buntag po.
10: Maayong buntag.
9: Pangalan, ma'am?
10: Melka po.
9: Ah, taga-asa?
10: Taga-Pangi.
9: Taga-Pangi, ma'am. Diri nang eskwela yung mga anak?
10: Apo, oo.
9: Kailang edad, ma'am?
10: 6 years old.
9: Okay. Ma'am, matod pa sa otoridad, impluensya po no sa online nga gorpas ang papangusil sa Tacloban. O sa imong kagulingon, o sige na himo ni mo, arang nga mapugnan imong anak nga magdula ang mga online games.
10: Isa ka, instead na mag-games siya, mag-drawing lang siya, pasagdan lang na ako, say, makahurot na siya o mga isa ka notebook para drawing, para ma-avoid siya sa mga online games kaya nalili maayos sa ilaha.
9: Pero doon na pa higayon nga nagduwa sa mga online games?
10: Opo, oo.
9: O sa mga negative nga effect sa imo nakita mo?
10: Na siya'y ginadula din mo. Ano siya sa kuan na kaning okay na daw mag-skill kaya sa iyahang ginadula na siya'y mga kawat-kawat car na ay kaning lunggab-lunggab, na ay pusil-pusil. Mo nang asahay na naa siya masuko siya mo na siya patay-patayo na pa siya mapatayo okay. Na kumurag na impluensyahan ay gitsa sa iyahang mga games gali hindi na siya maayo gali na murag okay, murag mawala naman siya sa iyahang mga studies gali murag naka-focus na gitsa diha na kananag-game ba mo sa ay gina-delete na ako para dili gali siya malulung anak na games okay. Sakit man na na mahilak siya pero okay. Para magkihapon sa iyahagod na kanang maaboy siya sa ingana ba.
9: Okay. Human sa naitabo sa Tacloban, ma'am, wala na niyo ginapaduwa agad yung mga online games sa imong bata?
10: Wala na, Jude. Kay siyempre makita sa mga bata yung ana, nahula nila maayo. Niya. Niya, i-apply nila sa reality niya. Sa online games, sabi agad na, no. Okay. Niya, isao na lang ilahang study na malimutan nila, manglulong sa sila mga dula. Maungasay, pasagdan na ako siya mag-drawing-drawing, mag-color-color. Mahalag maabot sa bonggong na ilang drawing.
9: Doon na ba'y panahon, ma'am, nga mamugos kayo sa hulam o cellphone, magpa-load, aron nga mudula, gitaan ang mga online games?
10: Oo, na, Jod. Mahana siya, magpulog na siya, wifi, ana. Pero wala, Jod.
9: Wala na.
10: Na ako siya ginatugtan.
9: Hindi mo na dyan gitoldukan?
10: Oo, wala na.
9: Sige, ma'am, salamat sa imong reaksyon na, ma'am.
10: Okay, thank you.
9: So, mga katropatasam ko, ano ang uban pa nga mga reaksyon diri sa mga ma'am nga nagpaabot sa ilahang mga anak, no, diri sa may Apokon Elementary School. Ato ang unahon diri si ma'am diri, pinakabata si ma'am diri sa pinakabata. Ah, maayong buntag.
11: Po, yes,
9: pangalan,
11: po.
9: Ma'am?
11: Ang talagang may.
9: Pila edad sa imong anak na eskwela?
11: 4.
9: Okay, ma'am, any reaction, ma'am? Impluensya ko no sa online game, kining Gorbax, ang naitabo nga pagpamusil sa Tacloban. Sa imong kagulingon, ma'am, paunsa nimo ginapugnan ang imong anak aron nga dili ma-addict ning mga online games?
11: Ako gina-limit na ko ang time po sa paggamit o kaning gadget sa bata. Kay isa po na siya nga maka-affect magod sa utok sa bata ang kanang sobra or taas ka yung oras na mag-atubang sa gadget nila. Niya ka nang mauna makawala po sa ilag. Pasensya, sir. O, mauna siya. Isa na sa dahilan ka nang taas ka
9: yung ano po. Pero ma'am, sa pagkakaroon, ma'am, before doon na hitabo sa Tacloban, ginatuntan ni Mugdua, imong batag online games?
11: Dili po, sir. Ginabantayan dyan ako na unsa ang gina-download, gina-install sa iyahang kuan. Then, naapod na yung age limit ang nakakuan sa iyahang gadget po. Kung okay. Unsa lang pwede niya ma-download. Opo.
9: Sa pagkakaroon mo sa imong ginahimo, aron nga pagpasabot yun kay ang mga bata, kung gusto nila, gusto gid nila. Nga gusto dulaon, ipugos gid nila.
11: Ano, sir? Kita ginikanan man yun ta sila anak. I-guide yun na to sila. Tapos, dili na to, balion ang atong istorya nga kanang kumuingon tag dili dili yun. Maskin pag mag wild na ang bata din na maghinila aron makuha lang iyang gusto, dili jud siya tumanan para makakuan siya banga. Ay dili jud ay si mama mukuan ang bata banga nang madisiplina siya, mo respeto siya sa imuhan kay ikaw man ang masunod, dili siya. O anak ko.
9: Ma'am, paunsa nakaapekto sa imuhang tawag aning kaugalingon o sa imuhang anak ang nahitabo sa Tacloban? Nabalaka ba ka nga pasibul pa si mahitabo?
11: Oo, nabalaka pero kanang ampo lang jud ta sa Ginoo nga kanang protektahan natong mga anak labaw na ilang mga huna-huna kay sa karon na panahon dahi ra jud ang ano ko influensya sa social media, sa mga online games. So as parent, dako kayo atong role na i-guide na to atong mga anak. Dili na to pasagdan kay anang maskin pag gadula nag online games atong anak, kung walay guidance na to, wala maotong nahitabo. Okay. siguro lang
9: mensahe ma'am nga to sa mga parents nga gitugtan nila tungod kay pinangga kay nilang anak gitugtan nga moduwa ani mga online games.
11: Kung masulti lang is okay ra mo pangga sa atong mga anak pero dili ana maghatagtag boundaries sa ilaha as parent nga dili tanan gusto, dili tanan, dili every time unsay lang gusto makuha nila dayon. Opo. Ayan. Ikaw ang parent, ikaw ang masunod.
9: Salamat ma'am, maratando ko sa imong gisulti gid ma'am. Thank you kay ma'am sa inyong reaction. So mo to mga katropa atong nga hipos
1: nga reaction
9: diri mga parents sa may Apokon Elementary School, mahitong natin at itong gisgutan nga trending nga hitabo, ngilging hitabo sa Tacloban nga matod pa influensya kuno sa online games nga kining Gorbax ang nahitabo nga pagpamusil sa Tacloban City mga katropa. Ikan diriya sa Apokon Road, Dagom City. Alas sa likod sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM.
7: XFM Katropa!
1: Salamat, tandog yun ay gaba. Tandog ang pamitay. Alas 9:59 na, uy! Sama, napaisa! Napaisa, si Katropang Bong Algabre, dito maglangan, Katropang Bong!
7: XFM Katropa!
9: Okay, nagkasalamat mga Katropa. Niya kita karon rin himutang sa may Manga Elementary School, mga Katropa, din sa may Tagum City. Ato ni karong ipahamtang usap, may kalamigitan kinsa nahitabo manggo dito sa Tacloban, sa usap ka mga sa mga eskwelahan, nga diin adunay duha ka minor di edad ng estudyante na musil kini, nga niabot na to sa tulo ka kinabuhi usab sa mga estudyante ang nakalas diha dayon. Unya ang atong pangutana karon rin hi, kaya doon na magoy nag-ingon nga impluensya kuno to siya sa online nga Gorbax na online games ni siya. So isip usa ka ginikanan o mga apuhan ba din ha nga nagbantay sa mga kabataan sa eskulahan. Unsay angay ni buhaton aron dili maimpluensyahan inyong mga anak nini. Kini ang atong papulusuhan karon sa atong mga ginikanan nga naiakat kita karon din hi mga katropa. Okay, unahon na to si ma'am. Ma'am, mayong gabuntag, ma'am.
12: Mayong buntag, sir.
9: Kumusta man ang atong panginabuhi ron, ma'am? Wa ba ka manaipiktuhan sa tuktuak ron, ma'am? Tuktuak nga administrasyon.
12: Naamot na niya, sir.
9: Kung sa'y panginabuhi na to, ma'am?
12: Wala, naro ko sa akong anak. Nagbantay rin po ko sa akong apo.
9: Ay, back subject. Back subject na to na ron. Back subject ang apo. May gani akong apo, kaya di pa pabantayan sa kuha. Okay, ma'am. So, kining nahitabo karon sa Tacloban, no? Kato may minor di edad ng mga estudyante nga nakapahimo pagpamusil ngadto sa mga estudyante usab nga diha dayon mikalas og tulo ka kinabuhi. So adunay mga komento nga kini impluwensya kuno kini sa online nga Gorbax, no, kay dula sa online nga ugi nato ma-monitor na aday si kuman ngadto sa mga estudyante nga sa mga magdudula nga adunay kuman nga dili maayo nga ilang sundon aron nga adunay ranggo may madawat na ana. So isip usa ka ginikanan apuhan unsa kay angay natong baton aron dili maimpluwensyahan ang atong mga kabataan.
12: Dapat sir, i-minimize ang paggamit o gadget, i-monitor kung saan ilang ginakanaw, ina-install sa ilang cellphone. Kaya usahay, tungkol sa kabisi sa ginikanan, pasagdan lang ang mga bata nga, sige, dula lang din ha, ay matrabaho ni Dire. Pero tanawo ka ron usay mga kuan ng nahitabo. Una na ingana, ng mga task ngayon, ng mga online games, cult lagi daw.
9: So wala na kay estudyante nga imong anak ogulingon?
12: Wala, apo na na, kinder 2.
9: Pila iida si imong kamagwangan nga apo ma?
12: Kuan, kuan naman si sir, grade 9.
9: Grade 9 na, so naagya po sila mag-games-games sa nadala imong na monitor?
12: Naagya
9: po. Pero wala itong mga...
12: Wala, kay, lahi man sila ng
9: So isip po sa ka-apuhan, imo bang ginamonitor ang ilang mga gipangdula sa online?
12: karon kay naaman ko dire sa Tago niya kato sila naman di o sa Dioro na sila.
13: Oo.
12: Kanira mag observe na ko sa akong apo nga naga sugod-sugod na
13: makabalo na.
12: Makabalo na siya. Libo gani kung usahon man na.
13: Yan, oo. Ma'am, isip po sa ka-apuhan o ginikanan, kung sa'yo panawagan mo sa ubang ginikanan nga na yung mga anak niya, sama yung ani, mga nasa high school, nasa grade 11, grade 12.
12: Para sa tanang ginikanan, no, nga, unta, atong bantayan ang atong mga anak kung sa'yo lang ginahimo gani, kaya di man taka siguro nga pasagyan na ko sila o gamit sa cellphone, kaya para malingaw sila, niya kita makatrabaho trabaho po, dapat ti ay ato yung i-monitor kung saan ang ilang ipanghimo. Yeah. Kay wata ka balo na ni mga unsa-unsa din ha. Kaya atong sa takluban or bullying ba to or about sa...
13: Kasikuman to.
12: Oo, oh, kasiktas to nila. Isugo, nilagsugo sa ila ha, sa ilang online games. Yeah. Para sir.
13: Sa pangalan ito, ma'am?
12: Juliet.
13: Pila na edad ito?
12: Mag 59, sir.
13: Awa pa ma senior.
12: Hapit na.
13: Hapit na. Okay, ma'am. Salamat. Okay, dirita sa isa kaginikanan gapon. Ma'am, kung sa'yo mag-ibantayan rin, ma'am?
12: Akong anak, sir.
13: Bilay, kung sa'yo grado?
12: Kito.
13: Kay Akinder to.
12: Akinder to.
13: Ma'am, isip po sa kaginikanan, imong anak ba nga Kito? Kabalo na mo dula o mga, kuan nga, na mga dula sa online?
12: Dili, sir.
13: Di kabalo. Imong gi-minimize mo
12: dito? Oras lang gina sila makagunit ang cellphone. Gikan sa kinamagulangan, hantod sa kinamagulangan.
13: Bilay, idas mo ka magwangan?
12: 17.
13: Dili mo sukol?
12: Siguro sir.
13: Sa inyong mga
12: dili, dili sir. Kaya ako gusto lang ipasabot nga. Dili gud maayo nga nakapokus sila sa cellphone. Kung gusto gud sila nga maayo gud lang kapahingnan, mamina gud sila kinikan.
13: Yan, oo. So, sana hitabo karon sa takluban, ma'am. Unsa imong buhaton aron isip ko sa kinikan sa buhaton aron di ma-influensahan imong mga anak sa online.
12: Ako gud silang maymayan sir nga kung mahimo di lang sa gud sila ng mga online sir kung di gud makaya gina kanang mga oras lang siguro sir. Nang ilalang yung control lang kaugalingan sir ba.
13: Isa pa ngalan mo ma'am?
12: Ana Rose.
13: Taga asa jud ka?
12: Taga Magsaysay.
13: Magsaysay.
12: Davao del Sur.
13: Davao del Sur. Uy, taga
12: nasaag sa Tagum.
13: Pareho rin ta. Taga Sulop ko. Okay, salamat kayo. Okay, mga ginikanan, mga katropa din sa may Manga Elementary School. Nga ilang gitanaw ang mga gisayt magunato ang hitabo sa takluban mga katrupan, hitabo sa minor edad nga karon na namas kustodiya sa DSWD, pero kinigapon, kinahanglan gapon ang pagmonitor na ito mga ginikanan. So kada sa itong himong pagpunensubay, alang sa itong pulso ng Pilipino, alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katrupang Bung Umaki Algabre, XFM News.
14: XFM Katrupa!
1: Alas sa Jess 4, mga higala ang dagnas buntag. Wada! Aksyon na kong duka! Tungan natin oras mga katropa. Sangan skinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Atong sparring partner sa bigas na mga katropa ang Gabalas. Sa mga kaubanan sa field, kauba katropa ang Larsanyol, katropa ang Bong Algabre, katropa ang Darwin Dulatre. Inyong alagad sa kanginan, katropa ang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
14: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Gisto Health.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Ako si Karen, 23 anyos. Di gin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Salamat kayo mga maring. Welcome diri sa tuwang panag-uban. Alas just 19 na nga itong oras, mga higala. Siyempre kami na mati gahapon sa XFM Taguan. Ang pinakagpaabot sa tanan, mga maring, mga istasyonan. Og siyempre live nga live, gikan diri sa studio, mga higala, sa Studio X. Ako ka ni mga maring ang inyohang X. Ako si Maring Inday Erika de Ligua, padalimis tayo sa pandima ko piyan sa Antong Kodga, mangunay og silingan. Siyempre kaoban ako niya karon nga, kung kaoban nga, wapan ka plaster siya mikropono. Wala lang mga higala, to ang i-welcome, Tia Daria!
1: Matun ka niya, yeah. Helen. Well, isa ka tabay.
0: Lahi, madalang imo ang mikropono niya. Well, kumusta, Tia Daria? Kumusta man na ito ang mga steeping?
1: Mao di akong laom kayo. Ako ang tingog.
0: Kana, okay na lang siya.
1: Yes, okay na kayo.
0: Alaoy, mura juga si Kuan ay.
1: Si Kensa.
0: Kensa, imong, ako kay mula ko, mura kong tailor sa bangko today. Ako ang outfit.
1: Okay, ay.
0: Ikaw, Kensa ka karon.
1: Mura kong nasa gawas ka nang naglinya pa ko.
0: Sa, linya niya sa.
1: Kay mo withdraw.
0: Withdraw?
1: Oo.
0: Mura makagaling niya sa NFA.
1: Kaya magkuwagbugas ka tagpainti. Kaya magkuwagbugas ka tagpainti.
0: Mura kang isa atong galing niya diyan sa my kurbada.
1: Okay, di ay. Lain lagi kay. Amin
0: ako kamigat, ha? Ay, amiga, manigod na niya kay maninood, biyak po ko.
1: Ay, gani. Anyway. Lahi kang amiga, maninood.
0: Mga maring, ha? Welcome ka mong tanan sa tuang panag-uban. Live nga live karon, makita ta sa tuang Facebook page. Search lang pag-i-follow ang XFM 107.1. Apat man na 9, kaya radyo natin man na ito.
1: Masig lahi, manay mo. Mura dito kagigan maring.
0: Dito mo kagigan ko nga sa ka tuig og butunga ko dito.
1: Ah, taas-taas si day kag na contribute dito.
0: Taas-taas ah, pero ang panahon na gitaas mga maring wala gi kuan, wala mga tanang wa gi gi steeping mga maring.
1: Ano man maring, ano wa man kay steeping?
0: Ay di pa ko gwapa kani adto.
1: Ay karon lang kana ko an.
0: Karon ako na ko an kanang
1: kuratan lang ka karon.
0: Yes, kani adto. Hey, grabe sa ko sa ko. Ay thank you kaayo sa Ken's Barber Shop. Sa
1: gwapa na kay mo dress ay.
0: Yes, social na ko today.
1: Ma'am, pwede mag-deposit ko, ma'am.
0: Ayaw sa pag kung gusto ka mag-deposit padala diri ang arinula kay
1: ano man ang arinula man
0: dugay may makaprocess diri dugay may makaprocess
1: langayan di kay mo
0: langayan may amo ang kondri langayan ni amo ang bangko
1: saan nga bangko di
0: kuhan niya siya ka ng Bigayon Bank.
1: Dili siya kantilan.
0: Dili sa kantil. Lawo mo na diya. Lawo mo na.
1: Kakantil man siya.
0: Kakantil man siya. So, sabi ko kanon sa Bigayon Bank.
1: Bigayon Bank.
0: Kaban
1: pero,
0: sa...
1: Pero talagay ko kanon ko ba na?
0: Ay, lahi mag-inay. Tie up me sa Blood Bank.
1: Ay! Ayaw ko ba talagay, no? Sa Blood Bank, yun ay mo nang kakuha.
0: Gusto ka man pakuhaan sa kakdugo ron.
1: Nakanagkakag tinusukan.
0: Thank you. Pirahan ko gahapon, Maringo. Gikuhaan ko gabi gahapon. Gisid siya.
1: Wala matingada ang mga sudalo nga green ni Mondo ko.
0: Ano sila nga? Aksa mo rin kabala ka rin. Basig ilinis siya. Ako nga...
1: Kasi pag-uwang na ni Hook, green ang dugo.
0: Oo, oh, ako nga. Ano yung magiging mga ingani, sir? Kaya mga dugong birdie biya me.
1: Oh, birdie!
0: Alam po ng army nga, okay naman, drive away. At least, daghanta. Mga maring, i-text me sa tuwan text line palihog sa 0966-306-9569.
1: Uh-huh.
0: Masabon ko mga ingala, 0966-306-9569. Siyempre, Tia Daria ha, kini ato ang programa, hatod ni kanato mga maring. Sa yes. Mga produktong gigama sa Yes to Health, mga higala, ang ato ang mga produkto sama sa...
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: I miss that coffee.
1: Yes. Very lami at least nakapalit si SM makatilaw ta.
0: Yes.
1: Pura kaya pura kung siyang nahinlong ako ang kwan Deep Truth.
0: Spell Deep Truth.
1: Kanang ubul-ubul.
0: Malisod yung spelling ng truth ba?
1: Ano nga maglisod ba tanang ubul-ubul raman na siya?
0: Ubul-ubul naman na yun. Ang bata ka ng sore throat.
1: Ay, ano mo na sore throat?
0: Kanang sa ubul-ubul gapon.
1: Ubul-ubul siya. Ay, sa taas.
0: Kaya ang masakit ang imondir eh. Muna sa sore throat.
1: Ah, di ay.
0: Yung kung sabi nga, nag-swat ni Malisura ba? Nag-swat sa sore throat.
1: Ay, di na lang natin sulat ng maring. Kaya mahibawan maring nga dito nakabalon sa spelling.
0: Bila rin, pag-swat nga ubul-ubul naman din ang... Ay nako mga higala. Well mga kamari, madunggan sa takaron live gikan diri sa Taguam, mabati sa tadiri sa XFM Mati City.
1: Yes, ang ato mga atong mga amiga din ha. Nilabi na dire po sa Mada Market. Nilabi na to-to ang mga tigpaminaw diyan ng mga bau-bau drivers.
0: Yes.
1: Ng mga aptik pa kayo na sila, pero naayoban diyan siguro. Matindog pa kayo na sila.
0: Maragoan.
1: Murag matindog, murag dili.
0: Matindog, pero lingkod po na yun.
1: So madali kiyat lang.
0: So igor mo pagawas sa smiriking. Ang mga maring ha, live sa tamabati diri akaroon sa XFM Bukid noon.
1: Taas-taas pa yan yung Bukid noon. Ay, hindi ka juga sa Quezon, sa Marama, Valencia, Balay-Balay,
0: og sa
1: Ipasugon.
0: Today, shoutout mga maring si SM Inday Maring.
1: Yes.
0: Hapit ko mapasubog hapon maring.
1: Ano nga pilon po itong katapusan? Itong Manolo Fortich.
0: Manolo Fortich? Kabar lahan ni Silingan Laitich. Sa Manolo Fortich Bukid noon.
1: Yes.
0: Hay nako, kamusta ka mo diyan? Maayong ba buntag o welcome to the mga maring sa babalay sa kahanginan. Mm-hmm. Kini ang XFM Network Philippines.
1: Kasi nakalimot po sila. Live po tandiri sa General Santos City.
0: Ay, kamusta? Si Ma'am Evelyn, si kuwan gabi bangas ni si Aben Pulunan, no?
1: Pinaw ko ayo.
0: Bangasan kayo. Muna mo.
1: Lami kayo na pambaid dahil.
0: Palay muna mo bagid sa imuhang.
1: Ay, wala. Ay, salirat ay mong mata.
0: Muna mo bagid sa imuhang kuwan, imuhang lugar. Marag kalbangaon siya ka dahil.
1: Marag musidlit yun na angay musidlit.
0: Kaya labi na ka ng threesome. Si Taring Ray, ma-appel po.
1: Ang Kang Ray, kay Kuyaw Kaayo.
0: Saka na yan, bangas.
1: Apil sa tiil.
0: Hala, uy, kabangasan.
1: Pati ang tiil, bangas.
0: Masakta ko na doon kung mura ko na doon ay bukton sa bata ng ginadala-dala si Taring Ray.
1: Tinood din ang ginaigo nila di ay.
0: Uy, na ako yung mga screenshot, Ana. Na yung mga link.
1: Send siguro na sa Kuamari.

0: tig subaybay ka ni adto.
1: Kato nang taga Cebu?
0: Dili ka lang si Viking man to.
1: Ah, si Viking. Si SM ba yan to?
0: Si Janling nga taga diri sa may Ruhas sa public market.
1: Ay, sa Ruhas.
0: Nga mga suki na ko na mga tigpamati ka ni adto.
1: Nya karon suki di apo.
0: Dito pa ko sa Bulawan nga FM. Kanya karon kay.
1: Unsa pa nimong kuan dito sa Bulawan FM dahil ikaw ang kuan dito, ako na ang abantiro.
0: Kanang komentarista ako dito.
1: Ah, di amin ako kabantiro ka.
0: Nga kay kanin si Jan Lee kay sige pamati sa ato karon sige sa PM sa to ang page sa to nga mapatimbaya ko nun siya kay sige ko sa paminaw sa radio. Sa Radio X.
1: Radio X.
0: Ano ko. Good morning kang Jan Lee. Kumusta naman taon ng guriyuhan ni oi? Mabayad nang ikagubdan sa mga...
1: Iyon kasi dyan nyo, ang guriyo naman po na.
0: Ay, lalaki, maguna siya. Uy,
1: ay, lalaki na siya. Ay.
0: Muna ikikaintapan sa mga chicks din sa may Ruhas.
1: Ah, wala. Hurot na mga tigbantay niya sa okay-okayan. Mahurot na niya.
0: Hoy, nalaras na niya, day.
1: Ay, wala niya.
0: Kana mga taga-night market, lalit pa kang Roy Imbang. Ay, nalaras na niya na niya. Uy,
1: mga ayaw siguro taglistahan, ana.
0: Ay, Jan Lee, ha? Umiikad kang Jan Lee, ha? Kamusta naman taon kang guriyuha ka? Siyempre mga maring, ito po itimayo sa Kamayong Adlaw kay tungod ang Agusan del Sur nagparayot nilang pagsubo karon na mga katropa o niya.
1: Yes.
0: Karon Adlaw Maring Daria ilubong na daw si Kuan.
1: Si Paring Rene.
0: Si Paring Rene. Si ato ang idolo nga nato nga basketballista nga mahal kay Musyut.
1: Haslakan dyan ka mo. Paslak din ang dahil.
0: Dukhan ka ayaw nakikisimpatiya sa iyahang pawanin pagpanaw hantun sa iyahang paglubong. Grabe ka ayaw dahil. Uy!
1: Murag wala pa kasi tutulog si Maring Ray. Murag wala to siya tulog.
0: Si Maring Ray murag na kuan na dyan. Stress sa iyang key wheels.
1: Ano man kaya wala itulog?
0: Ang petals niya actually ng brown.
1: Brown na gito. Brown mo actually laya.
0: Brown naman yung ginadaan.
1: Brown na gito.
0: Ay nako. Mga taga XFM, San Francisco, Agusan del Sur o sa mga naabot karon sa Tampang Sibia dyan sa Agusan. Good morning!
2: Good morning!
0: Thank you! Thank you!
1: Sa Bayugan!
0: Sa Bayugan Uno, nga to na sa Jess.
1: Ah, Jess di
0: ay? Wala na eh, Jess di ay. Bayugan Uno.
1: Bayugan dos. Og tres.
0: Wala pa yung quattro.
1: Wala pa naman man.
0: Speaking of Bayugan, good morning. May papati diyan sa to mga kaubanan. Labi pa diyan na si Ali Vicente.
1: Si Kuan, si John G.
0: Si John G.
1: Si John G.
0: Napod si...
1: Si Paring Keanu,
0: si Ri o si Ray. Si SM Ray Sura Vasquez.
1: Hala. Og ato ang amiga po diha nga technician.
0: Si Kuan, si Melanie.
1: Si Melanie.
0: Og si outgoing.
1: Mga outgoing mo na.
0: Si Kuan din, si Kunilo eh.
1: Outgoing? Napa si, ba siya karon?
0: Mga naging marites ni Master Inay Tanini nga outgoing kuno daw.
1: si Master naging kuna ana di ay?
0: Kasi pa manilay, katong upaw na itong awa diri.
1: Upaw. Marites yung nga ng tamahan na oy.
0: Baka ito ang upaw nga waray.
1: Waray.
0: Waray buhok.
1: Waray.
3: Ayun ba?
0: Ay, nako. Aga, siyempre, mga higala, mga maring, ha? Ato ang mga suki nga namati karon diri sa Tibok Davao del Norte. Una ta mo pasiko sa kakanta tiya dari ato sa atin sila ang pakitaan ito ang mga bijoki mo bijoki ta diri.
1: Ako bijoki ta.
0: Ato lang sabayan yung kanta ni at mo magdi ato idol kay mga karaan man ta.
1: Kinsa na?
0: Si Paring Edi gid ato ang tagaan
1: ng pagtagad. Si Edi Gutierrez?
0: Dili si Edi Villanueva.
1: Kaya mo si Eddie Hill.
0: Ah, nabay kaingon diri si ingon pa si ay di ano kantahan din ni Bea.
1: Ah, sige daw.

0: I want to be with you tonight.
1: Gua apa lagi lu tengok kemarin?
2: Perinti mah gua nih ini.
1: Ayo perinti mah di hell.
2: Si di Garcia.
1: Di Garcia.
0: Just sing with me.
1: Ay.
0: No, don't say goodbye.
1: Ikat lagi kayak kemarin.
2: Berikat mau kau niat tugut.
1: Karena ni ay, nauli anak ka?
2: Karena na bago una ko kay ko naman ko kanang naman si Edgar.
1: Ay, ikaw din to. Ikaw din to di kanta sa kuan sa Pirido.
2: Kumla ka si Edgar marin kanang gusto ko niya ako rag gid daw. Asiya rag yon.
1: Ikaw ra pato di kanta sa Pirido. Sin tong pagawas sa nag-inom kag gipusil.
2: Yes. Awala ko ato oy. Uy, dito ako marin ha. Dito akong giilogan. Ay, nako. Ay, nako na yung mga kanta ni... Kasi yung mga kantahon marin. Una tamo.

0: pa ato sa unahan.
1: Ay, mo juday kong pakantahon.
0: Ang sa imo, ide.
1: Manok na pula.
0: Wa man tay manok na pula. Tali sa ira may naa diri.
1: Asa man na? Sa totoo nga manok na pula?
0: Ah, nya na ha una ta mo kuan mga mali ato sa din pakita agilas sing ato ang mga soki nga mga namo. Wala man tay manok sa pula. Manok ni San Pedro man ing gusto ka.
1: Ayon ang manok English man nga nang kuan. Woman in love.
0: A woman in love. Yes. In love, uyutar ba yun? Woman in love, di ang... Hoy, kung ano man siya?
1: Kung babae man, gunda siya, woman.
0: Masa nga kanta ka tong, woman in love, kang kuan, kang ani Muray.
1: Si Ani.
0: Ah, si Ani di ay? Ah, si Ani gusto ka? Ay, si Ani ang gusto
1: si ka. Ani, kay kuan man gunda si Ani. Ah. I'm sorry. I'm sure I'm in control. Lady at a glance, waving my hand. Mura mag namong.
0: Mura mag kaburing, oi nga, mabahal.
1: Mura mag namong, Marin.
0: Ay, naku, ba ito sa unahan, mga higala.
1: Wala ito na, Marin, kay Pingot mag ako ilong, oi, wala ko sa mood.
0: Yeah, me too, wala ko sa mood, mga Marin. Kita ito ang paghataglinga, mga higala. Hantod ni kanato sa ito ang brulog panggigama sa Sisto Health. Sama sa...
1: sa Turbo Male Enhancer.
0: Kung di na magahi ang tabadido, yun ako, peligro ang iyong relasyon. Yes. Kapagitan ng laing gahi.
1: Kailangan yun mo, muinom yun sila.
0: Ako bito, apit
1: para dilibiyaan.
0: Apit na ako puli si Edgar.
1: Ah! Ano man, napagin na, ayaw na kayo nariskubihan nga lang.
0: Kay, ang sasoy mo, maranaga na si Bis Dahon nga na lapuag.
1: Uy! Luyat na day kayo.
0: Kinahan lang pantukhan.
1: Ay!
0: Tukuran aron nga ma, pwede nang yakan.
1: Ay!
0: XFM!
1: Exciting!

0: Amo mong ipakulatan mga maring, ha? Anyway, balik may sa to, balik ta sa to ang programa kinigyapon ang yohang gipaminawong programa. Kung ako ikaw, syempre ato ang special segment mga maring. Welcome sa to ang segment nga The Merites and Friends. Ang ato ang topic today, hato di ka na to mga igala sa to ang Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas yes. Mulami imang babati, dili ka mga palpite. Dili ka makuyaw-kuyawan.
1: Oo, dili na ka makuratan.
0: O siyempre, dali kang makahinumdum sa mga buluhaton sa imuhang life. Dapat mag-inom ka o kape nga doon ay mga sangkap nga mga soybean. Dili nilang sunis, ha? Muna yung sangkap nga soybean, dali mangustin o... kamunggay.
1: Ayun, ay, ka ng kamunggay, paminawon.
0: Saya mo na nalain ng kamunggay, no?
1: Malunggay.
0: Malunggay.
1: Yes. Diba, mas lang may paminawag, malunggay.
0: Para na malunggay, pandisal, palit yes. Kamila, kalimang palit, yabok ko na yung atik lang.
1: Patak doon. Ayun ba?
0: Ito yung ano, no? Malunggay, pandisal. Palit na mo, Diriko, limang palit doon, yabok ko na yung atik lang.
2: Malunggay, pandisal. Patak doon.
0: Eh, nakoy, kuan marim. Nakoy init kaayo nga kontrobersya kaay nga chay kat
1: ano, si Jay. Ano, unsa ka nga di? Nakasagap na pong kamaring.
0: Nakabaw ba kamaring?
1: Ha?
0: Nakoy kaila.
1: Kailan yun di mo?
0: Yes, nakoy kaila.
1: Oh, kinsa mo lang siya?
0: Kung ano siya ka na yung bana ni siya.
1: Bana?
0: Dila na ko butangan upangan. Kiba,
1: so,
0: kay,
1: kabalo na ko na maring, nakagusto ka niya.
0: Dili, uy, makagusto niya.
1: So, kung sa mali mo ang pasabot, ana?
0: Kanang nakoy naheringan ba nga, ang bana maring, di na kay ganahan mo kuan siyang asawa, mula kilasan na ba?
1: Uy, di ay. Klaro lang kung sa di mo kuan, kung sa man ang kuan?
0: Di ba, sir-sir ba?
1: Sir-sir?
0: O, di ato lang hinayang
1: sa... Apasig ka ng kuan, nandito sa kanahan. Wala na luy-luya na siguro.
0: Dili, gawin, iya, uy.
1: Gawin, ano ka malung ko na kuan ka?
0: Ay, kaisa, nangihi siya na.
1: Alam ka maring, marumarok ka maring.
0: Ay, kaisa, nangihi siya na agian ako.
1: Oo.
0: Kasakay ko sa kuang auto.
1: Ano siyang auto to? Kana wigo?
0: Dili, nagsabay mi, duhami kabuk, nagbike, so duhami, so auto. Nakit anak ko siya dito. Wala, sipit mo sa pangihi maring. Uy,
1: ganun mo maring.
0: Hapit mo sangyan sa balas maring.
1: Taas kayo?
0: Dako kayo.
1: Dako sa pinansya ka na maapot mo sa balas, naglingkod.
0: Lingkod mo sa pangihi.
1: Pinabaig na maring.
0: Kabalo ba ka maring?
1: Dapat ato maring, kabalo ka unsa karo ka na mo sangyan.
0: Oo.
1: Butang ang pintik, ang sanga.
0: Tukhan?
1: Tukhan.
0: Sus, karon maring. Ako na sanggi pa imbestigahan. Masa wadzo ko yung mga ko, ano yung mga ko. Bigbigi pa imbestigahan ako maring. Kaya nareklamo naman ang misis maring. Kaya sabi niya kung asawa mo na marag duha naman ka simana nga di mo kuan sa kuwa.
1: Ano ba naman eh?
0: Pero meron akong assessment.
1: Uy, na yung mga assessment po din na.
0: Migwa sa akong initial nga investigations. Pinaagis ako ang mga investigator. Ang motibo sa maong laki.
1: So, unsa?
0: Kay di na siya mukganahan siya yung asawa mo, ana-ana maring kay...
1: Nga naman, maring.
0: Kay Gaspang na kay Katis.
1: Siya pasapot nga Gaspang ka ng kuan, ka ng pura na ka ng rap road na siya.
0: Oo, maring kamprag ang kuan.
1: Ay, pura na kamprag ang panit.
0: Lain na, wala
1: kamprag. Lain na, ano mo ka ng kamprag, maring ka ng brown-brown, ka ng burot-burot, bago na maring.
0: So, muto yung pormero nga kuang resulta sa initial investigation.
1: Oo.
0: So, ako gitagaan ang asawa maring o solusyon.
1: Oh. Ay, imuhang gitagaan.
0: Gitagaan akong solusyon, maring.
1: Mayo ka nga pagka-amiga.
0: Ipanusnos na ko og clear skin beauty soap. Herbal soap.
1: Oy. So, what's your resulta?
0: Hamis naman kay isa maring. Iguapa siya.
1: Ah, iguapa na.
0: Ako gani, apit na ako siya kung ano ba.
1: Oy! Kaya maalasan ka.
0: Apit na ako siya, Georgier, ha?
1: Ay!
0: Wala ko, guwapa na. Nilamit naman ako ang kumari, maring.
1: Oy, nilamit na?
0: Pagsus ka ron, maring.
1: Naon siya mo na?
0: Ang mga kumpare na ako, maring. Kaya akong kumari, baligyan manig butsi.
1: Oh.
0: Yan ay mga buko.
1: Oy!
0: Sus, naghanap kayo mga ibid-ibid dito ng mga laki, maring.
1: Uy, so dagan siya ka ng kuan.
0: Yes.
1: Dili ibid-ibid na, maring. Uy, yan ang mga customer.
0: O niya kayo...
1: Namaligyan ko siya.
0: Ako'y nakitaan nga ng patrol sa media dito.
1: Dito?
0: Dito po
1: mag-stand. Ay, unsa ka na nga medya na?
0: Dito po mag-standby, magpatik-atik o palit o kung ano. Tungaon na nila ang isa kabutsi, tungaon na tulo sila.
1: Isa kabutsi, tungaon, para makapalit lang.
0: Para makapatik-atik, nag-standby dito.
1: Ay, marumado pa rin ng Hamis mga medyana.
0: Naman
1: ang,
0: Hamis naman ako kumari-maring.
1: Oo. Uh-uh.
0: So, tested nga ni Hamis, lamig siya, kaya ka na kayo magpakakuan ko ang patik-atik-atik sa iya, ha?
1: Oo.
0: Tingnan siya ngayon, barad, ibang gihapon.
1: Uy.
0: So gitawagan ko niya kadlawon dako siya Maring, magyapon mo ko na kung baano na diri na sig.
1: So naay kulang Maring.
0: Ano ko sa kay kulang na naman siya ang tanan.
1: Gwapo po de ay.
0: Pahigayon ko og ikaduha nga investigasyon Maring.
1: So imo gyud gi pa undergo.
0: Ako adyang gipa surveillance ako.
1: Pa surveillance.
0: Ako ang mga agent akong ipalihok tanan.
1: Ya, yeah. Sa resulta.
0: Imbestigahan ako ang ihang bana. Og ako na sa iran dito amari pangutan ako nganong usay ako na hibuan.
1: Unsa Maring? Usa man ang kuana? Usay resulta.
0: Nakabaw ba ka Maring?
1: Unsa pa na Maring?
0: Sa kuha mga assessment bantog ra kay dili na mo ana-ana ang iyang bana sa iyang asawa.
1: Unsa pa na?
0: Kay nakit-an sa ako ang mga investigator.
1: Ang unsa gani?
0: Ang bana nga mangihi magyaka na.
1: Ay! Ayaw ba? Lingkod di ay mangihi.
0: So di na siya ganahan sa iyang asawa, kahilasan siya, Maring.
1: Wala sa tawag, Maring. Binabain na siya, Maring.
0: Lain na kayo sa mga tirada, Maring. Kanang...
1: Magkani-kani mo, walaan mo sa luri, Maring.
0: Ako tang pag yaka niya, may gani, kaya wapun na kuyak, eh. Tapos, Maring, wala pala konsulti akong kumari, kaya ba sino makuan siya ba?
1: Makalitan
0: siya. Uh-huh. Ako lang siya yung gikuan kuan, kaya ba sino yung maulian na po niyang banang, may pagka-uyutan na rin, Maring.
1: Aba, mamoy, mamawala yung gana. Kailahin na po'y pangitaon.
0: Nag-park ang iyang motor.
1: Saan yung motor?
0: Motor niya kay kanang Irox.
1: Ito ang color?
0: Ito.
1: Ay, siya gida ito kung nakitaan po.
0: Sa karon ako ang gipa ko. Kaya naman ko'y kaaban mo ni Kuan, kaaban mo ni Balong.
1: Saan mo nang Balong?
0: Isa, guys, anong center ba? Kanang tigay mo susi.
1: Ay, katong ana?
0: Oo. Oh. Nihulam ko dito susi, Maring.
1: Oo. Uh-huh.
0: Iabrihan ako ang U-box sa Irox.
1: Uy, kasi nakitaan ito.
0: Na ay, wala mo nung mga bestida nga pambabae, pero uh-huh. Na-form sa Gabi Group of Company.
1: Ay, ni-apply na di ay, ang kanahan.
0: Naka-pulipil-up
1: na. Naana siya form?
0: Naka-pulipil-up niya ang pag-submit na lay kulang.
1: Ay, asa ka na niya submit po kahano? Masigdiri na i-submit niya.
0: Masigdiri pong iunay. Ah!
1: So dito may gano'y kaya waka kakitag vibrator dito. Ay.
0: O ba sige, taguan to Maring. Kaya naman ko nakitaan dito nga mura ka ng
1: makinarias?
0: Pang-anak sa ilong gani, anak-anak po.
1: Kurong ka na! Makurong ka! Makurong na Maring.
0: Nakasaway na ka na Maring.
1: Oo Maring, nakuya na Maring.
0: Kailang vibrator?
1: Dili, nakakalang pagkuha sa ilong.
3: Ayaw naman.
1: Lain naging ka. Ay.
0: Kung nakasaway na ka Maring, pasaway pa siguro ko. Ay, naku. Ang mata ito ang od na pamatundaan ako.
1: Asan naka-screenshot ana?
0: Ay, naku yung mga link. Ay.
1: Naka-link ana?
0: Nagpaabot
1: sige
0: ako.
1: Sige daw, niya daw, sindi na ako ng tanawon.
0: Nagpaabot ako kayo. Doon naman may GCs ako ang mga investigator.
1: Akong tanawon, og musang niya at bagayot paglingkod.
0: Nagpaabot pa ako sa GC kung mag-send sila mga picture.
1: Oh, so magpaabot pa rin ka sa GC.
0: Kaya ako mga investigator.
1: Late na, kayo na muhatag, di ay?
0: Late, oy.
1: So, manay na siya. Dili sila updated.
0: Tawagan, di mo tubang.
1: Basig walay load.
0: No, tubag, pero di mo hatag ug
1: basig walay load ba? Basig walay load, Maring.
0: Abot, tagaan mo na itong doha ka load.
1: Eh, nasuko ba ko ang isa, Maring? Kay 50 imbira na ang ihatag ka load.
0: Yung mga ni hotspot sa'yo, wapag yung isa kasulod. Yung isa kasulod. Kaya wala siya ay?
1: Wala siya load.
0: Ay nako, mga ikan na ang ay nako, ato ang Marites today.
1: Yes.
0: O, paabutan yung masunod ng adlaw kay ang ato ang fully nga kanang investigasyon girl kung sa kung ano kay
1: at tangin ninyo diyan sa comment section sa sunod adlaw na diyan ibutang na mo ang link.
0: At tangin ninyo mga Maring. Apas na di patamo ato sa unahan mga Maring. Doon na diyan mga gamisage diyan sa ito ang text ato ang Facebook.
1: Oh, bradagandaga na kayo ni.
0: Pakishare ninyo mga guwapa nga mga mamis.
1: Kasi mga mamis din na no kanya mga daddies.
0: Sige
1: daw. E pala yung mix your pot para kang, mas managhan ta.
0: Kang Mitch Yurong, ako bilang natilaan gahapon eh.
1: Ah, si Mitch.
0: Oh, ano siya nga, halos, halos mga maring.
1: Asa eh, napon si Mami Juicy.
0: Si Juicy, tilaan po na gahapon?
1: Oh. Karon lang. Ato rin tirahan karon.
0: Asa daw ang isa kabayot nga set out ko sa mga maring.
1: Ay, wala, gitaban na.
0: Mitch Yurong, hi, thank you, kaayo.
1: Gitaban po siya bayot nga opaw.
0: Uy, cute at ang tingnan. Ingan si Mami Juicy.
1: Uy, salamat.
0: Salamat, Mami Juicy.
1: Ang pinood mo, gina cute ni pamatod eh. Padali min direk pizza B.
0: Pizza 1, pizza 2.
1: Yes. 3, 4, 5.
0: Ay, naku, mukhang ito sa taoy. Ito sa ning lingaw niya.
1: Sige, mga... ito silang kantahan, Maring.
0: Mabang sali, ayaw mo. Kuhaan sa taoy.
1: Sige, ito ka rin, 171.
0: 171, yan ha. Itoplog na pilang. Uy, wala, hulog-hulog ni.
1: Automatic mo ko na siya, kaya nakakuan man na.
0: Yan ako sa itoplog ka, 171. Alam, itoplog na ako, Maring.
1: Ano si Tito Luana Maring?
0: Yun know, kaya nag-advertise pa.
1: Ano yung advertise din na Maring?
0: Ingo ni Ria, ayan na Maring. Wala lagi ni Ujo Maring. Aha, asa repeat ang... Ayan na, nakita na ko Maring!
1: Sige daw. I-rewinder.
0: Ayan na, para na...
1: Uy, naman! Uy, nice yung introduction!
0: Ay, introduction din katahan ni Ayan.
1: Wala yung ecosystem niya itong microphone, Maring?
0: Wala yung eco diri, paing gap kayo, mabijoke ni mga...

0: mo.
1: Tama tani mga rin. Mawala ang tayong mga listeners.
0: Ang taas mo kaya. Taas kayong tuno mo rin.
1: At ako, kining kantaan mo sunod, mga maring, para rin sa mga namati. Agikan kang Gems Blonde. This song is for you.
0: Yes, exciting!

0: Abo, magpakilo ko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70. Gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: paalala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
1: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaningnot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Maudi na ang Krupp Gold bay?
0: O bay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.

0: Paul mga maring. Balik tayo sa ito ang panag-uban din agapon sa XFM Network Philippines.
1: Yes.
0: As usual mga maring, ako gapon ni si Maring Inday Erica de Ligua. Padre mensahe sa pandi makapapinsaan tungkol kay mangunay ang silingan.
2: Okay, nilang gapon yung iyaan. Sa kanon na yung panaba.
0: Sige tayo mo ha?
2: No ID, no entry.
0: Ayun, importante bita na siya kay...
2: Oh, di ka kasulod, oy.
0: Di ka kasulod ka kung wakay ID.
2: Sama tarong kay ting eskwela.
0: Ang sapa pamatao di mo nga nakakadiha sa sulod. Saan mo ang mga ebidensya nga nung musulod makadiha sa usa kagambalay nga wamang kay ID.
2: Yes.
0: Para kung ito nga ito ang mga kaagi kanya ito, ang ipagawas ta sa DP sa building.
2: Sa DP.
0: Sa DP ba ito?
2: Sa dito sa Panakan.
0: Inaasi si Bongbong.
2: Oo. Ipahawa ta kay
0: Watay ID.
2: ID.
0: Iloy kay ita kay gi...
2: Kitagaala ko siya ID na sa kuang sakyanan katunda ko kay di pa siya musugo. Kay oversize.
0: At least man lang ipagawas ta pero kitagaantag paklans.
2: Waksyon na kayo ito kung kasukong maring. Nagkanit kayo, tagaan ko paklan. Pag-abay na ko ay humbak, okay lang.
0: Pero importante kita ang ID.
2: Yes.
0: O sa'y meaning sa ID gani?
2: Kuhaan siya ID. Kaya ibitay ko sa'y mundugan?
0: ID.
2: ID?
0: Di ba na, edad?
2: ID.
0: Edad. Ay,
2: Dili mo na itong tumanors. Kana naman tumar para di mabuntis.
0: Sama na. Kung nang, sama na, IUD man na.
2: Ay, IUD na ito?
0: Meaning, anaday, kung anday, Igo da.
2: Ay! Igunon.
0: Igo lagi da.
2: Inana di anang meaning. Okay.
0: Ay, ako, welcome sa tuang Telagretes.
2: Nagluya na kay kamaring.
0: Ako nagluya uy kay Kuan, kay nang happy ka today.
2: Ah, happy ka.
0: Nabisbisan ko maring mo na hinungdan nga medyo himsig ako mga happy ka today.
2: Mura ka, naghambi ka kay tao ka nang sa hunon ka
0: roon. Sige nabi, itilaan na nabi. At masalip pa tamo tila maring Daria.
2: Ato na yung atuan na nang sugdon sa primero ka nga first dari. Ay, naay na champion nga first.
0: Apan sa dipata mo tila, kini ato ang tila greetings. Ato ni ka nato sa Turbo.
2: Merry Enhancer, yes.
0: Aron nga mas maligo na ito ang tuhod, makasuga ko tabi sa magluhod.
2: Yes, mag-turbo main enhancer.
0: Matag!
2: Adlaw, kung mahimo.
0: Sabi po lang, adlaw-adlaw.
2: Kung mahimo, gani.
0: Mamula, mamula.
2: Kaya kung dili, di mo mahimo, luya. Luya pa ka ni mister.
0: Matagdulog lang siguro, mag-turbo.
2: Matagdulog.
0: Na kung siya ka-turbo.
2: Amorang yapon, Marin, kaya kung kadagabi, magkamatulog. Di, dulugan ni mo kadagabi.
0: Away, ay.
2: Wag niya po'y pahaway ay.
0: Uninduta nang yung anak, no? Wag ako pa suway anang gabi-gabi ihon ba?
2: Nabi na marin kung nakay katapat, pero wala kay katapat. Wala na. Hagong makadritso.
0: Okay, doon ay nanawag ha. Ato ang text line 09663069569. Pwede yes. Lang niya po mutawag sa mga gusto mutawag diya.
2: Sa gusto mutawag, tawag o magpaabot sa inyo ang panawagan. Pwede.
0: Kaya mga naay gusto diya tilaan live on the air, halatawag na sa to ang linya, 09663069569. Alas 11 na. Ato na sa pagtila si Nods Diampon.
2: Morning. Asa maingon niya?
0: Morning mga Marites o mga Maritos.
2: Si Ronald Limsako. Asan na si Master? Oy, giming ko siyang Master, si Ronald.
0: Si Karen Manggubat Lagurin. Hello mga sir. Aba, nakatamay sa to mga beauty. Yes. Sir ta.
2: Oy.
0: Asa ang kalabong upaw? Ingon pa si Alvin Gook.
2: Yes. Ipalayam siguro ko din sir, oy.
0: Napadirian si Gato Kamayong Adlaw, mga idol. Maring Erika, ako'y tila ni Edgar B. Ay! Tila po sa Ilugan. Ay, kunin mo, Alvin Gook og tila Anan. Ay, lahil lang ika, Alvin Jook.
2: Ana po si Nita Belderosa, good morning.
0: Hi, good morning, Sab.
2: Hello, si Ate Nita, magunin na itong taga-kuan.
0: Asa?
2: Taga-Canada.
0: Ikaw ni Te. Good morning, Te.
2: Okay, Mami Josie. Ano si Mami Josie? Magandang umaga sa mga katropang
0: okay,
2: beauties.
0: Okay, doon natin color sa labi. Hello?
3: Hello?
0: Yes, Mayo. Nabuntakin sa ni.
3: Si James Tinang Samal. Namangalang ka.
0: Ay!
2: Taga-Samal. Otsa man ang siya? Kanang gabi po ni?
0: Asa ka napit sa Samal, James?
3: Lagod rin sa kuhan sa Babak District.
0: Ay, sa mga taga-Babak District, maayo. Asa may speaker on
2: yung sa lubot, Manggun?
0: Ah, lubot di ay?
2: Sige daw.
0: Hello, James?
3: Hello.
0: Adri, lagi patakar, lagi ng bayutan.
2: Ay, mali na ito.
0: James, unsa may among mga stepping diha, James, sa Babak, James?
3: Usay, magkulubhayang, usay.
2: Ay, kahayahay man ni James, oy.
0: Nay, pwede ba panagaan diya, James?
2: Kay managa na mini ha.
0: Aba.
2: Kaya mga gwapo nga mga spots. Mm-hmm.
0: James, kasi may muntilaan kayo ng adlawa, James.
3: Ah, tilaan ako sila si Inoloy.
2: Ano ka, paspas ba na ni Uy?
3: Ingan mo na sa... Ingan mo na sa si Window.
0: Kinsa pa, James?
3: Oh, saan nga tigpamina sa Davao o sa Dinsan?
2: Wala na maring. Ihuro to niya maring.
0: Grabe na si James Matila, Uy.
2: Bili niya siguro po me.
0: Kato lang, James.
3: Ito lang, Og, naging salamat po rin sa pagtubag niya sa kong tawag.
2: Ayan, sige, balik-balik lang.
3: Magkapanayan mo sa paglingaw sa tanan ng mga katrupa karon sa Davao Region o sa Region 12.
2: Salamat kayo,
0: James. Salamat kayo, siya.
2: Mabuhay ka si hanggang James, gusto mo.
0: Katropa din sa may Babak District.
2: Yes, naminan ba na sila. Galanog-lanog mo na dito sila ang lugar.
0: Puso ka ito ang signal din, oy. Sa Samal, mga maring.
2: Sa Samal, oy. At bang nakaayo. Ang amo ang tower niya, gadyag atubang.
0: Kisa pa'y mapatila si Mami Josie. Magandang umaga, mga katropa ang beauty. Shout out ko sa mga taga Malaybalay at Bogkaon, Lantapan from Tinanbunan Family. God bless, mga beauties above.
2: Kaya po si Ronald Limsako, mga katropa, tilaan unta na ako ng akuabig na sa watching from Andili. Iyan ako na yun, tila ng iyaha daw.
0: Abot pa ka na niya.
2: Nautsa ka na siya, ma.
0: Ay, nagaya ka sa siya.
2: Mananggal siguro ni si Ronald.
0: Ay, pag-ana Ronald, kaya di biya ka pa-ana.
2: Ana po si Johnny Angoy Mulato, dol. Pa-shoutout ako ang busing si Joseph Tulido. Nag-rapper og mixer One Burger.
0: Aba.
2: Uy, si One Burger.
0: Grabe, kakuyawa naman kaya na lang mga tilaers, mga maring.
2: Usa na lang nga burger ni, makaon ni, or burger ni.
0: Isure-sure ba yan na Johnny Angoy
2: One Burger. Mulato, ha? Bagger man di ay ni.
0: Bagger, magod na uwi. Bulakon
2: man ka uwi. Ay, ar na siya.
0: Maring, igotom na ka ay.
2: Pero pasmado naman ta ni maring.
0: Hi mga maring, morning si Kang Luta sa Gid Estrada.
2: Alam maring na ay nagkuan maring.
0: O sige ko niya maring.
2: Ay, siya pwede mag ng request.
0: O sige ingon.
2: Ay siya ka ng maybe this time.
0: Ay gimik hadlo ka dahil kayo mukanta
2: gimik. Ana si Mami Josie.
0: Si Mami Josie.
2: Ikaw Mami Josie yan. Ito kang dili may makanta na. Kanta si, na muna.
0: Mami Josie.
2: Masking dili may kabalo. Amuan ang kantahon.
1: Sabi nila dapat.
0: Ay, advertise
2: ay, ngayon, nagamay naman na yung bata ng istorya.
0: Tarawara ko na yung mga kanda YouTube baka.
2: At sabi na, pagbamit lagi premium day, ayaw nang libre.
0: Ato may karaoke TV.
2: Ano po si Josephine Pero? Ano siya, tilay po ko ba? Pakita ninyo, oy.
0: Na.
2: Para kay Mami Josie ni.
4: To old friends, yeah! Meet again, yeah! Wearing on their faces, oh! And talk about the places they've been. To old sweethearts, to fell apart.

0: sumama kayo sa
1: request. Salamat, basin na kalusod mo. Yung mga gipo na nandito dahil yung mga request. Mami Josie.
0: Hilak na ito mga fans, Marie.
1: Ay, lahat na kiniyan. Nakakatawa, ay.
0: Ay, nako mga Marie nga. O, syempre, katotohan tila. Greetings sa doko nato sa Turbo. Ay, mong hawa mo sunod na taod-taod ang atuang live, drama.
1: Drama, yes.
0: Dere, asa to ang kung ako, ikaw.
1: Exciting.

0: Sari pa ta magsugod nga marin sa tuang live drama today. Tugod sa mesa paghatag o mga pagtimaya sa tuang mga suki nga mga namati. Kang Juni Anggoy mulato ingon pa siya Tia Daria nga magsinger lang mi sini magsinger lang mi dol oy. Hatag number marin kay mutawag ko hinaya pag basa please si Al. Mutawag din si Alvin.
1: Paano kung kakaayo?
0: Okay, patawag to si Alvin kaya pamantay ko
1: lang.
0: Okay, saka.
1: Ah, sige.
0: Okay, Alvin ha, mapaabot ko 09
1: 0966
0: 3 3 0 6 0 6 9 5 9 5 6 9 6 9 Di na ko muna tutawag gano'n di ba mabot? 1 2 3 4 5 wala siya katawag.
1: Ay, dugay ka. Ayaw, aman niya sundi.
0: Wala katawag. Dito siya naminaw siguro sa... Basi diri sa naminaw sa kuan sa
1: late maguni ang kanan sa Facebook.
0: Basi diri sa naminaw
1: niya. Oh, naminaw na tawon mamuring na da kalit maring.
0: Nga wala pa ta, wala pa.
1: Ang anapod si Josephine Peru.
0: Wala pa ta man kon ina si kuan.
1: Sa igret na ko ang igsoon ni Manang Delfa.
0: Ya diri ina si kuan wala pa ta ma live sa Facebook o. Oh, dito wala pa ta madungog ni Alvin Guok. Wato niya man.
1: Ito plo ka na pula.
2: Live, i-live mi pre.
0: Ayan.
1: So, maudi ay wato kadungog.
0: Wato kadungog si Alvin Guok. So, ang ato number Alvin Guok. dito balik-balik ko rin. Ma-replace yung ito ni Alvin Guok to.
1: Ugo pa na mo patawa.
0: Eh, great. Nako ako isoon nga si... Naman na ba ni? Si Josephine... Si Josephine Pero Vicente de la Rama. Yung siya nga. Eh, great. Nako ako isoon nga si Manang Delfa Kudis Almini. Nga nakakaroon sa Pantukan Davao de Oro. Og sa mga maring Eureka, ba? Murag heater lang, murag heater.
1: Ay, mga maring,
0: murag electric fan lang.
1: Murag daghani kay, murag daghani kay mga.
0: Mga isa pa.
1: Magsingay may odol.
0: Tila ipod ko, babe, baita ninyo, uy, aban. Bati, uy, bata ka tila, ganina day, uy. Nakalimutag tila, day. Sige, be
1: ako. Gihurot mong itong tagasaman.
0: Ito mong kung si James Mangun.
1: Si James, gihurot niyang tila. Nakalimutan niyang inuunta.
0: Si James, hi James.
1: James.
0: Tsaka mo tila sa kukang kuan. May tansan ako na si Josephine. Kaya luod din siya.
1: At wala lang ilaras ba rin? Kasi mang luod na sila tanan niya.
0: Sige, paglinya mo, be.
1: Alinya, be. I-parents ko. Nato na sila.
0: Kaya... Ikaw dito kas unahan sugata.
1: Sugata ha. Pag musugat na kanin dito na dugayon.
0: Kanya pag magbangga na kita na pa magtinilaya. Anya na. Da sharot ma.
1: Pait-pait mo isa na may nasa goal siguro.
0: Agar niya kan aslo-aslom na.
1: Murag nang pinya na panos.
0: Oh, murag lain man atong signal murag gaprito. Ay nako, salamat kayo sa mga viewers ninyo. Ganan gid sa mga kamot mga maring ang ato ang SWAT nga pagabasahon. Apan sa dili pa, ay mo kalimot mga maring ha. Oy, likay in town niyo ng mga sakit nga kanang makakuan ay makahassle sa tuong kinabuhi.
1: Kay mahassle ka ana.
0: Sakto tiya Daria. Labi pa ning
1: dapat ulikayan jud na siya.
0: Pagsaka sa diabetes, sa sugar di ay.
1: Yes. kanang pagtaas sa imong dugo.
0: Pagtaas sa dugo niya. Apil po sa problema kanang pagbagsak o galit sa imong sugar.
1: Stress. stress.
0: Kani pa ganing mga bugon sa suso, ovarian cyst, tumor sa matres.
1: Mga mayuma.
0: Mga mayupa.
1: Goiter.
0: Mga witer. Witer? Kaming ginon. So, ay ka makalimot.
1: Goiter, cancer, Pisces, Aquarius.
0: Cancer, kang mom. Ay mo kalimot, mga maring, bisan wa tayo mga balatian, mangmangandam ta,
1: yes,
0: manalipod ta.
1: Kinahanglang yapon ta, anak maring.
0: So, inam ta na tayo.
1: Food supplement.
0: Iparis ni mga maring, arong haligon ka ang kombinasyon, ang pinakahagtik ng kombinasyon.
1: Ang unsa man na?
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule, o niya, parisan ni mo siyag Santon Vitamin C.
1: Yes. Ana man ang birada nga kanang pinakagahi marin.
0: Para mas malami ang ngisi, magsanton,
1: vitamin C.
0: Tama to di, nga lami imong ngisi.
1: Sige na ngisi daw.
0: Yeah. Ay, nako, giingon na diyan sa to ang suwat, papel.
1: Ay, naan na di ay.
0: Kapag ako ma-edit ng kuwan di.
1: Edit daw. Pamangkagisulat nga kanang kuwan mga...
0: padalihan sa yaw-yawi sa diabi.
1: Inani ni Mari nga, ayaw mo kalimot pag-share sa ato ang live. I-share diha para dili lang kamo ang ma-enjoy.
0: Ayan. Kisa ni siya.
1: Murag si Johnny man na ang lalaki din ha.
0: Yara si ang bana ni kay si... Uy, si James man din ni.
1: Ay, si James di ay? Damay si James. Mana damay siya. Yakin siya mo na ang kanang kuan, anak.
0: So, oy, taga-kuan man din sila. Oy, taga-Jensen din sila.
1: Ay, Jensen sila?
0: Ah, Jensen din sila. Sila di ay?
1: Napin siguro na siya sa kuan, nalinugan mari.
0: Nauyog din kuan ni James.
1: Nauyog ang iyahang yugunon.
0: Ang iyahang It Me Games. Gayon diri ang dear mga bayon.

Maring erikat ya Daria oga master indaitan ini. Duga dako na mati sa inyo ang programa. Apan garon ako nakalugar sa pagsulat ni ini. Sa dihang di na ako magwanta ni ako ang bana. Ako di ay si Kuan, si Lota. Minyo gapuyo diri sa Jensan. Ambut uy human atong nalinugan mi. Nausab magalit ni akong bana. Nga itago na laman ato sa pangalan nga James. Ugaran yung sabtan ang tinuori ni estudyas akong kinabuhi. Sugdon ko sa ko amo ang panimalay. Pagmokini ang mga nahitabo.

0: Asa naman kapang?
1: Kapahagas ko kasawa.
0: Siyempre, oh, bagong ligo. Oh.
1: May ani mo.
0: Basin gusto pa ka mudalikit, pang.
1: Munya na lang, oy, nagulit ako kay managat pa ko.
0: Oh, okay. Hapit ka maabdang kahayag pa, oh, nangitit-git pa.
1: Yawat na lang in town, ba nga magkakuha tag mga iskuhido.
0: Lamian na, pang, oy.
1: Pero unya, mangha.
0: Mag-ready na ko niya, pag-abot din mo.
1: Nus-nus,
0: ibig ayaw, na. Ayaw pag-pagabi pa nga, kayo, kasi ngitiyat para baka mahawa niya o mangitiyat tapo ka moabot ka ng kapoy na kayo ka ana.
1: Hindi mo ko kapoy yun kay ano excited man ko.
0: Ah, di, ano na napag-excited?
1: Anos no, sina o sabon ngay clear skin ha? Aron nga di
0: yes,
1: man,
0: nabi, andam yun ako pang.
1: Aron di manimahong nukos?
0: O kanang balay-balay sa amon ako higugod pang ako kanina ang balay-balay sa kanang patula. Nakagamit ka ani kanang sa likod lami kayo ni siya.
1: Upo tong ako.
0: Ay upo. Ay nakudako kita timoy mo.
1: Ah sige, kay
0: pang napaybalon on. Nag-boil kog egg.
1: Ay kalami ani. Unya ha kiring tapad na buod sa egg.
0: Ay
1: mo hang gusto. Ah, yeah, sige.
0: Kasi ikaw pa.
1: Ito na ko.
0: Amping pa nga.
1: Pahalo ka sa'yo. Kalami, ay.
0: Yapal mo na ako ilong, ay.
1: Ito na ko, mang.
0: Amping pang. Ano sa'yo naman ito? Uy, talaga naman kayo nawala si Papa James.

0: Ang ka nakauli akong bana, uy. Asa naman to, uy? Asa naman, orasa rin. Nagka-inog naman ang kahayan ko kay ngiti. Uy, ano? Nanagi di ay siya. Alam pa, oh. Gagabian lagi ka.
1: Uy, abaga, uy.
0: Ano man na? Uy, brag. Uy, goal man kayo, uy. Wala kay... Wala na tayo... Wala na tayo panapian, eh.
1: Minus kayo, wala yung mga
0: pang, wala na ba yata yung, wala na yung sulod ang atuang kuwan, atuang butanganan sa bugas.
1: Sige lang, mag...
0: Wala isa kasupahan na lang ang nabili.
1: Atos ako, subukin yung mga mga atong karlang.
0: Magkarlang lang ang taan, eh?
1: Hindi nga magipanagat, eh. Butukong.
0: Anong, pila mga kakauras ito ang kadlaon pa mga nihawa niya, antod karo, wala gaya po kayo kuha?
1: Wala man, ang kuwan ko, nagpagukod kong mga tulingan, mga mudakop.
0: Ano man ang abulan nun man, pang?
1: Ah, bisa mga nukos, wag yun.
0: Wala, masintang basakan, wala yun.
1: Ah, na, pero sa, di man magkaon.
0: Ang katong, unsa man mo dala ka, sa kabuok nga, burot malaging naong ni, unsa man ni.
1: Kani siya, kanang salmonitis nga stress.
0: Kani salmonitis nga stress?
1: Na, uy.
0: Kani, ay.
1: Amang, atong gisaad ganina ba? Ha? Bisa gulay kuha, pero parayon gaya punta kay...
0: Dili ka nga kapuyan pa, kanagabihan mong ka.
1: Wagay ko'y kuha, no?
0: Sure ba?
1: Lagi, usaman.
0: Dili sa kamay ko pag sabaw.
1: Natulog na mga bata.
0: Ganina pa, pang. Ganina pa. Kikapoy yung paabot ni mo.
2: Bangas ka.
1: Nakakaon magka sila.
0: Ay, siyempre, nakakaon. Boiled egg lang niya po.
1: Dito sa itong kwarto, be.
0: Tayaon naman kayo ni atong doorknob, pang. Saba naman kayo ang pultahan.
1: Ito siguro ng isprihan. Dirita, ako'y cellphone ba?
0: Unsa man ang cellphone?
1: Tanaw na ito, sundugo na ito.
0: Unsa man ang sundugo na ito?
1: Sundugo na itong mga purma ba? Huh? Ano na yung akong gitanaw, gidownload na ko niyo?
0: Unsa man eh? Unsa man eh? Uy!
1: Kita ka na?
0: Nakangilig ka na, uy!
1: Kana ito, sundugo na ito.
0: Sundugo na ito. Hindi naman na makaya pang!
1: Kaya lagi na! Kaya lagi na! Kaya mo yung nagagaw na ba?
0: Gato yung kuya mo na! Ano yung naman makaya pang, uy!
1: Kaya, magpuyo raman ka.
0: Mga balay mo na itong lawas, ana pang!
1: Ako may mukuan mo, ambak-ambak.
0: Ha? Ano, lain ka na bang, uy?
1: Kaya...
0: Sige na, sige. Ba't ka bangon na si...
1: Kaya na, sige. Kaya lagi na, be. Tuan!
3: Ayaw na ma.
0: Naun, saan nabili akong bana, uy? Nakalitan mong ko, nabaguhan mong ko sa iyang style. Ano mo, kuan man siya nga, mukupya-kupya naman aning mga video. Asa man siya nakakawag idea, ani? Natingala lang kuan yung pinakalit, ay. Anong sundugo naman na mo mga style ng mga mong, ay ang gusto kay iyang, kanyang amang ipantanaw, mapod amang buhaton. Ano katingalaan, yung kanyang ako nga ni, akong bana, uy.
4: Habdus baka
5: mga bayon. Dako gid akong katingaan ni akong bana nako nga si James. Grabe man kaayo ni siya. Uy, kadang huy mahasol jud ko man nakit gid akong batang maring Erika tiya dari og master. Kay lisod kaayo ang mga stepping, syempre kay ang ipang-download niya kay mga apam good. Mga apa mga mga site pa yung sundugo. Nakaanak ko, grabe na, sasol naman kaayo ni, uy. Ako sa'ng giingnan, tamo man jug ko, muto nga. Ni ako sa'ng giingnan nga, makupiya pa siguro taga ng mga homemade. Mga Pinay homemade. O sa kaadlaw, nakikistorya ko sa kuang kumari. Huwag mo ko ninihitabo.
0: Nagin, Mads. Parang lain ka kayo, Mads.
5: Uy, kakuyaw rin ang imong bana, uy.
0: Natingala ka na kung anong makupya man, me.
5: Uy, kahirap pa na siya kung akong bana na
0: ako. Ako ba siya, hindi mo na makaya, uy. Lahat mo na ilang, lisod kayo ayan, mura mag-acrobatic man to, Mads, uy. Mura ka gataan ang circus.
5: Uy, niya, Mads, wala mga, wala ka mag-isip. Uy,
0: pati pwede sa kita sa kuwang pangiliran.
5: Ako kung mag-iana sa kuwana ko si Johnny, di ko masuko, di ko. Labi na si Alvin Gook, nahilig po kayo mga ina-iana. Di ko, ako dyan sa inong, ang-ana man sila, mga ina-ana man tanila.
0: Kamalong ka, Mans? nga taguman, wala rin ko ganang nabiluang ako ang kaning akong panlikuran.
5: Nga, napahilot ka kanang GC Tetar?
0: Oo, dito ko ka master.
5: Ka master?
0: Ka master GC.
5: Hala, uy.
0: Kaya na-dislocate ang ako ang kining ako ang pangiyuran.
5: Uy! Hoy, Maring. Ang ako apas na basig, wala ka na malisuin na imong bana. Ay, hilig naman kayo mga ingana.
0: Mokini ako ang pangutana rin, Maring.
5: Ang buta ka na siri?
0: Mokini ako ang ganang, ako ang ganang siyang bantayan. Kaya parang tingala kung anong... Mag-upia naman lang siya sa video.
5: Mawala mong problema ni Rimalyn Martinez. Mawala mong problema. Kaya anak pa doon ang iyang bana nang hilipog kayo ka ng mga lisod kayo ng mga style.
0: Parang kusog kayo matan ang video niya tapos sundogon?
5: Gani.
0: Hoy! Katingala ko asa ka, sagi ka na Maring, uy!
5: Basi nakatilaw na imong bana ng laing kuan?
0: Unsa?
5: Basi nakatilaw na laing kanang... Ay, basi nakatilaw na sa taga-perido.
0: Uy! Dihan na ako siya magtag-an, Maring.
5: Ay, nako.
0: Napadyaba ko yung likong nitong hait pa yan kayo to.
5: Maring, ayaw ko...
0: na.
5: Tigbaso niyo mo siya, Maring.
0: Tigbaso na ko. Para maputulan na iyahan ka ng sigitan o ng video.
5: Ay,

0: Mang!
1: Saan naman po? Lakaw na ka?
0: Asya mo lakaw? Nga, bago mo kong abot?
1: Aba ko kang abot. Mukha na yun. Mulakaw ka niya. Mukha abot. Kaun sa mana, oy?
0: Mang Luta.
1: Mapay pag-abot, mulakaw na po di ay ka?
0: Atuog na tong bata.
1: Nilakaw ang bata. Nagdulag-dulin sa gawas.
0: Ayun, nagpadulaan ka ng mga download ng mga online games, ha?
1: Aka ng mga Roblox.
0: Ayun na, mga Kurobrox.
1: Ayun, hadlock na si hadlock.
0: Ayun, ang ilahang nindot, tanawan mga Johnny, yes, papa, ragyon. Ayun, patatanawa na mga hadlock. Ato
1: yun kayo, ato agyan na i-guide sila para dili sila magiging anak sila.
0: Gado, biya kayo na.
1: Pero nag-jolin man to, pero ang babae, gadulag mo ni ka.
0: Mayo noon. Nga, kaya gitara man diri, mang, doon ako
1: inag-unsight
0: na.
1: Unsa?
0: An ba? Doon ako, nindot kayo
1: ni siya. Lain na po na siya.
0: Okay,
1: saan na po na yun na?
0: Gipasa ni sa kuha ni Janli.
1: Si Janli?
0: Tagaruhas.
1: O saan na yung gipasa?
0: Kining link ni siya.
1: Sige, dabi?
0: Play na kuha. Nira,

0: Ana aí, irmão.
1: Ay, kaso naman niya kung bahan na ako. Inaunsa naman eh. Mura dali naman na yung mao. Wala naman na yung mao ng tawanan eh. Puros na lang gikan sa lente na iyang pangupiahon. Gipagtanaw ng utanan. Ala, maglisod ko. Uy! Pas! Nga mura man eh, gatuyok-tuyok na among ipantanaw na yung gabali-bali. Na ay na po, na ibura ka sirkus-sirkus. Wala nyo ko kasabot ang umbana. Ay, mahayin blad ko. Ano yun? Unsa naman na...

0: Bang,
1: daghang ko guwa.
0: Alawa, daghang dani, oy.
1: Oh, imputa na ko ni bukag puno kay
0: gisda. Alawa pa, daghang
1: ka puya.
0: Makakwarta na kita ni pang, nya makapalit ta bugas.
1: Mas kay mga kuang gune kong ginapanaan, mga eskuhido gune.
0: Oy, mga wow, mga pulaw, salmonitis.
1: Mga pulaw sa bato, mga bato, mga sa bato.
0: Oy, lapu-lapu.
1: Oh, mga mahalo ni sadi.
0: Oy, nay na sakol kugtong, nako kay ginapulapu.
1: Ay, lami kay sabon ni. Pero, mo sa bawro ta ni usa kay baligya ta ni nga mura ko taghalin.
0: Yes, ala gyud pang ni. Ato ara ni baligya kay wala mo palit tag bugas kay wala natay bugas.
1: Oh, sige yon ha. Nga mang kining ako sa may bayer ni.
0: Ana ni ako pa ni RF ni
1: sa man. Ayo ni RF kay mani diri si Antonio Oringoy Ugatis.
0: Ah, mo antos ya.
1: Mo palit ani ato ang isda ingon man si si Johnny Angoy Mulato.
0: Ina ayo pa niyo. Kusog ramat mo hangyo.
1: Ayo pa hangyo hangyo.
0: Kusog mo hangyo ato hana ay na pangyo
1: ah. Ah, maramang yatit naghikta ng isda sa dagat kay sa baon. Nga hangyo nila, pataka naman sila.
0: Lisod ba ya kayo mangyitag isda?
1: Sige.
0: Sige pang.
1: Nga, nirira ni, ya, mang, kanang, kanang,
0: ang saan naman po na?
1: Unya ba siya? Ato ko sa kwarto, sundi ko dito ha?
0: Sige, maligos.
1: Diri lang ka, diri lang ka.
0: Maligos ako kay,
1: diri ka, spikas kwarto, yan dito ko spikas kwarto.
0: Ang saan naman po na yun ha?
1: Masya kay, magkabawra ka. Magkabawra ka.
0: Asa maghulat ko dere?
1: Maghulat ka. Pagkuman ni mugligo dito ko spikas kwarto niya ko andam na ka.
0: Dere ko sa kwarto.
1: Magkabaw ra ka.
0: Unsa ni pagani?
1: Sige ha.
0: Unsa ni pagani?
1: Ato sa ko spikas kwarto. Diara ka, mabuta ko diya.
0: Ah, sige pang. Unsa naman pagani yang style? Ano naman pa spikas kwarto?
2: Bang, ya. Andam na ka diya, mang.
0: Oy, unsa ba nandi diya, pang?
2: Sige siya, nakita na po na ko niya sa link.
0: Unsa? Ah?
2: Okay, okay.
0: Unsa man ni?
2: Ah, the best exciting kini siya.
0: Unsa ka na? Naglibog ko ani. Unsa man ni rama ka din ha?
2: Kadali lang kay kakabaka sa hangi. I-plaster pa nag ko mga himan niya, mang.
0: Unsa ba? Unsa man kadi? Matingala mo ko nang nama ka pikas kwarto.
2: Sige ha, ayara kay mabangan sa ko.
0: Uy! Uy! Uy! James, unsa man ka? Madaot, nagbangag mag kanina! Bahagan ako
2: na
0: yung
2: plywood.
0: Ala, madaot itong kwarto!
2: Diri na ko ipaagay akong tabanidoy.
0: Hoy! Ang sanang mo na rin mong ipangita?
3: Ayaw naman.
0: Ang sanang mo na rin mong kopya?
2: Plaster, man!
0: Ay! Pagkutsa mo ko ane!
2: Sige, plaster,
0: man!
3: Ayaw naman.

0: Ano ba kita ni ako ang bana? Kung saan naman po ni?
1: Mag-una po ni akong lingi pa sa Simba Bio, kikini pre.
0: Mga lint? Mako di ini tigata ko lint ng mga tawanan ni?
2: Pasali mo, James ka po ni kay Japanese ni Saba kayo.
0: Uy! Sila di ay tigata ko mga video.
3: Okay, kita mi pasali mo bre, katong pikas sa pikas kwarto lang mag-una.
0: Bantay lang yung mga tawanan ni.
4: Ayaw na ma.
0: Hoy! Takmo na yung mga tawanan mo, ha?
1: Pre, asawa ni mo, pre.
0: Ikaw! Nagpayat na ng agi ni mo!
2: Ay, ma'am, ma'am!
0: Ikaw, dako, nabudas yung kamata! Takmo na yung hatag kong link sa kong bana!
5: Luta, luta. Ato na yung istorya ko.
0: Hoy, James! Takpo yun, ha?
5: Ito na yung kaya na ako yung bagong link. Ako yung bagong style.
0: Ikaw, nadamay na lang kanina.

0: na tagala ko. Datko na kay kakausaban.
1: Luto ay pusil kasabi. Uy, kay mga amigo man ako ni
0: sila. Kasaban, masing masundagan ka na ron.
1: Na. Kasi na mo, pre.
0: La! Sama na ni mo, hawa na nila.
2: Kasi
0: na
2: ni Boss,
0: hey! Saan ka? Naglagot ko. Nakadungo ko ng mga leng. Saan mo itong mga leng na punto?
1: Sila mong guitig. Paso sa kong mga nindot ng mga leng, mga posisyon.
0: Ay!
1: Nakapang udari, mang.
0: Ikaw pa nga.
1: Magnaibag udari, oh.
0: Nabuang na ka ng leng-leng ni mo dia.
1: Kini ba, kini ba?
0: Tanawan niya ako lawas. O lawas pa magbabae ni.
1: Las pag na kayo.
0: Pero imuhan akong ikulata ka na adlaw. Ikaw ha. Na, ayaw na yun ang kupi-kupiya na. Kaya nagpait na ko pang sakit na kaya ako makalawasan.
1: Sige, di ako.
0: Ihatod ko karoon ito, ila.
1: Master,
0: magpahirot ko.
1: O dili ko ni mo tagutan. Di na po ko manginabuhi. Di na ko managat.
0: Mapas mo yung mga anak.
1: Ay ko rin, bahala niya. Basta ko din ako.
0: Ayaw, pagkala na niya.
1: Bahala ka na. Diyan ako.
0: Ipapriso ka.

mo to kong kaagi maring. Kay pwede na ginako na pura na jugoan nga maldito ni ako ang bana na ko si James. Nangonsulta na ko sa mga sa barangay nga sa amo ang buruk chairman. Hindi ko na maayo na gibuhat ni James nga ni kanako kay abuso ko nun siya maring. Kaya ako saan gisuktaan, kadali yung mga abigo niya, mga budlat o mata, kaya mo dito lang kahatod o mga links ako ang bana, di ay ipangasabaan ako eh. Ipalayas na ako mga maring. Kaya kayo, musingit po ko siya kadali lang, kung sa bago ang mga posisyon nga gipasa na po ko, no? Kaya ako saan giinan nga, di na jud ko ano yung mga ingana, nagbahan po siya nga di na kuno siya manalbaho. Ay nako, na problema na jud ko sa angan na kumbato na ako ang bana. Pertir, baka na ako o gargada? Ako ikaw maring Erika o Gatia Daria o Master, kung kamo ako, masabi angay na kung pagkabuhato ni ako ang problema. Palihog, tabangi o tabagi ko ninyo. Iyong swat magtatampo, lota.

0: Ang mga kanto mga maring, ato ang kaagi. Grabe na, magibasa ka rin tiyaga
1: niyo. Kaya si Juan maring. Oy, kuya ka si James maring.
0: Mantas makain ang si James.
1: Kaya magkayo maring. Oy, kaya na mangupiyahay magkayo.
0: Nagre mga iyanang ng laki, no?
1: Tade, ana di.
0: Di sila musalig sila ang kagulingon nilang mga mga steeping.
1: Mga steeping, o. Tingala ka ni kumaring. Ano magsalig ba sa salink?
0: Ay, naku, di sa kabalo siguro. Pinara may

0: Tama man to ingon ni tama man to ingon ni lutang ah. Magbuhat lang sila kila.
1: Nakadako ni ang problema ani mga maring kay kuan lagi kanang natakuyaw na mga style ba?
0: Oo.
1: Ya tigpasa po sayo mga link mga kuya po kay mga style.
0: Kuya. Kuya na si James do. Kuya na sa. Tagaasa kay na si James taga
1: Jensan.
0: Taga Jensan. Kay ngon mo taga Samal maring.
1: Ah, lay po tong taga Samal.
0: Lay po dito.
1: Kuya man to si James nga taga Samal kay pahipi ra man to siya. Proposal po to sila.
0: Ay, classmates lang yapon sila.
1: Classmates sila. But anyway, ang mga sulti, mga igalas to ang suwat kaagi.
0: Yes. Kato na minaw diyan. Oh. Kanan niya adiri sa ato ang FB Live. Ang naminaw man mo. Sige, tambagin ninyo si Kwan, si Lota.
1: Si Lota. Comment na, mga maring. Live, gika, live sa Facebook page. XFM 107.1 Tagom. May nga buntag dahil sa mga namati, mga mamshis, din sa may Apokon Elementary School. Nga nagpaabot sila mga chikiti. Good
0: morning! Naminaw dahil sila.
1: At syempre po dinaas sa mga taga Manga Elementary School, mga taga Tagum City National High School.
0: Yes.
1: Og sa tanan nga mga parents nga namati karon nga gapaminaw diha sa ilahang nga kadaiya pa nga gawas nga mga eskwelahan. Hello, kamusta?
0: Paabot sila ang mga estudyante.
1: Yes. Makadaot jud diay na basta kada adlaw mga maring.
0: Oy, makadaot. Grabe po diay ni si grabe po ka diha James. Oy.
1: Alas pag mo nang taga adlaw kong ko anon ka. Oy, dili man sa healthy.
0: Ug ihang gipang kopya ang mga burag nagsirkus-sirkus pan daw maring.
1: Wala ka kuya.
0: Pati kapuya po na na maring, oy. Wala nga gibunal-bunala na ng mga dos por dos.
1: Ang pinaka kuya sa ato katong gibangaga ng yang bumbong.
0: Pati nga niya kung pikas kwarto, pwede na ito.
1: Kaya mo po ay nakita niya sa iyahang gitanaw nga mga salida.
0: Ay, salida na ito niyang gita.
1: Kuyawa.
0: Pati nga niya mabukuhan niya nga Georgia nga naman sa pikas kwartong isa.
1: Ang problema ato, baga-baga nga plywood niya, di
0: kaabot. Ay, sayang tayo, di kaabot. Ya, basi pong mga mubo-mubo pa yung gamay.
1: Ah, niya ka ng kuan ba ka ng... Ay, ko rin, ipahid na lang. Hala, sige dabi, tawag dabi sa to ang linya. Kini si Alvin Guok. Gusto man to siya manawag. Hala, tawag nabi sa to ang linya. 09663-0695-69. Pakishare mga maring ato ang kuan garon. Ito ang live. Nagkamino sa to ang mga viewers maring. Kay dito na siya na nanaurot sa kuan.
0: Tingkaan mong. Ay maring, masig dito to kang Bobet sila.
1: Si Bobet. Bito ko. Kuan si Bobet. Siguro gidala
0: na tayo sa lugnan. Pero karun ha. Happy Pesta sa tanan San Juan man yun karun maring.
1: Uy, asa dapit ang mga contact ni mo?
0: Atong ipanawagan niya, nakalimutan ko sa listahan kaya nabasa maring.
1: Ay, nabasa ang listahan.
0: Tanang pista ka San Juan, pamatudin niyo ka ng pista mo.
1: Matod na
0: ka
1: ni
0: absent ng ulitar. Ay, namista ang bayot.
1: Nalipat na ita.
0: Ay, nalipat na ita. Namista siguro ang bayot. Ay, maro-maro na ikang bayota ka. Bound to ganyan nag... Wala ka karon.
1: Aha.
0: Namista na ka kay San Juan man na karon.
1: So dito maglangay mga maring ato na rin tambagan ng suwat kaagi nga gipadangat ni ato ang tulumanon. Kung ako ikaw. Lagi mga anak nga mga problema kanang dala na siya sa pagkuyanap karon sa kana mga online nga mga kuan ba?
0: Oo. Nga, kanang mga mahiligon sa link maring.
1: Mahiligon sa link, mga cellphone. Mga
0: screenshots.
1: Wala bang guna kani adto? Ay, ang kani adto nga makalit lang ng patong. Ay,
0: Depos mare,
1: mare. Cellphone ang kani.
0: Pero na ay cellphone pero wala pa kanang kuan lang siya kanang digital lang siya dili siya. Dili siya sa wala karon kani mare.
1: Kanang kuan naman ron kanang muna karon ang digital.
0: Ay, karon ang digital.
1: Sa una kay manual.
0: Manual dito sa una di ay.
1: Ay, nako. Kani adto man gulwat pa yung mga cellphone.
0: Kuan na sa una di keypad lang.
1: Magremedyo kani adto. Ikaw naman kung mapatong ka dali. Mahuman na dayon.
0: Kaya sa una man kung maring keypad lang ang cellphone.
1: Karon nga dahana kay mga cellphone. Dahana kay mga sites nga gusto makitaan sa mga tao. Ala, pang sundugo na ng mga kuyaw kaayo nga mga steeping.
0: Dapat pasiradaan ang mga sites maring. Mga kuan mo kung maring. Dili na ang mga maayo.
1: Alam man, dapat ginas lang i-block na sila.
0: Uy, i-block lang.
1: Kung bata ba yung makahawin yung cellphone, no? Ma-search na siya.
0: Yes, sakto ka maring.
1: Maka-add to na dito sa kanaganing sa Google.
0: Yes.
1: Kung niya ma-type niya ang kindi.
0: Uy, ay kindi niya eh.
1: Kung niya madungan po ganyan yung biloso.
0: Ay! Makakita ko siyang bawon dito ay.
1: Ay,
0: ayaw na maring, ayaw na maring. Ayaw na lang isugutan kayo. Kahit ito pa ito maring.

0: Banana type mo rin.
1: Magaling maraga ng Stanville ko.
0: Nagkabindis.
1: Ano ko, so, ako alam, ikaw magiging balik ulit ganina nga, ikaw magiging mutambag aning kagihan eh.
0: Matukan, mabutaan ni Maring.
1: Ikaw, asa may mo ikatambag, bitambag ako, ito.
0: Akong itambag na yan, no? Istoryahan niyang mayo iyang bana. Okay, lota. Istorya si James nga, dili mayo na nga.
1: Sige na, ito lang. Ito, ramahon, may. Halimbawa, ikaw si lota. Niya ako si James.
0: James, dili ka mag-ana, ha? Inahalan, wala. Uy, ano siya ba nito? Naman abri malagi. Nana po'y bagong nasulod?
2: Lota.
0: Oy, kadok mo kayo kritingong James, oy!
2: Ganon di magkamukuan na niya kung mga posisyon.
0: Dili na po ni James.
2: Hindi mo na siya pinakalami.
0: Kay, ikaw na anad kang mga salita.
2: Pero importahan, Lota.
0: At... dapat up! Pero no, mga katropa, para kay James or kalota, dapat dili nila anaron ngayon, Nana.
1: Sakto.
0: Ay, dapat mag... simple lang. Simple ang life.
1: Pwede, doon na po yung beto lupagon
0: si... mupatong ka, mudagan ka.
1: Pwede po yung lupagon si Kwanani, kaya kung musumbong ni Sensei, bawal po yung nga ng pugsun yung babae.
0: Pugsun? Rape na, Maring! Oh, pwede na kausuhan yung bana o rape.
1: Rape. Pwede siyang ikiha kay...
0: Marepon
1: pugus,
0: siya.
1: Pugus man.
0: Oo.
1: Pugus man ang sa inyong anak.
0: Dapat usapan ang inyohang kahimtang sa inyohang...
1: Usapan yung mga style mo na James, ha?
0: Sa inyohang six life.
1: Kanang kuwan ng horse, kanang simple na ko, James. Uy, kanang mura na ko, kanang...
0: simple lang, kanang pwede na horse.
1: Kanang mura na,
0: kanang... dogs.
1: Mingaw kayo, mura, bakukang ba?
0: Hait pa kayo ng bakukang maring. Masangit, makasayang sungay.
1: Hindi, kaya magkalikod mo na sila maring.
0: Ay, talik. Ano na yung bakukang maring?
1: O, nakita na ko sa Google site.
0: Ay, pwede sila sa kanang kanding.
1: Kanding? Mingaw na po dahil na sila.
0: Dili, mas exciting.
1: Exciting?
0: Kaya gadagan.
1: Hoy!
0: Magdagan, magjerjer.
1: Pwede, kung mabiyaan taan na maring.
0: Dapat, mas okay pa na. Kaya marunukay pa maabutan.
1: Ako, salamat kayo kanang lota sa pabalangan sa imong kaagi ni ato ang tulumanon na kung ako ikaw.
0: Yes.
1: Kung nakakuha ka diha og pagtulunan nga. Kuan lang kun kanang kuan lang kanang may mahila na si kuan nga sakit na kay mo matang.
0: No, istoryahe lang.
1: Og dili gid siya makakuan, matrangkahi siguro nang imuha para dili na gid siya makasigunda.
0: Para dili mo sigunda silihi.
1: Oh. Ang ya.
0: Di nyo di kamoon na nga, silihan na.
1: Silihan ko din ako. Okay, parahin na kung ano yung mga... Ayaw, ano, Marin? Ano yung kagtinambagan, Marin?
0: Ay! Malagot mo ko, Marin. Ihagi... Mura naman ito. Mura na siya kikulata, kaya kinakikilikopter, mura kaya sirkos-sirkos.
1: Malain lang gina siya.
0: Uy, kuya mo kayo na, asam lang ang mga lengtang ipanguha.
1: Asam na si James, kaya masaway ko totoo na.
0: James! Sinsa mo ang kuhan, James, sa mga GC.
1: Sinsa ko sa ito ang GC, James. Ikuhan niya ang newsroom. Wala may kag-oras mga maring handod og mapon. Salamat kayo sa ito mga viewers. Ay, si Malin di ay di atong sa butsihan di sa may kurbada.
0: Oy, si Malin,
1: si yung butang ni Morialin. Malin, Malin
0: inaot ko ngayon mo ang butong sunod. Kitang dilit na, na kuprasa. Bagal naman kayo ito, Maring.
1: Oh, kaya alam sa butsi ni Malin. Eh.
0: Dagang kayo mo kayo, Maring.
1: Oo, niya. Grabe ang kwalito si
0: Malin. Ay, Malin. Kinanglan ay mong butong ha, kanang tamis niya, nipis-nipis nga burag ka ng lamig yun siya kaunod. Kanina kay burag naman itong pangkupras, Maring.
1: Sakto na siya.
0: Burag na siya pangkupras.
1: Anton o bapon, kita magkaoban mga igala ng ato ang tulumanon!
0: Kung ikaw, ako!
1: Ako ni si Maring Inday Erika de Ligua, padali mister sa pandibay ko pensa ang tungkol kay mga unang usilingan.
0: Kining liapon ninyong iyaan sa kanunang panama? Kini si Tia Daya, no ID, no entry.
1: Nagkasalamat,
0: Thank you for watching!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, to help!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Ata ko, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: kabataan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Lares at Brian. Ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center. Ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.
1: Mapapaon ng headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. 15 anyos na suspect sa Tacloban shooting, sinampana ng murder at iba pang kaso. Ateneo o kay Manny Pangilinan, ipatatawag po sa investigasyon ng pagkasawi ng dalawang Ateneo. Basketball player.
2: Ateneo rookie Rene Baterbonya inihatid na sa huling antungan ngayong araw.
1: Balitang regional tayo, 21-year-old na lalaki patay matapos sumanong pagsaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya, panawagan po ng pamilya.
2: Sa balitang international, US TV host nagalok ng 1 milyong dolyar na pabuya para sa impormasyon tungkol sa kanyang dinukot na ina.
1: Showbiz, Sam Versosa, pinasinwalingan ng issue kina Kailin Alcantara at Faith Da Silva.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala, excited makatambak sa doubles ang tennis legend na si Venus Williams.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. News Nationwide. Nationwide.
1: Mga tropa, panahali na po tayo ng Wednesday, June 24, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na papahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM. News Nationwide.
1: Isinampa na mga katropa. Kanyang State of the Nation Address.
2: Hiling na palawigin ang pre-trial sa impeachment case ni VP Sara, hindi pa natatanggap ng Senado.
1: Ateneo o kay Manny Pangilinan, ipatatawag po sa investigasyon ng pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball player.
2: Ateneo rookie Rene Baterbonya inihatid na sa huling antungan ngayong araw.
1: Balitang regional tayo. Panahalin po tayo ng Wednesday, June 24, 2020. Ang tatlong counts ng murder, tatlong counts ng prostrated murder, at iba pang reklamo kaugnay po ng seriously physical injuries. Samantala, kasama na rin sa iimbestigahan ang mga cellphone ng suspect para matukoy kung may katotohanan ang kumakalat na usapan ng mga ito online.
3: We have issued that information, sir. However, isang subject na kasi sa forensic digital examination yung cellphone wherein nakuha yung conversation. I mean, itignan kong nandoon yung sa cellphone na conversation na lumabas yung mga screenshots.
1: Yan po ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, spokesperson ng Provincial Regional Office 8, mga katropa.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga minor de edad na suspect sa pamaril sa San Jose National High School, nasa kustodiya na ng DSWD. Kinumpirma ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
0: Live!
4: nasa kustodiya na ng PFWD. Ang dalawang suspect na nangyaring shooting incident sa San Jose National High School noong nakaraang Lunes. Nagdiwang pagbisita ni PSWD Secretary Rich Catalan sa pamilya ng mga namatayan, lalo na sa puro ni Chris Lawrence Marian, ipinalam nito sa pamilya na nasa kustodiya na ng PSWD ang dalawang suspect na minuldida. Nagigibusunan ang inawang pag-uusap ni Secretary Gatelian sa ina-atlo na ng biktima na kung saan ipinarating sa kanila. Ipinarating kasi nila ni Gatelian na inahanap nila ang isa sa dalawang suspect na 14 years old dahil hindi ito nakita sa bulwaga ng katarulan ng dagin ang isa pang suspect na 15 years old for increased proceedings at nakampanya ng kaso ng murder, postmated murder at serious physical injuries. Sinabi ni Gatsalian na mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos sa kanya na puntahan ang pamilya ng mga biktima para matulungan na hindi lang ang mga namatayan, kasama din ang mga nasugatan. Sa usaping pagdabalak ng pamilya na baka makalabas ang mga suspects na minor bidan, lalo na yung 14 years old, siniguro ni Secretary Gatsalian sa pamilya na nasa isang facility ng DSWD ang mga ito at hindi na makakalabas. Sa dalawang suspect kasi, ang 15 years old lang ang sinampahan ng kaso at hindi kasama ang 14 years old na suspect dahil kabatas na umihilan, exempted ito sa criminal liability. Ang dalawang CITM, Crime in Conflict with the Law, ay nagpositibo sa ginawang paraffin test at positibo din ito sa gun powder license. Binigyan din ni Secretary Gatsuya na sila sa DSWD ay susundin nila kung ano ang sinasaad ng batas kasabay ng pagsasabi na may pananagutan din ang mga magulang ng mga suspect. Para sa nagkataisang Pilipino at para sa Pilipinas, ako si Katropa Rigby Labarete, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, sisilipin ng PNP, mga katropa, ang profile, upbringing, at family background po ng dalawang minor de edad na sangkot sa Pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Sinabi ni PNP spokesman Colonel Alan Ray Co na bahagi ito na nagpapatuloy na investigasyon sa shooting incident. Titingnan din ang PNP ang pagpapalaki sa mga minor de edad at ang environment sa nilang tahanan. Sa tanong kung may pananagutan ng mga magulang, sinabi ni Co na ikinukonsidera ito ng PNP. Higit naman ay ilang mga magulang na mga nasawing biktima na dapat ding managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law. Samantala, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Annalisa, dapat lang talaga natingnan din na kung may dapat bang managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law.
0: XFM News Nationwide.
2: Senator Kiko Pangilinan nagbabala sa maling impormasyon sa juvenile justice law na nagdudulot ng maling paniniwala sa publiko. Narito ang report. Babala si Senator Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act o JJWA ay nagdudulot ng maling paniniwala na walang pananagutan ng mga minor de edad sa nasasangkot na krimen. Ayon sa Senador, hindi totoo na pinapalaya lamang ang mga batang nagkasala dahil mayroon pa rin mga proseso ng pananagutan, intervention at rehabilitasyon sa ilalim ng batas. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa edad ng criminal liability. Higit ni Pangilinan na hindi simpleng pagpapababa ng edad ang solusyon sa krimen at inikayat ang publiko na maging mapanuri laban sa maling impormasyon na kumakalat sa social media. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Imbestigahan mga katropa ng otoridad kung paano po nakuha ng isang batang suspect ang baril na pagmamayari ng kanyang tiyahing pulis na ginamit umano sa insidente sa Tacloban City. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Annalisa Armesa ng PRO 8 na pairalin ang administrative investigation para matukoy kung may naging paglabag sa safekeeping protocol ng service firearm. Gate na opisyal, mahigpit na pinapatupad ang patakaran na dapat ay nasa maayos na kustodiya at hindi po na-access ng ibang tao ang mga armas ng pulis. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ng restrictive custody ang nasabing pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: Sa nagpapatuloy na balita, tinututukan din ang mga otoridad ang posibleng pananagutan ng San Jose National High School sa nangyaring pamamaril na ikinasawi ng kanilang tatlong mag-aaral dahil sa dalawang sospek na kapwa estudyante ng naturang paaralan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza ng PRO 8 na bahagi ito ng kanilang investigasyon upang matukoy kung may pagkukulang ang paaralan na maaaring makaapekto sa insidente. Sinabi rin na isa sa anggulong sinusuri ay kung paano nakapasok ang mga sospek matapos lumabas sa mga ulat na sa likod umano ng eskwelahan ang kanilang dinaanan at hindi sa pangunahing security entrance.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sinabi po ni Senate Secretary Renato Bantug na wala pa siyang natatanggap na formal na kahilingan mula naman sa House Prosecution Panel para palawigin ang pre-trial proceedings impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ihayag ng prosecution panel na nais nilang magkaroon pa ng karagdagang araw para matapos po ang pagmamarka at pagre-repaso ng mga ebidensya. Ayon kay Bantug, maaari namang magdaos ng pre-trial sa Biyernes kung kinakailangan. Bagamat, inaasahan niya na mailalaan ang weekend para sana sa iba pang administrative o housekeeping matters. Matatandaan mga katropa na nakatakdang matapos ang pre-trial conference bukas, pero aminado magkabilang panig na maaaring humaba pa yan dahil sa dami ng dokumentong kailangan suriin. Sa kasalukuyan, dalawang impeachment articles na lamang ang hindi pa natatapos talakayin. Kabilang po ang mga aligasyon kaugnay sa muna'y maling paggamit ng confidential funds ng BP at ang unexplained wealth.
0: XFM News Nationwide.
2: Tataas sa 1.19 trillion pesos ang national tax allotment ng local government units sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Precto na mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang halaga. Batay sa batas, ang NTA para sa 2027 ay nakabatay sa 2024 National Tax Collections. Kabilang sa paghahati ang 303.56 billion pesos para sa 83 provinces, 303.56 billion pesos para sa 149 cities, 448.84 billion pesos naman para sa 1,491 towns at 263.97 billion pesos naman para sa 41,912 na barangays. Sinabi ni Rektor na itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo bilang entitlements ng local governments. Pinalaki rin ang administrasyon ng Local Government Support Fund sa 57.87 billion pesos para sa 2026.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, itatampok ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang pagtataas po ng bahagi ng mga local government units mula sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sumasalamin ito sa mas mataas na koleksyon ng buwis ng pamahalaan at sa layunin din ng administrasyon na palakasin ang kakayahan po ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto. Dagdag niya, automatikong ipamamahagi ang pondong ito sa mga lalawigan, mga lungsod at munisipyo, gayon din sa mga barangay. Batay po sa tinakdang formula ng batas at hindi naman naapektuhan ng politika. Bukod sa NTA, binigyan din pa ni Recto na pinalaki ng administrasyon ang pondo para sa Local Government Support Fund para higit pang mapalakas ang tulungan ng pambansang pamahalaan at mga LGU sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran.
0: XFM News Nationwide.
2: Diplomatic efforts para sa mga Pilipino abroad inilahad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live report. report.
5: Inilahad ng Palasyo ng Malacanang ang ilang mga bunga ng diplomatic engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga Pilipino sa abroad. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahagi ito ng commitment ng Administrasyon Marcos na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino saan man sa mundo. Kabilang dito ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino na nabitin ng 9 buwan sa Russia dahil sa immigration issue. Binanggit din ni Castro ang pagpapauwi kay OFW Mary Jane Venoso matapos ang 15 taon ng pagkakatulong sa Indonesia. Kasama din sa inilahad ng Malacanang ang kaso ng 17 OFWs na inaresto sa Qatar matapos masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 25. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, ipapatawag po ng mga otoridad si Manny Pangilinan bilang bahagi

0: at inaasahan po na may susumite sa Department of Justice. Ang mga natuklasan bago matapos ang linggo. Bukod kay Pangilinan, inaasahan ding magbigay ng pahayag si Father Nemi Ke at Father Bobby Yap kaugnay ng insidente. Nauna na ang nilinaw ng MVP Sports Foundation na ang kanilang papel ay limitado lamang sa pagpupondo sa Ateneo Basketball Program. Aba nagpapatuloy din ang investigasyon sa pagkasawi ni na Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang outing sa Aurora.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihatid na sa kanyang huling hantungan ng Ateneo Rookie at 2025 palarong pambansa MVP na si Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur nitong Miyerkules, June 24. Nagsimula ang huling banal na misa sa Talacogon Municipal Gymnasium kung saan unang dinala ang mga labi ng yumaong atleta at dito rin isinagawa ang burol mula June 16 matapos itong maiuwi mula sa Ateneo de Davao University. Lumagsa ang mga kaanak, kaibigan, kaklase, kakampi sa koponan at mga taga-suporta upang magbigay ng huling respeto at panalangin para sa batang manlalaro. Dumalo rin sa misa ang kanyang pamilya at ilang panauhin kabilang ang mga opisyal at personalidad habang sama-samang inalala ang naging ambag ni Baterbonia sa larangan ng basketball at sa kanyang komunidad. Matapos ang funeral mass, isinagawa ang libing sa Talacogon Memorial Park kung saan siya ang kauna-unahang inilibing sa bagong sementeryo ng bayan. Ayon sa ulat, pumanaw si Baterbonia matapos ang insidente ng pagkalunod nitong June 8 sa Dipakulao, Aurora habang nasa isang team building activity.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 600 mga pulis at safety personnel ipinakalad po para sa Wata Wata Festival ngayong araw sa San Juan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live Report.
3: Nakahanda ang Eastern Police District o EPD para tiyakin ang mapayapa at ligtas na pagdiriwang ng Wata Wata Festival 2026 ngayong araw kasabay ng kapistahan ni San Juan Bautista. Aabot sa 649 na police at iba pang law enforcement at public safety personnel ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang magbigay ng seguridad sa inaasang pagdagsa ng mga residente, deboto at mga bisita. Kabilang sa mga tampok ng pagdiriwang ang Grand Parade na pangunahan ng lokal ng pabalana San Juan, magkakaroon din ng mga itinilagang basahan zones sa pinaglabanan street at open parking area ng pinaglabanan shrine para sa traditional na water splashing activities. Ayon kay Police Brigadier General Melesio N. Muslik Jr., patuloy ang kanilang paghahanda upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong selebrasyon. Pinayuhan din ng EPD ang mga motorista na asaan ng mga traffic adjustment at makipagtulungan sa mga otoridad habang ginaganap ang festival. Para sa nakakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Punta na po natin ang hataw ng mga XFM stations nationwide.
1: Balitang, balitang regional, regional.
0: Unahin natin katropa sa Iloilo, si Mayor Raisa Treña sinatasan ang Schools Division of Iloilo City at Iloilo City Police Office na patibayin ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Utos ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa Iloilo City Police Office sa Department of Education Schools Division of Iloilo City na patibayin ang seguridad sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa syudad. Ito'y matapos ng sunod-sunod na naganap na school violence sa bansa, lalong-lalo na ang pamamaril na naganap sa loob ng classroom sa Tacloban City. Ayon kay Treñas, kanyang ikinalulungkot ang pagkamatay ng tatlong estudyante ng San Jose National High School sa nasabing lugar at ayaw niya itong mangyari sa syudad. Tinitingnan ng wake-up call ni

0: Treñas ang nangyaring krimen. Nananawagan naman ito sa iba pang mga alkalde sa bansa, ganun rin sa mga administrators, guro at mga magulang na kanila pang pasangka rin ang anti-bullying programs sa mga paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
1: 21 anyos na lalaki patay matapos umanong pagsasaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya panawagan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
2: Ang sigaw ng pamilya at mga kaanak ng isang 21 anyos na lalaki na nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang 16 anyos na binatilyo sa Bulanao Norte, Tabuk City, Kalinga noong madaling araw ng Hunyo 21. Ang biktima ay residente ng Nambukayan, Tabuk City, habang ang suspek ay mula naman sa Paracelis Mountain Province. Batay sa salaysay ng isang saksi, pauwi na umano siya kasama ang kanyang mga kaibigan nang harangin sila ng isang grupo na binubuo ng humigit kumulang 7 individual na nagresulta sa suntukan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita umano nito na hinahabol ng isang lalaking nakasuot ng gray jacket, bull cap at shorts ang biktima. Naabutan umano ito ng suspek at sinaksak dahilan upang mawalan ng balanse at bumagsak ang biktima. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspek at mga kasama nito. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival na ng doktor. Sa isinagawang follow-up operation, natukoy at naaresto ng pulisya ang suspek at kasalukuyan na itong nasa kusodiya ng Tabuk City Police Station para sa tamang disposisyon alinsunod sa batas na sumasaklaw sa Children in Conflict with the Law o CICL. Samantala, patuloy naman ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaanak ng biktima at nananawagan ng hustisya para sa pagkakasawi ng kanilang mahal sa buhay. At yan ang ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ito naman, munisipyo ng Soprono, Espanyola. O Espanyola, kabilang ilang paaralan binaha dahil sa epekto ni Francisco. Katropan natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Binaha ang ilang bahagi ng munisipyo ng Soprono, Espanyola, Palawan dahil sa habagat at epekto ng Bagyong Francisco na nagpaulan sa sur ng Palawan. Kabilang sa lubos na naapektuhan ay ang Panitian Elementary School kung saan pasok hanggang sa loob ng classroom ang tubig baha. Sa mga larawan, makikitang may ilang mga estudyante pa ang inabutan ng baha at tinulungan na lang sila ng mga guro para makalabas ng paaralan. Kanya-kanyang salba rin ang mga guro ng gamit pero marami dito ang inabutan na talaga ng baha. Kinabukasan, humupa sa piling lugar pero nag-iwan ito ng makapal na putik lalo na sa nasabing eskwelahan. Dahil sa epekto ng pagbaha, hindi muna pinapasok ang mga estudyante hanggat hindi pa naaayos ang mga classroom at mga gamit ng mga mag-aaral. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFMU.
4: XFM News Nationwide.
1: Police sa Cebu patay habang nasa checkpoint duty. Atake sa puso, pinaniniwala ang sanhi. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
5: Ang isang pulis na nakaata sa checkpoint duty sa Cebu City matapos umanong atakihin sa puso bilang pagluluksa. Naka-half mask ang watawa sa Cebu City Police Office para kay Patrolman Christian J. Palon, 28 anyos, miyembro ng Police Station 1 at 2 ng Chateau Negros Oriental. Ayon sa CCPO, kagagaling lamang ni Palon at kanyang mga kasamahan sa motorist stop operation sa kabahan ng MJ Quinco Avenue sa Barangay Tipadilla, Cebu City, nang mangyari ang insidente. Sa lisay ni CCPO DPT City Director for Administration Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriola, na habang nagpapahinga sa impilan, biglang nakaramdam si Palo na matinding pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga bago mawalan ng malay. Agad itong isinugod sa ospital ngunit idideklara ng mga doktor na dead on arrival. Pinaniniwala ang cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa laysay pa ni Oriola, nakaranas na umano si Palo na pananakit ng dibdib 3 araw bago ang insidente. Base sa impormasyon mula sa kanyang pamilya at mga kasamahan sa serbisyo, nagpahayag naman na pakikiramay ang CCP NPO sa naiwang pamilya ng pulis at nangakong magbibigay ng kaukulang tulong pinansyal. Nagkaloob na rin ang paunang ayuda ang pamahalaang lungsod ng Cebu sa pamilya ng nasawi. Inaasahang iuwi ang labi ni Palon sa kanilang bayan sa Chateau Negros Oriental para sa kanyang lamay. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, Exceptive News.
1: At panghuli katropa sa Balitang Regional, yung kaso po na African Swine Fever. May bagong kaso sa Negros Occidental, kumpirmado. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
5: Kinumpirma ng mga otoridad na may mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito ay matapos magpositibo sa laboratory testing ang mga sample na isinumite ng ilang local government units o LGU na nagkapagtala ng pagkamatay ng mga baboy noong nakaraang buwan. Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson, nasa mga LGU ang responsibilidad na kumpirmahin ang mga kaso at magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iba pang lugar. Sinabi rin niya na may mga bagong kaso ng ASF sa Hilaga at Timog na bahagi ng lalawigan, ngunit mas marami ang naitala sa bahagi ng Timog. Sa bayan ng San Enrique, sinabi ni Mayor Hilson Tavillara na 3 sample ang nagpositibo sa ASF. Dahil dito, mahigit naman sa 500 baboy na ang namatay, bunsod ng muling pagkalat ng nasabing

0: pinagdadaanan o unang tamaan ng ASF ang lalawigan ng Negros Occidental noong 2023. Mahigit sa 5,000 baboy ang namatay sa bayan ng San Enrique ayon kay Mayor Tubillara. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, at sa katropang Wendell Balinari. XFM Weather.
1: Tropang Brian, patuloy na humina si Francisco habang natili siya sa silangan ng Northern Luzon. Tuling namatan sa 295 kilometers silangan ng Basco, Batanes.
2: Katropang Buddy, taglay nito ang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour at bugso ng hangin na umaabot sa 190 kilometers per hour habang kumikilos pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour.
1: May isa pang tropical cyclone outside PAR, mga katropa, at ito po'y initially pinangalan ng si Higos. Nasa umigit kumulang 2,025 kilometers silangan southeast ng Luzon.
2: Apektado rin ngayong araw ng southwest monsoon ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region na makararanas ng pag-ulan at thunderstorms na posibleng magdulot ng pagbaha at landslides.
1: Ang Batanes at Babuyan Islands makararanas po ng pag-ulan, malakas na hangin dahil kay Francisco habang kalat-kalat na pag-ulan naman ay inaasahan sa iba pang bahagi ng bansa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold, naglaan ng $1 million na pabuya ang kilalang US television host na si Savannah Guthrie. Para sa sino mga pagbibigay ng mahalagang impormasyong makatutulong sa paghanap sa niyang inang dinukot noong Pebrero. Bukod dito, nagalok din ang FBI, Federal Bureau of Investigation, na ang karagdagang $100,000 bilang pabuya para sa impormasyong maring tumulong sa paglutas sa kaso. Patuloy ang panawagan ni Savannah sa publiko na may pagtulungan sa mga otoridad, lalo na sa mga maring may nalalaman tungkol po sa pagkawala ng kanyang 84 anyos na ina.
3: Showbiz News!
4: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing nilinaw ng negosyante at TV personality na si Sam Bersosa na walang namumuong romantic relationship sa pagitan niya ng aktres na sina Kailin at Alcantara at Faith Da Silva. Ayon kay Sam, magkaibigan lamang sila ni Kailin at nagkikita lamang sa ilang event, kaya aniya ay hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang samahan. Humingi rin siya ng paumanihin sa aktres dahil sa mga larawan at usaping kumalat online na naging sanhi ng iba't ibang spekulasyon. Sa ngayon, iginiit ni Sam na kung sakaling magkakaroon siya ng bagong karelasyon, hindi niya ito itatago at malalaman din umano ito ng publiko sa tamang panahon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin ang Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Pagkat maagang natapos po ang kampanya ni Alex Ayala sa singles ng Bad Homburg Open, nakatuon naman ngayon ang kanyang pansin sa Women's Doubles kung saan makasama niya ang tennis legend na si Venus Williams. Ayon kay Ayala, malaking karangalan at espesyal na pagkakataon ng makalaban ang isa sa mga pinakamatagumpay na atleta sa kasaysayan po ng tennis, kaya't determinado siya ibigay ang kanyang pinakamahusay na laro. Bago ito, yumuko si Ayala sa first round ng singles laban kay world number 26 Elise Mertens ng Belgium para po sa straight set.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clair Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins. Isulad na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhin.
4: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Hey! Oh!

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa ka si mana nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace sa una.

0: kape nga herbal, ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Ako gisulayan ang Sampton Blast Coffee Mix. Lipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Sampton Blast Coffee Mix.
1: Sampton Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sampton Blast Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Miss na kita. Uy, babe, kisig.
1: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
0: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maayong adlaw ang mga katropa. Welcome na usab ni atong programa The Secret of Health. Kamusta ang tanan? Kamusta mo din ha mga katropa? Welcome ania na sa inyong health consultant si CJ Nedruda. No, sa gyapon inyo magkauban alang gayud sa usa ka tumong og tuyo, no? Sa pagkatud kanyo og impormasyon, alang gayud sa pagkahimsog og pagkapiskay sa atoang lawas, sila bina kung ikaw adunay balatian. Nining ato programa sa gyapon atong ginahatagan og pagtagad sa unsa nga ato kining matuldukan, pinaagi sa herbal og natural mga katropa. Kamusta po? Kamusta si nanay, si tatay? Si Lolo at si Lola, I hope and I pray nga dinala kamo karon sa kahimsog, kapiskay sa panglawas. No, samtang nagapaminaw nining atong programa mga katropa, bagong adlaw, bagong oportunidad nga nihika nato, hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. Paminawi ang programa The Secret of Health. Tungod kay atong hatagan og pagtagad, kining mga simple, no, mga pamaagi mga katropa nga pwede gayud nimong himuon dinha gayud sa imuhang panimalay. Live kita karon mga katropa dinhi sa gyapon sa atong number 1 radio station, XFM Broadcasting Network mga katropa, hilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum, and happy listening mga Tagumenyos. Kamusta mo dinha? No, nakakaon na ba ang tanan? Nagsulong ta sa atong panahon, no? May na lang kay medyo dili kayo hagtik kayong init, no? Kay dinira bastago, hagtik kayong init buntag paingon sa hapon. O nya pagtaknas kay gabi hon, usahay wa panabot og gabi tuan na nibundak ng ulan, no? But by the way, I hope nga din sa gihapon luyunin atong panahon ana ka mo karon sa kapiskay sa panglawas. Ay kalimot ha pag-inom sa inyong mga tubig. Tungod kay mo ni atong hinagiban ining atong panahon nga perting inita, kulang gani mog tubig, di ba kay? Unya taud-taud pagpatong mga alauna alas dos, hinahinay na nag ngano mandok nga mabalhin man ang pinitik sa akong kasing-kasing dinis akong ulo. Tuwa na naginahinay nagpitik basig senyales na nakulang na og tubig, ha. Ay kalimot mga katropa, hilabi na sa ato ang mga amigo din ha nga din tawo na narbaho. No, nga exposed sa sobra kainit, no, mga construction na workers, mga farmers, no, unsa pa ba nga mga trabaho nga din exposed sa init, ay magkalimot ha pag inom tawon sa inyong tubig mga katropa. Happy listening sa mga taga Mankilam, no, mga taga Bisayan, no, o gahilabi na mismo sentro Stago mga katropa, o gadiha mismo no tapad sa ato ang clinic mga katropa. Sa public market area, happy listening po. Welcome sa atong programa The Secret of Health. Live usab kita karon, madungog mga katropa sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati, and 104.7 XFM Jensan, 101.7 XFM Bukidnon, and 91.3 XFM San Francisco. Kamusta kamong tanan mga katropa? No, speaking of San Francisco, dagantag mga listeners din ha, especially to Nanay Luz Biminda. Kamusta diha nanay? Sige ni contact si nanay sa tuwa, sige update, no? Sa iyaha gayong kahimtang. Although dugay na siya nag-undergo medication sa tuwa mga katropa. No, pila nakakabulan ni nanay, sige mag-adto gihapon sa tuwang clinic. Tungod kay lagi, no, gusto gid niya mahimong partner sa ihang panglawas ang Yes to Health Clinic ang mga katropa. No, kauban usab si Nanay Josefina, tibok pamilya, mayong adlaw, og welcome, happy listening mga katropa din na gayon, no, sa mga taga San Frans and Agusan, no, mga katropa. Karon na raba tong adlaw, no, gilubong ang usa ka iladong player, no, si Rene. O, taga Agusan na Talakugon mga katropa. And sa mga taga Davao Oriental, no, happy listening usab mga katropa. Mga taga Jensan, kamusta mo din ha? No, hinaot, naka hinay-hinay o recover na ang matong mga katropa din ha, no, mga kababayan nga diin bisan tuod sa mga panghitabo. No, I hope mga katropa ha nga din naka-recover, hinay-hinay na ta. Tungod kay ilagi, maumanggid niya mga panghitabo. Di man ito na mapugngan. Atoa na lang ani pag uswag, no, sa unahan mga katropa, and then by God's grace and help hatagan tagkusog nga din paspas makarecover mga katropa, no. And welcome usab sa ato ang mga listeners sa mga taga Bukidnon, noog dinhi gayod sa tibuok Davao region na mga katropa. Balin na sa bako ninyo han ini atong bagong edisyon sa programa pinaagi kit sa pagpadala sa mga mensahe. No, mga text na messages sa dinhi gayod sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. And you are welcome to send your messages. Ato ang basahon unya mga katropa. Human gayud sa ato ang pagahimuon nga health information unya, no? Ay mo gawa tungod kay manindot usab ang ato ang health information unya mga katropa. No, aduna ni dakong connection sa mga panghitabo sa palibot labi na katong bago pinakabago nga trahedya panghitabo nga diin grabe maka panglimbaut sa balahibo mga katropa. Adunay dakong connection ang atong pagahimuon nga health information unya. No, aron to diyan na matabangan ang matagusay labi na sa mga ginikanan. Labi na nagsugod palag doon na kinaiya inyuhang mga anak din ha. Ay tawon ato nang hatagan o pagtagan ha. Kaya aduna gid na idakong koneksyon mga katropa, musugot mong sa dili, mutuo mo sa dili mga katropa. No, kung unsay kinaiya sa ato mga anak karon, aduna gid na idakong kinaiya sa ilahang nutrisyon kada adlaw. Muna ato ang usa sa ato ang pagatunan unya mga katropa sa ato ang health information. Ay mo gawa no? Dinigid sa ato ang programa The Secret of Health. Aron tungod ang tanan, mahatagan kayo og kaalam hay tungod ni ining sitwasyon no? Sa ato agayong isip nga ginikanan ng mga katropa. Oras na to, Stibug Pilipinas. Alas 12:52 na mga katropa. Og sa gihapon kining orasa. Og ang atong programa The Secret of Health hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Og atua gayong mga produkto nga mas gipakusog, mas gipaepektibo, hilabi na Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, Xanthan Vitamin C and Premium D3. Kinagay na atong ultimate trayon. Padayon ang paghatod kaninyo kaayuhan ng mga katropa. Bisag pa mang aduna mo yung mga gipang-inom din ha ng mga maintenance, so wala na ito gina-discourage. No, nga undangin ninyo na. Gani, ato ang gina-advise o ba ni pag-inom sa ato ang mga food supplement. No, para mas mahimong nindot o epektibo ang iyo gayong gipang-inom din ha ng mga maintenance mga katropa. Mauna ha, inanakanindot kay kinimagong Western Medicine and natural medicine kinahanglan mag-uban gani mag-uban juni sila no partner kini sila mga katropa and kinahanglan masabtan lamang kini sa usa ka tawo aduna jay kaayuhan nga mga madawat mga katropa. Hilabi na ato ang mga food supplement no nanguna karon kini gayong ato ang Xanthan Plus Gold Herbal Capsule sa una pa ni since 2011 Xanthan Plus pa lang kini mga katropa, daghan na ang natabangan ato ang mas gipakusog, mas gipaepektibo na himo na karong Xanthan Plus Gold Herbal Capsule. Mao nang mas nidaghan gayon no ang nakauyon, mas daghan ang natabangan. Abusa kung ikaw wa pa nakasuway, ayo paglangan. Suwayin na ang atua gayong Xanthan Plus Gold Herbal Capsule. Para mas epektibo, aduna kitay alkaline na vitamin C, ang Xanthan na vitamin C. Mutabang para gayod magamit ang full potential nga anaa gayod sa atuang Xanthan Plus Gold Herbal Capsule. Aduna ni mapipila ka mga lugar karon nga di nagsugod no or adunay panghitabo gani sa balita ganina nationwide na dungog nato adunay particular nga lugar. Noon, adunay panghitabo nining gitawag na to swine fever. Noon, adin kinahanglan always ready and strong and firm gayud ang ato ang immune system mga katropa. Wa man ta nasayod basig mingon ta alag yo man ta dito maabot sto ah. Pero wa ta nasayod no tungod kay nagtanaw ra beta sa panahon gani gahapon no pag uli na ko gikan sa Davao. Dinis tagom kusog mga hangin no. Lain ang dagan sa hangin ba kay kusog pero di man unta kayo kaulanon pero ang hangin kusog man unya medyo bugnaw. So kung ikaw naagayod sa gitawag na tog dili himsog ang imuhang lawas mo na makaingon ta. maabot ang panahon nga din na magsugod na ang gitawag na tog viral problems, and if your immune system is not yet ready, mo nang ikaw jud maigo jud ka mga katropa. Problema kung ikaw adunay pamilya, naigo ka sa gitawag na tog any viral problem, imo pong dalhon sa imong panimalay, di maguban na mo sa imong pamilya. Mao nang tawon paning kamuti, ang pingi, himuing ligon ang imong lawas, pag-inom og Santon vitamin C, ha. Dako kay nagtabang mga katropa para gayud mahimong ligon ang atoang immune system. Dungagan pa jud og premium D3, no, nga di na sagana kini sa virgin coconut oil, no, medyo ma-chain triglycerides, and of course, no, kini nga mismo nga vitamin D3 mga katropa. Dako kay nagtabang para gayon sa atoang mga immune cells, no, mahimong alerto, aktibo to fight virus and bacteria. Mao na kung aduna man lay budget, no, dakong epektibo og dakong ikatabang kinigayong atoang ultimate trio mga katropa. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar, and available o sa bismo sa Yes to Health Clinic. And of course, no, sa mga hilig muinom og kape, hindi mawala ato mga lamian og healthy nga kape. Ganina aduna tay client from Talaingod, no, si nanay na nataon sa 78 years old, no, kuya si nanay apelyido Debel. First time nako naka-encounter ganina og apelyido Debel. No, bisaya lang pagka ano, pagka spelling Debel. Kuyon nahimot buta sa iyahang apelyido ba, no, tungod ginagi da inana, no, pero kabaliktaran man kaayo sa panagway og sa kinaiya ni nanay, kaperting buutan naman ni nanay, no, grabe makapahiyom, no, and then amazed buta tungod kay 78 years old, pero grabe nagbiyahe pa siya mga katropa, siya lang isa gikan sa Talaingod. O, gani Sir Arnel, no, naminaw ni Sir Arnel karon na ang ato ang SM karon din, he. O, tungod kay si nanay, gikan sa Talaingod, ni bisita sa ato ang Yes to Health Clinic tungod kay usa ka avid listener ni Sir Arnel sa iyahang programang Bullseye. No, gani gusto po ito makighimamat kay Sir Arnel, kay iyahagi daw ning idolo, no? Dagan ginig nag-idolo kay Sir Arnel, kaya hindi basta-basta po na. O gani, Sir Arnel, noon niya, makikistorya ko kanimo tungod kaya doon na request si nanay kung gagather pa daw mo o donation, no? Para gayod sa gitawag na to galinog. So murag wala na siguro kay itong Sunday man, no? Nang hatag naman sila Sir Arnel. Nang adto naman sila ang tibok team sa XFM o Jensan. So basig gula na po siguro sila nagagather, no. So ato ara tong i-update si nanay mga katropa, ha. But anyway, padayon ta sa ato nga programa mga katropa. Oras nato alas 12:58 na. Og kung ikaw adunay problema sa mata, ayog ka problema, ha, tungod kay aduna kita ya Vision X Plus, na ang produkto gayod sa Yestro Hot Incorporated nga din gituyo sa paghimo alang gayod sa mga adunay problema sa mata. Og bisan pa man way problema sa mata, dako kay ikatabang tungod kay kini mo tabang para maproteksyonan ng imuhang mata mga katropa. Na tungod kay kini ato ang pagkaon, di man ginaigo sa sustansya alang gayod nga maproteksyonan og mahimong himsog ang kalihukan sa atong mata, amo nang gikinahanglan aduna gitay gitawag na to ga food supplement to have a healthy vision ng mga katropa. Lisod na po good ning muagad rata ni ining mga produkto karon nga pangpatulo ra sa mata. Kasultihan ta mo mga katropa any eye drops, although some of this is effective if you have a pterygium, kung doon na kay mga pterygium din, ha. No, kung bago pala nagsugod ang katarata, makatabang, no? Inanay, kining gitawag nato nga pterygium and katarata. Pero kusultian ta mo, usa sa pinakadakong epektibo alang gayod sa mata, kinigayong gitawag nato nga Vision X Plus. O, dili man gud ni ang ato ang Vision X Plus, dili man ni pampatulo sa mata, kundi ato jud ning imnon. No, mudiretso gini dito sa agianan sa tung dugo. Kunya, dalhon din sa atong dugo, paingon sa ato ang mata para gayon mahatagan o pagtagad kung unsa may problema mga katropa. No, kung unsa man kuy problema sa gawas sa ato ang lawas, especially sa ato ang mata, nga din usa sa pinaka-importante sa atong lawas mga katropa. No, kinahanglan atong isipon, nagsugod ang problema diha ginasulod. bago ta manambal sa gawas, kinala na ato sa tambalan sulod, no? Mo nang ato ang Vision X Plus, dili kini usa ka eye drops, kundi usa kini ka food supplement, alang gayud mismo sa ato ang mata, which is most powerful, nga diin mutabang gayud, no? Sa ato ang most effective, alang gayud sa ato ang mga problema sa mata, mga katropa, no? Ilabi nag-ubanan na to, og Sator Plus Gold, I'm pretty sure by God's grace and help, dako kayo nag-ikatabang mga katropa, ha? Available ang ato ang Vision X Plus, soft gel sa mata, gabutika nga dola sa inyuhang lugar. Kung dili man available, panigurado, atuin na lang, no? Ang Yes to Health Clinic, tungod kay available gayod ang ato ang mga produkto, gikan sa Santon Plus Gold, paingon sa atong mga kape o turbo, no? Amela Supplement for Men, and syempre ato ang Vision X Plus, available ka na mismo sa ato ang Yes to Health Clinic. O ang pagkanindot, tungod kay affordable price. Maka-avail kini ato ang mga katropa nga igo ra ang budget. Ilabi na kung ikaw usa ka senior citizen, hala ato yung Yes to Health Clinic, no, para maka-avail sa ato aga yung mga big discount ang mga katropa. Oras alauna na, balik kita human guide sa mga pipila ka mga pahinumdom. No, maminaw sa kita o testimonya gikan guide sa atong master control si Sir Gab. No, ang macho guapitos din sa XFM Tagum. Ato sa paminawan, no, ang usa ka manindot nga testimonya humanya na ato ta sa ato ang health information. Ay magawa tungod kay balik kita human sa mga pipila ka mga pahinumdom.
1: May adlaw like kita karon mga katropa kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, sir?
2: Talonad inyo.
1: Mhm. Bago ka ni ato dinhi, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
2: Ada ka? Ang number one yung itong ngupo na ko sa akong kwandre, ilok.
1: Ilok?
2: Mm-hmm. O na ko kayo, ana na ako. Nga. Yung problema na ko kay...
1: Nervous
2: po? Yung trangkasoon na ko. Nga human. Nervous, grabe yun.
1: Galipong-lipong po ka ito, sir.
2: Galipong-lipong po.
1: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kamusta imong paminaw?
2: Tinyo, okay na yun kayo. Naayaw ninyo ko.
1: Ah, imong bukol, nawala na?
2: Oh, wala na, wala na yun. Dari, wala na.
1: Pila ka adlaw?
2: Mga 5 days pa lang, gigan ko pag-inom. Mm-hmm. Nakita yun ako, 4 days o 5 days, kita yun ako ng nihiyos na gitya.
1: Oh, nihiyos?
2: Oh, kita yun ako ng nagi-review yun.
1: Wow. Unya, human sa 15 ka adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
2: Pag-abot, wapay mga wapay kinsik adlaw, wala na. Wala, hiyos na dyan kayo.
1: Ah, so nawala na yun?
2: Anto pag-abot 15 days, wala na yun.
1: Wala, good. Okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
2: Wala na.
1: Wala po, lipong-lipong.
2: Wala.
1: Wow. Unsay maingon nimo, sir, sa Yes to Health o gilagi na sa mga nagapaminaw ka nun?
2: Oo. Wala lang. Nagbiruan niyo. Pasalamat sa Ginoo nga.
1: Amen.
2: Kuha lang tagkuha mo niya. Kay Dr. Pod. Kay mga dok, salamat po kayo.
1: Ayan.
2: Naulit na ayaw dyan ko.
1: Ayan.
2: Nakuha-kuhan. Sakit.
1: So, dagan salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
2: Katalunan, pikin niyo.
1: Davao
2: City, oh.
1: Tagan salamat and dalay ko lang.
2: Salamat.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3-4 cups a day. Ang tonsan, itukar na ang akong asin. Og gasukasukan ako. Og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon, tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita mga katropa ni atong programa The Secret of Health. Oras na do ala una singko na. Aga kining oras sa hatod kaninyo sa Yes to Health Wellness Center, ang klinika dinhi gayud sa Tibuok Davao Region. Aduna kitay 3 branches. Nga din maghatod kaninyo og libreng serbisyo, hilabi na ang libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy, libreng nutritional therapy, juicing therapy, and health counseling mga katropa. Pwede nyo nang ma-avail ha. Kung kamo gayud mobisita sa Yes to Health Clinic dinhi gayud sa Davao Region. Aduna kitay branches sa Davao, sa Tagum o sa Mati mga katropa. Pwede usab kamo mo contact sa ato ang text line number 0909-1762844. Gani ang ato ang schedule karon for check-up and consultation. Ana kita dinhi gayud sa Tagum mga katropa. Matag Merkulens, Huwebes, Bernes o adlaw nga Domingo. Abrido kita alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. Nata din hinahimutang sa M Central Building. No, tapad ta sa Mr. DIY palingki mga katropa, narata sa Ganti Road, Magugpo West. No, rana na sa palingki mga katropa, dako kay ng Mr. DIY din ha. No, sa mismong building ng M Central. Tapad yan na Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum. Muna ang ato ang clinic address ha. You are welcome. Hilabi na kung doon ramo din sa ato ang clinic para gayod magdungantang matuldukan ang inyong hagayong problema sa panglawas. Available usab mismo din sa ato ang Yes to Health Clinic branch. If you have maintenance ng inyong ipanginom din ha. No, tungod kay sa ato ang Yes to Health Clinic, doon usab kita yung mga medisina alang gayod kaninyo mga katropa, especially kung aduna mo yung gipanginom din nga mga maintenance, okay? Ato ta sa ato ang pagtuon ng mga katropa. No, dini gayod sa ato ang programa The Secret of Health. Ang ato agayong pag-aisgutan karon, naingon na nato ni ganina, adunay dakong connection na mahitungod gayod sa panghitabo karon mga katropa. Tungod kay grabe gahapon, no, nagsudong tas balita mga katropa. Dili ito gahapon kanos ato nahitabo basta ni niining si Manahuna lamang dito gayud sa Tacloban nga panghitabo mga katropa. No, grabe imuha bitong sudungon. No, dili ka makatuoba nga kayang himuon kadtong nga krimen sa minor de edad nga mga katropa. Nagtanaw kas mga naong bata, bastilan ka bata pa tao noy. Ara-ara atong isa gyud kay perting apay lawas imuha nga perting ano ha makaing kag perting pisuta mato ni bataan pero ano nga makahimo man sa inatong mga katropa no. Aduna bay dako connection no ang nutrition, aduna bay dako connection ang mga pagkaon nga din ilang ginakaon sa matagadlaw. Aduna bay dako connection kung unsay makita nila sa social media sa dayang panahon nga ilang gamiton ang ilang mga gadgets. So usa ka na sa atong hatagan o pagtagad karon mga katropa, and it is a wake up a call alang gayud sa ato ang mga ginikanan din ha. No, alang usab kini sa ato ang mga ginikanan din ha. Adin adunay mga anak labi nag nagsugod pa lang, no, ang inyong mga anak nga nagpagawas na sila ang mga kinaiya. Base peday nga ato ka na mapugngan ha. Og hilabi na sa mga ginikanan din ha nga din ang ilang mga anak karon na apagid sa bata pa kayo nga pangidaron. Eh di mas taas pa ang chance nga ato mahatagan o pagtagad og mamatuto nato, magiyahan nato ang ato ang mga anak mga katropa ha. Especially sa ilaha gayong panglawas, sa ilaha gayong gitawag nato og pagkabalanse. No, sa kalihukan ato nang isa-isahon karon mga katropa diha sa iyang utok og kinatibuk ang lawas. No, tungod kay ato pagtuon karon nakatumong kini sa gitawag datog how food habits and lifestyles shape a child's brain and the behavior. Kung atong binisiyaon sa unsa nga kining pagkaon o kining habits, no, mga nasanayan himuon, no, og mga estilos kinabuhi makapurma sa utok, no, og sa kinaiya sa atong mga kabataan. Okay, kung atong tunan kining siyensya mga katropa, aduna gid siya dakong connection, no. So sa unsa nga kini makaapekto dinha gayud sa utok og sa kinaiya sa atong mga kabataan, no. Ang bata, no, sumala sa pagtuon, is not only growing in height and weight. Dili lang nato kinahanglan na bantayan nga ang bata magtubo sa gitason, kimbugaton, no, adunay ginikanan, hala ka cute, hala ka tambok sa akong anak, no, himsog kaayo. No, kailagyan makita nato in a physical, makita sa ato ang mata nga himsog kayo bata, tambok kaayo. Di man nato makita kung sa ginasulod, ilabi na unsay panghunahuna as bata na. Pero ang pagtuon mga katropa, nagpahinumdom ka nato nga ang bata di ay kinahanglan dili lamang kini magtubo sa iyang gitason o gimbugaton, kun dili kinahanglan po di ay kini magtubo diha mismo sa iyang pangutok, no, diha sa iyang nervous system, emotional control, thinking ability, no, ang abilidad sa iyang pangisip mga katropa, social skills, and the most important nining gitawag na to character or kinaiya. O sama rin na sa mga building, no, mga struktura mga katropa nga diin kini gihimo gipatukod sa mga nagkanaiya nga materyales. Matag adlaw ang mga kabataan karon kini usab gipatu gitukod or gihimo gimugna kung unsa gayod ang ilahang nadawat kada adlaw. Sa unsang klase nga pagkaon ang ilang ginakaon, sa unsang pagtulog nga ilahang nadawat staknas kagabihon, og sa unsa usab nga mga aktibidad ang ilahang ginabuhat kada adlaw, og kung unsa usab ang environment nga ilaha gayong gipuy-an kanang tanan, magadepende kung unsa gayod klaseng bata ang mudako gayod mga katropa. Adunay powerful question and the thought to every parents nga dinaminaw karon mga katropa. Usa kini ka pagtuon sa atong usa ka eksperto nga din iyang gitun-an pag-ayo o gifokusan maayo kining gitawag natog child development. Ano na siya dako pangutana alang ka nato isip ng mga ginikanan. What are we feeding our children? Not only their stomach, but also their growing brain. But a sad reality, sultian to mo, kung atong binisayaon ha, para mas masabtan, kung unsa daw ang imong gipakaon na dinha sa imuhang mga anak, dili lamang para sa ilahang tiyan, kundili para po di ay sa paglambo sa ilahang pangutok. O kadalasan makasusubo tungod kay muisip ta og pag-atiman, no, kita nga maginikanan, it is our obligation. Mamagid na mga katropa nga pakanon, no, atong buhion ang atuang mga anak, lesud pod mag anak-anak kadi nagwa maday kay kabuhi, no. Labi na sa mga adunay mga balita pod ron nga human taon gipagawas ang bata to ah. No, gibilin ra asa gi bilin, no, taon mga katropa, but ang pagkatinood kita maginikanan, syempre obligasyon nato nga atong buhion ang anak ug usa sa pinaka obligasyon ang pagpakaon, no? Pero adunay pangutana usa sa eksperto nato mga katropa. Ato bang gipakaon ang atong mga anak alang lamang sa ilahang mga tiyan? Or basig nalimtan nato kini pud ay kinahanglan alang gayud sa paglambo sa ilahang pangutok. Sa unsang paagi, no? Tungod kay adunay pagtaon mga pagtuon mga katropa, kinahanglan dai kita nga mga ginikanan masabtan nato nga ang pagpakaon sa atong mga anak dili lamang mabusog sila, no? Dili sila magutman, kundi kinahanglan pud di ay atong masuportahan nga diin mahimong maglambo ang ilahang pangutok, ang ilahang emosyon, og hilabi na ang ilaha gayong mga kinaiya. Sa unsang paagidok nga maglambo na ilahang kinaiya pinaagis pagpakaon nila? Naabaday dakong koneksyon, no? Maingon na bang ubandayon? Mauna jud ng bata adok. Mauna jud ng bata, bugoy kinang bata na, oy ambot na unsa na. No, ang ginikanan lagi nila dili man bugoy, no, buutan man ngano na unsa kahanang bata. Mauna ra baday ng mga rason mga katropa, no? Pero sultian ta mo ha. Aduna ginay dakong koneksyon. What are we feeding our children? It is not only for their stomach, but also para gayod sa ikalambo sa ilahang pangutok mga katropa. Balik na punta sa gitawag na to, gitawag na building, no? Kung unsa ang atong pakaunon sa ato agayong mga anak mga katropa, always remember, kinahanglan kini makasuporta sa paglambo sa ilahang pangutok, emosyon o character, gikan sa mga pagkaon ngayon lang gipangkaon, pagtulog ngayon lang makuha, og sa mga nasanayan nilang himuon, no, mga katropa, og ang environment nga ilahagay yung gipuy-an kining tanan, no, kini makatabang nga makabuo kung unsa gayud sila nga klase nga tao sa malabot gayud nga adlaw. Sama sa usa ka building kini gimugna, no, sa usa ka ligon usab nga mga materyales. In the same way, ang tao usab mga katropa, especially a child, dili kini mahimong ligon nga tao puhon. Og founded the person and a strong person puhon mga katropa sa dihang bata pa ni, wa pa ni mo gitrain pag-ayo nga mahimo siyang tarong nga tao pag-abot sa umalabot nga panahon na mga katropa. To have a good and the founded the person, kinahanglan kini og good nutrition, healthy habits, love, guidance, and discipline. Sama sa usa ka building, gani dinis tagom, nagsudong ko, no? Pila ka lindog ang aming labay. No? Pero magtanaw ko, magsudong ko din na, sige man yung agi-agi din na sa ato ang tulay, no? Dinis tagom. Takabiyahe na itong daba, bisag dili daba, basta naara ko'y adtoon, paingon dito sa ubos. Dinhi yung ganahan mo agis tulay, tungod kay lamipods paminaw, no? Makasudong ka, nakastaas nga bahin ba, no? Masudong nimo ang tibok tagom. Masudong nimo ang tulay mga katropa, pila na tawon ka linog ang ming labay pero ang tulay murag wa man naunsa. No, tungod kay lagi ligon ang mga materyales nga gipanggamit. Sama usab sa lawas sa usa ka tawo, kung gusto ta nga din mahimong ligon usab ang lawas sa usa ka tawo, dili lamang ang gitawag nato ga physical, apil ang emotional. Ilabi na ang kalihukan sa pangutok mga katropa. Kinahanglan po di ay adunay good nutrition, healthy habits, love, guidance, and discipline mga katropa. O kini nga kalihukan kinahanglan masabtan sa atong mga ginikanan. No, timani adunay nindot kayo. I want to share it with you mga katropa, nindot kayo kining statement or a quote, no, from a health practitioner. Doon na siya giingon, no, ilabi na sa mga ginikanan. Remember, you are not just raising a man or woman. You are building an empire. Oh, grabe, no? Pagka kwatong sabton, maayo ang statement to hope kayo kiniisip ng mga ginikanan. No? Sa mga ginikanan din ha, hibalui o hinumdumi ninyo, dili di ay kamo nagpadako lang og usag katawo, usag ka lalaki man or usag man ka babae, kundi kamo di ay nagpadako og usag ka empire. Unsa man ang empire, no? Murag... dili basta-basta, dili lang usa ka grupo, no, dili lamang usang ka dawag na to ga syudad, kundi empire. Grabe kini, naglangkob kini, daghan kayo nga tao. Buot pasabot ni ini mga katropa, no, ang imong gipadako karon nga bata, maabot ang panahon kini mahimong usa ka amahan or mahimong usa ka inahan, mahimong usa ka tao sa katilingban nga din kini ba magdala og positibo or basig magdala kini og negatibo din sa katilingban. Og adunay dako kayo nga impact, no, sa mga panghitabo karon sa ato ang kapanahonan. Mao nang usa sa reminder sa ato ang health experts. Remember parents, you are not just raising a man or woman, you are building an empire. Og usa kini ka dako nga gimbuhaton sa ato ang mga ginikanan, ha? So adto ta sa dako kay nga pagtuon sa ato ang health information. The brain needs the right building material. Sama usa ka building para mahimong ligon ang pundasyon, nanginahanglan og mga ligon nga mga materyales. Ang atong utok usab mga katropa, nanginahanglan usab kini og igo og tama usab nga mga materyales nga kinahanglan mao atong himuon. Ang utok usa kini ka organ sa atong lawas, sama na lamas kasing-kasing sa atay, sa kidney, no, mga muscles. Ngadiin, nanginahanglan usab og igo nga nutrisyon to function it properly. No, sama na lamang sa protina, sa healthy fats, vitamins, minerals, og tubig. Kining tanan, gikinahanglan sa ato ang brain to function it properly. But poor nutrition, ang kakulangon ni ini nga mga sustansya mga katropa, makaapekto sa kung unsa maglihok ang ato ang utok. Unsa day epekto, Dok? Ato na ta sa realidad mga katropa. Unsay epekto kung kulang na lang pirmi og sustansya ang imong ginapakaon ganha sa imuhang anak. Hilabi na kung pirmi na lang mga sugary drinks, Aduna pa joy candy padila mo hilak imong anak hala tunuli day candy. O anak pagpalit do sindahan unsay gusto nimo. Palit po dayong anak og candy, junk foods unsay gusto mga simasimaon. No, padi magmaoy halanak sige adto tag Jollibee adto tag McDo no palit dag mga any fast foods, highly processed foods kining tanan mga katropa maka-contribute. Number one, unstable energy. No, mo spike ang ilahang energy. Ah, tingala ka, hype kayo imong bata, pero pila ka oras, luya na pud kayo, magilak-hilak na, magmaoy na. And that is because mag-spike ang ilahang sugar level and the result, kining gitawag na tog fatigue. No? A child may experience the difficulty focusing, irritability, and the tiredness. Mauna nang giingon ako mga katropa. Ah, sa puto na dayon ng anak, maoyon na dayon, mapagani ikasarang sa kagalingon, kabalo na mamaoy. Kalami na lang kus nito, no? Mauna ang nahitabo sa atong palibot, especially sa atuang mga kabataan. Pero nasabtan ba na or nahibaluan ba na sa mga ginikanan unsay usa sa pinakahinungdan? Dili laman ang pag-atiman kung dili maugayod kining gitawag nutrisyon ng mga katropa. Last, support for brain development. Bisan pa man ang paglambos pangutok maapektuhan. Pumpirmi na lang inana ang diet sa imuhang mga anak mga katropa. Pirmi na lang refined sugar, no? Mga processed foods, mga candy, mga prito. Pirmi na lang inana ay nakupo ang mga katropa ha. Og usa sa pinaka-importante, pwede gayod makabsan og pinaka-importante nga nutrisyon nga din gikinhanglan sa kabataan karon para gayod sa pagtuon, para sa memorya, og para gayod sa gitawag na to concentration. Mauna kung imong pa-eskwilahon, di kayo makafocus ang bata kay pirmi gusto og dula. No, pirmi gusto og mga aktibidad nga makapahype no sa ilahang brain. And that is the result of refined the sugar mga katropa. Unsa maday dapat dok nga mga sustansya ang kinahanglan manaapirmi sa ato ang mga anak. Tudloan tamog mga simple ha, nga mga sustansya nga kinahanglan. Isipa pirmi kung kini ba nga sustansya naas pagkaon nga imong ipakaon sa imong anak ha. Number one, iron. Ang iron gikinahanglan kini to deliver oxygen no sa ato agay kinatibukan lawas. And ang kakulangan na nining gitawag na tog iron, aduna pug kini dakong connection or apekto mahitungod gayod sa attention, energy and learning sa atua gayong mga kabataan. Ikaduha, omega 3 fatty acids kini makatabang para masuportahan ang brain cell communication. The signaling of our cells. Kauban usab din ha ato ang mga hormones. So, mamani ang mga messaging molecules sa ato agayong brain area. Og nanginahanglan kini og omega 3 fatty acids. No, healthy brain development and ikatulo zinc. No, kini mutabang for growth, immune health and the brain function. And of course, B vitamins, particularly vitamin B1 or thiamine, one of the best vitamins to have a healthy brain function. Hilabi na sa ato ang mga kabataan. But sadly, sultian tamo mga katropa, ha? Ang vitamin B1, kining thiamine mga katropa, kung ato ning tunan sa ilalom, ang pinaka-function ni mga katropa, to have a good mood. Para nindot ang imuhang paminaw. No, usa sa vitamins, kining vitamin B1, may nagatabang sa atong lawas to produce more serotonin level. Ang sabading serotonin, gitawag na siya hormone, a happy hormone. No? Compare mi igo ang hormone sa atong lawas, especially this serotonin, mao nang malipayo ng usa ka tao. Ug usa sa nagatabang para gayon makaproduce og more serotonin ng atong lawas, kinigayong gitawag na tog vitamin B1 or thiamine. Apan ang problema, kung ang bata gani or bisan ang mga adult no kung sigig ka og mga refined sugar unsa man ni refined sugar mga dili natural nga asukal magresulta day kini og pagkakunhod or pagkaubos sa level of vitamin B1 sa atoang lawas. Kaya nga naman ang sugar manggod, ha, para mas masabtan sa ato ang mga katropa din na ang hilig mo pakaon og tamis sila ang mga anak. Ang sugar manggod mga katropa nga rin dili natural gikan sa mga ilimnon, mga pagkaon, basta nga dili natural nga asukal. No, ang sugar man good naturally nga din na kana isulod nato sa ato ang lawas, it requires B vitamins to assimilate in our body. Para matuhop, masuhop kana nga gitawag natog sugar sa ato ang lawas. Ang lawas nato nanginhanglan og enough B vitamins para ma-digest, ma-absorb kato nga sugar, especially to assimilate, no, matuhop, masuhop kato mga katropa. Ug magamit sa ato ang lawas in the long run if we need enough energy mga katropa, ilabi na maabot na tas pangidaron. Ang problema, kung ang sugar nga din imong gisulod sa imuhang lawas, wala siya B vitamins, mo nang himuon sa imuhang lawas mga katropa, naturally we have stored the B vitamins in our body. Ang problema, tungod kay katong asukal, wala siya B vitamins, ang lawas nimo mangawat na lang na siya og B vitamins sa imuhang lower part of your body, your muscles, no, your liver, your kidneys, your heart. So leaving those organs, kulang na og B vitamins. Sa dali nga pagkasulti, ang B vitamins unta nga din naara pirmi sa imuhang lawas, naka-stored na tungod kay magamit nimo na sumalabot nga adlaw, nakulangan noon tungod kay nangawat ang imuhang lawas para lamang gamiton dito sa asukal nga walay B vitamins nga dili natural nga imong gisulod sa imuhang lawas. Maabot ang panahon, tingala na lang kakulang na ka og B vitamins, usa sa resulta is irritability. Inito ng ulo. Mabitaw na, iguna po nato na yung mga kababaihan nato be. Iguna po nato, sila magiging dipirmi maigo mga katropa. Kay halos mangod mga babae, hilig og tamis. Tanawagan ni mga babae, di ba, kay pa lahi-lahi ang ilahang mood, no? May tag lahi-lahi, ang pirmi ana, pirmi buutan, no? Pirmi mapahiyon, pero dili man, pirmi man noon initon sa puton tungod kay that is the imbalance caused by refined sugar. Kung effective gani na sa mga adult nato nga mga kababayan, how much more sa atong mga kabataan? Di ba? Isipan nimo pag-ayo, kung maapektuhan man gani, aduna man gani dili pagkabalanse sa atong mga kababayan nga dagko na unsao na lang sa atong mga kabataan nga mga gagmay pa. No nga dili pa kayo founded and firm ang ilahang brain. Unya imuha na pakaunon din ha og tamis, aw hala. No, kamuray pagsabot sa imong anak mo na musugot kag dili mo adto magpalingki, mo adto mugmol. Ligid-ligiran ka sa imong anak. Unsa po himuon? Palitag tapis. Edi nilipay ang anak, no? Pero pila ka oras tuan na pud balik na pud sa maoy, no? Balik na sa ato pagtuon mga katropa. B vitamins is one of the most important vitamins to have a healthy brain function ng mga katropa, especially to our nerves also, no? Adto ta sa pinaka the best. Kining gitawag natog the second food of the brain. Atong naisgutan, kining gitawag natog mga pagkaon, particularly nga din gikinahanglan sa atong brain, no, para mahimong nindot ang paglihok sa atong pangutok, especially sa atong mga kabataan. Ug ato sa bituna ng mga pagkaon nga din grabe makadaot sa kalihukan sa ilahang pangutok. Ato po ta sa gitawag natog second the food of the brain. Doon na po dahil second food of the brain, Doc, maliban sa mga literal nga mga pagkaon nga atong ginasulod sa ato ang lawas. Yes po mga katropa, and that food, mao ka na ang pirmi ginakonsume kada adlaw sa atong mga kabataan. Dili lamang diha sa ilahang mga lamesa, kundi pati sa ilahang mga higdaanan, pati sa sala, pati sa ilahang mga eskwelahan, o maugay kining gitawag natog screen time. Unsa man ang screen time? Paggamit sa ilahang gitawag ng mga gadgets mga katropa. Musugot mo sa dili, aduna po na dako connection, mahitungod gayon sa ilahang brain development. Ugma atong ipadayon ng pagtuon.

0: Mga katropa from 421. Mayang adlaw, pirmi ko gapaminaw sa inyo ha program. Mangutana lang ko ngano sige ko ihi-ihi sa gabi. Salamat Doc, God bless sa inyo ha program. Pirmi nga pag-ihi sa gabi mga katropa. Most common symptoms na sa may mga katropa nato nga din adunay problema. Number one, sugar. Ikaduha, kidney problems. No, or liver problems. So daghang pwede nato tan-awon susihon kung unsay pinakahinungdan nga anong aduna kay pag-ihi-ihi sa gabi ha ma'am or sir. No, kini nagpadala sa iyang text wa man nagyon babae ba ni or lalaki. Kung lalaki basic aduna pug kay prostate enlargement or prostate problem, mas maayo ipa-check gyud nato na ha. Kung adunay mga symptoms gani nga pag-ihi-ihi sa gabi, ilabi na grabe kadaghan mag-ihi-ihi sa gabi unya dunay gipang-inom nga mga tambal wa man nawala, mas maayo magpa-check sa imong sugar, magpa-check sa imong kidney, magpa-check sa imong prostate kung lalaki ka no, para mahibaluan kung unsay pinakahinungdan. Kung nakita gani nga adunay problema jud, visit our Yes to Heart Clinic tungod kay aduna tay specific combination, specific program para gayod kung unsa may nakita nato nga problema o result dinha sa inyong mga ultrasound ang mga katropa ha. Welcome kamo bisitahan lamang Yes to Heart Clinic. But for the meantime, pwede kamo inom mga katropa no sa atoang texter, pangita lamang ang Santon Plus Gold sa mga butika dinha sa imong lugar. Santon Plus Gold ako kay nagtabang no, either kidney problem, diabetes man or prostate problem, Santon Plus Gold usa kini kad suplemento para gayod niya na nga kondisyon mga katropa ha. Unya ay glangan bisita ha dayon ang Yes to Heart Clinic. Dagan salamat, wa naman tay igong oras mga katropa sa atong programang The Secret of Health. Kini gyapon ang inyong health consultant si Jane Druda. Ugma maguban-uban ta sa mga gyapong oras sa mga gyapong stasyon. Oga, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako karun ay magaingon o magapahinomdom ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adlos tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: ug Santone Plus Gold ug Santone Vitamin C.
1: Santone Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Santone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako, ibaylo ang Santong Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa panganap ko since pandemic pa sa taon.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na, ug labaw nga dili na to gusto. Ang lubog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3, ang bago.
4: Di ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawan.
3: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Turbo, food supplement for men.
5: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagiap na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM.
9: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5 o alas alauna na nga pa rin po na DJ mag-una una magka alauna pa 35 sa Kabuntagoy na pero pa doon panighapon na
10: ay
9: grabe naman ang ka-brain fog ano yung kita kayo dobli-dobli ang trabaho pero anagin na kay manginabuhi raman ta but anyway so before anything else ang atong oras sa atong sa mga produkto sa Yes to Health nga na declare nagbantay ubos atong istasyon sila katropang John Ray katropang Wella
10: ay
9: video call na ko karong ikatawaan na kini sila ta kuwag ka ng guwan o i-bash o but anything nga regarding sa akong ipag-ingon ka tropa labi na sa isgutan ng produkto sa Yes to Health na adi sa ubos sa itong istasyon ang ato ang Santone Vitamin C the Alkaline Vitamin C mga ka tropa pampaligon sa immune system sa mga galuya din ha oo o sama po na kong galibog-libog na
10: ayaw
9: oo ay naman focus focus ka tropa ay kalimot ha ayaw kalimot nga kinahalan paligunin yung panglawas pinagi sa pag-inom sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, di lang makahatag og kaligon sa inyong panglawas. Of course, makapanindot po sa inyong panit. Tungod kay, ang vitamin C, gina-consider nga mas kinahanglan yun. Labi na sa mga kapansin mo, sa mga nagapagluta o nagapag-collagen ba na? Collagen o glota. Partner nila ang vitamin C katropa kay dili daw mo glow ang panit kung wala ni ini. And wanna make sure, honey, you always partner your daily routine with Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Oo, kung mangita mo na nga produkto, naara na din nga sa atong mga butika. Labi na sa atong physical store nga na, diubos ng istasyon, nagapahigayon o free consultation and general checkup every Sunday. Open na nga ito ang pharmacy diha every day except Saturday from 9 to 5 p.m. Nari ato maabi-abihon ng mga staff, si Manuela, Ma'am Lai, o si Sir John Ray o ganapod every Sunday si Doc Bernie. Right mga katropa, alauna 37 na sa kahapunoy na o gani na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nga baha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat sa dalang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Aşkı kusundun lan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pilaagi sa atong panggititan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa X-rated.

0: ikaw, Sheila, mabdus ko sa mga anak ni Don.
1: O niya, unsa man? Nakahibaw na ba si Don? Nga nagsabah ka sa inyong anak?
0: Wa pa.
1: Unsa? Nga nung wa pa man ni mo sultihi?
0: Wa pa man ako ma-confirmer sa miaging adlaw ko. Karun pa man sana ako ma-confirm nga mabdus ko.
1: Mao ba?
0: Mawaan ko magmahay nga mauni na hitabo na ako karun. Tungod kay nahibaw ka nagyudugon sa naku kamahal si Don.
1: Nasayod ka gyud ana. Aw, sa bagay. Patay ka man kayo doon tawhana. Oo niya, ang imong mga ginikanan. Unsa man? Di ka ka magproblema ana?
0: Nahibaw gyud kun dili day. Tungod kay buto man sab sila ni Don. Unya sa kong edad karon nga 22 na ko. Okay naman siguro nga magbinyo ko. Mangwa ko'y angay kahadlukan.
2: Unsa? Mabdas ka na?
0: Oh, Don.
2: Oh, kamalipayan ko, Eve. Tungke may anak naman niya ko. Malipayan kay ko.
0: Oh, Don.

mga naana ba na? Aw, sige. Palianas doon. Kay makisulti Miss Mama ni Monia.

0: ako noy nang nakibaw gid mo nga unsa ko kamahal ang inyong anak. Og di ko mudagan sa akong responsibilidad. Ako nang gisultihan ang akong mama ug papa nga tuas Canada. Og dalipay sila. Pero gusto nila nga pamanan lang una ko sa akong pagtuon. Din graduating ko karon sa akong gikuha kurso. Kung masugot mo, unyan may pagkasal ni Eve sa sunod tuig. Kanang mag-graduate na dyan ko. O mataw lang sa mga mong anak.
1: Ikaw gado, unsa man. O ako, o yun na lang ko sa iyang gustong mahitabo.
2: Sige. Mauman ka ha. Eva, ya ikaw.
3: Buwan ay problema na ako pa.

0: tawag sa inyo, ha?
1: Unya, masuko niya sila si Papa.
0: Eh, siguro eh. Doon na nabitay yung maabot na anak. Magkasabot na sila.
1: Oh, ikaw, Kud.

0: abin mo doon. Malipayon kay ko sa atong kahimtang karon.
1: Ingon man sa bako, Eva.
0: Tungod kay natuman mong yun ang akong gipangayo sa Kinoo. Naihatag ka na ako. Ugni ah, kauban na tika og ang paggawa sa lang sa atong anak ang akong gipaabot. Og ang atong pagminyo. Tantun.
1: Ay, akong mahal kini.
0: I love you too.

0: Eva, tagsa naman lagi ni mo anis doon. Ha?
1: Pa?
0: Sa una, halos kada adlaw niya ang now. Pero karon, noon siya naman eh. Tagsa naman lang kayo.
1: Basig busy lang kayo sa iyang pagtuon pa. Semifinals naman good nila ron. Mau siguro wa siya makaanhi.

0: Eva?
1: Kasakit sa kumpiyo.
0: Manganak na siguro ka.
1: Pa, nganawa pa man mo ni si Don. Nganahibaw naman ang tasiya nga. Magadakay na ko.
0: Unya na lang pagsultian, ha? Ipatawag na ko ang malanabang.

0: Ang akong anak, ka-cute! Day, sorry kaya, iwagay ko kaanhi sa imong pagpanganak. So, tig-exam ang gudun na week, ug todo ang pagtuon ako. Ang sabta lang ko, ha?
1: So, anay problema dun, eh. Basta ikaw, ha?

0: Uy, Paidon. May graduate agad ka.
1: Oo, iba. Pagbalipayan kiko. Ato to sa bahay na. Huwag ipadaan nilang mama o papa ang atong anak.
0: Oo, Don.

0: sa atong pagpakasal. Dili ba mauma nang imong ingon nga human unya si mo pag-graduate?
1: Eva, gahapon pa nang gani ko ni-graduate. Unya may iskot man din ka, ana. Sa sunod na lang ito iskotan?
0: Doon.
1: Aba? Tawag na tabi.
0: Doon.

0: Don, o sa may problema? May isulti ka ba? Gabi ipag yung kumakabantay ni mo nga. Muragwa kasi mong kaugalingon.
1: Kon, kining. If pasaylo ako.
0: Ha? Una nga yung magpasaylo na ko doon.
1: Sa ninakutan. Sa ganun ako.
0: Ano malaki?
1: Nagkapamabdos ko glaing babae.
0: Unsa?
1: Anak sa kamilitary. Huwag ang problema. Kay gusto niya sa iyong papa nga. Pakas na ako iyang anak.
0: Unsa?
1: Mapasaylo ako. Pasaylo ako.

0: naa si Don?
1: Na, dugay nang wapapauli si Don din sa amo. Gahe keg oo bata, morg ni ipo naman sa iyang bagong napamabdusan.
0: Unsa?
1: Pasailua lang git si Don, Eva. Pero wag yung mamahimot. Tungkol kayo nagtuman git siya sa iyang gusto.
0: Noy.

0: dili tun ako, ma.
1: Gabaan! Nasasayang di mo ni mo, anak. Timan e ka na!
0: Sakit ka inangyagay mo na ako. Gibinuangan ako niya. Gipasakitan ko niya.
1: Ayaw ipamugos ang inong kaugalingon sa tao nga wa ni gusto ni mo, Eva.
0: Ma!
1: Alkansi ka! Kung magukod ka sa itong tao nga wa hinungdan.

0: nga kaslunon na si Don sa bag-o niya. Unsa may mong hukom? Di gyapon mo siya kalimtan.
1: Babagan ko yung ilang kasal. Ako. Ako ang nakauna ni Don.
0: Unya, di ka magagubot kung imo nang buhaton, Eva.
1: Basta, mamahala na ko aning butanga.

Mao ni ang dako na kong problema sa pagkakaroon ni GRC. Kay wa na gyud ni contact sa ako nga akong uyab. May kalit lang gyud og biya. Og naglibog ko sa mga panghitabo. Duda na ako nga gidaot ko sa iyang inahan nga duniya. Og ang akong pangutana, mao kini ni GRC. Og nilaom ko nga duna na kay tubag ni ini. Unsa may akong buhaton? Pangitaon bagha na ako siya aron magkasulti mi og tarong. Sakit kaayo ang gibuhat niya din hinako. Wala gid siya mo clear kun unsa may ginapanabi dito. Og nganong makigbulag man lang siya din hinako. Ang ibang kalimtan na lang siya nga hindi. Huwag ako giging paglaban ng akong gugma. Kung sa may angin akong buhaton, DGRC, dinhin na nalang kutob. Huwag maon, dinhin na lang kutob ang akong sulat. So gilanon o ginaot ko. Nga, aduna mo'y mahatag nga tambag dinhin ako. Huwag kini, maon nga akong X-rated story.

0: Ano pa? Nakaon ang microphone. Kasi siya kayo ako nakadumog niya ang background gamay kay nakaon ako microphone niya ni kanta ko ba. Ipamatay patay mali unta ko kay ron abi na ko winakabaw. Naman di ko technician di speaker. Ako sigo ko nang pawawa lang gani. Anyway.
1: Madalas nang hindi alam ang dahilan bakit ay hala karon ako na realize ka tropa ang Doc JJ tibuok Mindanao man makadungog diha.
0: Ay ya. Para din. Abi nga taga Mindanao ato. Ay nasakpan na dang hakeng DJ di Cebu.
2: Ay ya.
0: Opa di ang microphone. Ayan, mayang hapon. Oh, anak, sorry na. Kiss na lang ko, pi. Gusto na ko. Wow, ako na, ma'am. Gusto na mag-ikumukanta ba? Gusto na siya kumusabay sa abay ni Tung. Eh, ganahan ka itong kanta ha, kaya makarelate man, good go-go. Ay, na. Nakasuway ba yung sub ko? Nai-chat na ko diri ay Doc JJ. Asa na to si Doc JJ gahapon?
2: Ay, na.
0: Mabayad mong TF ato? Listen kayo na, mabayad mo kung mabayad mong TF niya. Mahirap man yan, oy. Ang kapait maganda to, Doc JJ. Kabalo ba ka, Doc JJ? Nagsakay si boss sa patrol, anang higayun na. So tanang pwede madunga ni boss na mo, katupag yun. Bahala dyan ka diha rin yun. Manghuna, gimig kamot, ani. Basta kami ni Doc JJ, mingoy, mingoy. Ano mo na, patingo ka, ni soda na. Anyway, hato ang X-rated drama today. Ayan. Isuda po daan ng kahimtang. Eh, basta magugma na kayo hisgutan, no? O sahay, ba, dali na kayo makatambag, ay. Ako personally, isa ko sa mga tao nga, dali na kayo kumuingon nga, ah, biyain na, ah, kalimti. Dili man gidi sa yun, oy. Yagi pa, yabog ko nga, nahubog ko kapila. Tungod anang gugma. Hilak diri, hilak dito. Oh, muhilak, magay ko nga bisag a duty ko. Muna hindi ko na, actually ha, frankly to tell you guys, listen kayo maging DJ. Promise. Ang ubay, ah, sa'yo na kayo na iwang trabaho. Paulingkod-lingkod na dyan ka, aircon niya. Listo, istorya. Na, listen ko, ayaw. Ang ubang trabaho, pwede ra sa puton. Kami din, pwede sa puton. Oo, dapat happy lang, gid me. Bawal sa mo diri ang kuan. Sapot. We are not paid to sapot. We are paid to make people happy. Siya mo nang lisod po ni mag-DJ. What if today, ganahan ko nga magsapot-sapot, magkanang kuan. Inu-eh. Pero di natong topic today. Atong hasgutan, kanya atong letter sender. Kabaw magigong na yung mga tambag ang atong mga katropa din ha. Labi niya mga hawod sa gugma. Pero kani mga hawod kayo mo tambag sa gugma, no mo, pwede kapila na nailan. Oo, ano magid na, di ha man dyan tamaayo. Anyway, naman di anda manambag karoon nga na sa pikas linya. Sure, magigkuana ba? Di na nato ni Dugayon. Hello, may hapon. Kinsa ni taga-asa ni. Uy, karoon lang ka nagparamdam. Na, okay. Ayay. Anong masasabi mo sa ating letter sender? Hindi na natin to patatagilin. Wala. Uy, Mads.
3: Ha?
0: Kaya nangutana din hi nga ay, ako pangutana ba unsa may buhaton sa tong letter sender ani Ron?
3: Ang buhaton nga maningkamot na lang gid siya nga buhay niya yan na
0: bitaw no kalimta na lang niya ang iyang katong uyab niya nga ikasal na sa lain.
3: Dili po sa ingon nga sa'yo nga kalimtan.
0: Tinuod.
3: Asad na nato ang panahon na maunay mangita pa sa tanan. Unahon din nato ang atong kinabuhi.
0: Yes.
3: Maningkamot ka. Ang makatabaho ang mabuhi mo. Ang imong anak, dahalag wa siya.
0: Di na to kinanang huwaton.
3: No? Kapait no. Ingon na lang. Gide nga kung nga nga mauding. Ang subkaroon. Ang din po niya tugani. Kinsak ni Papa. Paita.
0: So muna imo ang murag your greatest multo in life. Nga wa katugani sa imong inahan.
3: Nga salbay sa maning uban ng mga lalaki, huwag mo kong ingon na kanan na. Hindi kanan.
1: Wala.
3: Si Doc Daisy, buutan man eh. Iba, Doc Daisy, may lapo.
2: Ay,
1: Sip-sip kay kang Doc JJ ay.
3: Murag na sakit mong muna akong lugan, JJ. Ano? Ang tagkaroon, wala ka dito sa ilas. Ang papa, di mo ani, dahil siguro niya ang sitwasyon ba? Sakitan ka, di na kita ni mo. Nga po'y inaana. And, dili ko niya tabangan, di ko tagal sa sinto. Di kina ko'y pailang bata.
1: Siguro mo po na, no? Di mangod, di na to, wala man ta sa tiil sa atong inahan kung katong nabuhaton niya. Kaya man ta kabaloon sa po iyang gibati sa panahon nga naa sa ato. So, hinaot ko nga dili sa dinana ang ma-experience sa iyang anak. Diba? Oh,
3: Granny. Kung may nang dipaningwa na ako nga, dili sad ko may sama sa una ng ningagi. Kaya mawala pa ako, Adige Dale. Dala ba, iglit o happy birthday, ha?
1: Sige, i-greet lang di ha.
3: Happy birthday to Gino Gabriel.
1: Ay, birthday nga karoon.
3: I miss you, Gino Gabriel.
1: Happy
3: birthday.
1: Happy birthday.
3: Na po nga, happy ka karoon.
1: Happy birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. You're so lucky kay ang imong birthday natunong sa imong adlawng natawhan. Ha?
3: San Juan man road.
1: Ay, uno, kay 24 man di ay? Uy, lisod ang aning naatag syudad. Lisod ka rin naatag syudad, kaya di para sa amo dito itong naapamiog ko ay, naapamiog ka ng probinsya sa una, may numduman ako, mang atugid mig falls. Kaya may dagat sa amo sa Davao, pa ito pa ko sa kuan sa una, ang may province sa Davao.
2: Ay,
1: layo mang dagat. Ay,
3: naglain ako lawa. Muragwa po karo kaayos sa kondisyon.
1: Halata, good ay. Makit, naku-feel na ako. Ma-feel na ako ang imuhang kuan.
3: Para ako, DJ.
1: Salamat ka, ayo, ha. Pagpagpaayo diha, Miss M, and thank you so much. Katropa mo!
3: Exciting!
1: Pinagluya, gito. Dili to si Miss M. Ibang tao yung nakausap ko. Kasi yung Miss M na kilala ko, super ano yun eh. Super energetic. Tsaka ano yun, parang hindi yun ano. Hindi yun yung ano-ano ba? Manangyari sa'yo, Miss M. Pagaling ka lang dyan, ha? Pagaling ka lang, nandito ako, umiibig sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso.
2: Ayan!
1: Para po ka ba na nagmahay na itong mga listener? Hello, maing hapon. Ikanta sa gigo ka dali. Ay, hello! Hello, happy listening. O saan naman? Kumusta naman di ang Davao? Galing paghapon mo?
4: Paghapon, hindi na naman naghapon.
1: As in, like, wala gigapon. Nag-undang ang pagtayog diha di ay?
4: Ginagmay lang. Ginagmay na lang.
1: Ginagmay na lang, oo. Ay, nangutan na dirig. Unsa nga microphone imong gikapon. Grabe naman po ni si kagawad ko, Anoy, Christian Amudja. Wala sa pag ikaon din nga microphone, oy. Pero gimingaw na dyan kong microphone.
4: Nakalimot yung kagawad sa microphone nga ni ano.
1: Oo, basta ako din, nihunat ko din kayo medyo size sa gitna ko ning microphone nga naa din. Anyway. Ginan ako ni Dugayon kanyang katropang James all the way from Mat, Samal. Mati pa
4: na.
1: Sorry na. Patawarin mo. Kurara dyan kong nahubog diri ay. Kurara dyan kong nakatagay ba? Anyway, unsa may matambag ni mo, katropang James, sa ato ang letter sender?
4: Yun, binigyan na rin yung nakitabok karoon sa atong letter sender na si Iba mo to, no? Oo. Oh. Binigyan na yun nga ikalimta ni Pangitabo, alabi na kay nakataya, ginang yung ginabuhi, nene. Labi pa yun nga gidiyahan sa gitik sila kalit sa iro eh.
1: Paita eh.
4: Bisan tuod ko nga nangid man tuod to si Don nga gidiya niya pero
1: Pero kana kalit gihapon ba?
4: Kalit lang gihapon.
1: Yes.
4: O man sa nag... Pero sa kung...

0: Me
1: ada mana lah. Mana lah. Mana lah. Bisa manggil pun mengon tanga dia anak tu ni. Kung dunia lah saya tempat ni mo sama sa katang kita tempat anak pun yang tu dia ini pang mengasi mana. Ani mo na lang buat tu nana Ed. Mag imo siyang ita pero kinagin na lang sa pagsustento na lang. Ayaw di pa mo gusto ngayon ko kalimot kay ko di pa mo gusto ngayon mo kalimot. Mas labi ka pang mag-antos ubayo. Ay ayun pa ipamugo sa kanyang mukha ko kay Samara na hindi kuha kag bato o gibukbuk ni mo si mong ulo
2: aray
1: tinawad mong good kay sahay magunakan balik ko na ito sitwasyon na igugmata niya tapos siya ka na igugma na ito na ipamugo sa itong ato gagaling na pangapalutan na magbalik ba yung kabagyapo na na mo nga nga ang tambunan din ako ni mo na binatong itong tambunan pa na ko mga almost 3 weeks na gito nga usama po ng mga pangitabo itayit lang yun ang imong katungod agi sa bata na lang para mga taga pero ganahan sustinto po ng mga bata po eh di sa doon po na saliwag na ang kaling anawag ako ayan lang sa yun after ani doon na po ko'y ginasipra pa ng mga atong tumunon pag sinabda na ilang tanong
2: sinabda na ilang tanong isip po dahil
1: okay, namo kay tugtog karong sa Duma Gudari di RC dito sa kwan sa Iligan.
2: Busy di
1: gyud ka karong sa Madonia. Dapat gina si Pramo mo gani nga di ka natong Lunes hangtod gahapon. Wala ko nagatawag kay dapat gina si Pramo lagi nga mga importante kaya nga mga tugtogonon. Ino nang katungban na review na lang pero ang kining gina si Pramo gina ko man ay lisod gyud kay dili pud kumon nga mga pisa po na DJ Kone, balogi ka na basta dili kumon nga pisa. Lisod yung mga kwan. Bisa kadunggal ni mo na kataha, pero pag di mo na i-search, di mo na mamalayan ako, oh, dili title ni kataha.
2: Kinala, i-familiar good taon.
1: I-familiar gini mo ba?
2: Yes. Anyway, so busy jud ay kakaron.
1: Oo, mo na nga. Sila ka adlaw nga ako yung mamadunggan.
2: True. Kana bitaw. Gahapon wa pugka na mo na dunggan. Nauta ko ipaila ila sa imo ha.
1: Kasi kini nga to?
2: Si Inday Renee.
1: Inday Renee.
2: Oo. Renee pero Renee ang pangalan pero Ronelo pagka buntag. Anyway, salamat kaayo katropang James all the way from...
1: Ay, mag-greet kayo ko.
2: Of course, go ahead. Ayan.
1: Oh, mag-greet kayo ko sa mga kaoba ni Pudiri Karun. Taga-kwa, naga-lungagog sa game.
2: Wow.
1: Naga-lutog siyumay.
2: Ano, kadaghan mag-luto diha, oy?
1: Oo, oh, niya, nag-kwantod. Nag-kuto po sila diri, huwag kiniing... Diyos, mo siguro nilang ikuto. Okay, tinanaw ko yung nganan ko sa ka, Diyos.
2: Okay, may pala sponsored ta diri.
1: May mag-tubo po sa pwede po nan.
2: Correct. Correct.
1: Kaya na... Kaya na... Kaya na... Kaya mapalit ko, ana.
2: Asa?
1: Katong pan, tubo.
2: Asa, wala diha sa inyo ron sa mati? Wala yung nagkuan diha? Distribute?
1: Hindi ko nagitawin ko mati lagi.
2: Ay, oh, sorry, samal. Kapuya, mani mo siya isa.
1: Kala din ito, huwag mong kula katrag palit, anak.
2: Kisa magunita ka mati, God? Kapuya, stad, oy.
1: Siya ni Lorna, o kang wife na si Judith po niya, nag-prepare po sa Medinda na magkaroon.
2: Shout out ko sa imong wife, si Judith. Judith.
1: Dahil, tingnan daw ni DGRC. Shout out daw.
2: Ah, hello Ma'am Judith. Pakapihatan niya mo. Pag makalag ta kung kanang samal no. Kanu sa nam dugay may ko nag glass na kung lag samal 2000 siguro 2000 siguro 15. Oo, nakana ko din ha. Naglaag jud
1: niya. Ano gyud gito kay
2: okay na kay to.
1: Wala gyud.
2: Bata pa pugko ato karon mag 30 na man.
1: Oo,
2: grabe dugayan ay. Dami gipalit ato nga yuta din nga ba layo lang sa dagat.
1: Mag-istoryo na tayo sila po musunod.
2: Ay, odi, na lang sila pa-istoryahon. Ay, istorya sa guta din. Ito, shoutout sa mga taga-mati, no? Sorry ka, ayaw ang taga-sama. Pimintin na kumayalaan o ka ng mati. Anyways, katropang James, thank you so much. Katropang...

0: sa Kennedy Rocky Saya sa Mindanao.
1: Ayan.
0: Nga naminaw karoon sa XFM.
1: Ayan. Thank you. Katropang James, katropa mo.
2: Exciting!
1: Ayan, wala lang. Ganahan ako mag-i-chika ni katropang James. Katawad-tawad mo binawa niya.

0: tropa. Oo, pwede pa, open pa akong linya. Pwede pa kumudawat o caller. Anytime, anywhere, any. Pero dili, in a station, dili lang sa tuwa. Sa ato ang letter sender. Muna tradyog ko sa imo ang tambag taod-taod. So, kawa pa may nitawag. Ani sa paminawon sa nato ning isa kasunata nga akong ihatag ni dedicate ko ni sa imo ha. Here's Danielle Bedingfield.
1: You're not the
0: if you're not the one.
1: This must.
0: Then si Kinsaman.
1: Why does must?
0: If you're not the one, amo ra bang silingan?

J. Reyna! Ayan, ako na yung basahon na nangyong. Kaya na yung, anong wala mo ginabasa ni mo nga mo ang comment? Ito na, oh. Oo, importante, bahala gibiyan, importante na tilawan. Oo, mura nang giingo nga, hindi man tayo nagkatuluyan. Okay lang yan, nagkatikiman naman. Kaya mabura kayo ang kinabuhi, dapat mo tilaw tagdaghan nga binuhi. Diya, kagawad. Ay, grabe gini si kagawad, ha? Niya, yara bang ni gusto nun, yara ba buhi, patay ra ba? Na. Angie Remo, hello po. Lowin Arnado, mayang hapon. Julius Borbon from Rojas City, Capiz. Naminaw ako sa inyo. Hello po sa inyo, ha, diha, sa Rojas City. Apil ba ang Capiz sa ato ang pag-hook up? Dili ko sure. Could somebody confirm? Ating minamahal na mga katropa. Dahil pag ganun, bibigyan ko kayo ng pangmalakasang agu dinhi. Diba? Nga amigo nga konsihal, maing hapon DJ RC. Shout out ko sa ako ang mga amigo. Sila konsihal, sila Lorvik Maranga o konsihal Joey Peña. Okay. Binalik daw yung mga drama DJ. Ambot, dili ko faamot lang. Bot pasabot ay, binalik ni. Oh, pangunta na to ato mga kuan, babe. Ato mga producer. Ay, bakit yung binalik kung gano'n? Anya Vesa Nunoy. Happy Fiesta Tabuelan Cebu 2026. Ayan, happy fiesta daw din ha sa Tabuelan. May pagpaminaw sa inyo ha sa Tabuelan. Hello po! Magandang hapon sa inyo. I hope you're doing well sa adlang ko. Ayan, adlang. What do you call this one? Miyerkules! Of course, Miyerkules kay kuan man ko.

Ayan, babasahin natin. Nag-loading mo siya gamay. Eh, mo na mong process niya siya dapat. Hindi ang internet, boy. Maojud ng biktima sa mga pagsalik nga bakak, usahay ang mga lalaki dili kasaligan. Igon si Gauden siya lapuot. Matod pa niya. Mura lagi na balik ang drama, aubasin sa yop lang ko. Say mo og mga pagdudad lagi diri. Amot lang. Muna yung giingon na to, nga tignan natin.

0: Everyday Minaminaw dire sa may ASI merchandise. Medyo di man excited. Ah, okay. Ayong hapon ang shoutout from Nabunturan, Bravo de Oro. Oo, sa tanang mga Bulanon, may hapon sa inyo ha din. Okay, may hapon po sa inyo ha din ha. Ah, napaisa ka caller. Hello po. Sorry, wala na to nabansin na yun. Okay ra ka ni ha? Okay ra ka?
1: Okay na kayo.
0: Nalain ganin na siya. Tugan na lang, good. Kinsa day ni?
1: Minaw, pwede mo.
0: Aw, sige. Kinsa ganin ni?
1: Minaw.
0: Kinsa ganin ni? Ay, si Eman man day ni di ay. May pagpaminaw, Eman. Kumusta ka naman? Sa adlaw nga, tawag ini man, adlong Miyerkules.
1: Ano yan ang guwan ka diri ha?
0: Guwan di ka, Roy. O, lamig eh, higop kapi basta inaana, basta uwan-uwan. Di ba?
1: Ano, Roy. Tawag na rin. Pagkamot na ako, gikan ko sa bit.
0: Ah, sa kagikan?
1: Ako na. Gikan sa bit, sa kanina.
0: Na, on sound sa?
1: Gikan ko sa halini bit.
0: Ah, sana man na? Ah, sana, oy.
1: Diri na lang sa mo ah.
0: Nagkusama ka dito.
1: Ay, siyempre, ano yung... Selamat saya masih Malaysia lagi dari itu.
0: Mau mangka iyo mga istorya to ora masapok ko. Ala ko eh nani nga ba? Nani?
1: Ninyo mangka ko.
0: Nayo, minaw ka. Nabe. Gibalik ang drama wala.
1: Ang sa drama?
0: Oh.
1: Ganina wala ko kaminom ni niya. Karon po, turn out hindi dire karon.
0: Ah, wag ning laki, ay dahang rason.
1: Ay. Dili na tuno, nanawa ba ni ko ba?
0: Dili ko ayan. Ay.
1: Nami na mo ko dili sa iyo ni. Nami na mo ko gid ina sa.
0: Di mo cukup. Di mo pan ba ni? Di mo cukup istorya ano mga bakak eman. Ayaw ko pa magkak na ko, Eman. Naminaw ka na ako, kagain, wala.
1: Naminaw ko na, karoon pagtawag na ako, hindi ko tayo manimuwa. Hindi ko manimuwa mo.
0: Saboy pa sabot, ani, salapan ako. Sala na ko, Eman. Sala ni sa technician. Ako'y mapasainan, Eman. Ayaw, Eman, kapasakitan ko. Okay. Bitaw, Eman. So, wala ka kapaminaw sa atong drama?
1: Wala lagi ka nang outreo niya.
0: So, unsa, ay, maninay mo pagtambag ron.
1: Hindi okay lang po.
0: No? Ano? Guwan siya, oy? Kapoy kay si Eman.
1: Ayaw, man ko.
0: Basta, paminaw ha? Paminaw.
1: Okay.
0: Muhunat ko. Okay.
1: Pasa man.
0: Ang atong istorya karong bahay ni Kebam. Ang ato ang... ato letter sender. Si Eva di ay si Eva. Eva. Eva. Ang sama niya pangalan.
1: Ima.
0: Giilat siya siya hanga. Nagka-relasyon na pabuntisan siya, gibiyaan siya. Kapagkasan sa lain. Wala problema karon sa ako naman daw niya ni. Tapos, kaya ba na ipaglaban na ilang relasyon? O, delete na lang, kalimtan na lang yun sa dayon. Ang sama yun. Ang sama yung angin yung buhaton, Eman. Suti ko, Eman!
1: O, kalimtan na niya.
0: Diba? Tama. Tanawara. Naraman na isa yun.
1: Huwag pa na nato. Huwag sa ako walang kumahin. Iligyo ko matalimot kay nabay pinagdaanan.
0: Diba? Pinakatropang Christian, kagawad Christian amod siya. Lisod yun na, basta nagkatilawanay na. Paita. Ay.
1: Mabalik ito sa mga penuntungan.
0: Pagpiyong ni mo sa imong mga mata, kay anaadi ang imong mga alaala. Diba?
1: Oo, naa. Tanong na itong makita ang iyong larawan.
0: Larawan ko pa. Ikaw ba, inana po ba ka? Makahinom-dom po ka sa mga kuan? Mga larawang kupas ninyo?
1: Ako?
0: Dili, si Doc Gigi. Ako ba? Lagot kay ka man ay. Sa manggid man.
1: Ikaw ba rin? Ito ako kung buwan mo. Ikaw nun. Ito nung gulit kayo. Ito po sa bugay na alpan. Kita mo ba?
0: Yes.
1: Yeah. Isa po nga mo. Kaya dali lang kita kay. Ang gulit na di mo ni. Ang gulit dali. Huwag ka mali-mali. Wala nga.
0: Nagkaluya.
1: Pamotoran ko na mo.
0: Nagkaluya ang akong gibati. Di ani mo.
1: Ano man?
0: Nakaluya ang imong tingog. Uy, wala dito yung oras, Eman, oy. Sa'yo tawag og ma-Eman, B? Sa'yo masag ka manawag? Uy, palung naman kumahuman.
1: Ulit mong dipon ko kay sa'yo makauli ko niya. Mula yung bantayan ako ang cellphone na nangyik. Ay, pick ka na ba?
0: Asa din mong ginabutan? Ginabutang di ay?
1: Ay, nasa balay kayo, maulang ko ng telepon. Kaya nalang ko ng kita na ng telepon.
0: Mauaw ka?
1: Kaya ko lang ang telepon.
0: Sige lang. Paabot na lang kung muli kag balay. Salamat, Emma. May pagpaminaw. Ha?
1: Uli ang tagyo, Kera.
0: O niya na, pagbabay sa kawa na overtime na, dugay kay kamulahos. Okay, shout out.
1: Nag-tag mo pag-aring mo sa buhay mo.
0: Ang sound sa daliirin mo sa to eh. Pwede si Emanu. Saka gitumaraan niya. Resto 50 na mga katropa. Wala ko igong on. Pero day no, ako lang maingon sa imuhay no. Ayaw nagugda mga butangan ni palayo. Kasi sometimes, girimove na siya sa Ginoo tungod kaya doon ay purpose. Purpose nga. Na siya nga, dili ka magdugay ni anak, kay dili na para nimo. Kung sa may nahitabo karon nimo, adunay rason o gano'n nahitabo sa imo. Ay importante, matod pa, ni katropang Christian Amon dyan, nagkatikiman kayo. Ayaw gini si kagawa dyan. Bitaw, adunay mga buta nga, di nimo kinhanang ipugos. You don't have to force anything. Para nimo, para nimo. If dili, dili. Kaya wala naman ko igong oras mga katropa. Di nilang kutob nga itong X-rated drama. Kapansa ko partner sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, ang ato mga kabanan sa istasyon. Ang ato ang station manager John Lemon Chavez by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-rated. Sa 8.3X FM Cebu, katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: At tangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
0: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
0: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
0: The Secret of Health.
1: Si Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiil o akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuntos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na ko ang pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
3: Exciting!
0: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, XFM!

0: I2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadog, mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take one. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadakol na siya, maragbulin. Ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako magkatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kaya nakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ni Galona. Senyor Rosette said, burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang magbisa.
9: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
10: Symptoms persist.

0: korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: kaplodin nang apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Basta ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy! Sorry ha? Payot yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
3: Exciting!
4: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa ako di ay si Robert Kamumulupyo, Santa Lisa, Cebu. Na initubo nga na akong bukulo, hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
3: Si Shira, taga Bohol. Kahupong nga akong telo, akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Salton Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
10: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Salton Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Salton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Salton Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Salton Plus Coffee Mix.
6: Salton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Salton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
13: Batogol taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
6: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs, Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
16: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
17: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
16: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
17: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
16: Kaya na kang salamat.
18: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
16: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
19: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
16: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
19: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
20: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
21: Mga katupa,

0: Exciting!
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: Go!
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Yaka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibi ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsu.

0: 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Mga katupa, exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas to, biba.
1: Tap, hadlok ang baliti, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man katap?
0: Mangiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Si Aida
15: Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: It's a

0: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Subtle Basko. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lamig, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
4: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
5: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato gold town, mauna iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
11: Kaplodi!
9: Uy, tita!
11: Tugnaw ka ayon no?
9: Piting, tinawas to, diba?
11: Tap, hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidako ang iyang baba.
9: Baba?
11: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidako ang iyang tiil.
9: Excuse ha? Manghiis ako?
11: Oo, asa man ka tap?
9: Manghiis ko para mudako po niya ako.
12: Exciting!
7: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, excited!

0: Mamino Car sa XFM.
1: Uy, Maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw XFM, tawagkan ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Santia, Saxel, Mamawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, na wala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung dili yun pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
18: Wow!
6: Bidaw-bi? Pinagalil ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
2: Exciting!
17: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Archie. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta moinom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exa

0: Camino ka sa XFM.
1: Usay mga tirada na to ni Apar. Pakuratir ko lang imong kapitan ni Apar nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
2: Mga katrupa,

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Apo, RJ? Ikaw man, Kapitan.
3: Eh, tago, kay. Naimuhang teacher ning absent ra ba ka?
2: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
3: Oh, kaya naman.
2: Alangan, ako man inan, matay na ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka-problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, o nga, hindi pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Anxiety?

0: Kati, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo. Ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, oh. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, be? Tumaga ko nun na, be.
2: Bisin ako, Inche. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Bayra na lagi na ako, eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
5: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santo Basko. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
11: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga kabalatian.
9: The Secret of Health.
10: Para sa epektibong kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
12: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
17: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
18: Mga katropa, exa

0: exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw-bi? Pinagali ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
0: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano'n man?
1: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na kilawan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape ako ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yun ninyo para masagdan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3 ang gipakusog nga vitamin D3 usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamo sa anumang uri ng sakit.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
7: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
12: Wow!
11: Binaw-bi? Pinagalil ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Hei, sikä pitää Ludi! Se on sekä bas! Dinhi! Sama kakaan kehi nuktuk mga diha!
1: Kun sinsa kayo kumutan au sa babae ba nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
3: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklarulad din og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
8: Ano sa manan siya, Martin?
9: Martin, ano sa mga kinawardin?
0: Arawan lawa, naalam mo'y mga bagong blip.
10: Yeah! Yeah!
0: Oh, naalam mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin ang mga blip. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting!

0: Capitan Lodi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Ah! Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghanak ay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks na akong pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbibili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sukan naminaw ko XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Medra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang papa o pangit.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Medra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen o sa Kasals Clerk Tibok Adlaw nga tindo. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Lagi masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Mirisi, nga no bitang gikuot-kuot?
2: Waka, Kuya Pe!
1: Nga no gikuot-kuot man ni Wawa.
3: Isi!
1: Sakit kaya kong tiil! Alangan, gikatul, mangod kayo to siya kagayin na so akong gikuot-kuot ang ako ang... basta akong tiil. Kay... Kuan man ka nang katul mangin siya kaayog yun. Kaya feeling ako na naipit o marag na naipit something sa sulod na marag itubo na akong kuko. Karon kay nagmahay-mahay ko. Sakit ka, abdos kaayog yun. Maing gabi ipo sa tuang tanan. Welcome po sa ang programang Putahe sa Gabi. Igipaluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po sa papaligon sa ang immune system, mga atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Bipangit kay ang panahon, no? Matingala na lang kagaulan, gainit gaulan. Basing nihinay na naimu ang immune system din ha. Basing unyag nagkaluya, nagluya na kagmaayo. Nagsakit na kapag-ayo. Ayaw ba kalimot ha, pangsagang gini siya sa mga pangit nga panahon, sa mga sakit-sakit nga bit-bit aning pag-ulan-ulan, pag sobra kainit, nga ulan na pod, init na pod, subaw is real. Inumagid permanente nga to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit kini siya sa mga suking butika like Mercury Drug Store. Available usab sa South Star Drug, available sa The Generics Pharmacy o sa Generica Nationwide. And good news mga katropa, tungod kay available usab diri sa tuang estasyon sa XFM Network Philippines o diri sa XFM Bukidnon, saka lang gid mo sa second floor sa Tala-Tala Building sa Daang PhilHealth Office diri sa Carbajal Street, Malaybalay City. Welcome once again sa taong programang Putahe sa Gabi. Inyuhang madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And good news sa mga bibi nato nung pila kagabi na nag-try o contact sa tua, naana tayo text line. Kabalo kong kapang luod na mo, basing nga tingala ng mga, ay nga nung, maghubo sa ako, ve? I felt so, like, very hot in this world. Wala din ako na on ang aircon, so nikalit na siya o galan kaegang. Ayaw na yun! Ayaw niya on kay naakoy ka ng kuang, ginapanugnaw ko nga ang buhit. So, okay na ni siya, lumalaban sa buhay. Managiingon din haabi, bahalag ka ng maglain ng imong paminaw, basta kay kaya pag ibaktas, hala, baktas! Pero bitobi ha, ang ito ang programang Putahe sa Gabi, madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao, and madungog usab sa radio station sa Radyo Amigo. Ato ang bagong hotline number, pwede ko ninyong i-text diha nga number ha, 0945-443-5869. Akong balikon, bigka balukong kapang luod na gid mo, 0945-443-5869. Mao ka na siyang ato ang bagong numero na pwede ninyong tawagan o niya taod-taod. Ilabi na po sa to ang Putahe Confession o sa kabibi na to ang nisalig sa to ang program mga magpagawas sa iyang hinanakit. O, sama kagahapon na grabe gito, no? Kumusta na ka? Ah, balita ko. Nag-block. Balita na kong gi-block na ni guy si girl. Finally, murag na-learn na gid nimo ang imo, nakuha na gid nimo ang self-worth nimo, no? Pag human sa gipang-ingon ni Double V kaga V. Di na jud ka mabalaka. Finally, nakat-on na gid siya sayang dapat makat-una. And once again, 0945-443-5869. Nanay ni Suway og miss call, and yes, you got the correct number. Muka, oy. Muna na nga number ng imong i-miss callan. So, tama na siya. Ako, ano ng number? Kapansin mo, gabang hubag akong now. Road to, kanang nag-unod-unod na gid ko bi, ang ganahan ka ikuno kay, tungod sa pag-inom nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule, oy, sa mga ganahan, manambok din ha, ka naging mga parehas na ako kapayatot gyud nga. Sa una, ang akong timbang gyud 38 kilos sa gyud ko, and dili siya normal sa ko abi, ilabi na sa ko ang edad. So, sa mga gusto mo bugat-bugat ya gamay, sa mga gusto magkaunod, inom gyud mo og Premium D3 Soft Gel Capsule. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. I knew it. Yeah. Ang ating Sir BB question for tonight, hatutusap ko na to sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po, pang-international na gasolina po ang ating gipangita, kanang gasolina nga dili basta-basta o gasolina nga ampingan ng imong sakyanan, ng imong motor, ang mga makina hinluan, pili agyod ang L.E. Leon Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa bukid noon, naa kitay branch siya sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Kanang gitawag nila nga Shell Kasisang Mauna Na. Ang atong Sir BB question, unsa daw ang mga istorya? Nalisod, tuhoan! Oh, magkapagaw-pagaw gid ka, labi na ganang naay mga dagkong burit sa
0: Minot-mot na po!
1: Kanagong maingon siya nga, palihaan na, oh. Mga istorya nga lisod kay tuuhan, maingon nga, wala bang kung nagbinuang ni mo?
0: Unsa daw?
1: Wala kung nagbinuang sa imo, ikaw gid akong love. De. Binuan. Pero bita, kung namin mga ma-share din ha, ka ng mga istorya nga lisod kay tuuhan. Kanang kung makabuhi o guan, pwede rin mo nga mag-text once again sa 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Yes, live meron. Makita lagi niya ito ang kaanyag hayasin. Diligin ako ni kamahayan akong kaanyag. Char lang. Bahala, wala ko'y panudlay. Guys, wala ko'y panudlay, guys. Sige, palihog ko pa-follow, pa-like, pa-share sa 101.7 XFM Bukidnon. Follow ha, like o share. Pag dili ka follower, dili gid ka maka-comment sa amo ang live. So dapat naka-follow ka. XFM Bukidnon News Entertainment and live. And nabi silipon sa nako kung TLB. Nagdudugo pa naman. Iresi. Kinuot kasi. Sa XFM Bukidnon News Entertainment, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And a good man sa XFM Pagadian City, Ipil Zamboanga, Cebu Guy, Cotabato City, and of course, the official Facebook pages sa Radyo Amigo. Duh. Hello, hello, hello kay Mommy Jacqueline Labis.
2: Thank you.
1: Yeah, sa Hong Kong, mayang gabi, Amy. Salamat kasi mong pag always nga pag-subaybay sa tuwang programa. Ako ang manghod si L. Jane Adaya.
2: Thank you.
1: Mayang gabi, manghod, I miss you so much and hope to see you puhon-puhon. Oy, mayang gabi, isa ko ang pods. I'm so proud of you, pods. As in, super palakpakan po na to ang pods. Oy, o ang Ninong ni Carly. Ninong ni Carly Karim, may gabi din ha, Apads, Donkski, Romeo, all the way from North Korea. Sana all taga North Korea. Love kay Tika, oh, mo niyang yang ingon. Oh, isa sa mga lisod, mga istorya nga lisod kay tuuhan. Love kay Tika. Di Tika, biyaan.
0: Binatmot na pod.
1: Ni.
0: Waka ko yape.
1: Kaya mo yung guna na nga istorya. Oh, sa tinuod lang, kapag kamakagod na ka sa, nga na ka sa part na, gusto gini mo isave ang inyong relationship, yes, mutuho kita, ana. Calling the attention? Kaya mga ingon ala nga istorya, good. Sa bagay, di po na to mablame ang uban nga mutuho. Kaya syempre, unsa raman taon ta, tao raman taon ta, luya baya ta. No? Ang weakness gud bayad nato no kanang pasaasahon gud ta ha no? Kanang kung pasaasahon ta nga love lagi tika lagi ibibigay ko ang aking kaugalingon sa imo kay love tika ajumog patakaan ng ajumog tuwan ng mga
0: minatmot na pod
1: no? Kay lisod na kayo kay mga iunaan na Danny Cayetano, maayang gabi, Ibi. Watching from Igacos. Oy, salamat.
2: Thank you!
1: Si Luna Baduy, see it. All the way from Dumaguete City, maayang gabi din ha. Si Junlin Runs, maayang gabi po.
2: Thank you!
1: Uy, ava. Hala, hala, double B. Palapin lang gina ako ang mga katikaran din ha. Ang kay gikuot-kuot, gina ako ang tiil. Gaina, double B. sakit talaga ngayon. Mahapdi na talaga. Sensya na, hindi ko siya magawa sa opisina kasi. Alay ganahan kay usa ko ang kauban karon akin naka-uniform gyud. Nag-uniform po ko, Double B. Sige. Ala, nasaba, nanuon ko sa kong kaupan da. Ingna ko, bibidya kung ready na ang ato ang isa ka-frame diha. No? Hello, Kang! Kagapit, Jared!
2: Thank you!
1: May gabi, Ibi. Si Senna, may gabi po all the way from Malita, Davao Occidental. Ay, kalayo po sa tulong abdan, uwe.
2: Thank you!
1: O, si Junlin Runs, once again, may gabi din ha sa imuha. Si Fading Echo Zion, now I see you nagyod watching from Dulho, Fatima, Cebu.
2: Thank you.
1: Uh-huh. Ganahan mi ako magpag-cute mo sa gani kanang oh nya, dabi karon nakit anak ko nimo wala mi pagmahay sa imong kaugalingon pading. Masing pading nagmahay na ka pading ha. Oh nakit nakit anak nimo imong Disney princess nga wala na wala pa lay panudlay tawon. Ready na bibijaw? Ready na. Akong kauban for tonight.
4: Let it be.
1: Double B. Double B. Double B. Double B. Yeah. Nangita mong guwapong Double B.
0: Kaya pe.
1: Lahi na yun. Dapat ka nang bibijaw ka na siguro ang imuhang kuwaon sa sunod na kanang introduction ni Double B. Is katong wala na eh. Wala na katong tingog. Dapat katong akapela. Katong music lang ba?
5: Music lang.
1: Music lang kay kantahan na muna siya.
5: Ah, okay, okay.
1: Nangita mo guwapo. Double B. Yeah!
5: Yes, maayong gabi sa itong mga suking tigpaminaw diya sa Bisaya, sa Mindanao. Na po din yung katropa, si Double B. Late na po ni Anhi.
1: That's okay, Double B.
5: Sa kung sa mua panino namimo nagyug ko.
1: Oy, Double B, andam na ba ka sa to ang drama for tonight?
5: Ay, andam na basta kay andam na po nito mga suking tigpaminaw ninhino sa radio o sa to ang live
1: Facebook live. Mabito akong giingon kang Double B na pag naa si Double B kani di magiging siya usahay na not all the time naagid si Double B kikabalo mo busy kay niyang career.
5: Sabta lang joke ko ninyo mga katropa kay naagid tayo aside ani atong mga kuan mga commitment dia sa inyo ha. Napatay kuan pod laing gikabisihan.
1: Yes. Oh, maugin na siya. Double B, sorry kay pagaw ko karon.
5: Ah, okay ra kay na.
1: Pila na. Dugay pa maabot akong lapel, bay. Dugay pa maabot akong lapel, Double B.
5: Agoy ka. Basig, pa to sa China.
1: Ay, mo,
5: nabagyuhan pa.
1: Nabagyuhan. Nag-una, napagaw, nag-ikutuwik sa ning pagaw.
5: Oh my God.
1: Mo na giingon, Double B, na tell me your job without telling me your job.
5: Okay. Just listen.
1: Oh, just voice. Listen to the voice. Ano, balaan ninyo ang si trabaho ni...
5: Yes.
1: Ay, nako.
5: Tindagan kay sila, Bibi.
1: Si Sena, ano siya? Normal voice lang ba na ni mo, ma'am? Or like, ginamodulate ni mo or what?
5: Hey.
1: Sige ha, palungon na ko ang microphone kay ngayon siya modulated daw ni. Huh? Ikaw tingog de Double B. Wait, akong ipalong yung microphone na buang na. Modulated lang
5: pa
1: daw ni akong
5: tingog,
1: Double B.
5: Ay, modulated. Dili, oy. Original gini siya, mga katropa. Original yun. Bisang pag maanin ka sa personal, makikita mo, conversation mo sa iya. Di ka ganahag undang ang istorya.
1: Dili gini siya. I swear to God, dili gini modulated akong tingog. Mauna gini siya.
5: Kurik.
1: Pero sa karoon, Double B, pagaw-pagaw pag gini. Pagaw-pagaw pag ini iyo ang Disney princess. Sa
5: nalang gaha, no? May napagaw?
1: O dili po, o dili niya siya pagaw?
5: Oo.
1: Mas na, mas.
5: Bitaw.
1: Mas lami.
5: Muna, swerte kayo ang nakadaog ani niya. Swerte.
1: Ay, Double B, ang ito ang text line na usab na ha. 0945-443-5869. Pero Double B, ka ba na baka usually unsa yung mga rason nga nang magluya ang usa ka babay?
5: Magluya?
1: Magluya.
5: Unang-una, way kwarta.
1: Aha.
5: Ikaduha. Wala gi-communicate sa iya hangi. Expect nga mo communicate sa iya.
1: Dobby, akong isirip-sirip ako ang bulsa mo. Maginda ikaw kwarta di. Ah. Wala yun. Ikaduha mo, ito siya. O, basing wala gi-istorya sa katong gusto niya istoryahon.
5: Yes.
1: Ang ikatulo, Double B.
5: Basing, nagwala gi-kuhit gabi eh.
1: Kana! Kana! mo akong giingon sa imo. Kana bi kabalo mo, isa sa mga dahilan nga nung magluya ang usa ka babae. Babae gyud akong pangutan, akong iingon ha kay majority gyud sa mga nagluya, mga babae gyud. Number one, just sa tinuod lang, wala kay kwarta. Pero ang pinaka number one nga makapa-unstable sa imong emosyon is wala ka ginakuhit sa imong partner.
5: Ay.
1: Ngano wala man gikuhit daw babi kay kulang.
5: Basta may problema.
1: Kulang sa kusog.
5: Kulang sa kusog. Way problema mga katropa.
1: Yes.
5: Ani na dire sa XFM Bukidnon kay dali daghang stocks dere sa
1: Turbo Man Enhancer. Ang atang Turbo Man Enhancer, bipang padungag niya sa kusog. Grabe na sa mga kalalakihan. Sa mga kababaihan, kung kulang po sa kusog, magluya.
5: Pangpadugang sa lahutan.
1: Ayan. O, mo ay nabinga. Kung ganahan ka, nga mas madungagan pag yun ang imuhang kusog, mababae man ka or malalaki ikaw, sa 85 pesos ni mo, sulit na sulit po, tatlong araw, duha or tulo ka adlaw, nga nindot kayang imuhang paminsar, tungod kaya nga itong Turbo Man Enhancer, makapadungag siya sa kusog sa sulod sa duha or tulo ka adlaw.
5: Sa iyo nang kag tulo ka adlaw, unya only?
1: Ah, yes. Kung wala lang trabaho, double B. Ay, marag na remember na po na ako ang amigo, Ani. Basta, chikahan na ito na siya, unya double B, ha?
5: Okay.
1: Basta kay, kung kulang sa kusog ang isgutan,
5: Turbo Man Enhancer!
4: Turbo user, atong paminawan.
6: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, umuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
7: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
8: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Pagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Alright. Kalain, uy, murang magkanang scripted. Balik ito sa itong programa, karong gabi una, biha. Ang putahe sa gabi, and of course, ang itong programa, hatod ka na ito, sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nakubi ka pagkakape ang istoryahan, labi na kung panggabi ang imuhang duty. Importante yun nga, kanang nagmatagid ka, diligid pwede nga magduka-duka ka din, ha?
1: Yes!
0: No, di ba, Double B?
1: Of course! Tukut-tuk. Labi na sa kanang mga gwardya din, ha? Mga...
0: Mga pump boy,
1: mga
0: pump girls.
1: Pump girls, mga sa mua sa Ililiod, FAC among tawagan na, forecourt service champion.
0: Diligid pwede nga magduka-duka kay basin, yes. Mawadaan mo customer, mawadaan mo gamit, makawatan mo din, ha. Morang kung need ninyo og kaping, kanang kaping nga diigin makapa-insomnia sa inyo, ha. Pag-abot sa panahon nga ting tulog na.
1: Yes.
0: Kanang kaping nga matambalan po ng imong balatian, pag-inom gyud og Santon Gold Coffee Mix, ang kaninot ana Double B na asya'y glutathione and collagen nga makapahayag pod sa imong pamanit.
1: So, but masabot, di ka lang nakapangapi, nakapanambal ka na,
0: Nahamis pa ka.
1: Nahamis pa
0: Makapahamis gusto sa tinuod lang niya, makapasmooth sa imong skin.
1: Diba?
0: Available na dali sa toang opisina sa XFM, Bukidnon. Available usab sa Mercury Drug Stores, the Generics Pharmacy.
1: Saka.
0: And of course, sa Generica Nationwide. Saka lang.
1: Saka, alam mo.
0: Saka lang.
1: Palit
0: saka
1: na mo
0: akit lang.
1: Available din no sa XFM.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Hi po, Cindy. May gabi sa iyong duha ni Double B. Or salamat ka, ayo ha.
1: May gabi
0: Si Bongbong ng Bohol.
1: Wow, Bongbong ha.
0: Mga bong, musta man ka bong. Nagkagubot-gubot na itong Pilipinas bong. Pero hilom-hilom raman ka diya bong.
1: Musta naman malita na ito diya bong.
0: May gabi diya bong. Pa-experience sa pag may diya bong.
1: Titike.
0: May gabi din na sa inyo sa mga taga Bohol, sa mga taga Cebu.
1: Wow, taga Cebu, mayong gabi.
0: Salamat kayo sa inyo ang pagpamina. Uy, ako ang sparring partner dito sa XFM 88.3 Cebu City. Kuya Joven Jimenez.
1: May gabi.
0: May gabi iya. I miss you so much. Salamat kayo ha nga murag ikaw ang nagpulaw karong gabi una, makauban lang gid ko. Kanang bibidya pangyo ako be. Kuwaro gud tong details ni Ariel Andaleso kaya ako nang ginang trabahoon karon. Diyos ko Lord, pasay luwag ko ha si Ariel. Siya ang pinakauna nga nakadaog sa tuang putahe scrambled egg.
1: Kamo sa ano yung daog?
0: Katong pinaka first night jud, dali ra jud kay natagnaan.
1: Oy, ayaw kalimot. Nga ito ang papremyo.
0: Karong gabi una is 105 pesos. Yung buhaton ng Judby, tagdaan ng Judby ninyo kung unsay nakasulat dito sa tuang scrambled
1: yes.
0: egg. Ninduta, oy. Abin ako ang scrambled egg, sudan. Kwarta man dito.
1: Good for kuna na, ha? Good for 7 days nga data.
0: Yes. Kunya, ang kagwapo pag-idaan ni Double BK, kung dili nila matagnaan ka ron, mutaas.
1: Ba?
0: Ay.
1: Mutaas, yun.
0: Mutaas.
1: Of course.
0: Tahirag yun.
1: So, mag-accumulate ni.
0: Kurik. So, kung dili siya matagnaan ka ng gabi una, tomorrow, it's gonna be 110 pesos.
1: Kung dili ninyo matag-anan, 110. Ay, saan ninyo tag-an, ha?
0: Ayos,
1: ha? Paabot, yun. Kailangan mo yung mga clue. Ipaabot sa ninyo.
0: Ang kagapuan ni Kai, kanin siyang atong pa-premium sponsored by me and Double B.
1: Yes!
0: Yun. O, naa sa screen ha, nga to ang pa-scrambled egg. Wait lang, kaya ako ninyo ipagawas ang ako ang, sige to. Sige. Ay, sa mani, Double B. Baby Jow, ako sa ninyo kunon, B. Double B. Naaba? Na. Ay sabi ato sa ning ipakuan gamay be. Yeah. Welcome po sa tuang putahe scrambled egg for tonight.
1: Yes, sa mga ningon diri o. Wow, kanindot, maayo, tagmakatsamba.
0: Kaayo. O, yan na sa mga nasa Facebook Live, kero nagtanaw sa ito ang kaanyag o kagwapo na mong dulo. tanawa ninyo ang mga scrambled eggs nga naka-display sa screen.
1: Sige, sige, balaya na.
0: Kung matagnaan ni mo kung unsa na siya, di ko maghatag og glue kay lisod na. Kung inyuhang matagnaan kung unsa nang sulod, unsa nang mga nakasulat din haas scrambled egg,
1: yes,
0: automatic imuha na ang 105 pesos GCash. Brought to you by Cinderella and
1: Double B.
0: Ay, nahirag yun. Maayong gabi, si Verna Jane Bagyo Intong. Bibi ka nang muingon og forever na tao niya. Di ta magbuang, magbuang mauna ang lisod tuuhan. Watching from Upon, Lapu-Lapu City, Cebu. No, kanang mga butang na, kanang mga words na lisod kay ituhuan, Double B.
1: Oh, kanang para sa ako, kanang. Ay kabalaka, you are my only one.
0: Adi.
1: May only one daw, Bina. May only two.
0: Patay.
1: Only three.
0: Ala!
1: Diba?
0: Parang nga may pinaguhugutan tayo. Kasi ang alam ko, ang nabalaan na ko, murag istorya na karon sa tuwang letter sender, Double B.
1: Okay, abang-abangan.
0: No? At ang atangin na ninyo niya taod-taod, B. Ay, may gabi po, ana si katropang Jow. Lisod yun ituuhan, basta mo ingon, imong partner, barkada, o uban pa nga, going. Padung na ko.
1: Mo na ingon going, pero naligo pa.
0: Naligo pa, nag-ilis pa, going. Pag mag-news report ka, ma'am, like mga situational or weather update, ma-modulate pod nimo imong voice. Ask lang ko, ma'am, kay para na ako'y idea pod. DevCom student po ako. Masa'y usually ginabuhat ano yung mga DevCom? Murang si Ma'am Honey, no? Oo. Ay, tama. So kung DevCom student ka, kinahanglan nga imurag i-modulate ni imuhang boses, murag mag-adjust siya depende sa imuhang i-istorya. Let's say, example, showbiz ka or mag-news report
1: so,
0: ka.
1: So nakakuan effect na siya.
0: Mga imunahan na. Lahirag yun.
1: Ay, normal na. Ay, sorry ha. Normal mag-iniihang voice mga katropa din ha. No, nanganaminaw.
0: Normal gini siya. So, og sa kasakaling nga ka nang nag-ano ta, nag-news report ta, di katuhan. Kay kuan. Pero nag-report ko sa showbiz na mo diri sa kuan ha. Sa showbiz na mo diri sa XFM Bukidnon. Tapos, during elections, nag-volunteer po ko as
1: anchor
0: man. Dili po. Maulaw na kuan. Di na ko kakuanan na. Maulaw na ta. Kuan ko, nag-live report ko sa mga election.
1: Situational report.
0: Yes. Yeah. Situational report.
1: Wala akong gilok forward basi mga situational report.
0: Kaya, nindot kaayo nga experience, no? Gihatag sa amuan ni Manager Rusty Marie nga itong election expose kita nga mga kagwapo.
1: Pero dapat man nagpudyo, daghan mapudyo kaayo kanang kuan na to, naghulat sa mga kaganapa, no? Sa entire Philippines.
0: Uy, tinood yun kaayo. And that was an amazing experience, Jun.
1: Yes. Gusto na ko na ma-experience.
0: Puhon, Double B.
1: By 2028.
0: 2028, no? Sige, sige. Ato na siyang tema lang. Bibijay, i-remember, i-remind ko ha nga. Sa barangay. Basing ganahan ka puno.
1: Barangay elections.
0: Live inyuhang madungog. Makita karong adlawa ang inyuhang Double B.
1: Okay, may gabi sa tanan. Nata din sa gawas sa tuang balay.
0: Nakimaritis.
1: Nakimaritis sa sadagan sa itong barangay election 2026.
0: Kining programa nahihirapan ako sa kalisod, di ka answer, nabubugo ako sa mut. Ayaw, oy. Magbuwag na, baby. Magbuwag. Lisudaana, no? Si Ma'am Verna. Kanang mga ingunaana bito nga istorya. Kanang istorya nga lisod kay tuuhan do, baby. Unsa man ang usually imuhang ma-encounter?
1: Kuan? Kanang, ayaw ka bala ka? Bayaran na lagi ta ka ugma?
0: Kana!
1: Ayaw ka bala ka?
0: Sudkay na?
1: Ako rin hala, ano?
0: No? Maayong gabi kang Raylene Dulugin, watching from Purok 5. Og hello sa kong papa nga si Robin. Og sa kong mama nga si Merlin Contero. Sa kong duha kaigsuon nga si Rumer. Og si Remy. Remy Lloyd. Og sa kong mga anak nga si Kyle Liam. Og God bless you po sa inyo. Salamat kaayo.
1: Salamat kaayo.
0: Thank you kaayo, ma'am, ha? Sa imuhang pagpaminaw sa itong programa. At ang ininyo taod-taod ang ito ang live good na siya. Live putahe confession. Since naman si Double B, ang among rule kapag kanaan si Double B, dili na mabasahon ang sulat, kundi among i-drama.
1: Oh my God.
0: No, wala tayong, wala ka tayong, wala kang lusot.
1: Apa, ayaw ko bala ka kay Master ko ani. Dili lagi ka maburos.
0: Oy! Murag, kani may dak, murag mo ni ang legit na istorya.
1: Huh? Master ko ani, dili ka maburos.
0: Dili lagi ka maburos, Ginoo. Kana ko nga moingon na, safe palagi ka.
1: Ito bala ka, ako'y bahala.
0: Ay, nako.
1: Naon lang plastic balon.
0: Okay. Sa on the one, naka turbo man enhancer man. Kamala ba ka double being? Kapag ka ang usa ka lalaki, naka turbo man enhancer, active kay ang imuhang sperm count. Malaghan ang imuhang sperm count, active kay ang imuhang mga sperm cells. No? Kumbaga, kung ano siya, beba, tagaan niya og chance ang imuhang katong mga ikog-ikog gani sa imuhang sperm, nga magpaspas kay mula ngayon lagi.
1: Oh, grabe.
0: Diba? Mo nang ingon na nga, importante yun nga naagay eksaktong kusog. Dapat po healthy ang imuhang lifestyle. Kay lisod ka ayo og dili healthy ang lifestyle, mag na, magluya-luya, gito, ana. Uy, may gabi ipo, daya akong igrit ang amuang tatay o amuang nanay diha sa may Tagum City, Davao del Monte.
1: Yes,
0: no?
1: May gabi i.
0: Grabe ka supportive na ako ang nanay o ako ang tatay din ha, a double B. Kaya, masking dili lang sa amuang ihang mga anak, kundi sa mga, sa people of Davao del Norte. May gabi ipo, tay, Joseph Estrada.
1: Yes, may gabi i.
0: Abi daw nila sa una, ang presidente ni Pilipinas.
1: Okay. Joseph maugini, Estrada man.
0: Maugini ang pangalan.
1: Wow.
0: Oh, si tatay Joseph Estrada, pero maugid ni ang iyang pangalan, guys. So, lahi gini siya. Dini siya ang...
1: Walang kaibigan. Walang kamag-anak, kamag-anak.
0: Hindi yan, hindi yan. Itong na-remember na ko nga one time, i-question jud me kay nga ano daw kuno nga, naa daw kuno ang dating presidente sa Pilipinas sa Tagum. Pero dili, lahi po din siya amo ang tatay. Mauni ang pinaka-isog sa Davao.
1: Naninalaan siya kato si Juan.
0: Ha?
1: Si former. Former president.
0: Si former president. Sige. Tayo mong gabi din ha si Moha. Tayo Joseph Estrada. And thank you so much for your support and service po sa mga katawahan sa Davao del Norte. And we're expecting more. No? Nagatabang. Dili ni siya politiko ha, pero gatabang ni siya. No? Imagine, dili siya politiko, pero nagatabang sila.
1: Muna'y tinuod nga na'y malasakit.
0: Yun.
1: Double B!
0: Sa pagbalik sa to ang programa at ang ipon ninyong atong live putahi confession. Once again, ang ito ang hotline for tonight. 0945-443-5869.
1: Di pa ko katubag kayo. Pa ko ka-memorize.
0: Memorize natin mamaya-maya.
1: Okay.
0: No, mga katropa, mabalik mi taod-taod. Pag-uman po sa pipila ka mga
1: pahinom-dom.

0: Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, exa!

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Upo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Yaro, kunya, tagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong dirimang ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kaubon po ang inyong Disney Princess Cinderella and...
2: Double B!
1: Yon. Karong gabi una B, o sa kabibi na to ang gisalig sa toang programa nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit, sa iyang mga gibati, sa iyang mga kasubo, sa iyang mga kasakit sa dughan. And live po tahi confession po kinibi tungod kay ang atong mga starring partners ha? Ang mga starring actors and actresses for tonight. Yes. I have Double B and yours truly.
2: Magkakasubukan
1: kami ngayon, ha? On the spot. Kamalain. Good luck sa amuaan ni karon kay. Ang story na to karong gabi una, Double B, is sa kone siya kanang unsay bation nimo kung ang imuhang partner nagaingon nga di siya kauli kay ga-overtime po na siya matag weekend.
2: Oh, yeah.
1: Nindot siya kay knowing nga nag-overtime, so ibig sabihin daghangin mo og extra funds ana.
2: Oo, pero in terms of family, labi na ko na kay pamilya, medyo hawang sa ila na, because kabalo man sila na kanang Saturday and Sunday
1: family,
2: that would
1: day
2: be the family day.
1: Yes, but what would happen if wala na nagani kay family day, napay nasaag sa imong parcel?
2: Oh my God.
1: That is supposed to be for you, pero wala naka-address sa imuha, pero ang recipient, imong partner.
2: Oh my God.
1: Na.
2: Saan mo na ron?
1: Anong gagawin natin sa kanila? Before ito mo pa sa unahan, Bihama, ayong gabi ipo kang Gerald Bahar Iscania all the way from Cebu City.
3: Thank you!
2: May gabi
1: ipo sa mga taga Cebu, ha? Ayong mukalimot ang ato ang number for tonight, 0945-443-5869. Ato lang balikon, ha?
2: 0945-443-5869.
1: Nine. Aba! Wag na ako'y nadumduman na ng parcel nga ni Abot. Ay, na-remember na ako. Double B, kaning, unya na lang na ako, hindi din siya i-share kay listen na gagay. Pero, yeah, na ako'y na-remember ni. Ato sa nang i-introduce sa unahan ang ato ang Putahe Confession for Tonight B, rated SPG ni siya nga programa, ha? Muhang yung sa mga ginikanan nga naminaw karon, stay tong patnubay po ninyo nga aming kailangan dahil ito po ay naglalaman ng mga eksenang hindi basta-basta. Masuko na po din sila ron kagi. Paspasan ng istorya. Sige. Ato sa nang i-introduce, ha? Once again, welcome po sa Putahe Confession. One more time. Confession to siya. Sige. Welcome po sa mga programang Putahe Confession.
4: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
5: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
4: Lingwahi.
6: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
4: Violence.
7: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
4: Sexual. Horror. Droga.
8: Ayoko ma.
4: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

0: Maayong gabi, Cinderella and Double B. Og sa putahe confession. Ang iyang problema karong gabi una, mga katropa, mga bibi na to nga namina all over Visayas and Mindanao. Kiniihang ba na nga adunay ikaduhang pamilya sa ilang subdivision? No? Itago na to siya sa pangalang Jing Jing. Jing.
1: Si Jing Jing.
0: Si Jing Jing. Si Jing Jing, nga nisalig sa tuang programa karong gabi una nga magpadala sa iyahang kasakit tungod kay ingani ang mga nahitabo. Kabalukahan, happy kay ko. Happy gid kay ko nga kay nang di kagauli og Sabado. Pero at the same time, sad kay ko ba kay nganong di kagauli og mga ingunan nga family day man unta nato na Sabado Domingo. Moro unta lang panahon ba nga kuyog-kuyog tang duha no.
2: Salamat kay han nga nakasabot ka kay na, ako na ning kamot gyud ko nga aduna tay extra fund para sa atong family labi na atong mga anak unya. Magdagko sila, mag-eskwila sila, magkadako nga magkadako po ng atong gasto. So, kinahanglan ko modubli kayo, Han.
0: Kaya sa makambalik kong Davao, uli makadali akaroon sa Malaybalay.
2: Karoon na po ko ma-stay diri, Han. Muna nga, niuli ko karoon, kay para nga makahatag kong time sa imo kaysa sunod ani. Talag, lugay na po kayo ni mausban.
0: So, daan itong kahimtang, weh. Siguro kung dato lang kuhan, kung daghan lang to the kwarta, hindi mo kailangan matuog Davao. Baro mo nang ba ako?
2: Dili na. Ay na, dili na na siya tinanglanan. Pero yun na, kaya na ko nang itubay. Kaya ko mag-tubay. Stay put lang dyan ka dyan sa balang.
0: Hindi ko ganahan yung naanihan. Sa gagabion, ako lang usa.
2: Mag-practice lang dyan ka mag-inusarahan.
0: Na! Kalahin, Ani. Kanagong nga panahon na kinahanglan ako sa imuhang mga gakus.
2: Han, kanang akong suggestion kung naanak ka ng mga puwentahan, wala ko. Wala ko hinubuan, ano ayon lang ng labi.
0: Akalain po
2: isuot, eh. Isuot niya dito sa online. Sumusimutan lang akong baho.
0: Mupaising tanon kay ka. Sabagay. Pero, Han, ang kanus sa amin ngayon na, ni basing po pwede nga na yung mga Sabado na yung mga Domingo nga pwede ka nga muhang yun sa imong amo nga din ang good ka mag-overtime kay grabe po doon naminyo umang ka naman kay mga anak
2: Han kanang maghinaot ko nga makasabot ka ani kay kanang ang tanan na to nga ang tanan Han nga ipikto ani akong pagtrabaho ani Han para lagi ni sa tong family.
0: Ay nako
2: niya, di ka mabala ka Han kay hangtod nga kanang masakto na itong tigom, taas na nga ito ang bank account, kaya na na ito. Muna ng panahonhan nga, magpirmi na dahil ko din.
0: Sige na lang, mamang ko'y choice. For years, Cinderella, abinakog tanang explanation sa kuang bana. Ngayon ginahatag sa kuwa, valid giyon. Pero tingala ko, Cinderella, kada Sabado gid Cinderella, ginaingan ganyan sa kuha nga naay overtime, na emergency meetings, na special projects na kinahanglan humanon. And then since ana Cinderella, responsable man po siya, is very hardworking, wala po na ako na feel gid Cinderella nga naay something off or wala gid po ko nag-question sa iyaha regarding ana, kay nagsalig gid ko sa kuang bana. Sa tinuod lang Cinderella, I'm so proud of him. Kay ako ang nag-aatiman sa mga anak. Unya nag-aasikaso pud sa balay. Siya Cinderella na sablan gid nako nga nagapaning kamot gid siya para sa amo ang nindot kay nga kinabuhi. Kaso lang Cinderella. Mingaw lang gid kaayo huna-hunaon pud na wala siya sa ako ang kiliran. Pero Cinderella usa ka gabiin ni ana. Murag di na gid nako kaya gyud. Og pagkaugma Cinderella murag gitubag sa Ginoo ako ang mga pag-ampo ug ang ako ang mga pangutana. Tungod kay nausab gyud ang tanan sa usa ka pagkakamali. Oh! Nay ni abot nga delivery rider sa among balay. Ang problema Cinderella ingon ani siya. Uy! Uy! Nay rider. Abi, bibi.
3: Ayo.
0: Uy. Ay, gawson san ako. Kadali lang ha, gawson san ako. Ah, mo to kong puntahan, puntahan. Uy, di mo rin mo tingo.
2: Ay, parsil, parsil.
0: Ay, ay, ay, ikaw din na iya?
2: Oo, oh, ako ni ma'am. Nagpadala yeah, magod si imong mister, mister, imo mo siguro ni mister ma'am.
0: Junjun?
2: Oo. Oh. Junjun eh, si Junjun.
0: Ay.
2: Oh, imo ni mister ma'am, nagpadala ma'am ba?
0: Ha? Dabi, dabi, dabi, aloy. Hala, uy, ginagpadala, gito siya parsil. Tipo sabi? Tipo sabi?
2: Gano'n man ma'am.
0: Gikan tungod ni sa kong bana, pero...
2: Dahil di...
0: Dini mo ni pangalan na ako.
2: Uy!
0: Tapa sa ha, basi na mali ka ha, basi na mali ka. Dili siguro ni, tapa sa atan akong. Kisa mo ni?
2: Tanawa, nag-complete ni ma'am. O, ang sender ma'am o, ang nag-order ma'am o, mauli ma'am o.
0: Akong ba? Tapa sa B? Tapa sa ha?
2: Kisa man ang nakapangalan di, ma'am. Dini na ikaw, ma'am?
0: Ako mo sa akong ba naman ni, pero dili man ni ako ang receiver ani. Eh, sabi, eh, sabi ta. Murag, nagi something. Wait lang ha, basi... Pasig mali, pero...
2: Ay, unsa man ni ma'am, unsa man ni mo ni ma'am, imo ni dawato ma'am, o i-cancel na lang ako
0: ay, ma'am. Ay, isa ha, pwede na ko picturean ang iyang ad... Dili ko sure, yun gay nga nung... Dili ko sure. Lord.
2: Ma'am, wala biya ko kuwana ni mama. Basta ako, nag-deliberate yun ko. Deliberate yun ko ani.
0: Ani na lang ha, sure yun ko nga ako ni... Pero dili ko sure kung nganong ningani ang pangalan basing nagsugod na ni alias akong banya. Yeah, ibili na lang ni Deria, no?
2: Okay,
0: akong tawagan na ako ang banya niya. Ako siyang pabalod nga. Na inaabot rin ng parcel.
2: Ah,
0: na,
2: sige.
0: Ana na lang niya. Aya, atagaan ta kag tip ya oh. Sa kalibo ya.
2: Uy, usa man ni dakuan ni mamay.
0: Tip. Di ka gusto nag-tip ng 1,000?
2: Sige.
0: Oh, nalaya.
2: Sige, ikaw.
0: Ay, pag-snack sa iya.
2: Ah, lindota.
0: May nang bugat-bugat ba ng karton? Ay, kayo mura manig.
2: Dako na nga para sa ilman ba?
0: Muraga balik bayan box niya. Di ka na manig Davao.
2: Mga nino niya. Naana naman ko ni sir nga pagkada order niya. Basta ka ng pangalaan na good, ma'am. Basta ko, katuon na yun kung ahan ako na i-deliver, ma'am.
0: Lamat yun kayo, ya, ha. Maasahan yun ka na ako. Yan, sige, ya. Pag hinahinay na po kung sulit kayo, ako pa nang ipaguli ng
2: sige,
0: karton.
2: Sige, ma'am. Salamat kayo na yung 1,000, mama.
0: Oh, may problema. Salamat kayo, ya. Ay, salamat. Ay, di ba sabi? Braga, tili mo ginimao? Tili ginimao pa. Tawagan ka na ako kung bana, no? Di ba sabi? Kisa mo ni... Kisa manggid ni yung ipadala. Gikat manggid sa iya, ha? Ay sabi? For almost 6 years, Cinderella. Grabe nga kong pagsalig sa kuang bana. Kabaludyog ko nga wala gid siya nagbinuang sa amo. Kabaludyog ko nga hardworking siya. Kabaludyog ko unsa siya ka-provider. Kaya lang, Cinderella, tungod aning parcel nga nasag sa mong balay. Nagikan mismo sa kuang bana, gipadala sa same subdivision nga akong gipuy-an. Naglibog ko, Cinderella, kung para ka kinsa. O kinsa gyudning, babae, na nakapangalan, nga receiver sa iyang parcel. Cinderella, dili ko komportable sa mga panghitabo. Motong sa kakakurious na ako, akong giadto ang address Cinderella kung asa nagpuyo kiningi padalaan niya sa parcel. And Cinderella ang pinakasakit. Ang pinakasakit Cinderella. Adunay ikaduhang pamilya ang akong bana. Sa sulod mismo sa subdivision nga akong gipuy-an. Anduna sila'y mga anak. Nag-share sila og expenses. Nag-celebrate sila mga birthday. Og nabuhi sa usa ka subdivision, Cinderella nga na ako, nga daw murag legal, mas legal pa sa kuha. Og ang pinakasakit pag yudha, Cinderella, wala ko kabalo sa tanan. Murag kong mabuang kada minuto nga akong ginahuna-huna, nga dunay lain ang ako ang bana. Mo'to, Cinderella, wala ko kapugong. Akong i-confront ang akong bana. Mag-istorya ta. Dali, Diri. Sulod, Diri.
2: Nganong naabot mo ka, Diri?
0: Gusto ko makabalo sa tinuod. Sultiin ko sa tinuod, Han. Ako lang ba? Ako lang ba ang napailain? Sultiin ko sa tinuod. Ayaw itago sa ako. Char. Han. Itago sa ako.
2: Han, paminaw.
0: Naminaw ko.
2: Maminaot ko nga masabtan ko nimo.
0: Sa sunod sa unong katuig, naminaw ko nimo. Ay, anong nabuhat ni Molly sa kwa? Gamay manunta na, Han!
2: Kabalo ba yan? Oo, kabalo ko. Pero pag makaturbo ko, dako, turbo niya.
3: Waka, Kuya Pe!
0: Han, gusto ko mag-uta na. Nag-a-a-a!
2: Sige, panayon sa iyong istorya.
0: Unom ka to eh. Unom ka to eh. Hindi mong gitago sa kuha. Duhan na inyong anak.
2: Han.
0: Baka makonsensya.
2: Sorry kayo, Han. Pero higugmat among duha, Han.
0: Unsa?
2: Higugmat among duha. Gani, di ba? Gisuportaan ako. Gihatag na ko sa inyo ang tanan. Nagsuporta ko sa inyo, sa atong mga anak.
0: Dili na pwede, Han. Dili na pwede. Dapat ako lang. Ako ang legal.
2: Han, dili pwede. Dili ko masugot nga. Dili ko masugot nga. Kinahanglan ni mo wala sa inyo, duha.
0: Dili. Kinahanglan ni mo mamili. Kinahanglan ni mo mamili. Han, dili. Sa mo. Dili!
2: Ayoko papiliahan. Ayoko papiliahan.
0: Unsa hinungdan, Han? Unsa hinungdan nga nung naghinahimo ni mo ni sa ako? Unsa hinungdan nga nung nangita kag ikaduha? Sa sunod sa unom ka tuig, Han? Unom ka to eh. Gitago ni mo sa kuha. Tungod lang sa parcel. Parcel lang.
2: May pagwa ko nag-order parcel. Anong kalakiha?
0: Muna, kay nailad siguro ka sa siya. Kanang kuhaan, kanang tawagan na. Buy one, take one.
2: Kanang silin-silin.
0: Ay! Muna. Muna kang iingon sa imo ha nga. Gano'ng bitong mailad-ilad ka ng mga sale-sale din ha.
2: Sale-sale din ha.
0: Pero pasabta ko, Han. Pasabta ko.
2: Ano sa umadyudhan nga? Kanang gigugmam. Nahigugma ko sa iya.
0: O sige, naani. Nawa na ako.
2: Pariho mo, Han. Pariho mo.
0: Dili na
3: ako kuya eh.
2: Sa inaan niya, naapod sa imo ha. O sa inaan sa imo, naapod sa iya. Mauna nga, kung sa inaan ako, akong i-provide sa iya o sa imo ha.
0: Dili na pwede, Han. Dili pwede. Tepa sa, gusto ko mangutanahan. Unsa gyud ang naaanang bayana nga nganong, dili na lang man ako. Kinsa siya.
2: Nganong.
0: Nganong. Dili na ako kaya, dili ko ganahan, naging unanihan nga, matulog ko sa kagabihon, nga gahuna-huna ko nga, doon na kailahin ka.
2: Ayaw paghuna-huna, unanahan.
0: Sa usin mong lugar, mong ipagbuhat sa kuwa.
2: Dapat maghuna-huna ka nga, magpasalamat ka.
0: Ngaon sa?
2: Magpasalamat ka nga, nanakay katabang.
0: Katabang unsa?
2: Kamu nang duha.
0: Buang ka? Sa'yo pagtuon mo sa kaganahan kung nga ako'y kahati.
2: Pero Han,
0: hindi ko ganahan na ako'y
2: kahati. Gihigugman ako kamong duha.
0: Hindi ko ganahan.
2: Han, dili ko gusto nga mamili ko. Kay dili ko gusto nga na mawala sa inyo, ha?
0: Dili ko mo sungo. Ako na lang undahan.
2: Dili pwede, Han.
0: Ako na lang. Biyay na lang siya.
2: Kay base na buntis na pulis yun.
0: Binuang ng istorya. Ikatulong lugar ni.
2: Oo.
0: Biyay lang, Han. Biyay na lang siya. Ako na lang. Please, ako na lang. Biyay na siya. Please. Anong dinili mo sa kanya, Biyay? Anong galing-galing ka?
2: Di na ko kaya mo biyahan.
0: Ano?
2: Unong napunigat ko yung nag-uban niya, Han. Bisag kada Sabado lang.
0: Unsa? Kada Sabado?
2: Kada Sabado, Domingo, Han.
0: Lunes, Andal, Beres, wala ka rin sa balay?
2: Oo.
0: Masiguruan pa niyo sila?
2: Kaya katrabaho ko. Para sa inyo, ha. Muna nga, karoon, ibisita lang po ko diri. Eh, sunod ani muli ko sa balay.
0: Kaya magpalabada na lugar ka.
3: Exciting!
0: Kwa kay uaw.
3: Binatbot na pa.
0: Miki kakuan man bala. Miki kay dumugdumugon kyo.
2: Sige lang. Ang importante, nag-provide ko sa inyo, ha? Wala tamong ipagot man, han.
0: Inga na lang ang tingog ano mga dili wala, dili ka bitter ha wala ka nagbahaya na mo gina undangan tani undangan tani kinahanglan ni mamili between sa mong duha kinahanglan yun
2: dili lagi dili pwede han dili pwede na ko siyang biyaan
0: nako na lang pasayloon, di ka sa tinuon ng kaya, di ka pasayloon, kaya na akong kalimta ng tanan.
3: Ayoko!
0: Kalimta na ako ang tanan ng mga kasalaan sa kuha, kalimta na ako ng unong gatoy, ngayon mo kong gibinuang balik sa buhay.
2: Sige, istoryahan na ito nito sa balay.
0: Binuang ng imo isa. Moto, Cinderella, ako siyang i-confront. Ingon siya nga di. Wag yun daw siya kabaloon sa iingon niya sa kuwa. Nag-isod yun daw ko na siya pili, Cinderella. Tungod kay love me niyang duha. Og dili niya kayang mamili, Cinderella. Gusto yun niyang ipagsabay kaming duha. Puntain niyo akong matabangan sa kuwa ang desisyon ka nung gabi una. Kaya wala ko kabaloon sa ibuhaton. Para sa putahe confession, Jing Jing.

0: connection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
1: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka cyclist, pero gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Welcome back sa itong programang Putahe Confession. Matagyapon ka na ito sa itong mga produkto sa Yes to Health. And of course, matagpud ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka gusto ka nga mga anak na libre o wala kay bayaran or zero billing po, pangita ang Mommy's Child Maternity Clinic ana may mutang sa may barangay size, Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop or Atbang po sa Terminal Pakanayan. Kung ganaan ka nga magpa-prenatal check-up, pwede po nimo silang bisitahon sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa mga manganak din ha.
2: Aha. Uh-huh. Oh, adto na mo ha, duol, bisita na mo. Dili lang na siya sa Malaybalay City.
3: Wala namang inuusot tong kwansa na oy.
2: Itong mga...
3: mananabang.
2: Oh. Bawal na siya karon double B. Anyway, atong balikan na nga ito ang istorya karong gabi una, ang kaagi ni Jing Jing. Alam, yung gabi gamay naman na itong oras, no? Ha?
3: Uy, gabi.
2: Ang kaagi ni Jing Jing double B, diretso lang ito sa ito ang tambag portion.
3: Mm-mm.
2: Kay Muraga, na shortest time sa mga naglami ang putong drama, ganyan nga, good boy. Oh, lahira mangit po gaayo, basta magkuyog si double B o si Cinderella, kay Muragwagyo ugma. No? Hurutanan. Pwede pa ganyan siguro mga adlaw mahantong kadlaw ni mong programa.
3: Iwan ana atong panerbisyo, bibi.
2: True.
3: Dili, oh. Wala tagitipid, no?
2: Wala gitipid. Mm. Pero bita ang story ni Jing Jing Double B is karon na found out gid niya nga aduna ikaduhang pamilya ang iyang bana.
3: Yes.
2: Same subdivision ni Ingi Puy-an.
3: Lagi, no?
2: Kanang na, oy.
3: Makahugno sa kalibutan.
2: Muraga.
3: Makahunlak sa himaya.
2: Oh, makahunlak sa himaya.
3: O makakantag kinsa siya.
2: Ngano? Ngano? Ang problema yun ha, karon double B kay nagipapilit niya iyang bana.
3: Oh. Unya, hindi ko lang bana nga.
2: Hindi ko kayang.
3: Oh.
2: Mawala kayong
3: ayaw
2: dalawa.
3: Ayaw ko papili ah.
2: Sudaan na, no?
3: Lisod
2: ka ayaw. Kanang, unsa may naaaling ikaduha in taon niyang kapuyo. Nga, grabe ang pagbinuang 6 years niya na sila'y duha ka anak. Mag-ikatulon ha?
3: So, ano, kanang, murag daghan makamataan ni nga mga relasyon ba kay
2: oh.
3: Masin ba yaog naagya po yung mga ingon ana nga sistema no sa uban
2: oh.
3: Nga maingon nga Sabado bir time ko Domingo bir time ko
2: mm.
3: Know-how nga walay know-how nga uy nanamig isang
2: doon ka pala.
3: Oh.
2: Oh. Yeah, yeah, speaking of parcel, grabe po, no? Nga, wala man lang gigi pangalan sa... Wala man lang gigi aliasan nga gikan sa ingon ani. Mm. Padong dito sa
3: pero
2: kanya.
3: Pero panahon na gigi po siguro. No?
2: Time will reveal. Murag nakita po ni sa mga aning parcel mga double B. Imagine, hindi man sa ingon nga pag-recall or bitterness in my heart. Pero nakatawa ko double B kay nag-relocate na may adulteries bukid noon, particularmente de San Jose.
3: Mm.
2: Na namin sa San Jose de Malay-balay, ragod B, oy. Nag-relocate na may, unya, ang ako ang ex taga-Tagum.
3: Uh-huh.
2: It just so happened na, alagi, gimension na yun.
3: Like
2: tinungod mong good niya nga istorya, good. So, if ikaw ang nasa kong sitwasyon, double B, na ay parcel nga nasaag sa amua, gi-address sa akong balay diri sa San Jose.
3: Uy.
2: Knowing na, taga-Tagum siya, niya, nag-order siya og parcel niya, supposed to be dapat sa Tagum siya maabot.
3: Yes.
2: Nga nung naabot diri sa kuwa sa bukid noon.
3: Mm, basig ito yung niya.
2: Ang iyang ingon is, kung sige ito iyang tubagali, na namali lang daw kuno siya og address, kaya makukunoy nakabutang sa iyahang default address sa iyahang online platform.
3: Mm-hmm.
2: Huh?
3: Nga nalugan na default niya mo na taga-Tagum man ka.
2: Kurik!
3: Para.
2: Ay, tinood. Legit. Kay, ni question jud mi adto nga nganong naabot sa mo ang imong parcel nga layo ra man kay minya wala man taga communicate with each other.
3: Yes.
2: Oh, how come ang iya gurong gigamit nga platform is ang imo? No. He can't use mine kay even siya wala siya kabalo sa kong username mag password. So, if it's really for me, nganong ang basta sa uy libog ko kay wala man siya nag-appear sa ako ang platform kay kung ako ang platform nga gamit niya dapat mag-appear siya sa ako ang order list sa mga sa mga orders na ako pero
3: trackers
2: o wala eh. Wala eh. So, ibig sabihin, iyahag itong platform, gituyo.
3: Sa pa na siya sa mga tumaagi, magod nga mapansin ni mo.
2: Oh.
3: Muna, muna yung mga pamamaraan, in na short, mga legit. Pero, di wala po na ako siya gihusgahan nga. Kuan, o nagkamalisa. Basta ako. Basta kung ako'y pasultion. O sana siya kapamamaraan nga. Matagaan po ni mo siya.
1: Jesus!
2: Hindi ko na kasi siya pinapansin for years.
3: Oh, yeah. So, kaya pala.
2: So, kaya pala sinad sa akin ng sinadya. Sinadya ba yun? Oh, talagang sinadya. Alam ko namang sinadya.
3: Oh, hindi naman.
2: Ano ba naman yan?
3: Sus ko si Double B. Mag... Na.
2: Akala siguro na tanga tayo eh.
3: Ilan na ikuha nila pagaling lang kayo mating... Ah, secret!
2: Parang kilala ko yan na. No? Kilala ko ba yan? No? Ay, may gabi kang Spartan RC. Nay, mga gusto mo na wag ha. B, isave ninyo ito ang hotline ha. Nasabtan dyan ako nga. Igo lang din mo mag-text ka ron. Pero ito ang hotline ha. Isave ninyo. 0945-443-5869. Tumbali ko na ha.
3: 0945-443-5869.
2: 5869. Mauna na siya nga ito ang bagong hotline karon kay ang atong dating hotline mauna pag-load-load good mo. Okay. Huwag di mo mag-load, ma-deactivate good na.
3: Paningkamot mo makadaog mo sa atong scrambled eggs.
2: Scrambled eggs, yes. Kaya ang atong scrambled eggs naagi na siya pa-premium karon nga 105 pesos.
3: Yes.
2: And kung di ninyo matagnaan karong gabi una, tomorrow 110 pesos. Igawas ang scrambled egg. Pero Double B, wala namang itiigong oras kay it's already it's already time. Mm-hmm. But then sige lang bawi na lang kita ugma ato na nang ning tarungon ato ang time. Sabaan jud ta aning manager bang. Sobra kita niya. Double B, for your final words tonight.
3: Okay no, sa tanan na lamang sa tungod kay nagkapupos naman ang atong oras no, sa ngala na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa XFM Philippines no. Sa Tibok Pursa sa XFM Bukidnon, kini na lamang si Double B para sa putahi sa gabi kauban imo ang Cinderella.
2: Yes, dagang salamat once again sa Tibok Pursa po sa amo ang mga kaubanan sa XFM Network Philippines. Kauban si Double B at ako po si Cinderella para po sa putahi sa gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahes sa Gabi-i.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano na siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!

0: Super exciting! Belot, belot, belot, belot.
1: Oi, belot. Oi, belot.
0: Kitan.
1: Na kaya sindi, ha?
0: Na, ah.
1: I-apel po nung siyagin.
0: Again! Again! Again! Exciting!
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Fat of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Maayong buntag and welcome na usab in itong programan The Secret of Health. And ano yan ang sabi niyong makauban, your health consultant, si CJ ni Duda, mga katropa. Huwag kitamusta ang tanan, kamusta atong pagtulog. Unta uway pag ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhon, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, hadiin adunay arthritis na. I hope and I pray, mga katropa, hadiin hapsay o nindot gayod ang atong pagtulog. Ano to niya? Nindot usab nining atong kabuntagon. And then, syempre, ano sa ang programa The Secret of Health? Ang programa maghatod ka niyong informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa tuaga yung adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Musa kini nga programa ha, mo'y maghahatod ka ninyo giya aron tungod ni Ana. No, bisan no, ginagmay nga mga balatian, ato gayod kining malikayan. Kaya siyempre ato gayod ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Kani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore, kung gusto taog tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kitay igo nga kaalam. No, bani ako mga kaltropa, nini atong programa The Secret of Health, pinagigit sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod gayod sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamumupahat sa inyong mga mensahe sa atuang text line number na 09 09 17

0968-8844. Once again ha, pwede ka mumapadala sa inyong mga mensahe no, sa ito ang text line number na 0909-17-62844. At syempre, kini atong programa. Atod gihapon ka na ito sa Zantun Plus Gold Herbal Capsule. No, ang capsule lang nga diin usa ka food supplement. No, nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts. Nga diin kining food supplement usa sa solusyon. Nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon. O gani no, gisigutan pa ganinan ni Katropang Arnel. Adiin sa atong mga ginakaon, matag-adlaw mga katropa. Adiin kinahanglan, mahimot ang wais sa pagpili ini-ini. Kinahanglan, dilita sigig karne, no? Dilita sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan, piliun dyan na to ang gulay. Apan makasubo lamang, kaya nga naman, sa ato abitang clinic sa mga pasyente na to, mutubag man dayon. Saan manidok nga kining mga gulay na to karon? O, daghan man kayo mga preservatives sa gihapon, ha? Daghan ng mga spray, mga chemicals. So, muingon sila, asa na lang tani, na? Nga diin, makaayog yun sa lawas, o runsa na lang itong kauno ni ini. Apan, di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Like, kining mga chemicals or mga spray nga naas gulay, o, dali rin magununta na tanggalon, no? Ayaw ang problema ha, dali rin kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? O mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray o unsa pa na din ha, para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali rin kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul rin yung nagtubig. O, ayaw inini tubig ha? Okay, laya, gina... basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw inini tubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. O bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? O tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minuto si babad. O maglahi ang kulay sa tubig, or antim plus tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kaya gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So, humanyana, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo. So, tanggal na ang chemical, na? Inanan lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, gining gitawag na tog karning baboy, mga katropa, ang bakterya ni ini di jud daw mamatay, na? Inanan, kagahig ulo ng bakterya na nasa karne, na especially sa baboy. Mauna sa mga hilig kaog karne, nawa na, na, digid matawag nini, digid ma-absent. No, sa isa katuwi, kining gitawag na itong bacterial problem. And take note, ha, kung doon natin yung mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungdan nini is a bacterial infection. So, muna, ginalikayan or gina-advise dyan, dapat, especially kung pirmin na lang sigitag adunay infection sa lawas, ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, lagi nakasanay na ito ng mga katropa, di man ito na mapugnan. O ganyan, sa mga pasyente na ito, nag-atos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang ato is only to give advice. Mauna, ang ato alamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon mo gina, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Zantun Plus Gold, no? Kaya ang Zantun Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, na bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha, gitawag nini ka gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Zantun Plus Gold. No? Ay kung mingon maguntag Zantun Plus Gold o food supplement, basig giisip sa uban, para lang ni sa mga adunay balatian. No? Very wrong, mali dyan na nga concept sa pag-isip mga katropa. No? Ay ano man ang food supplement, bisan pag wa kay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig o kaon o gulay o prutas,
Subot pasabot aduna joy kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Kaya asa panagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore labi na sa inyong mga anak, no? Adiin pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaagulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ang lagitlog, prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No? So ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. No? Gani ang malnutrisyon, no? Sa kiniin sa gitawag og global crisis. No? And then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa. Okay niya ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema kining gitawag na tog malnutrition. Unsay pinakahinungdan? Kulang og nutrisyon ang mga gipangkaon. Mao na nangita og pamaagi ang or solusyon ng atoang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na mao gayud ang food supplement. Mao na gina-advise nato permi pag-inom, no? Og Santon Plus Gold mga katropa, bisan pag wa kay balatian tungod kay kini mutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no? Or wala nagampanan sa imong mga gipangkaon, no? So inana kada nindot mga katropa pag inom bisag usa kapsula 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian. Usa kapsula buntag o gabi, dako na kayo ng tabang. O ba ni pag-inom ang Santon Vitamin C? Kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naa gayud sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pagmatas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sa inyo kung mutumos dili. Pero sa ako, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kaya alkaline mani, o di mani pa rin sa mga vitamin C nga din adunay acidic, na? Na din dilis safe inumon kung empty stomach. Pero kini ato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore, I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pagmatas buntag, no? Kaya directly absorb yun siya sa lawas, na? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom? Sa ato ang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon ni mo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna d'yo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas pang lawas karon, especially kanang gidala sa panahon, na? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nang butika nga dool sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Ano, yes to health the products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no, Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix, na? Available ka na mga katropa sa atuang Yes to Health Clinic. No, gani sa mga muadto sa klinika and then mapalit sa ato gayong mga products. Especially ha, sa ato ang mga senior. Ayaw na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mo maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwag pa mo kasuwain sa atong pagpanambal, i-grab na dayon ang opportunity, na? Di lang sa pagpalit og tambal, syempre mas maayo mag-avail na usab sa atong free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina and then minerales, no, sa ato ang lawas. Especially ha, kining mga nagluya nga mga organo, na dinwatan ng sayod, basig dugay na di ay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Kunya, wag yapunta nag-amping, sige yapunta kaog mga lamian nga mapagkaon, nako po. Usa na nagtawag nini, naghihatagan o pagtagad sa dihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto gasakit na, ay nako po mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun ang hulat ang mga katropa, kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes World Clinic, tungod kaya free ang atuang check-up at consultation, especially health counseling and the free dietary guidelines.
And para sa pagkala na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agay yung pagbasa sa ato agay yung mga texters, tungod kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon wa na ito natubag. Karon ato silang hatagan o katubagan na ilang ipadala pang utana o gani. For now, ado na nausap kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon na ipadalang mga pang utana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit nining atong gitawag programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha! Labi na agad sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropan CG Nitrido, watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropan. Ayan, happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, God is good all the time. Yes po, mga katropan. No? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon, matagadlaw. No? Pagbata pa lang si Kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then, ato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ma. Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners, no, from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X unsay angay buhaton. So ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na itong medyo seryoso nga kondisyon, ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarataw niya, dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No? Kanahan, kinahanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras na sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede butangin na po og pipino para mas daghan siya og duga or juice. No, kung wa kay blender pa ning kamote adto si banggod ra sa na. No? Kung na kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag isa ka carrots og pipino, unya 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayo nagpaniti, kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagan-daghan na nag mga gitawag ni ini na ng mga hugaw. So, paniti, mas maayo niya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag ayo. Pag nahalo na, pugaan sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Unya, maghimo na po dugbago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay thridium or mismo biso gagitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kaya ang imong himuon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. No, kinibang dropper nga kanang atong ginapaanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. No, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. No, kana imong mata. Pag matas buntag ha, uman maligo, o niya sa gabi eh, bago na po matulog, patuloy na po ang imong mata. No? Tagduha ka, tulo, matag, mata. O niya, kinahanglan, presko nga karots ha, dili kay basig ka itong gihimo, gigamit mo sa buntang na pang tulo sa mata. Mo na po himuon mo pang tulo sa gabi, o di dyan na maayo. Kinahanglan, presko. No? So maghimo na po kapagkahapon o pagkagabi, niya kuha ang duga, mao na po ipatulo, duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog.
O na, ha? Una nang i-check ma'am Mercy, no? Insa man ay mong kailaw, or ikaw ba mismo? O, ipa-check ay mong kidney, basigado na na'y problema, ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, okay, aduna kini spirulina and malunggay, diin mo tabang para mahinluan, no? O matabangan gayod ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayod sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis. Grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit. Daghan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms. Kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Mo nay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog nga diabetes. Yes, kay ang diabetes manggod mga katropa, mao kana ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Kadiin subala sa pagtuo nilabi na kung dugay na panahon nga diin inana gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, kadiin mag resulta kini kadiin adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, kadiin ubang parte sa lawas adunay kakulangan no pag-supply ni ini hilabi na paatos tiil nato mga katropa, no? Manang gikinahanglan bago mawala na ma'am ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially kina mga ugat sa imong batiis, kinahanglan tuldukan sa nato na imong diabetes, na? Kung dugay na imong diabetes, unya kung ado na kay maintenance, wagi hapon natanggal. Unya kung doon na custom klinika, I highly advise try to visit our clinic, na? Ataga na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tudukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matudukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapaka sa inyong balay, ilabi na, kasakit gina imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat magod ay mong gibanggit. So, basig, dili na ugat. Basig, barikos na dyan na, no? Man, giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am, Jing, pabukal ka og tubig na may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butangig usa kaluy a. Ang luya, dukduka sa ibutang tubig. Unya, usa kutsarang asin. Pabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayong init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol nimo ang imong duha katiil. Dinha gayod sa init nga tubig. Di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no, basaa dito sa tawag nini sa tubig nga init, kaya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Mo na gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imong mga veins, no? So, kadalasan mo among good ni pag adunay barado na mismo tong dugo, maapektuhan jud ng mga veins nga diin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imo nang usbo na Ma'am Jing, imo ni muna every other night. What pasabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka. The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usa na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag-inom dyan, Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minutos, human ka mamahaw. Niya, gabi na pod, human manihapon. 2 kapsula, 30 minutos, human ka manihapon. Huwag siguro, no, usa na lang ka pangutana atong hatagan o katubagan.
From 195, good morning katropa. Shoutout ko sa Ampuan family from Isel May in Sagundanon. Kitaw tao bukid nun, oy. Gikan sa bukid nun. Happy morning. Gikan kay Isel May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Mama Isel May. Dinagayad sa bukid nun. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Ato hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey mga T-City. Akong pinsan, 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas, 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha, ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tog constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wala kay nato ni ginatagan og pagtagad karon, no? Which is nga diin sumalan sa pagtuon regular bowel movement, kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa. Okay, basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days. O nya, pangisi-ngisi ra mo din ha. Murag, way na hitabo. Ay, nako po, ha? Kinahanglan, atimana dahil na, samtang sayo pa. Kay basig, matingala na lang mong, adin mo abot ang pila ka panahon. Ang anong daghan na kayog balatian. Kay nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na hands, na nang sakit, no? Kining gitawag na itong constipation. Kay nga no man, kung ato man yung tunan pag ayaw kining constipation, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayong mga ugat. Nung adiin na nakakonek, no? Sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sa diyang ang mga hugaw, no? Sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas, ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat may pagawas doon nato na. Apan kung wa na ito na ipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas tong tinae, pwede na masup-sup pabalik, no? Katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas may himong toxic or mapoison, malason mga katropa, mauna in the long run, daghan na kaayo o balatian. Mauna samtang sayo pa, kundi normal ang imong bowel movement, ati man na dayon. No, ang inyong himoon, likay sa mga pagkaon nga, tawag niini kulang or wala dyan siya, itawag na itong fiber. Sa man na dyan na mga pagkaon nga wala yung fiber do. Number one, kining gitawag na itong instant, no? Una sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig hilig siyang pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsapan na din ha. Ing na siya ay nagpakaon na niya na, kay musamot dyan na. No, nga din maglisod siyang paglibang, no? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man eh, mga pandisal. Unsa man eh, mga pandisal. Na, mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan, likayan, no? Unya, kining gitawag na to bugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon og puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon, as or kasab, kauban na siya sa gitawag na itong junk foods. Anong junk foods man, no? Pag misit ka ni tag junk foods, buot pasabot, wa na siya'y nutrisyon. Mauna, sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matagdili, musugot matagdili, wa na ginay nutrisyon, mga katropa. Especially, wa na nai fiber. Kay sobra na kayo nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagkikinahanglan sa atong tinae para normally adunay movement nga mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. So, muna, kung hilig ka ni anak, kanang puti nga bugas, unya, tawag ni ini,
Inubanan pa ang ugsudan nga lisod tunawon labi na karne nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Nya hilig pa jud ka mo kaog tinapay, hilig pa jud mo kaog noodles, auto ara na. Ah, syempre, hilig pa jud mo kaog mga pasta, mga spaghetti, unsa pa na din na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. O, kadugayan, dili jud na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No, labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. O, bisan paglalaki, parehas raman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Ulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron, ay, no? Ato ko sa palingkit, tag-uchinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, diha na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinood. O, kung di diha po makaya sa brown rice, o, diha na lang kita sa mais. Bisag-asa, basta taas og fiber, dako kayo ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, na? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag mata ni mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag-inom na yun og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then, butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. Dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lamas. Kanya, pag-inom na yun, og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Painumas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon. Wala na tayong igong oras, mga katropa. Og dagan salamat sa niuban ni atong programa, The Secret of Health. Apan, wala na tayong igong oras. Dagan salamat sa niuban, hilabi na sa nipadalan sa ilang mga pangutana. Sa ilang mga message o niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Kinaan yung health consultant si CJ Nedruda sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay magaingon o magapahinumdom amping ang imong lawas o ang imong lawas magaamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: más porque tropas a XFM Double Region a las 4:32 na mga katropa sa kabuntagon. Musunod na itong programa ang inyong tulmanan.
1: Exciting Filipinas!
2: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tada! Good morning!
1: Exciting Filipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas!
5: Good morning!

0: Hala bangun ibot-ibot-ibot-ibot dan mga katropa! Kita na na mga iksu! Ibta lang agad pagkaibton mga katropa karong buntaga kay nag-ungot pa man ang lansang. Kanang lansang din na mga katropa, ibta na na! Kanang dihiktan sa PC sa muskitero.
1: Pinawa!
0: Ito buntag na sa mga katropa ni Kadlaw ng Huwebes karon. Wait sa 25 na ganyang bulan mga katropa, cut off na po! Marami no? Cut off na po sa mga payroll karon mga katropa sa XFM. Kita, kumusta bitaw mo karong buntagon mga katropa magpinaot dinhi nga adlaw kita mas kabasko kapis kay nga panglawas. Punos ka dasig mga katropa dinhi nga adlaw. Uban-uban sa takutob ta ganto mga katropa sa lasay sa buntag sa atong programa inyong tulmanon mga katropa. Live na live kita madugog karon ri mga katropa sa XFM 99.1 Mati City.
2: Good morning.
0: Padugo ko sa pita mga tropa din mga kaiksonan sa ato ga XFM 107.1 Tagum City.
2: Good morning.
0: O siyempre mga tropa madugo makita usap kita mga tropa sa ato mga social media sa Facebook page mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City.
3: XFM.
0: O siyempre mga kaiksonan ang atong Facebook page ang katropang Arnel Cortez. O ingon ba mga tropa sa XFM 99.1 Mati City. Naagya po niya itong Facebook page mga tropa makita ta. O siyempre ang bisag asa ka kung ano na kay YouTube, ano na kay internet, makita sa mga sa YouTube. XFM Tagum City. Thank you so much. Ano na 171 members o subscribers niya. 171 subscribers na mga tropa sa ito XFM Tagum City YouTube. Yan, mauna siya mga katropa. So ato na kalabay mga tropa. Kagahapon, murag sinto, pila to? 62 ba to? 162 165 akong giingon mga katropa nga basi makaabot tag 175 kay pulo ang madugang so makaabot 175 but pasabot na unom nga subscriber na dugang karon mga tropa salamat everyday mga tropa na madugang ugma mga tropa manana po madugang ni mga eksyon maabot na 181 ako expected
3: exciting Pilipinas.
0: Kita paki-subscribe lang mga tropa sa itong YouTube. Paki-kuha lang niya sa post button, no? Kanabi tao na ikuha na bell button niya mga tropa. Okay, paki-click lang na. Maka-subscribe ka na mga ka-exona. Dari mga tropa sa itong YouTube. Bisag asa mo sa kalibutan. Basta ano na internet. Makita ta mga ka-tropa. Madungog tarihan ninyo mga Bisaya. Mga gahi og dila. Ang Bisaya kuno gahi og dela.
3: Exciting Pilipinas.
0: So layla o gahit bagdila nga papiko man sa
1: Pinawa!
0: Ang kuan kayong humok igdila mga tropa si kuan si Inda Erika mga tropa si Maring Darya
3: Sentro
0: Sentrong dila nila ato bitaw mag nasa tila greetings mga tropa kuyaw kayo mga tropa mo dila. Ito, good morning, bitan yung tanan mga katropa. Pagkakon ko, Huwebes karon mga kaiksunan, pizza 25 ni Gabulan, mga katropa sa Hunyo tuig 2026. Oy, ugma, graduation na mga katropa sa ato ang mga wadre sa DNAC Panabo. Graduation na po sa ako ang second born daughter mga katropa. Isang unsa kapitos, isang unsa kaipit mga tropa. Daghan mga sakripisyo, daghan mga tropa, mga pagsulay. Apa nila hutay. Basta aduna kay pangandoy, aduna kay determinasyon, mutabang kas ginikanan mga tropa sa imong pangandoy. Kay dili matuman imong pangandoy, kundi ni mutabangan mga ginikanan ning kamot. Wala mga katropa. So once again, sa akong anak na maldita, maldita may tawag na ko, ano yun? Alex Sami, Filones Algabre, congratulations once again for tomorrow. Murang mga apil tagpaso rin kay matay. Ako mag-itigpaso ano yung mga anak yan. Nagikan pa mga tropas ko. Okay, mag-ampo sa tabay.

Malay, ug anaa karon sa mga balay tambalanan. Ikapa sila Lord God para mawagtang ilang mga balatid. Inasahid kami Lord God ng ikaw ang tinuod ka doktor. Himon mo instrumento ang mga tambal, mga doktor sab nga maghimon mo instrumento para silang kaayuhan Lord God. Nintanan Lord God, amo kinigi paglauman na imong maalim ang mga balatid. Lord, bendisyon panalanginig tagay sa buong grasya. Ang mga nanginahanglan karong panahon. Labi na sa mga financial ng isgutanan. Sa daghang mga gastuhanan, ining adlawa o ining panahona na mga graduation. Higit malikayan, Lord. Adunay yung mga panginahanglano. Adunay mga bayronon na angay ang pagabayaran. Usahay makalabad sa ulo. Ug asa mag-source, apan ana ikaw, Lord God, nasahid kami ikaw. Kamugiya ka namo para ma... Tuman, ug masulbad ang problema. Kinintanan Lord God, amo kiningi pangayo. Gilauman pinaagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo. Dios nga usa, hangtod sa kangturan. Amen. O amen. Ngalan sa man sa anak sa Dios, Espiritu Santo. Amen.

0: Pinas.
1: Alright, panalito mga tropa sa atong magpanagupan din ni mga katropa. Good morning, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Ma'am Nita. Din hikaron sa iyang nihimutangan. Dinisab ni Ma'am Nancy Camilo. O Camilo, din hikaron sa Mahisawata. Good morning, Ma'am Nancy. Og sa tanan mga katropa, mayo gabuntag siya. Morning, sa muka ng ibot, oy. May lag na ibuto noon, Ma'am. Wagyan. Exciting Pilipinas! Samok na kayong ibot. Ngano dai? Mo sa ibton lansang maghiktan sa PC sa moskitero in town ay. Unsa pa mo lang ibton di kamo na ibala di kun sa nang imong yung ibton non din ha. Exciting Pilipinas. Para sa mga akpras ko lansang na sa una ra ko nang ibot-ibot na sa una. Exciting Pilipinas. Ito ay buntag niyo ng tanan ma'am o sa tanan karong nagpaminaw nagtanaw sa ato ka pagpanaguban may buntag niya kanin yung tanan reserve kang Inday Karing Pipi ah di basta is pare Inday pare ka, pare Greg. Good morning pre. Good morning ka pre Bong paka kape na ta lagi ninot ka piran pre ako ka andam da ako andam kape kay igo gyud abot ko dire alas 4:28 ra gyud ka 2 minutos lang para mag program na ta. Naganahan ko sigig tungko dito mga tropa sa human ako kuan human ko balot og balon mga tropa. Ganahan ko tungko sa bangko mga igsuna. Pagtanong sa oras, oy. Alas 4:43 naman. Dali-dali taga sibat mga tropa alas 5, alas 4, alas 4, alas 3:43 naman. Dali-dali taga sibat mga tropa alas 3:47. Nakasibat din ta mga tropa. Retsuritsong dagan. Nabot na rin alas 4:48. Ilang kaminuto. Hindi ka sa Dabaw. Tama pong dagan. Sa magsunod ko mga bachelor dagko kay mga tropa. Kaya kusog ka nila managan. 80 man na ilang kung anya. Speed limit nila. Kusunod rin ko. So, bot pa sabot. 80 tinta akong dagan po. Ay, nako, bitaw. Daghan po kayo kung maagian karon rin mga tropa sa kuan. Re-repeat na sa mga bingkungan nga mga kuan ba? Mga way, hilmi tayo mga batanoan po tinaghana. Mga ambot, di ba katugikan? Drag race, drag race po. No? Akatugikan, basing naglamay ito mga tropa kastugikan. Kapurti mga naghana nila o niya mga way, puro gin way helmet. Amin ko, may bilib po ko ni matuhana, no? Sa highway mga agi, wag hilmi tayo yun. Bilib ko. Ang magmadakpan, paluloy. Ay, madisgrasya simba ko mga tropa. Ungas yung agi mga kaigsuna. Mga kuana, mga batanon po ba nga mga motor nila, mga Mio, mga kuan, mga scooter, ano ba style? Helmet-helmet po mga time. Kaya once gani nga mutong-tong gani ka sa motorsiklo, bot pasabot yung mga tropa, complete ka din ha. Dapat mga naka-helmet. Dili ka yung adi harong ko sa kuan, buro man mi. Dili na mo'y rason mga tropa. Dili na mo'y rason nga ikaw mga tropa, madakpan ka din ha. Dili na mo'y rason nga, doon mga gonsero, ako mag-helmet, di man na mo'y rason. Diba? So kung pinakagamay nga balaod mga tropa, di ka kabalo mo sunod. Wa ka. Manig ingon nun sa pagka ang balaod mga tropa nga bugat kay sundon. Di gani sundon ang gamay. Nagaan ra kay sundon, kana pang bugat mga katropa, dili ba? Mana siya mga tropa, kung ikaw mga kaigsunan o sa kataong masunurun sa balaod, wa magay masunod kuno ang kuan, wa magay

0: memang sunod ang nagpanday sa balaod kuno mga katropa. Pipila ka mga nagpanday sa balaod, wa pud mo sunod. Ana mga tropa. Ug naamay ni sunod mga tropa. Kuan lang gyapon ang ilang gibuhat nga balaod usay ilang lang gyapon bukon mga katropa. Hayn nako. Tawoy. Sagdahin na sila. Sagdahin na sila mga tropa kay og sila amo guba sa balaod gyud lang gihimo. Manay gingon may pa sila mga tropa mag lanas lag putot. Alright, mato pa Ma'am Nancy. Magsige tag dok-dok anang lansang kada gabi eh. Madok-dok ka na lang ang kamot. O gani. Matangin lang kuan kada bitang mga apiki mangong gipuyan mga tropa. Kada bitang maoy nga gipuyan. Sino maoy? Maoy tulganan, maoy kananan. Sa maoy dawata nagbisita, manay kitawag tog maoy nga panimalay. Pobre ba? Pobre kayo mga tropa kuan. Nga naman ang style. So, alaala magpa imo nang kung ano niyang lansang mga tropa. Imo nang pasagdan lansang diha og daw dai mga bata magdula-dula, maigong ulo ana, gising ulo ana. Ang ana mga tropa, ibot gyud na kada buntag ibot. So, pagka ugma na pud lahi na pud nga bangag mga tropa, magbangag na pud kag lain. Magbangag na pud kag lain pagka ugma bata magdula-dula, maigong ulo. Oh, magbangag na pud kag lain mga kaigsunan, buot pasabot niya na. Dili ka mga katropa kuan kining si tawag na mga tropa dili ka mo sundon tong unang bangag yung bangagan sa lansang kay manong tong kadako magdako na tong mga tropa kung agbaog ya punto bangaga imong butangan sa imong lansang luhag kayo ka sa kuan na luag na to maibot ra tong iya mga tropa wa pa magbuntag wa na nga ibot na mga tropang lansang. Ay, buhay. Tay, may pagbasa mo Bible mga tropa din na ning kabuntagon. Ebanghelyo kada adlaw mga tropa, basahan ng mga ebanghelyo kada adlaw. Mao pa ni motultol ni mga tropa sa mga maayong binuhatan. Kamong mga kuan niya, kamong mga kurakot, corruption, kurakot karon sa gobyerno. Because the Republic of Tuktuak mga tropa is a corruption place. Republic of Tuktuak. Asa na pitang Republic of Tuktuak mga katropa? The Republic of Corruption. Alas 4:40 na ba yung regapon sa ato ka pagpanagoba ni katong programag inyong tolmanon. Exciting Pilipinas! Mayang buntag sa bagay karong mga tropa din sa ato mga soking tigpaminaw sa tibuok ka probinsya sa Davao del Norte. Ilangkuban kini sa tulo ka syudad o gawalo ka munisipalidad. Sa Island Garden City of Samal, good morning rin kaninyong tanan mga katropa.
1: Good morning!
0: Sa mga kaigsunan sa Panabo City, good morning din ha Panabo City.
1: Good morning!
0: Good morning kang Mayor Joe Rilampagos. Hoy, ako na dunggan mga tropa, murag RR ko na ron. RR o GG. Asa magiging ka pre? RR ka o GG pre? Bitaw, asa magiging ka pre? Pre Karing. Asa mag-imuha, RR ka o GG? Insya, kabalon, may ka na prehan ang GG pre, kabalon ka kung saan na pre. Beta pre, may buntag na pre. Oh, RR, GG daw ron ba? Masa malang RR, GG, sa pagka-gobernur ko na mga tropa, sa provincial government, RR kunog GG mga tropa. Ang GG, ari ka mga tropa sa hubahib-hubahib. Ano daw ron? Sa ato pa, ang anak mo'y musaka, ang amahan mga katropa, kaya di naman pwede mo daga gobernador, siya na po mga katropa ang mupaubos mga kaigsunan, maghimong vice gobernador. So siya na po'y presiding officer mga kaigsunan, diha, sa sangguniang panlalawigan. Mga anak ba? So unya, kinipong RR, ako ang po ni mga katropa, kining, tawag na to, Rilampagos o Grillion. Okay ni si Karanso ha. Karanso Alan Rilion, former mayor mga tropa sa Tagum City. Murag sila ang magharnap karong 2028 ng eleksyon. Ang layo pa gani, ala, serbisyo mo ba ayo? Dili kay diha na ta mga katropa mo serbisyo kunuhay maayo mga kaigsunan kun hapit ng pinilian. Ay nako. Halata kayo tol.
1: Good morning.
0: Di ba? Ngana mga kaigsunan. Onay nindot, RR ko na mga tropa og kwan. RR ko na mga tropa og GG. Walay ni apil diha mga tropa nga kwan. Walay ni apil diha YY.
1: Good morning!
0: YY! YY.
1: Good morning.
0: Pag YY, siya man ang YY. YY good. Why sulod ang balay? Ito. Padaos sa eleksyon, bibo na po na mga katropa ang itong mga radio station, anak. Bibo na po di ang itong kahanginan ang mga tropa padahon ng eleksyon. Inya dinas barangay, ay na yun magiging eleksyon mga tropa, Nobyembre 2. Kalag-kalag magiging na. Nainta mga tropa, kini managanay karon ang ilang makalag mga tropa. Bindisyon na nunta mga tropa sa ilang mga minatay.
1: Good morning!
2: Pinawa!
0: Kamu din na karon siyong tagsatag sa kamagat kabarangayan na nagpaminaw karon. Kanang inyo mga barangay official karon nga pila na katuig nga gasigig lingkod, gasigig yaka din na, gasigig yaka mga tropa, apan walay agi. Unsabay angay ni anak. Kung pumutanon tamo karon din ha sa inyo tagsatagsa ka mga barangay, din ha sa inyong barangay, asa mo muna pita. Sa panahon sa eleksyon karong Nobyembre 2, tuig 2026, barangay iski eleksyon. Angayan na kayong ilisan o remaining? Remain. Magpabilin ta sa atong barangay official nga napili. Amo ready ha mga tropa ang inyong mga tubag din. Unsa inyong tubag? Ang inyong mga elected barangay official, angayan bang ilisan labi na sa kapitan? Atong mga napay termino o ipadayon kay aduna pay nindot nga gihimo. O ipadayon kay wa pa mahuman ang balay ni kapitan. Wa pa mahuman ang mansyon ni kapitan. Ipadayon kay ano nga po ba? Barang staff na siguro. Eh, wala na mo makita kayo mong kapitan din, he. Eh, tuwa pirmi sa iyang negosyo nga tuwa sa laing lugar.
2: Pinawa!
0: Naamay mga kapitan karo mga tropa sa nagkadaiyang mga lugar sa atong nasod mga katropa. Nga wapa pagdagan sa pag-apir, mayroong dagan o kapitan, wala gina mga tropa mahimong negosyante. Pag nahimo ng kapitan, first term, second term, nahimo na negosyante din na silang barangay. May problema kaya na silang barangay. Nag-expansion pag yung mga tropa. Pag, naabot na natos pila ka termino. Nag-expansion na, nakapalit na mga tropa ang mga yuta. Kuan na mga tropa, nag-negosyo mga tropa sa Manila. Nanay negosyo sa Manila, nanay negosyo sa Davao, nanay negosyo sa Bukidnon. Kung ana ng style karo mga tropa sa mga politiko. Because the politics is business mga tropa.
2: Pinawa!
0: Negosyo politika eh. Unsa pa ka ang nagdumala mga tropa sa taas nga posisyon? Ku ana ilang negosyo sa gawas nasod mga tropa. Nanay mga negosyo sa gawas nasod. Gawas lang ni Manny Pacquiao, may problema ni Pacquiao kay ni Dato na si Manny Pacquiao gumika mga tropa sa iyang pagubas sa dagway.
2: Pinawa! Ang
0: dagway. Ang kanin pagkaon kinumo. Ano, may problema na bisag asa nga nasod na ay negosyo si Manny Pacquiao mga tropa. Gumikan kay siya man po na nakahatag og dungog sa nasod sa Pilipinas. Diba? Si Manny Pacquiao. So, kanang kwarta, dili man na niya kurakot. Kanang kwarta nga naan niya mga katropa nga iyang ginigosyo. Wala man ang mga katropa sa korupsyon. Ang kanang uban may i-question na to, kaning wag yun mga katropa, muaging unsa na, wag kuan, dili, pamilya nga wala mo dato. Pero tingakan, pagsunod sa politika, perte ng datua mga katropa. Yun. At ang mga tropa sa atong pagbalik mga tropa sa atong mga hisgutan na din sa pagpanag-uban. Mga balita mga tropa nga nakaandam na kahantay mga tropa para sa atong tulumanon. O inyo mga tropa ga programa, mga egsoon. O siyempre mga katropa, kining atong pagpanag-uban, hatod kanato sa mga produkto, makatabang kanato mga tropas, magpalingon sa atong lawas, malikayan ang diabetes, pinag-isab sa mga katropas pagtumar, o Santon Plus Gold. Kaya dako kining ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold, produkto sa Yes to Health, o mapalit kining sa nagkanya mga butikag parmasya, nationwide mga katropa. Iyan po kalimot, mga mag-uma, ay kalimti ang paggamit pag-express inyong mga tanong, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, o isang klase mga tanong, pwede na itong i-apply na din na pag-express sa itong mga tanong. Aron ka makaginansya, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na mapalit kinis sa nagkadaiyang agri-store sa inyong dapit mga katropa. Oras mga tropa, alas 4.56 na.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon, ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Basco.
6: Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Basco, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
3: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
2: Usbo nako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katropa, exciting!
5: Exciting! Pilipinas!
6: Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanagubon! Alas 5.30 na ba? Nako, grabing oras, no? Dali aking oras mga tropa mo abot. Sama niya ni Kilab lang mga tropa, pagkaugba, wa na po siya. Mga nag-ingon, ikaw, kalit lang kang nawala. Mutong nga lang po ka, ano ka to, aswan? Alas 5.30 na ba? Regapon sa atong pagpanagubon sa atong programa ang inyong tulunan. Atong kanato mga tropa, gato sa mga produkto mga tabang. Uy, magkape na ta. Gamit ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Yon, kape na, kape, kape, kape. Naibuntag ni Ma'am Josephine na Palcunite. Diri karo mga tropa sa Kapalong. Good morning, ma'am. Alfredo Hikali, Matupania. Good morning, Agaw. Boom! Watching from Sydney, Australia. Hindi basta-basta, no? Ang Agaw, sa ito'y meaning sa Agaw, Gaw? Agaw? Ang gugma ayaw wala ah. Ano'y meaning sa Agaw? Ang gugma ayaw wala ah. Bisag di mo Agaw, tawag kag Agaw, basta nahigugma ka niya. Ang gugma ayaw wala ah. Kay because God is love. Nahigugmas ka sa Ginoo, nahigugma usab ka sa imo isig kaingon. Kag wa kay gugma sa imo isig kaingon, gubot pas lukot baga katropa. Riot diri, riot dito. Wala ang uban nang sige riot din na, wala nay gugma sa ilang kasing-kasing, tinuod lang. Ang ilang gihigugma maong ilang pagkadautan. Yon. Love is God. God is love. Love is God. Tao, Agaw, good morning dia sa Sydney, Australia. Alright, diri po mga katropa kay kita pa baling na adin he G.R. Sanico Evelyn Lalosis Garisab kay Wilma Joaquin. Good morning ma'am, good morning ninyo diha tanan. O garisab kang Dato Jerry Sisbino diri karon sa barangay Braulio Duhali Duhali Municipality of Duhali Davao del Norte. May muntay mo brother Dato Jerry. Good morning, Marina. Huwag kang kidong libunaw. Huwag man mo, murag na tulog pagkaiskidong ro na. Wala makamata pa. Magmata din na. Si Ma'am Lynn Antonio Talde. Nagmata na din mga tropa sa Mati City. Nakalili ka rin sa Mati City, mga tropa sa XFM 99.1 Mati City. Sa ito ka Facebook page. Salamat mo din, ma'am. Good morning mo din. Ubas tibok membro sa pamilya. Asa mo napita ka rin na himutang. Mas gwapo gi butangan yung mga address mga tropa no aron matimbaya po nato inyong mga lugar mga katropa. Diri sa atong YouTube, wapa nag-message sa atong YouTube. Yon. Okay, diri ta mga tropa sa mga ratsada sa mga balita. Atong hatagan pagtagad mga kaigsoonan kay nasa katropang Larsanyol, Tagum City National High School. Gipatuman ang hugot mga tropa ga seguridad alang kini sa mga estudyante. Katropas balita katropang Larsanyol sa detalye.
7: Live report. Gipatuman sa pamunuan sa Tagum City National High School sa mga Bisayan Village, Tagum City, ang hugot nga seguridad alang sa mga estudyante. Sa aktual nga pagsubay sa XFM Tagum News Team, sa nasangpit nga eskwilahan at sa tingsulod sa mga estudyante, may gmatong ginacheck sa mga school security, kaoban ng mga personal sa civil security unit, kung sa isyu ang bisan kinsang musulod sa gate, estudyante man o mga magtutudlo, gamit ang metal detector o paghiling sa mga bag, samtang sa eksklusibong interview sa XFM, kang Efren Kilaton, usa ka magtutudlo o kasamtang ang head security sa maong eskwilahan, tumang matod pa sa maong inisiyatiba nga mapugna na pagdala og mga hinagiban o armas sulod sa campus aron malikayan ang mga wala gila o mga paghitabo.
8: Patalan mga kontrabando nga dili aray diri sa eskwelahan, makita gyud namo kay amo mga gina-inspeksyon ang ilang mga bag.
7: Istrikto usab nilang gibatuman ang pagbawal pagsunod sa mga dili estudyante sa nasangpit nga eskwelahan. Dugang niya nga dunay pipila ka mga tinunan ang ilang harang sa gate tungod sa pagdala og deadly weapon nga ilang gikumpiska o gipaybalo ang gidikanan alang sa kasayuran sa nabuhat sa ilang anak. Nasayran nga sangpit katungan. Adunay kapin 7,000 ka mga tinunan. Nga kung hagit sa ilang pagbantay adlaw-adlaw. Kung diin gipasalamatan ang sab ni Kilaton si Tagum City Mayority Oy sa pag-augment og sa isyu personnel. Nga dugang tabang sa pagpatuman sa seguridad. Giklaro sab ni Kilaton nga maong lakang. Dugay nang gipatuman sa Tagum City National High School. Og ilang gidoble ang ilang pag-amping. Man sa hilingig kapakitabo sa Tacloban City. Din duha ka mga estudyante ang nakasunod. Nga nagdala og amas. Og namusil. Nga misangpot sa pagkabatay sa tulok ka mga estudyante.
8: Actually, dugay na siya. During pandemic pa ni, nagahimo na gid mayani katong strict implementation sa dili pagpasulod sa mga bata nga dili alam mong estudyante o pagmonitor po sa mga among mga estudyante.
7: Kahinumduman nga humanay tabo ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalaga ang tanang ginikanan sa kaluwasan sa ilang mga anak. Butang ang ipasalig sa security sa Tagum City National High School ngadto sa mga ginikanan nga luwas ang ilang kabataan sulod sa eskwelahan.
8: Sa mga ginikanan na modiri sa Tagum City National High School, kami sa school security group nagapasalig yun ming ang inyohang bata pag nanasulod sa among tulungan, 100% yun na sila nga mga protektado yun sila. Safety ang among eskwelahan sa kanunay.
7: Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanent ang vision. Mag-Visionix Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
6: Yon, panagahapon mga katropa, no? Naobserbahan mga dito sa XFM News team mga katropa sa Tagum City, mga kaiksunan. Gipangsuroy na mo ang mga nagkadiyang mga eskulahan. So, ang pinakahugot gigipatuman mga katropa, katong giatuan na mo mga katropa, gi-report ni katropang Lara Sanyol. So, panahon pa kuno sa pandemic na ilang i-implement. Kagahapon, adunay nakita mga tropa nga kanibitong ilim nun mga kaigsuunan nga lata sa usa ka estudyante, gi-confiscate to siya. Pero iuli to kung magawas ang estudyante, kay bawal man ang mga tropa. Kay katong nga kuan, aduna magoy kuan. Matawag na to, aduna may sulod mga katropa ba? Kaning naay alcohol to gamay nga ilim nun mga kaigsuunan, so bawal na siya. Okay lang soft drinks, okay lang kung sa ito mga tropa. Pero kanagay nga na ganing nga naiilim nun nga gamay mga eksuna, naialkohol, bawal gina. So mga kontrabando, bawal na siya diha. Aro malikayan mga tropa, nili mayo, kahit diha mong sa sulod sa tulunghaan. Adunay mga bullying, kayang kanang ginigipang bully mga katropa, mauna yung magdala o sa ginigiban. O kanang ginigipang bully, magdala mga katropa, kutsilyo, taguan na kay labi nagdi na kagwanta. Buwan na gikapaing na mga eksuna, yung unahan na ang style na mauna nga. Balaod mo ginang bullying karon. Kamu mismo maginikanan nga naa karon sa nagpaminaw, kamu gyud ang musulti sa inyong mga anak. Kay og bully gani ning anak magsigig pamuli, diha pa lang daan sa inyong komunidad, bully na sa pirmi. Diha sa mga silingan na kay mga bullying mga bata rin, ako'y tigbadlong. Kay naa man na magdula gyud atubangan sa mua. Unya kasagaran bully ba kanang bully bitaw nga yaga-yaga unya sipasipao ng uban diha mga katropang mga bata pod. So ako adik na masilbi sa kuwa mga anak. Kaya ako mga anak, ako ganang exercise mga tropa nga bawal mag-una-una, bawal mag-manaway, bawal mag-buli-buli din ha. Di na pwede. Kaya once gani nga mabuli ka, kulatahan kita ka. Doon, maka ng balaon nga juvenile justice nga Kiko Pangilinan. Wala na hinungdan na visit nga balaon na. Lagot na ng balaon ni Kiko Pangilinan mga katropa. Naunin nag-sugo sa mga kabataan mga tropa nga maghimog mga dautan na hinoon. Okay mga katropa, Brian Diyos na pagpunagawan, alas 5.11 na bahay, samtang sa Picas bahay din sa New Corilla, Davao del Norte. Mainiton nga gidawat mga katropa sa New Corilla District ang paglingkod usab ni Dr. Janice A. Fernandez, isip bag-o karon nga Public School District Supervisor nga gilauman nga magdalaki ni og mas lig-on og epesyente nga pagpangulo alang kini sa sektor sa edukasyon sa naisgot ang lungsod gani sa mensahe sa distrito. Ipahayag ang ilang kalipay o pagsuporta sa bag-o karon nga leader sa edukasyon diin gilauman usab nga mapalig-on ang pundasyon sa sistema sa pagtulunan pinaagi usab sa pagpatiman sa kaayuhan sa mga estudyante magtutudlo o sa tibuok komunidad sa eskwelahan. Gituhan usab nga ubos sa pagpangulo ni Dr. Fernandez mas mapauswag ang kalidad sa edukasyon ug mapalig-on ang panaghiusa sa tanang stakeholders aron lamang makabot ang mas maayong mga programa ug kalampusan sa distrito. Samtang nagsugod siya sa iyahang bag-o nga tahas, nagapahayag usab ang New Corilla District sa ilang pagdawat ug paglaom nga mahimong mas produktibo ug malampuson pa ang sektor sa edukasyon sa lungsod sa umaabot pang mga katuigan. Alas 5:12 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gihisgutan usab sa Joint Committee meeting sa mga Committee sa Science and Technology and Laws, Rules, Regulations and Privileges sa sanggunian panglungsod sa Tagum City. Aga duha ka mga mahinungdanong natutpang Memorandum of Agreement na nagtumong kini sa pagpalig-on sa serbisyo sa civil registry sa siyudad. Lakip sa gisusi usab ang Draft Memorandum of Agreement tali usab sa Philippine Statistics Authority o na PSA o sa City Government of Tagum alang kini sa paggamit o na pagpatuman sa batch request system o gitawag breaks. Pinagisab niini mas mapasayon o mapaspas aga pagkuha usab sa mga dokumento sama na lamang sa birth, marriage, death certificates. Gisgutan usab ang Draft Memorandum of Agreement alang kini sa implementasyon sa Extended Tagum City Local Civil Registry System nga ilabi na nga gituyo pa para usab kini sa mga ospital, laying in mga tropa clinics og maternity clinics nga nag-operate kini sulod mismo sa Tagum City. Tumala pa sa mga opisyal ang maong mga lakas kabahin sa kini sa padayon nga modernisasyon sa civil registry services aron nga mas epesyente, dali og accessible ang paghatag og serbisyo ngadto usab sa katawhan sa Tagum City.
5: Exciting Pilipinas.
6: Alas 5:14 na bay, rigapon sa ato pagpadayon sa Panabo City, nagapadayon karon ang Panabo City Police Station sa pagpahigayon og mga operasyon o ga checkpoint aron labang masiguro ang kalinaw o kahapsay sa syudad. Sumala usab sa kapulisan ang disiplina o kooperasyon sa komunidad mao'y susi o yawe sa pagmintinar sa kaluwasan o pagbugong sa krimen. Yawag usab ang mga residente nga maga matngon kanunay, mutuman sa balaod og dayog i-report ang bisan unsang kadudahang kalihukan ngadto usab sa police hotline. Gipasiugda usab sa Panabo PNP nga walay luna alang sa kriminalidad o pagpabaya kon magtinabangay ang kapulisan o katawhan sa pagpanalipod sa komunidad. Himong mukuntak dayon ngadto sa Panabo City Police Station sa ilang hotline na 0998-598-7104 alang kini sa mga emerhensya o mga report sa gikinahanglang aksyon sa atong kapulisan.
5: Exciting Pilipinas.
6: Alas 5:15 na bayad rigapon sa atong pagpadayon sa atong pagpanaguban sa mga balita. Samtang balik ta mga tropa sa mga detalye. Nagpaligon usab karon sa ilahang panag-uban ang Davao del Norte Police Provincial Office ug ang STI College Tagum. Pinag-usab sa opisyal nga pag-turnover sa ginatawag og Portal Information System atol kini sa Deed of Donation Signing Ceremony nga gihimo kini sa may Marangal Hall sa Davao Norte Police Provincial Office Headquarters sa Tagum City ni ato ga Hunyo 23-2-2026. Ang maong sistema nagimugna kini o gidevelop sa mga estudyante sa Bachelor of Science in Information Technology kon STI College o sa STI College Tagum aron nga mapalambo ang records management o nga masuportahan ang operasyon o administrasyon ng panginahanglan sa Davao Norte Police Provincial Office. Ang kasabutan matod pa gipirmahan kini nila ni DNPPO Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristenes o STI College Tagum Academic Head Alimar Nuevo nga nagrepresentar kini ngadto kang campus head Gisa Camilan. Matod pa sab ni Colonel Cristenes, dako ang papel sa teknolohiya sa moderno nga pagpanarbaho sa kapulisan tungod kay makatabang kini sa mas paspas nga pagdumala sa impormasyon, mas epektibong operasyon ug mas lig-on nga mga programa sa pagpugong sa krimen ug pagmintinar sa kaluwasan sa komunidad. Mapasalamaton usab ang DNPPO ato sa STI Tagum mga magtutudlo og estudyante developers, student developers sa ilahang kontribusyon sa serbisyo publiko pinag-usab sa paghatag sa maong sistema. Atol gani sa seremonyas turnover usab sa mga estudyante ang user manual sa system og gidunulan usab sila og mga sertifiko sa pag-ila alang kini sa malampuson nga internship program mala usab sa DNPPO. Ang maong inisyatiba nagapakita kini sa importansya sa kooperasyon tali sa sektor sa edukasyon o sa gobyerno pagpalambo sa digital o digital transformation o mas epesyenteng serbisyo alang kini sa katawhan sa Davao del Norte.
5: Exciting!
6: Alas 5.18 na bay, samtang sa lain pang bahin din sa Braulio, Duhali. Napulo ka baga benepisyaryo karon ang nakadawat og ornamental face koi og tilapia fingerling sa gilusad usab nga dispersal program sa lokal nga kagamhanan na kaghapong adlaw Miyerkules Hunyo 24. Dani lima sa mga nakabenepisyo na ini sa kopusab sa Project Lawa og Benhi, samtang lima usab ka individual nga ornamental face grower ang gitunuran kini sa mga fingerlings isip kabahin sa pagpalambo sa aquaculture sa lungsod. Ang kalihukan gipanguluhan kini ni Mayor Margarita Y. Robinos, pinaagi usab sa iyang representante nga si Municipal Administrator Designate Alan Paraguya, uban pa ni Vice Mayor Attorney Yasmin Valle Campion o sa mga kawani usab sa Municipal Agriculture Office. Matod pa sa lokal nga panggamahanan, tumong sa programa ang pagpalig-on sa panginabuhian. Matod pa sa mga pangingisda o sa mga fish growers, pinaagi usab sa paghatag og dugang suporta sa production sa isda. Gilauman usab nga makatampo kini sa pagtaas sa lokal nga supply sa isda o sa paghatag usab og dugang kita sa mga benepisyaryo sa komunidad sa Davao del Norte, particular sa may Braulio y Duhali. Alas 5.19 na bahay sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin sa mga balita. Kutay gapon rin sa nisgutang munisipyo mga katropa na kapahigayon usab o coordination meeting ang Municipal Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o Ardana Team. Kauban usab ang nagkadaiyaga sektor o mga residente aron labag hisgutan ang husto og tama sa pagdumala sa agriculture waste isip kabahin sa mga lakang sa pagnikay sa kalabidad o pagpanalipot sa mga suba o kinaiyahan. Ihimo ang kalihukan na nito ga Hunyo 23 sa Barangay Tanglaw, Gymnasium, kanisgutan ng lungsod sa Braulio y Duhali, din gipakatag usab o gilatag usab niya ng panahona mga estratehiya aron lamang malikayan ang pagbaras sa mga sapa ug suba na mahimong hinungdan sa kini sa pagbaha ug uban pang kalamidad, ilabi na panahon sa kusog usab nga ulan. Dumala usab sa lokal nga panggamhanan ang maayong pagdumala sa mga basura gikan usab sa agrikultura, makatabang kini sa pagmaintenance sa kalimpyo sa mga katubigan ug human sa pagpreserbar sa kinaiyahan sa komunidad. Ang maong kalihukan gipanguluhan kini ni Mayor Margarita Robinos uban usab sa suporta ni Barangay Tanglaw, punong Barangay Captain o punong Barangay si Carmi Leon Lioje R. Aguilos, isip kabahin matud pa kini sa padayon nga paningkamot sa lungsod alang kini sa disaster preparedness o environmental project mga katropa protection kini. So kini bang pagbaha mga katropa mga barado nga mga kanal, gagmayng kanal. So magpanukad ka na sa ato ang komunidad. Dapat mga katropa, matuto tayo mailagay ang mga basura sa tamang lagayan, hindi sa kanal. Kasi nakita natin, kadalasan nakikita natin mga katropa, niya yung mga basura, tambak na tambak sa dagat, sa mga tawag nating kanal. Makita na ito na din haba na wala tayong disiplina sa itong kaugalingon. Kitang mga ginikanan usab, dili na ito ipakita sa itong mga anak ang dili tama nga paglabay sa mga basura. Kundili atong imatutuon na itong mga anak, mga apo, na ang paghipo sa basura, makahatag kini og kanindot sa itong palibot. Anong plastado ba? Dili panlabay sa kanal, kay daghang kayo naglabay kanal karong mga tropa. Labi na din sa amuha, kay dagat man yung sisyor man yung mga tropa din sa barangay ilang. Daghan bagyapon sa itong maslingan rin mga tropa, huwag mga pakialam. Kunti mo na ilang mga tropa, mga basurang, gipanunod og sakog, gipanunod og mga silupin, panahon sa kagabihan, panlabay mga tropa niya sa dagat, nga maglutaw, mga igso na mabuntag, makita na nato. Kanunay daghang mga basurang, galutaw mga tropa, mga wagi, pakiala mga tropa niya, na magbabaha, mga igsonan, mayroon mga magsilaray, mga himong, mga disgrasya mga tropa, madamay pentawan ng mga tarong, mga tao, mga kaigsonan. Disiplina gyud sa kaugalingon mga tropa din sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. Mao ni pinaka importante ma safety ta mga tropa sa mga baha-baha mga igsoon. Alas 5:22 na sa katapusang bahin sa atong mga balita gikan sa atong Davao Region.
5: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
6: Report sa kalihukan sa atong kapulisan, nasikop usab sa kapulisan ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga ila lamang sa alias Long atol kini sa bypass operation nga gihimo sa may barangay poblasyon New Corilla, Davao del Norte. Base kani sa report sa New Corilla Municipal Police Station, ubos pagpangulo sab ni Police Major David Ibalio Jr. Nahitabo kini mga operasyon alas 5:27 sa hapon ato nakalabay ng adlaw pinaagi usab sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency OPDA o sa suporta usab sa mga personnel sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa Regional Police Support Battalion na recover gikan sa suspect ang usa ka pakete nga ginudahang syabo nga gibaligya kini ngadto sa pusher buyer. Lain pang lima nga nakuha usab, lima ka pakete na kumpiska dito sa posisyon. Ganun ay sunod sa ginudahang droga, nakuha usab ang mark money nga gamit sa mga operasyon. Kwarta usab uban pang mga ebidensya ang suspect mga tropa ug ang tanang ebidensya gidala kini ngadto sa New Corilla Police Station alang sa hustong dokumentasyon ug imbestigasyon. Iandam na sab ang kaso kapag ipasaka batok nato kaniya tungod kay nakalapas kini sa Section 5 o sa Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga katropa.
5: Exciting Pilipinas!
6: Oras mga tropa, alas 5:24 na.
0: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano yan nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer.
10: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
9: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wapag kagamit?
10: Kung mga silingan ko din, gamit og pulyar. Magamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya dagan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa man yung maistorya na bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
9: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
12: Gold? Gwapog turog, gwapog pamukulong.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
15: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita na ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
14: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Ako di ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
19: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
19: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
21: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
22: Turbo Supplement for Men.
23: Oh, yes.
22: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
23: Mas lalakas ka pa.
18: Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
25: Yes to health.
19: Sister Pain.
26: Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
27: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
28: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
29: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
28: Bato gold tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
29: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
30: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
31: Gusto mo nimo isalista nimo ni Skapil, ya?
28: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
31: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko mo sukol nimo?
28: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
25: Exciting!
6: So call man di ay. Oy! Former police officer mga tropa Joseph Estrada, mayong buntag ni mada sir. Di ka basta-basta sir na. Sama na natubuan na tagbuhok ron sir. Saligando po ni mga tropa ni Congressman Uyo Oy. May muntag di mada sir. Salamat sa imong pagpaminaw. Dari karon sa imong business. Na karon din na. Good morning mo diha. mahinawat ko nga okay lang kakaroon. Ngayon niya, pahibano po kung ano na yung mga activities si Kung Oy, Kung Uyo. Kaya ron sab nga, mahibano sab ta magkatropag-asa yung mga activity. Basing natin time, maka-adto po ta siya mga activity, labi na sa mga groundbreaking, ano na yung mga turnover, nga project. At least maka-adto po ta. Aron mapadayag po nato, nga naglihok ang atong congressman. O ba, nga hilom kayo mga tropa, hantod na humalang termino, wag yun tayo lihok mga kaiksyon na makita. Diba? Onya, kini mga daog-daogon, raba nga, kaning gipang daog-daog, mga tropa, nga mga, mauna yung kasagaran ito makita, mga tropa, nga daghag-agi, mga kaiksyon na hilomon kayo, daghag-agi. Diba? Mauna siya mga tropa, ang kasagaran itong mga obserbahan, mga kaiksyon. Alright, para enter mga tropa, hatod pagyapon ka nato, ngato sa mga produkto, magkatabang ka nato, mga kaiksyonan, ang Sanson Plus Gold. Sanson Plus Gold, mga tropa, ang maski pakusog o maski paepektibo nga suplemento tungod kini kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina o ampalaya bag-o kini gisulod sa kapsula. Maong adali kayo mga tropa nga ma-absorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C o banusab sa pag-inom o healthy nga kape Sanson Plus Coffee Mix. Mapalit kinis mga butikag parmasya nationwide mga katropa. Mga mag-uma ay mukalimot mga katropa, nag-nisod na kamukaroon sa inyo pagpanguma. Gumikang kamay gaabot may ginansya. Ala, gamitin ka na sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Nindot gamitin pang-express na tanang klase mga tanong. Aron ikaw magaginansya, daghagbunga, bugat o timbang inyo mga tanong mga tropa, ala mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kinis na kanyang mga agri-store sa inyong lugar mga katropa. Oy, good morning rekang Chip Bibot Mayuga Pascual ng G. Leros Nonyes Toledo, si Arnie Toledo. Good morning diha Arnie. Uban sa tibok members pamilya ni mo diha. Nari usap kang Vincent Mulya. Oy, di ni basta-basta mga tropa si Kawander Vincent Mulya. Kawander na, katropa pa. Di basta-basta. O siyempre mga tropa, ganto sa akong kumpares paring karing. Pare, may buntag niya pre. Si Bro Milan Ulog, matod pa niya. Good morning, katropa nga Bung Algab. Yan, nagkasalamat Bro Milan Ulog, gikan sa Asuncion. O sa mga Banati family, Algabri family, ay diri mga tropa sa Asuncion. Kanis Kim Kim Ilyakim nga Algabri Banati, mga tropa, uban si Nang Sirhing din, he. Ay, ilado kanin din sila niya, no? Di ako sa kuan ba, ni Agi Bidila, kagawad ba, to review, na aprido niya. Kanang kagawas kang banugoy, kanang adunay kitiring. Nihapit may din ha mga katropa ba? Kuan kayo kanang siya kikunsan ng mga Algabri rin. Daghan mo kung Algabri makaila. Na-address sila si Sirhing. Kuha ko manang ayan sa pag-agawan. Yan ka na yung anak sa Kim Kim. Kanang manikorista. Siya, oo. Ako naman kaila kay mi anak. Nakapuyo na sa balay. Ano siya? Mama o ba? Mama na, may buntang yung tanan diha sa Asuncion. Wala gimi kapit din na sa inyuhang kinakalimot. Kung asa to napita. Inyong gipuyan na pita, di man to sa eskulahan na pita. Kalimot ako. So may buntag niyo tanan niya sa Asuncion, mga Banati family, Algabri family. Labi ka ng sirhing diyan, may buntag mo nang. Alright, ito maglangan, mga eksonan, gumikan kay Bulawano na matagtak na, gumikan kay alas 5.35 na. Mga balita, mga tropa, gikan usab sa atong mga kaubanan sa XFM Mindanao Reports. Ato na mga tropa ang palutson, kaya nag-standby na nagkapikapi mga katropa, while nagkapikapi mga kaigsunan si Ivan Pulunan, gamit ang Sanson Gold Coffee Mix. Ato mga tropa ang hatagag pagtagal kiniyang report, kaya nung na 3.4 milyones kapisos, kantidad kini sa Cebu. Nakumpis ka mga tropa sa dinakpang dorogista sa Jinsan. Katropas balita, katropang Ivan Pulunan.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Kasong pagsupak sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa dinakpang drogista sa gilusan ng Joint Bypass Operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 12 sa Rangani Jansan Provincial Office, Regional Special Enforcement Team, General Sandu City Police Office, Police Station 2 o Philippine Coast Guard Intelligence Group Southern Mindanao. Alas 6.50 ning nakalabayng gabi sa Purok Maunlad Phase 2 Barangay Apopong Jansan, nakumpiska sa 28 anyos na tricycle driver residente sa Barangay Dulay West, Marawi City ang 5 ka plastic bags nga puno sa gituwang shabu og adunay kabugaton nga tig 500 grams brown nga paper bag, cellphone og bypassed money. Sumala pa dugay nang ginamonitor sa PDEA 12 ang nasambit nga dinakpan Sa pagkakaroon, nagpabilin sa prisuhan ang drogista samtang nagpadayon ng imbestigasyon sa posibleng supplier ni ini aron magpabiling lagsik o healthy. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
6: Alright, balik na rin mga katropa sa ato pagkakaroon. Thank you so much, Ivan Pulonan. Ano siya? Matupan ko, nakita ka na ko sa Asunsyon. Duha mo ni Kidong, abi na ko, tangkad ka. Asa ka napit ato? Sir Milan Ulog, wala ka magpailas ko alag eh. Noon ay kananan rin, balbakuhan rin sa kuan ba di sa Asunsyon. Kang kinsa to, sa to listahan. Balbakuhan rin nga, naglanog-lanog din ha ang XFM. So diha mi na ni Unto ni Kidong, ni Agi mi din ha, kay ni sabay ming Kidong sa barangay, nami gatuan nga katong barangay nga na provincial road din ha, dapit sa may Magatos bitaw. Among isusi na pod kung kumusta, wapa mo day budget, gapon na din ha mga katropa sa gitawag na itong kuan. Sa provincial, kay provincial man na siya. No, naglisod gapon, pait gapon sa Purok City, mga katropa, Purok Utso. Pait gapon na din, paingon nga ito sa Kamuning. Sabi na ting ulan mga katropa, kay tungkol sa kadagko sa sakyanan din ha, nga gikargahan na ng mga saging. Makuan yun, mga bangag-bangag yun ang dalan, mga katropa. So, mauna ay problema din ha, sa ato mga motorista, mga residente din ang napita, sabi na mga katropa, ting klase. Kaya maglisod sila mga kaigsuunan niya. Wapagin tao na mabadjiti din ha, mga tropa, sa provincial nga dugay na kaya na. Matod pa bito ni Kapitana, mga tropa din sa Kamuning, nga high school pala siya, gaantos sa sila din ha. Hangtong karoon, nahimo lang siyang Kapitana. Wapagyapon mabadjiti sa provincial government o pag, bisag pagsiminto lang din ha, mga tropa. Wapagin tao na mga kaigsuunan. Okay, so maibuntag niya, bro, Milan Ulog. Pagpaila po, bro. Pagpaila po, kay kamo nakaila na pumasku, ha. Makukaila ni mo. So, dire sa kuan sa economic enterprise mga katropa dinhi sa kuan ang tinubdan sa income usab sa Asunsyon dire sa may Asunsyon may buntag yung tanan rin mga katropa. Alright, ita maglangan mga kaigsoonan gikan ta sa Jinsan mga kaigsoonan ari on ato ang Bukidnon kay adunay duha ka lalaki nga walay trabaho nagapayuhot kiniga Siabo arestado ana nay trabaho negosyo og Siabo ya karon kompleto ni detalye to Siron manukad mga katropa gikan ni katropa Jonathan Soriano
1: XFM Mindanao reports.
2: Arestado agaduha ka individual atol sa drug by bus operation nga gipaigayon sa mga awtoridad alas 9:41 sa gabi niadto ka Hunyo 23 2026 sa Puro 4 San Roque Barangay Lumbo Valencia City Bukidnon. Ang mga dinakpan ilaga sila alias Nilson 40 anyos walay trabaho og residente sa Puro 5 Barangay Poblacion Valencia City og alias Waway 27 anyos walay trabaho og residente sa Puro 3 Poblacion Kadingilan Bukidnon. Atol sa operasyon nasakmit gikan sa mga suspetsado ang tulo ka pakiti sa gituwag Siabo nga motimbang og 13.2 gramos og adunay standard drug price nga 89,760 pesos samtang lakip usab nga sakmit ang 1,000 ka pesos isip by bus money pitaka nga gisudlan sa Siabo og cellphone. Aga duha ka mga dinakpan ana karon sa kustodiya sa Valencia City Police Station og magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa sa pausab usab nga lakat sa panahon kinahanglan kanunay lig-on ang atong immune system dapat nakaboost mga tropa pinaagis pagtumar og Santon Vitamin C alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropa ang Jonathan Lee Soriano XFM News.
6: Thank you so much katropa ka Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report maimbuntag ni Kamamela Rilampagos Kapalya. Good morning honey, ma'am Kapala no? Maimbuntag naman ni Kamamela kumusta naman kagaroga buntag. Ato na to mga tropa usab ang report gikan sa XFM Agusan kay adunay tunghaan sa Surigao del Norte giransak 180,000 kantidad mga tropa sa kagamitan o gas mga katropa nadala kini sa mga kawatan. Kompleto ni detalye tong Siron magnukad gikan ni katropang Limwell Okay katropa Limwell
1: XFM Mindanao reports.
3: Nagpabiling gawas noon ang usa ka wala pa mailhing suspitsado human niini gipang ransak ang Siana Elementary School sa Barangay Siana mainit Surigao del Norte ni atong Martes sa kadlawon Hunyo 23 bandang alas 12:30 base sa kuha sa CCTV footage usa ka screwdriver ang gigamit sa kriminal aron makasulod sa mga classroom sa tunghaan. Lakip sa mga nakuha sa kawatan ang mga personal o opisyal nga kagamitan sa mga magtutudlo sama sa laptop, printer, projector, microphone, external hard drive 5, mga accessories sa TV ug cash nga nagkantidad og 20,000 pesos. Gibanabana nga niabot ngadto sa 180,299 pesos ang kinatibok ang kantidad sa mga kabtangan nga nadala sa maong insidente human

0: tumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Kisama sa Katropang Lemuel Pagalaran Ukay sa detalye sa Bugar Report. Birthday ni Sir Jan. Katong birthday ni Sir Jan atong nakalabay ang adlaw. Sa magatos gi-held si Sir Jan. Maumani siya ang kuan sa Magro, di ba? Chief sa Magro. Sa isintaan niyo sa Sir Jan. Sintaan niyo sa si Sir Jan, mga katropa. Niya 65 years, mga katropa, mag-retire man ang sa government. Okay, so ato di ay naaday ka dito ato di nga panahon na. Alright, dito maglangan, mga katropa. Balik ka to, ikaduhang round na po sa mga balita. Jinsan Fishport, mga katropa, nagpabilin karon nga sarado. Tungod kini sa epekto sa linog, mga katropa. So DE-12, o Department of Agriculture 12, nagpagawas, mga katropa, kamanduan. Katropas balita, katropa ka Philip Olegario. Katropa Philip.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Nabalaka nagmaayo ang panginabuhian sa pipila ka mga taga-Jensan tungod nagpabiling apektado ang General Santos Fishport Complex, partikular sa Market Halls 1, 2, o 3. Tungod sa gibilin nga epekto sa makusog magnitude 7.8 nga linog, hinungdan temporaryo kining gisarado. Ang Department of Agriculture Region 12 nagpagawas tayo ng kamanduan alang sa mas halapad nga hugna sa structural o geotechnical assessments sa maong dungguanan. Matod pa o galing magdugay ang kasamtangang sitwasyon sa Jansan Fishport, posibleng mahunong usab ang seafood production o economic activity sa mga residente, kundiin libuan ka pamilya ang gaagad sa income nga makuha sa fishing industry. Bisan ang operasyon sa ubang fish trading o export activities ang nibalik na, gipahimangnuan gihapon ang tanan alang sa pagpatuman o complete safety inspections tungod sa mga aftershocks nga nasinatian. Kahibaluan nga crucial gateway ang General Santos Fishport Complex alang sa tuna industry, connecting fisher folks, processors, exporters, o buyers sa tibuok nasod o overseas markets. Hinungdan giilag gihapon ang Jansan isip tuna capital of the Philippines. Sa datos sa DA, kapin sa 200,000 ka mga Pilipino ang direkta nga nagsalig sa lokal nga sektor sa pagpangisda nga apektado tungod sa paghunong sa operasyon sa fishport. Mga katropa, healthy coffee ba ang gipangita matag buntag? Mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga report. Samtang sa Pikas Bahin, Barangay Kapitan, nabanggaan o nadaro kini sa minivan samtang nag-jogging. Katropas balita, katropa ka Rostom Villafranca sa XFM Bukidnon.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Paksi ang ulo sa barangay kapitan nga nagjaging human kini nabanggaan sa minivan pa sa alas 6:40 sa buntag adlong Miyerkules, Hunyo 24, 2026, dool sa Capitol Grounds sa May Carbajal Street, Barangay 6, Malaybalay City. Giila ang biktima nga si Crispin Pipito, kapitan sa Barangay 4, Poblacion, Malaybalay City. Nasairan niya ang biktima nagjaging sa lugar samtang ang driver sa minivan padulong og duty. Dihang pag-abot sa lugsungon nga dapit sa lugar, iyang nahagip og nadaro ang nagjaging nga personahe. Tungod sa nahitabo, nabalintong ang minivan og ang biktima na pasok pa kini sa road barrier, hinungdan sa pagkahiagom og samad sa iyang ulo. Sa maong panghitabo, daling nakatawag og rescue team sa CDR Remo Malaybalay og gidala ang biktima sa pinakaduol nga tambalanan alang sa dinali ang medikasyon. Samtang ang driver gitagaan usab og first aid dihang nakabati kini og kalipong tungod sa pagkaligid sa gimanihong nga sakyanan. Sa kasamtangan, nagpahigayon na og imbestigasyon ang mga personahe sa Malaybalay PNP o Traffic Management Center Malaybalay aron matino ang kinatibok ang detalye sa moong hitabo. Mga katropa, kape ba nga healthy mong ipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Rostom Villafranca sa detalye sa Baga Report. Kaluoy ni Kapitan si Pito, kinusa ka nila ni Gobernur niya. Mga parintir mas sila niya. Alright, ito maglangan. Katapos ang report, mga tropa, gikan sa XFM Mindanao Report. Top 1 na provincial o municipal most wanted person, mga tropa. Nadakpan kini sa Surigao del Sur. Balikan na ito, mga tropa, gikan sa Agusan ang report. Gikan, mga katropa, ni katropang Ale Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
5: Dubling ang kalampusan ang nakabot sa Surigao del Sur Police Provincial Office. Human malampusong dadakpan ang top

0: 1 provincial most wanted person o ang top 1 municipal most wanted person sa duha ka managlahing operasyon ning Milabayng Adlaw. Sa lungsod sa Tago, nasikop sa mga otoridad ang usa ka 52 anyos nga mag-uuma nga giila sa alias Al. Si Al mao ang giila nga top 1 provincial most wanted person o nag-atubang og duha ka kaso sa qualified rape of a minor. Ang warrant sa pagdakop kaniya giisyo sa Regional Trial Court Tandag City o walay piyansa nga gitugot ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan tungod sa kabugaton sa kaso. Samtang sa lungsod sa Madrid, wala usab kaikya sa kapulisan ang top 1 municipal most wanted person nga giila sa alias nga Brian, 38 anyos og usa gihapon ka mag-uuma. Dadakpan si Brian tungod sa kasong pagpanag-iya og illegal nga droga ubos sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 alang sa iyang temporaryong kagawasan. Nagtagana ang korte og piyansa nga nagkantidad og 200,000 pesos. Matod sa pamahayag sa kapulisan, gipahibalo na ang duha ka suspek sa ilang mga katungod ubos sa konstitusyon o kasamtangang anaana sa kustodiya sa mga buhatan sa pulisya alang sa saktong dokumentasyon o dugang legal nga proseso. Gipasalig sa Surigao del Sur PPO nga magpadayon ang ilang walay puas nga kampanya batok sa kriminalidad o sa mga nagtago sa balaod aron masiguro ang hingpit nga kalinaw o kaluwasan sa tibuok komunidad. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Tika sa mas katropag Ali Vicente sa detalye sa Bogor Report.
2: Exciting Pilipinas!
1: Alas 5.59 na mga tropa dreta sa katapusang portion.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Sa ato weather update, mga katropa dinis Davao Region, mga kaigsunon, sumalasap kini sa forecast sa pag-asa Mindanao Regional Services Division. Aga tibok Davao Region karon, mga padayon, mga tropa, makasinati sa partly cloudy. Hangtod na kining ato sa cloudy sky na adunay panagsang pag-ulan. Thunderstorm, ilabi na mga tropa sa hapon o gabi eh. Tungod kini sa localized thunderstorms o ipikto mga tropa sa habagat. So ang temperatura mga tropa, masinati na ito, gikan sa 25, na ito sa 34 degrees Celsius ang pinakataas mga katropa. Yan ang hangin sa mga tropa, kahayag na ito usab sa kasarangan o marabag adunay kasarangan nga kusog usab na hangin. Gikan kini sa southwest, na ito usab sa southeast mga katropa sa nga direksyon. So asamta itong kadagatan, luwas mga tropa kini, kay moderate lang, slight to moderate mga tropa ang atong balod mga kaigsunan. Luwas kini sa gagmay ng mga sakayan, apan nag-iawhag usab gihapon ang pag-amping panahon mga tropa sa thunderstorm. Kay bangno mga tropa, posible usab nga adunay kalit nga kusog usab nga pag-ulan, kilat o padulugdog, hinay mga tropa nga pagbaha, ug ubos usab mga tropa nga lugar, kinahanglan mga matawag nato mga tropa, mag-amping kita kanunay mga igsoon. So ang adlaw mga tropa, misubang, alas 5.24 sa buntag, musalop usab unyang alas 5.56 mga katropa sa hapon. Samtang ang bulan, musubang mga katropa, alas 12 sa, alas 12 mga kaigsunan. Alas 12, nga to sa alas 2, alas 2 day, alas 2, nga to sa alas 3, kadlaon, ganihan, isubang na. Ang musalop usab gani, depende mga katropa na po na sa oras mga katropa unya. Kay sayo man, kadlaw na po na. Nag-ingon mga tropa ang mga pasup-usap sa panahon. Alang kini sa Davao Region mga tropa, magpadayon gapon ang kining atong pagmatngon, pag-amping mga tropa, karong panahon na, umikan mga tropa na ini, maluwas kita mga tropa sa mga katalagman eggs. So on. Kini mga tropa atong weather update sa Davao Region mga katropa, hinaut ka mga tropa ni atong weather update, nakahatag ta mga tropa diha kaninyo og dugang mga kaigsunan, nga kasayuran mga katropa para kitantanan luwas sa kalamidad Exxon.
2: Exciting Pilipinas!
1: Wala tayong oras mga tropang parayon sa unahan. Nagtapil sa itong pagpanaguban mga tropang nga gusbat-gusbat apan before ni ana mga katropa. Ato sa Antibayaon mga tropa si Lota Sagid Estrada. Thank you so much. O gari usap kang Bernaldo Barros Madis. Good morning. Og diri usab mga tropa sa uban pa nga diri usab kay Winston Plaza. Good morning diha kang Winston Plaza mga tropa. Asa mga napita karon ni mutang, hala good morning diha kanimo og diri usab nga sa uban pa. No, nga naa karon mga tropa gatan-aw sa ato ang pagpanag-uban labi na dinhi mga tropa sa YouTube. Nagatan-aw lang mga kaigsunan, daghang salamat inyong tanan sa inyong pagtan-aw mga katropa. Mosunod ang express balita sa buntag mga tropa dinis sa XFM 99.1 Makati City ni makauban si katropang Keynes Acevedo o sa XFM 107.1 Tagum City ni makauban si katropang Larsanio. Tabang ta sa master control si katropang Gabalas. Itimon kami sa mga station manager katropang Arnel Cortez. Anang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Exciting Pilipinas! Bayang buntag!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Uwada si Pantaw Pagulupin! Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nukong.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sedihang, sukan namina ko XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini kapanti pite, ini katras pise, may pemuligen.
5: X.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting.
6: Muntag yung tala niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo yung kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Niya, unsa may mo yung kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya nakan nga, salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
11: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
11: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids, sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
11: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
2: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
2: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
11: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Visionex, daghan ang natabangan.
13: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionex Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionex Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionex, slay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
11: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
11: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
11: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot. Exciting.
3: XFM.
14: Exciting.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: oras que tropas a XFM a l'assai Stress.
1: Express, pelita sabuntat. Express, pelita sabuntat. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal katropa, Tagum City National High School. Ipatuman ang hugot nga seguridad alang sa mga estudyante.
1: Headlines. Headlines.
0: Drug suspect nasakpan sa Baybas operation sa New Corilla.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, minor di edad nga pedestrian nadaganan sa truck patay.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, France nakatala og unang kaso sa Ebola virus.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, Christian Mibili nagpabuto og komento human sa kapildihan ni Alvarez kang Crawford.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang showbiz, Sam Versosa iklaro ang isyu kang Kailin Alcantara og Faith Da Silva.
1: Headlines. Headlines. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Good morning!
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hunyo 25, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, kini ang Express. Balita sa buntag.
1: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag. Balitang dukan. Balita sa dukan.
0: Mga detalye sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Copemex. Aron nga makabaton taglimpyo kalawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamta adlaw-adlaw og Santon Gold Copemex ang naasoy nga kape. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Gipatuman sa pamunuan sa Tagum City National High School sa may Mangga Bisayan Village, Tagum City, ang hugot nga seguridad alang sa ilang mga estudyante. Sa aktual nga pag-subay sa XFM Tagum News Team, sa nasangpit nga eskulahan, at sa ating sulod sa mga estudyante, maigmatong gina-check sa school security kauban ng mga personahe sa Civil Security Unit kunda CSU, ang bisan kinsa na musulod sa gate, estudyante man o magtutudlo gamit ang metal detector o paghiling sa mga bag. Samtang sa eksklusibong interview sa XFM kang Efren nga Kilaton, usa ka magtutudlo o kasamtangang head security sa maasoy nga eskulahan. Tumang matod pa sa mga inisiyatiba nga mapungan ang pagdala og mga hinag-iban o armas tulod sa eskulahan. Aron malikay matod pa ang wala gilaom ang mga panghitabo. Istrikto usab nilang gigipatuman ang pagbawal pagsulod sa mga dili estudyante sa naasoy nga eskulahan. Dugang paniya adunay pipila ka mga tinunaan nga ilan ang naharang sa gate. Tungod sa pagdala og deadly weapon nga ilang gikumpiska og gilayong gipaybalo ang gilikanan alang sa kasayuran sa nabuhat sa ilang anak. Nasayran usab sa nasangpit nga tunghaan nga adunay kapin 7,000 ka mga tinunaan nga dakong hagit alang sa ilang pagbantay adlaw-adlaw. Kundi gipasalamatan usab ni Kilaton si Mayor Uwi sa pag-augment og si issue personnel nga dugang tabang sa pagpatuman sa seguridad. Iklaro usab ni Kilaton nga ang maong lakang dugay nang gipatuman sa Tagum City National High School og ilang gidoble ang ilang pag-amping human ang gilngig nga panghitabo sa Tacloban City. Dinduha ang tinunan o duha ka mga tinunan ang nakasulod nga dalag armas og namusil nga misangpot sa pagkamatay sa tulo ka mga estudyante. Mahinom naman nga human nahitabo ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalaka ang tanang ginikanan sa kalawasan sa ilang mga anak. Butang ang gipasalig sa security sa Tagum City National High School nga to sa mga ginikanan nga luwas matod pa ang kabataan tulod sa campus.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Dugang pang detalye sa balitang lokal katropa, drug suspect nasakpan sa Baybas operation sa lungsod sa New Corilla, Davao del Norte. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: Express. FM Report.
3: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga gila sa alias Ngalong atol sa bypass operasyon nga gihimo sa barangay poblasyon New Corilla, Davao del Norte. Base sa report sa New Corilla Municipal Police Station, ubos magpangulo ni Police Major David Ibalio Jr. nahitabo ang operasyon alas 5:27 sa hapon. Pinaagi sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o sa suporta sa mga personnel sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o Regional Police Support Battalion. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka pakete sa gidudahang syabo nga gibaligya sa poser buyer ug lain pang liba ka dugang nga pakete sa gidudahang illegal nga droga mark money. Kwarta uban pang ebidensya ang suspect ug ang tanang ebidensya gidala kini sa New Corilla Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon ug imbestigasyon. Giandam na usab ang pagpasaka sa kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ipasabot sa New Corilla PNP nga magapadayon ang ilang kampanya batok sa illegal nga droga ug gihangyo ang publiko nga magtinabangay pinaagi usab sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa lungsod. Katropa siguruhan nga lagsik kanunay ang atong lawas pagtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umakyal Gabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Gipaligon sa lokal kagamhanan sa lungsod si Carmen, Davao del Norte ang paghatag og patas og inklusibong hustisya sa komunidad pinagi sa usa ka gender responsive katarungan na pambarangay training alang sa tanang 20 ka mga barangay sekretary sa lungsod. Nagtumong ang maong capacity building activity sa pagpalambo matod pa sa kahibalos og kahanas sa mga barangay secretaries aron masiguro ang epektibo patas og responsive nga pagdumala sa mga kaso og panaglali sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Gipangunahan ni Honorable Judge Julius Espina ang pagbansay diin gihatagan og giya ang mga partisipante bahin sa gender sensitive nga paghatag og serbisyo og hustisya sa level sa barangay. Itambong usab si Municipal Administrator for Operation Jerry Nalupa, isip representante ni Carmen Mayor Leonie Bahagi, uban si Municipal Local Government Operation Officer Catherine Pugosa. Sumalapas sa mga opisyal, kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga kagamhanan aron mapalig-on ang kalidad sa serbisyo publiko og mas mapadali pa ang pag-access sa hustisya sa matag barangay sa lungsod sa Carmen. Gilauman nga pinaagi sa maong pagbansay, mas mapalambo pa ang paghatag og patas og inklusibong serbisyo sa katarungang pambarangay alang sa tanang lumulupyo sa lungsod.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa sa SGS na sa Buntag. Gikan sa Davao del Norte at tata sa Davao Oriental tungod kay tulo ka mga istasyon sa kapulisan sa Davao Oriental Police Provincial Office giila isip Best Community Service Policing Station. Alang sa kompleto detalye katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
4: Gipasidunggan sa Davao Oriental Police Provincial Office o Condopo ubos sa pamunuan ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. ang mga police stations sa probinsya nga nagpakita og labing maayong implementasyon sa Community and Service Oriented Policing Program o kon CSOP nga gipahigayon sulod sa kampo sa Dopo sa Barangay Dahican City of Mati. Ang maong pag-ila nagpakita sa padayon nga paningkamot sa ehensya sa Philippine National Police alang sa pagpalikod sa relasyon tali sa kapulisan o komunidad pinaagi sa matinud-anon, responsable og serbisyo nga nakasentro sa katawhan. Atol sa naasoy nga seremonya, gipasidunggan pinaagi sa letters of commendation ang mga police stations nga nakabot ang talagsaong kalampusan og dedikasyon sa pagpatuman sa CSOP program. Lakip sa mga giila og nakadawat og pasidungog mo ang Mati City Police Station ubos sa Class A category, Lupod Municipal Police Station nga naa sa Class B category og Boston Municipal Police Station para sa Class C category. Giila ang nasambit nga mga buhat sa kapulisan ubos sa Dopo tungod sa ilang epektibo nga mga inisyatibo ligon nga pakigtambayayong sa komunidad og walay hunong nga paningkamot sa pagbintinar sa kahapsay o kaluwasan alang sa tagsa-tagsa nila ka mga nasakupan. Ang maong pasidungog usa ka pamatuod sa kakugi og dedikasyon sa mga kapulisan sa Dopo nga nagpadayon sa ilang pagpanirbisyo og pagpalig-on sa pagsalig sa publiko pinaagi sa epektibong pakiguban sa komunidad. Sayang mensahe gipasabot ni Dopo Officer in Charge Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. nga gikinahanglan kinahanglan nga andam sa tanang higayon ang matag pulis sa probinsya alang sa magdepensa sa iyang kaugalingon og sa publiko kon ugaling adunay hulga sa ilang kaluwasan samtang nagpatuman sa ilang katungdanan. Gidugang pa ni Police Colonel Fajardo Jr. nga ang usa ka pulis kinahanglan magpabiling maisugon, profesional og patas sa pagpatuman sa iyang responsibilidad alang sa kaayuhan sa katawhan. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini, si Katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
1: XFM Report.
0: Saka salamat Katropang Vicente Pichon the Fourth, nanukad gikan sa XFM Mati City.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Unang detalye sa balitang lokal, Katropa, social media, dako matod pang impluensya sa kabataan. Hugot nga monitoring sa mga ginikanan, gipanawagan. Sigon sa PRO 11. Alang sa kumpleto detalye, Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
5: Aminado ang Police Regional Office 11 nga dako og impluwensya sa kinaiya karon sa mga kabataan ang mga natun-an niini sa social media. Gihatagan og gibugaton ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey ang kamahinungdanon sa pagtagad sa mga ginikanan ngadto sa ilang kabataan aron malikayang masinati ang susamang nahitabo sa tulungaan sa Tacloban City kung asa minor de edad ang mga suspek sa pagpamusil.
6: Very big influence sa kabataan ilang makita sa social media. Unang importante sa ginikanan na mamonitor gani nila kung unsa ang mga ginatan-aw sa ilang mga anak kung unsang effect ani sa nahitabo sa Tacloban. Isa sa mga nakita mo duno na ilang factor, so balik yakunta sa family.
5: Dugang butyag ni De La Rey nga adunay dakong psychological effect ngadto sa kabataan na ang makita niini dili lamang sa social media apan bisan sa ubang masaksihang panghitabo samtang anakini sa age of development.
6: So psychologically dako kayo iya ang effect, and then dugay ni siya nahitabuha dili na nako i-mention ang school, so nasakpan ang mga bata nga nangawat sa kantin. So gi istorya sa maestra, anong nangawat man mo, mali man ang gibuhat. Ang gitubag teacher, dili man na siya mali, gisundog lang man amo among nakita sa salida, dula lang man ni para sa amo. So hinog pa gani kayo ang brain, dali ra kaayo ma brainwash, dali lang kayo ma-influensyahan.
5: Sa karon, gawas sa nagpadayong gender-based violence awareness campaign sa kapulisan ug uban pang ginapahigayong seminars ngadto sa komunidad, hugot kining nag-awhag dili lang sa mga ginikanan apan lakip usab sa mga magtutudlo nga mahimong observant ngadto sa giatiman nga kabataan. Giawhag sab ang mga estudyante nga kung adunay maobserbahang gikadudahang lihok sa ilang mga classmates, gilayon kining isumbong ngadto sa ilang mga magtutudlo aron malikayan ang mga gikahadlukang panghitabo. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Marvin Ibano nanukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:15 na sa buntag.
1: Balita regional, balita sa regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional ato kinato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inoptado adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsa, mapalit na sa mga parmasyang butika na dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Minor di edad sa o minor di edad nga pedestrian na daganan sa truck patay. Atong sayron ang detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
7: Wala na masalbar pa ang kinabuhi sa usa ka lalaki nga minor de edad tungod sa dilitiaw nga naangko niini nga mga samad human kini aksidenteng nadaganan sa truck nitong Martes sa hapon, Hunyo 23, 2026, sa Purokdos, Barangay San Antonio, Talakag, Bukidnon. Base sa report, gikan matod pa sa Talakag proper ang maong truck ug nagbiyahe padulong sa Purok 4 sa nasangpit nga barangay. Pagabot sa maong lugar, kalit nga nilabang ang bata ug tungod sa kakalit sa panghitabo, wala na makabantay pa ang driver. Hinungdan nga nadasmagana ug nalatayan ang maong minor de edad. Daling gidala sa iyang mga ginikanan ang maong bata ngadto sa tambalanan apan gideklara kining dead on arrival pagpasa sa nihiling nga doktora. Dugang pa nga ang driver uban sa iyang gimaniho nga sakyanan gidala na sa Talakag Municipal Police Station alang sa dugang imbestigasyon. Mga katropa, isip driver, importante nga tinaw ang pananaw para sa tataw nga pananaw tumar og Vision Express Softgel Capsule kay aduna kini lutein, beta-carotene, zeaxanthin og vitamin E nga makatabang nga mapatinaw sa atong pananaw alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Hanilo Tabios na nukagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Kapin 686,000 pesos ng katidad sa Cebu, sakmit sa Butuan. 18 anyos nga straight level individual sikop. Alang sa kompleto detalye ka tropang Junji Librias.
1: XFM Report.
8: Nadakpan sa mga operatiba sa Butuan City Police Office sa nga usa ka giila nga street level individual human makuhaan og kapin 686,000 kapisos nga kantidad sa gituohang Cebu atol sa gipahigayon nga anti-illegal drug operation sa may barangay Bading Butuan City niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Hunyo tuig 2026. Giila sa kapulisan ang suspect sa alias nga Muams, 18 anyos, ulitaw og residente sa barangay Lumbukan. Atol sa mga operasyon, malampusong na-recover gikan sa posisyon sa suspek ang usa ka dako nga pakiti sa gituohang Cebu sulod niini ang maong illegal nga droga. Adunay gibanabanang gibug-aton nga 101 kagramos o gibanabana usab nga ana sa 686,800 kapisos base kini sa standard drug price. Kasamtangan nga giandam sa mga otoridad ang saktong kaso batok na sa suspek tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasalig sa kadaguan sa BCPO nga mas pakusgan pa nila ang ilang kampanya batok sa ilegal nga druga sa dakbayan aron mapanilipdan ang komunidad ilabi na ang mga kabatanunan gikan sa daotang ipikto. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Junji Librias sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Samtang adunay maestro sa DepEd nadakpan sa Josefina tungod sa illegal nga droga. Alang sa kompleto detalye ka tropang Stanley Dueñas.
1: XFM Report.
9: Imbis gamit sa eskwelahan ang ugtan ilegal nga droga mao ning kumpiska sa mga awtoridad gikan sa posisyon sa 40 anyos nga public school teacher dito sa Brook Anonang sa barangay Upper Bagong Tudela, Josefina Sambuang Rosor, kagapon sa bundag. Ang iniusang nga tropa sa Josefina Municipal Police Station nga gipaguluhan ni Police Lieutenant Colonel Julito Pamalaran, officer in charge kauban ng 1st Sambuang Rosor Police Mobile Force Company, ni patuman sa search warrant gumikan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Republic Act 10591 nga giisyo sa Regional Trial Court 9 sa Branch 8 Molabi Sambuang Rosor atol sa operasyon na recover sa posisyon sa magtutudlo ang lima kapakiti sa gituhoang Cebu, lima kabuhing bala sa kalibre 45 nga pistola o nagkadaiyang drug paraphernalia usa ka Android cellular phone ang naguha usab sa iyang posisyon. Ang suspitsado gipaslag na garoon sa Josefina Municipal Police Station samtang ang ebidensya gitugyan ngadto sa Sambuang Rosor Provincial Forensic Unit alang sa eksaminasyon. Ang maong nga balita mga tropa gitud kanato sa Santong Gold Coffee Mix, nagapangabi ka na, nagapagwabog, nagapagwapa bagyo ka. Katropa mo sa 89.5 XFM pagarian alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Stanley Duhinias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Stanley Dueñas, manukad gikan sa XFM Pagadian City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras katropalasays 21 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tuloki ang balik-balik na pagsaka sa imong blood pressure level o blood pressure. Inumi ka na adlaw-adlaw Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula doon isang gap nga mangustin, apalaya, malunggay, garlic, o espirulina nga siguradong mapakunhod o papanormal sa toa mga blood pressure. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika na doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: At ang sayo rin ang mga nagunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita.
10: Sa detalye po ng mga balita, dalawang estudyante ang nananatiling nasa kritikal na kondisyon matapos tamaan ng bala sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes. Kinilala ang mga biktima sina Joan Vinyas, grade 10 student na nagtamo ng tama ng bala sa ulo, at si Nathan Candelario, grade 9 student na nasugatan naman sa tiyan at nagtamo ng tatlong butas sa bituka. Ayon sa kanilang mga pamilya, patuloy na nilalabanan ng dalawang mag-aaral ang epekto ng kanilang mga tinamong sugat habang sumasailalim sa gamutan sa ospital. Kasabay po nito, nananawagan ng hustisya ang mga magulang ng mga biktima at hinihiling na mapanagot ang mga responsable sa insidente. Una nang nilinaw ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, ang spokesperson ng Police Regional Office 8, na tatlong estudyante ang nasawi at 20 iba pa ang nasugatan sa pamamaril. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang dalawang menor de edad na sospek habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Sugatan naman ang 17-anyos na grade 9 student matapos umano itong saksakin ng kapwa 17-anyos na grade 10 student sa San Carlos City, Negros Occidental. Nagtamo ng saksak sa tiyan ng biktima at agad na isinugod sa ospital matapos ang insidente na naganap sa labas ng paaralan noong Martes. Ayon po sa pulisya, bago ang insidente na ipaalam pa umano ng biktima sa kanyang guro na nakatanggap siya ng pagbabanta at pinayuhan siyang huwag nang lumabas ng paaralan habang kinokontak ang kanyang pamilya. Ngunit umalis pa rin ang estudyante at doon na naganap ang insidente. Sa paunang investigasyon, lumitaw na may kinalaman na muna sa alitan na magkabilang grupo ang insidente. Sinabi din ng suspect sa mga otoridad na siya ang unang sinuntok ng biktima at gumanti lamang umano siya. Naaresto na ang suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Dahil naman sa sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante, sinabi ng pulisya na paiigtingin nilang seguridad sa loob at paligid ng paaralan.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Nagpahayag ng matinding pag-aalala si Senate President Sherwin Gatchalian sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan matapos ang panibagong pananaksak na kinasangkutan ng isang grade 9 student sa Julio Ledesma National High School sa San Carlos City, Negros Occidental. Ayon kay Gatchalian, hindi dapat maging normal ang mga ganitong pangyayari sa mga eskwelahan lalo na habang sariwa pa ang naganap na pamamaril sa Tacloban City. Dahil dito naghain o maghahain ang senador ng isang resolusyon sa Senado upang imbestigahan ang lumalalang kaso ng school violence at matukoy ang mga hakbang na makapagpapalakas sa seguridad sa mga paaralan. Binigyan din niya na mahalagang matukoy ang ugat ng mga insidente at makapagpatupad ng epektibong mga paraan upang maprotektahan ang mga mag-aaral at mapanatiling ligtas sa mga paaralan bilang lugar ng pagkatuto.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Inihayag ng Malacañang na handa itong maglaan ng karagdagang pondo upang mapalakas ang seguridad sa mga pampublikong paaralan kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, posibleng dagdagan ang budget para sa pagpapatupad ng mas mahigpit na security measures at pagkuha ng mga kwalipikadong security personnel upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawani ng paaralan. Kasabay nito, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagrepaso sa umiiral na school security policies upang maiwasan ang pag-ulit ng kalintulad na insidente. Nagrekomenda rin ng Philippine National Police na limitahan sa isa o dalawang gate lamang ang bukas sa mga paaralan upang mas mahigpit na mabantayan ang pagpasok at paglabas ng mga tao sa loob ng campus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Balita sa international. Balita sa international. Oras, katropalasay sa 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatog na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropar nga makita o maabot ato mga ambisyon, dapat din o permit ito ang vision. Inamdado adla o Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express Balita sa buntag.
0: Gikompirma sa France ang unang kaso sa Ebola nga natala sa nasod. Matod pa sa French Health Ministry, ito ang natakdan sa virus ang usa ka individual nga pag-ulamang mibalik gikan sa humanitarian mission sa Democratic Republic of Congo. Kidala dayon sa mga otoridad ang pasyente ngadto sa usa ka espesyal nga pasilidad sa medikal. Human kini magpositibo sa Ebola virus. Kini ang unang kumpirmadong kaso sa Ebola sa Europa. Isan pang adunay Amerikanong doktor nga nataktan sa Ebola sa Democratic Republic of Congo o gagitambalan sa usa ka ospital sa Germany. Sa pagkakaroon, adunay o kapin na 260 ka mga individual ang kumpirmadong namatay tungod sa Ebola sa Congo. samtang kapin 1,000 pa ka mga individual ang natakdan sa maong makamatay niya virus.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 27 na sa Buntag.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Detalye sa Balitang Sports mga katropa, hatod ka nato kini sa Turbo. Ang Turbo alang sa iyong kasayuran, dili lamang kini siya pang kama, kundili pang sports pa. Sa mga mister nga dili na makahatag o kalipay, tiunay nga kalipay kang misis. Pagpalaban na mister sa kapsula nga puwa. Kini ang Turbo. Mapalit na sa mga parmasyang butika, nga doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Gipukaw ni WBC Super Middleweight Champion Christian Mibili ang kalibutan sa boxing human iyang gisulti nga makita niya ang pagkunhod sa performance ni Saul Canelo Alvarez. Saul Canelo Alvarez sukad na pili kini ni Terence Crawford sa ilang blockbuster fight niyatong Setyembre 2025. Sa pagkikinabi sa The Ring Magazine, giingon ni Mibili nga taas akaayo ang karera ni Canelo. Og daghan na kining nasagubang nga mga lisod nga away. Hinungdad nga makita ang epekto sa iyang lawas og performance tulod sa ring. Matupan niya, his performance is going down. Apan iyang giila nga peligroso gihapon ang Mexican superstar, isan pa sa iyahang edad. Ang komento ni Mibili, mitumaw samtang nagkaduol ang ilang world title showdown sa Setyembre 12 sa Riyadh, Saudi Arabia. Dinipitsahan sa undefeated champion ang ihang WBC Super Middleweight Belt batok kang Canelo. Si Alvarez nga dunay record nga 63 ka mga daog, tulo ka kapildihan, duha ka draw. Nagtinguha nga mabawi ang usa ka ang usa sa iyahang kanhi nga mga titulo human na pildi pinagi sa unanimous decision ni Crawford. Ang maong kapildihan napahimo kang Crawford nga mahimong unang boksidor sa kasaysayan nga undisputed champion sa tulo ka mga weight division. Samtang si Mibili muagi kapildihan nga record og nailhan sa iyahang agresibong estilo og knockout power. Nagtuo siya nga kini ang hustong panahon aron pildihon ang veteranong Meksikano og mapakita sa bag-ong henerasyon sa super middleweight division.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Oras mga katropa, alas 29 na sa Buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz sa tutukan nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga maring, mga misis nga di kayo hamis, di kayo lumoy ang pamanit, magnusnos na katropa o Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasyang butika, doon mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, Sam Versosa giklaro ang isyo kang Kaylin Alcantara o Faith Da Silva. At ito kaning siron katropa kisa ni mga kabawan eh. Pinagi ni showbiz correspondent, Maring Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
11: Yes, good morning mga maring! Ay naku, bango na mga marites, usa ka mainit nga balita today! Iklaro sa TV personality nga si Sam Versosa nga wala siya'y romantikong relasyon sa mga aktres nga sila si Kaylin Alcantara og Faith Da Silva. Diretso ang gipahayag ni Versosa nga higala lamang sila ni Kaylin og wala sila nag-date. Gisaway usab niya ang mga espekulasyon sa social media og mihangyo og pasaylo kang Kaylin tungod sa mga intriga nga mikalat. Dugang pa niya nga dugay na niyang higala si Faith Da Silva og bag-o lang sila nagkita pag-usab sa Osaka event. Ipasabot sa Versosa nga kung adunay bag-ong relasyon nga mosulod sa kiyang kinabuhi, mahibal-an ra kini sa publiko sa hustong panahon. Uy, kagwapos bang babae ang gikalamigitan na ano yung aktura. Gwapos siguro ni siya, no? Anyway, mo to ang showbiz balit. Ay, gwapo ko na siya. Today, ako na si Maring Inday Erica, diliga pa dili mas tayo sa... Ay, dili mo na yung gwapo. Ayaw-ayapan, ayaw kopyansa, basig mapuhon, maako na ka. Bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Sige, salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras mga katrapala sa 31 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Good morning sa mga naglili karon sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita. Karong adlaw nga Huwebes, Hunyo 25, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa tuang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamanghawa katropang musunod na ang bullseye. Ato magkauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita!
12: Hahay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
13: XFM.
12: Exciting!
13: XFM.
14: XFM.
15: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
16: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
15: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
18: Punta kenta, ani ata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
19: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
18: Ya, yeah, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
19: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
18: Okay, daghan nga salamat.
20: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
18: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
21: Bahin sa imong harvest? Dako ko harvest tungod sa Crop Gold.
18: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa
21: Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Gapog Gold.
3: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
22: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
23: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
24: The Secret of Health.
25: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
24: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
23: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
24: The Secret of Health.
26: Vision X Plus user, atong paminawon.
27: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
26: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
23: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
26: Zanthone Plus Coffee Mix User.
5: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
26: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag, kaninyo ang tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome.
2: Bullseye.
1: Welcome, mga igalas, tubag, banag-ubanuban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon, mga igala, nga Webes. Indali ang mga igala sa adlaw. Oy, adlang Webes, mga katropa. Pizza 25 na ta. Sa bulan, mga igala, sa Hunyo 2026.
2: Bullseye.
1: Ako si katropa ang Arnel Cortez sa ngan, may galas kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines, din may galas 107.1 XFM Tagum. Kami na usab mga igsoon ang manumbalay kaninyo. Hangtod lang ta, magahigala, alas 9 ang tagnas buntag kay Webes man takaron. Siyempre, no, sa subays na andan, magahigala, ato bakauban unya ang kini ato mga kapulisan, no, dinhi magahigala sa takbayan sa Tagum. No, ang atong iumarosab, ang atong mga igala kapulisan, dinhi baga katropa sa Davao del Norte.
2: Oh. Bullseye! Bullseye!
1: Sa kuan lang ta, no, mga doha kauras na takaroon mga igala ang atong programa, no, dinhi mga higalas, Bullseye. O, siyempre, no, ang paminasan mo, no, sa kini mga igala ang programa sa atong kapulisan, gumikan kay tagansan mo mga igala, bakutlo, labi na mga impormasyon. Pagikan mga higala sa itong kapulisan sa kini mga higalang Davao del Norte. O, yan, nadiha mga higala mga katikaran, no, mga update, no? O, gimurusab mga higala mga pahimang, no? No, sa itong kapulisan din sa Davao del Norte. Aron mga higalang mas luwas ang ato mga higalang katilingban kay sa karong mga panahon na kung di na magtinabangay, mga igsoon. No, may manag si Marcos mo imusagot mga igala sa tuwa. No, may manag mga igala og si DILG secretary mo ingon nga sige kay kuan man di ay kanang di magidi ay luwas nya na gikawatan mo. Bayaran lang na mo tong damyos dili man ay gana. No? Ang wa naman dayo na. Apil ra kas record. No? Una mas maayo na mga igala do na tay pag tinabangay labi na mga igala sa atong mga nagpatuman. Sa itong kahusay, kalinaw din himaygala sa ito ang lalawigan o sa itong dasatag sa mga lugar, mga kaigsuunan. Alas 7.57, sorry. No? Ato may galang pagbanag-ubanuban. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igalas sa laman ng Bullseye.
2: Bullseye.
1: Laing edisyon, laing palagot na sa garong buntag. Oh, laing buntag ka ninyo, tanan. Good morning.
3: I talk to my... Baby.
1: Ay, may buntag.
4: Hi.
1: Ay, buntag ni Muria Sano.
4: Hi.
1: May buntag ni Muria Ya.
4: Hi.
1: Buntag ni Muria Manoy.
4: Hi.
5: Secret.
1: Buntag sad. No, ato mga katropa diha, mga igala, labi na diri sa 23 ka barangay. Nga naglangkob mga igala sa atong siyudad sa Tagum. Alaga ninyo nga tanan mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning.
1: Ayun, pagpani kay sikay, mayong buntag. Kumusta mo sa mga amigos, mga higala? O, pampa mga higala, mga malang mananap, mayong buntag. Mga libakira, mayong buntag. May buntag ka rin na mga igala dresop sa lalawigan sa Davao del Norte. Dinhi mga igala sa Island Garden City of Samal. Mga katropa, usab nato. Dinhi mga igsoon sa Panabo City. Good morning. Ang mga katropa nato, dinhi mga igala sa may Santo Tomas.
2: Good morning.
1: Sa may Carmen.
2: Good morning.
1: Sa may Braulio Duhali.
2: Good morning.
1: Ito mga katropa, dinhi sa may Sawata.
2: Good morning.
1: Buntag rin sa mga taga Sawata. Taga Asuncion. Kapalong, Talaingod, New Corilia, good morning.
2: Good morning.
1: Aso-aso ba niya akong tanawar ko ninyo niya akong kape, oh? Oh, makita ninyo, di makita ang aso dahil mga igala. Nag-aso-aso pa ang akong Santon Gold Coffee Mix. Tamo, nakasulay na buwan ang Santon Gold Coffee Mix. No, wala sa butika. Naadya sa ito ang clinic. Clinic na ito, nahimutang dito sa may M Central Building, door number 8 na. Tapad anang namaligyang helmet nga in-check mga igsoon. No, naana dito tapad niya, ang isa katapad niya sa... kuan kining bugasan ya pinakadali tultulod niyo diha kay naay Mr. DIY ngan ha maygala ana ni musluyo lipot ka gamay na diha ang purtahan maygala sa XFM Y2H Clinic and Pharmacy. Check up ka pagitas Doc CJ unya mo palit ka maygala og kining mga produkto pangita si Palangga.
6: Oh, yeah. No?
1: Kay si Palangga grabe na ang iyang kahimsog. No? Himsog yung kaisya. Yung ginapagkagalam, mga higalas palangga niya. Kay nakasanton gold na. Perme, no? Hugot ang iyang angay.
4: Ayaw!
1: Tama na, kaya basag mga mulabog.
5: Secret.
1: Alas 7 na, may galas buntag. Kumusta dia, Ruel Layong? O, may buntag dia. Si John Gonzalo, may good morning.
2: Good morning.
1: Lantaw ka rin sa YouTube, Ruel Layong, dia sumay Kugon. O, dari mga galas tong Dakbayas Tagos, Bisayan Village ni. O, may buntag diha. Asta na mga follower, mga silingan, good morning.
2: Good morning.
1: Kumusta man mo? Si Alfredo Hicali from Australia, may buntag.
2: Good morning.
1: Si Ruel, Ranilda Manlangit.
2: Good morning.
1: Good morning, katropang Arnel, shout out sa Tibuk Pamilya. Oks, tanag followers, tas dipulog, may buntag, tas dipulog. Kapag kaanhan ang dipulog ay. Tama lang ko, kaanhan na siguro ko man. Kalimot lang ko. Abot naman kong Sambuanga. Oh, sa pagadian, nagkaanhan asag ko. Oh. Sato Pamilyar Dudong Junior. Good morning, Idol. I-shout out na ko si Rupert Iman Referes. Akong part sa Balbakuang Lubot. Uy! Yawa ko na na may gala. Nabago na yung Balbakuang Sampot niya. No? Baby girl, Ador, good morning, Dol. Lingaw, jog ko nimo, naminaw. Pa-shout out ko sa family sa Diego from Tubod, Lanao del Norte. Maying buntag, Diyos taga Tubod. Ellen Tiong Son from Davao, maying buntag. Ano sa to? Good morning, sunod. Attorney na jud tawag na mo si Muani. Ay, shh, ginuok ko kalami. No? Pero ayaw sa ninyo, karoon, masuhong. Hindi. Di in taon lalim, matingan ako nga. Sa una makamata pa man ko sa kong alarm clock karon di na gyud ko mata sa kong alarm clock ay murag na luoy isuda di ani may gala ning tiguang na ta mag-eskwela tinuod ay sa una nga bago graduate college may gala bago graduate seminaryo musukol gyud og kinan-anay basa karon mga higala sus kinuo ko na pala tunga-tunga pa sa ka page may suod kataga ko na gyud ako mata yon
4: ayaw.
1: Sabot magyapon pero maulagi, lugos lagi. Alas 7:02 na, may buntag niya, John Gonzalo, si man, Josepina Tapakal.
2: Good morning!
1: May buntag niya. Arita sa ito, sa ka-page, si Eman Moreno.
2: Good morning!
1: Buntag niya mo niya ako, kumusta na magkakakomment? Listening lang ni si Eman Moreno.
2: Good morning!
1: Si Randy Artiaga Santisa, siya, listening number one. Basta. Listening number one ko, no, ha? Hmm. Restituto ni Layasan, maying buntag. Good morning.
2: Good morning.
1: Max Cabrera.
2: Good morning.
1: Na si Uncle Iman Moreno, yung siya, call. Good morning. Unsa may maayong buhato na to, ani. O may aksyon ng barangay. Kini bang iron sa karsada? Iron ba ni? Iro. Iro siguro ni call. Iron mag... Ay, na may N, God. Arang kadaghan naman eh. Matag gabi, saba kayo. Hairan ninyo itong mga... Ina na mga ero diya nga, huwag di mo muhilom, habulan mo glukay.
4: Pinawa!
1: Kasabot mo ng ero? Ina. Or, blue torch? Pero kasagaran yun mga igala, habulan glukay, hadlog na sila. Alam. Pakataon sila nga, wanay, pakataon hangtod sa kahangturan?
4: Pinawa!
1: Kana mag-ngisi sila ba? Lagi. Nasa una mga tambay pa may mga igsoon. Ay. Na. Muna ginaingon lagi nga. Malagot ng iro si Muha. Muagi ka. Manimaho na kang kalabano na kas aw-aw kay. Niya na ning mga kumaw.
4: Ayaw!
1: Unsa man ang kuma? Kumakaon?
4: Ayaw!
1: Diyan na yung mga kuba, di lagi palampason. Basang atobs. So karon kay labi na ay mga balaod, ay mga animal welfare, di ta magkapanghilabot ana mga igala. Ipahipos lang. Unya pa assemblyas barangay, unya ing na ang mga tag-iya kay pusan ninyo ng inyong mga iro. No kay og makadisgrasya baya ng iro, og nay maligsan na unya mayabo mga igala, masimplang nang naligsan. Wala joy mo angkon. No magpa-uwa na. Abi man ako ang iro ang mabuang, ang tag-iya na may magpabuang-buang. Alas 7:04 na, may galang dagnas buntag ay. Si Bro Milan Ulog, maying buntag. Si Annalyn Cortez.
2: Good morning!
1: Good morning, watching from Samal Island.
2: Good morning!
1: May buntag ninyo diha, no? Langga Vlogger. Good morning, Sir Idol, watching from Dipolog City. May buntang ni Muli Alangga.
2: Good morning.
1: Si Jairo Sentish. Good morning, shoutout ko ni Toto Kuntayaso. Na Permi Naminaw, Drias Kapalo, may buntag ya.
2: Good morning.
1: Si Jake Misolis Lagunda, good morning.
2: Good morning.
1: Marilu Cañete, og si Bro Milanulog, si Leopoldo Sapra Pardillo.
2: Good morning.
1: Minaw po dyan, nagtanaw po dyan si YouTube.
2: Good morning.
1: Si Will Flor Masaudling, Richard Ivanias from Davao.
2: Good morning.
1: Oh, ingon siya, good morning. Poging katropang Arnel, greet na ako akong asawa nga nagtrabaho karos, JJ. Akong anak nga si Jitro nga... shout out ko kay Julius nga mularga na karon na padulong Dubai. Oy amping dito do. Julius, no? Akong sister nga mag-birthday ugma pa day, no?
2: Happy birthday.
1: Og si LB nga si LB nga naas panabo, Rachel inang Zelly on Monsi naa sa gabi na parokya. Amping pugi permi. Oh. Piling pugi na buta niya. Si Eugene Orang Oyangurin. Good morning, boss. Asa ka nagapalit og similya si mong durian sa imuhang uma? Na kay ma-recommend. Dirir ba to sa kuan raman to kuha, boss? Trento niya. Rita lang siguro asa magang lugara kay... Lahat pag anto pagkas trento mo palit, itanom ni Mugdabaw na may dagas kalinan. Or taga kuan ka taga asa bang ka sir? Taga mati man kano? Ay daghan diha papalit sa mati. Ay daghan diri papalit sa pantukan area. Oh ayan na dito Trento man ta kuha.
2: Bullseye.
1: Ya sol da bang kayo magdala-dala pa mag sini bibiyahe pa. Alas sa 7 sa Ismay Galandag na sa Tubag para gobanuan. Sa to mga kaigsunang mga Bisaya maing buntag rinyo mga bay. Mayo pagbalik kay sika ning Tagnas buntag. Nanginaw tanga na kamo may galas kapis guys panlawas og panghunahuna. Huwag ang grasya at panalangin sa tulab baong nga magagagahom, may mudan agad na itong tanan. Sa ito mga kaisunan, mga kauturan, mga kasimanwa, ayad-ayad nga agas nyo ka manamong kasalamat sa inyo way untad nga suporta ka magsubaybay sini aton nga pagpangalagad. Subong nga adlaw mga katropa sa aton sini nga pagwaragwag.
2: Bullseye!
1: Sa ito mga kaisunan, aras pihak. Sa aton mga... Ako man na rin ilonggo rin. Sa ito mga kaisunan, mga Ilocano, Ajay, Titibanger, na imbag na bigat, kada kayo amin. Apo, di Diyos, kumakada kayo. Won. Agapas na yun. Good morning. Agyaman.
2: Thank you.
1: Salamat. Alas 7-7 sa ito mga katropang mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Mga kaigsunan diyang mga taga Agusan Sur, no, sa mga Manubo, di ba baon, Agusanon. Madejo na basema iyot di ba mga suon. Okay, mat sedata. Wada kalisaw. Mga suon ta diat bubungan. Mga suon ta diat yanyain na mga yunsun. Ka inspirasyon. Oh, good light. Alas 7-8. Ito mga kaigsunan sa atang... Siya naman tao tari. Sa ito mga kaigsunan, sangka natin uman, mga kalumunan, Mansaka, Mandaya, Kamayo. Wain kawa doon. Wain kawa sa... Yagagawbuk a doon. Madayaw na timprano, madayaw na buntagkan mo lumon. Yagluto da kaw. Yagkan da kaw. Pagkanlag na kayo, udto na. Good morning! Salamatay gayon sa pagpaningag mayo. Sa ito mga kaigsuna, mga Tagalog. Good morning! Maganda umaga! Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga katropa natin sa mampanig na mundo. Sa mga OFW. Hello, good morning, good morning, good morning. Welcome sa Bullseye.
2: Good morning.
1: Alas 7:09 na may ganandag na sa Tumag Managubanuban. Of course, dili kompleto ang ato mga igalang. Siya kanila nga. Meryn Herbusa, may guntag. Si Arnel Bersosa, good morning, di mo diya ngay. Si Buboy Fernando, may guntag from Nabunturan.
2: Good morning.
1: O ito mga taga-YouTube, si Edito Alabat.
2: Good morning.
1: Si Glenn Ongoria, mayong buntag pa. Sa kondolensa akong tiyo, si Nestor de Jesus. Oy, namatay na rin taon. Request cut in Pachem. May Latin mga igala sa rest in peace. Muna yung pasabot po sa RIP yun originally. Rest in peace. Yeah, Corazon Albacete, Katrobang Arnel, pa-shoutout watching from Butuan City. Oy mga taga Butuan City, madiyaw nga hinaat kaniyo. Mga suon, mga sumitawag ani. Masama na to. Imot naglibog na kadaghang mga ako nahibawaan ng mga dialect na ilan na. Libog na nung. Sahay, masagol na nako. Pero pag mapuyan ako mga iskaadlaw, madungog na ako permiwa. Okay. Pero lagi magprograma ta, magkasaksak sinagol. Si Linda Albacera, laban-laban lang tayong lahat. Sir, di tayo babayaan ni Papa Jesus at Mama Mary. Wala kang problema dyan. No? Si, sabay niya, si Leopoldo Sabrapardilie, yung siya nga, mayong bundag, kanimbo ka drobang Arnel Cortez. Shout out sa akong higala nga magsaulog sa ilang piyesta ganoong Sunday 28 sa Sitio Tugas, San Pedro, sa ilang patron. Watching from Barangay Santa Emilia, Laak, Davao de Oro.
2: Good morning.
1: Wilmer Torres, Elmer Torres Barcelo.
2: Good morning.
1: Madiaw, mabuntag de Beruela. Beruela ni, kundi ni, kay Beruela man eh, kundi ni mga higala Butuanon, I mean, Agusanon, Ilonggo ni. Amo Ilonggo da sa Beruela to, no? Amo da ba? Mga karay, anak. Karay, ah? Mama, oh. Magang mga Ilonggo naman siguro nag-iyan ng Beruela. Ano ba? Si Joseph Prochina Park, ni sila, mga kuan po ni. Mga kaparentihan man natin din, mga Prochina. Mga agaw ni. No? Madiyaw nga hinaat ka niyo. Jocelyn Tipon, sige na, din na ta.
2: Bullseye!
1: Kaya mahurot doon yan yung megalab kagpanin bayan na itong parente niya itong bullseye mga katropa. Masuko na si Yotso, maliin na muna mo swilduhan kaya sige mong panin bayan. 7-11! Dilita magayagala sa itong pag-ampos bullseye. Kini magayagala ka itong pagpanagubanuban na itong ganin niyo. Of course, magalas may kabubut on sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Sa magkausa, Kabisayan og Mindanao, Lukop, Tibok, Pilipinas. Good morning! Arita may galas ng pag-ampos bulsa. Aron kita may galang mabuligan. Sa ato may galang pagpanagubanuban o sa ato magaginod. Karoon nga adlaw mga katropa.

0: Lupang, Arnel Cortez.
1: Hinomdomi kanunay higala. Ang dautan mo sanay nining katilingbad. Gumikan kay baga tao. Nga doon ay mahimong matarong. Nang iugpos lamang.
0: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Sa pag-ausap ay gala, kumusta og maing buntag ka ninyong tanan. Welcome may gila sa lain na siyad ng edisyon sa atong tulumanon ang Bullseye.
2: Bullseye.
1: Adlaw ron may galang Webes. Pizza 25 na ta. Sa bulan bagay galas June. Apit na yun in town mahuman bagay Sean. Perting dali ah. Tapos pagligid, pagligdas may galas mga adlaw. Mura bagay galag baga sa Bisaya pa. O kanaglaw pang Bisaya may gala. Takulahaw. Takulahaw lamang. Mura ganang kadali lamang. Kapit po ng takulahaw may gala. Nandini karon sa tubag pa naguban-uban, di na tayo maglangan. Kaya hagbay raman tang nalangan. Ari ta bagay gala, pasalamatan o saan ako ni Gab. Paliw sa kunaman to diha, katong mga picture sa atong pagtabang. Kahit kani sila mo gini rason mga igala nga nakatunol tagtabang. No, ang atong mga, kini mga naga-follow sa atua. Salamat kayo ninyong tanan ha.
3: Thank you.
1: No, usa-usahon na ako ni silang Nick Quahaw, Dras Balio, salamat.
3: Thank you.
1: Lorame Montesclaro, salamat. Lorena Corpis, thank you.
3: Thank you.
1: Lorespina Cabalpin, Van Hendrix Mundihar.
3: Thank you.
1: Si Rihino Compuesto, di mas daan bantayan, Cebu.
3: Thank you.
1: Si Christian J. Elliot.
3: Thank you.
1: Jennifer Pulikit, si Marilo Makabingkil, taga Davao.
3: Thank you.
1: Kian Lester Lagnason.
3: Thank you.
1: Jimboy Salbalion, di asamay Nabunturan.
3: Thank you.
1: Si Joe Borjos, di asamay Butuan. Ako nakukitang Mimi Borjai.
3: Thank you.
1: Si Shirley Liagas from Taiwan. Anak ka ma'am, presenta ka ma'am.
3: Thank you.
1: Si May Villasiran.
3: Thank you.
1: Si Atoning Tigpaminawan. Pundo pa ni Edan. Naaran ni mga igala sila. Sag-asa ni Paingon. Nag-bag-drive siya sa Kenan. Kuan ni mga igala. Naka-XFM ni.
3: Thank you.
1: Katropag yun eh. Si Sir Biloy Di Somol. Salamat. Ug maing buntag, sir.
3: Thank you.
1: Si... Dahil lang ha. Si June Pabs o si Ellen Malasarte Chu. May buntag, Agapito Medrano, sir. Good morning.
4: Good morning.
1: Lily Blanco, di asumay Bulacan.
4: Thank you.
1: NFP of Tagum City. Ako nang gi-chat ba? I-text na ko ba? Kung saan yung NFP ba? Unya kasi panganan. Pero wala naman siya mo reply. Salamat, sir.
4: Thank you.
1: Or ma'am, Ria Cerito and family, Bernarda and Al Bernardo, salamat.
4: Thank you.
1: Cirilo Cordero. O si Ma'am Esther Singh, yan yung ginidiri mga igala sa istasyon.
4: Thank you.
1: Si Alfredo Hikali.
4: Thank you.
1: Mayang buntag si Den Luna. Good morning, Sir Den Luna.
4: Thank you.
1: Salamat kayo sa inyong tabang, ha?
4: Thank you.
1: Concepcion Rodriguez diya sa Hingoog City. Si Leonardo Abiera, mayang buntag.
4: Thank you.
1: Jasmine Lanilla Sibog, salamat. Jovi Datilis Yurong, thank you.
4: Thank you.
1: Lambert Caballero sa Dristagom.
4: You.
1: Kauban ang GCTCM Church.
4: Thank you.
1: Si Shetty Matinaw, salamat.
4: Thank you.
1: Erlinda Nini Sabater, tagamaan eh, mate. Salamat kayo niyo mo diha, nay.
4: Thank you.
1: Ruel Ansoyon, Dias May Apokon.
4: Thank you.
1: Si Miriam Alaman, good morning. Yubs Adreser, Dias Cambodia, may buntag, salamat kayo.
4: Thank you.
1: Kini mga taga-tandag, si Dodong Yusing, Juby Yusing, o si Rain Cabugnason.
4: Thank you.
1: Si Abel Manlangit, si Kenji, si Rodil Opinaldo.
4: Thank you.
1: Si Benjili Feliciano o si Ma'am Feli Feliciano, salamat.
4: Thank you.
1: Si Eugene Uyanggurin.
4: Thank you.
1: Lisa Bringula, Jessica Tabay, Liemel Dolier o si Emily from Baghdad. Saan ni Diyan? Sa Iraq.
4: Thank you.
1: O si Mr. Alan Labios and family, Marians Bulaluan o si Boss Balong.
4: Thank you.
1: Buntag niya, Joanna Paula Duran.
4: Thank you.
1: Meridel Ichitan, si Ludi Basitas.
4: Thank you.
1: Ray Madanlo.
4: Thank you.
1: Si Joseph Estrada o si Ma'am Lisel. Salamat kayo.
4: Thank you.
1: Kung sawa na ako matawag, pasailo, basta salamat.
4: Thank you.
1: Kaya napay uban ako, nakalimtan na akong suwat nito mga kaigsuunan. Nahimong malampuson ang atong pagtabang. Itong adlong Domingo ba eh. Abot may galas 500 no, kay mga tao. Ang atong natabangan, mga igala diha, Spurok, Nangka, Barangay Ilaya, no, diha, mga igala, Glan, Sarangani Province, mga igala.
2: Bullseye! Bullseye!
1: A las 7:35 vas a que... A las 7:20, mga katropa, saan kita ang 35? Asa naman na kakitani? Malipat naman taning oras. 7:20, magkikalat, Dagnas Buntag. Kaya salamat sa inyo pagduyog sa ato ang katropanihan. Katropa bayanihan. Oh, katropa bayanihan, mga kaigsunan. Oh. Aga pagtunol na to og tabang, dili na mahimong malampuson kun dili na pinaagi ninyo mga kaigsunan og kamong tanan karon. Membro na mo sa Aguanta Party List. Ingos Mamuila Flores nga, maing buntag katropang Arnel, Aguanta Party List founder o sa tanang solid follower sa Tagom, sa XFM Bullseye. Padayon, tas pagbugno sa dakong problema sa tong korupsyon, permi na itong protektahan. O ganin ang mag-aigal, ano? O kanag ako, giingunin mo, masig buto o waya mong party list, yun na ha? Yaga-yaga, rabayan ang mga katropa. O? Aguanta Party List. Una pinaka nga naman, nga naman ka na man akong ipili, it represents the majority. No? It represents the majority. Daghang klases pag aguantas kinabuhi. Pangutan-on mo mga igala, ang mga ginikanam, aguanta yun ko na akong mga anak. Aguanta yapon. Pangutan-on mo mga igala, ang mga bana, aguanta yun ko sa kong asawa ba? Pero wala kay no choice. Ha? Wala kay no choice. Kundili, mga igala, ang pag-agwanta. Karon, kay naminaw mamos bulsay. Follower na raba ko sa Aguanta Party List. O, Gab, saan na ito na? I-follow ninyo Aguanta Party List. Diha mo maka, diha nga page, diha ko mo tambag. Kining Aguanta Party List ba eh? No, abini mo, nag-represent ni sa Gab, Gab Katropang Gab kuan niya i-record ni asa na ba ito atuang uy alas 7:20 na mga igala Dagnas Buntag i-record ni katuang kuan kining Aguanta Party List mga igala nag-representar kini mga igsoon sa ato mga igala ang kalisod kanatong tanan. Kung unsa man imong sitwasyon, no? May muni tinuod nga party list bay. No? Muni tinuod nga party list kanang uban party list. Sana Panday. AXCIS, sana mga party list sana. Wala mangawat ra na sila. Kamang gagawa. Sige kamang pero way gawa. Sumo na. Ha? Kamang gagawa, sige kamang way gawa. Daghan mga igalan ay mga sa security guard napay para sa driver wala na kining Aguanta Party List kay para ni satanan oh. Nagagwanta ba ka sa imong kinabuhi duol na dangup na sa Aguanta Party List dinhi ang tambag usara kay imo manggisudlan aguanta ha nipilit pag yun imis kay ipusa to na to mara ni tambag na ko bay kay imo manggisudlan. Aguanta ha? Ayaw! Ah, magmuyong kag... di nako. Ayaw! Uy, surindirain eh. O. Oh. Imo mang gisudlan. Parikoy. Aguanta ha? O. Oh. Maayong buntag, sir. Aguanta Party List. Musikat na gini si Aguanta Party List ron. Kadugaya na nigam, nanay politiko mo yung ngayon. Padayo na nato na ba? Kaya murag daghan mag-follow. Oh, monay page niyo. Nanay page ba eh? Ang moto na ba eh? Kay imo mang gisudlan, aguanta ha. Oh. Butangin na ka, naman na yung moto niya. Hindi mo na mabutangan. Oh. Kay imo mang gisudlan, nan, aguanta ha. Alaman ha. Ngayon ka minyo ka. Kaginang kang nindot mag-minyo kasi may gano'n ni mo. Oh. Ngano'ng ka-eskwila ka? Kaginang kang nindot mag-eskwila, kapoy mag-eskwila. Oh. Gabanarbaho ka? Kasi may ngunin mo nindot manarbaho ka? Kapoy manarbaho? Suguong gagling tao? Di ba ganyan ka masugo sa inyo? Pagkabos sa opisina mo, pasugo ka? Di ba? Oh, na yung ginaingon may galaga. Ganyan atong kinabuhi. Ato man yung gisudlan, Aw, agwang tahon. Ingos. Tinuod ba yan, abay? Kasi ito mo ba nga yaga-yaga man yung kagatropa. Tinuod, noy. Ingo na si, ano si panganan ni mo? G, G-E, G-on. Uy, awas ang panganan ni bay. Magkahuna-huna po tag-represent anang partilisan.
5: Secret.
1: Okay. Nag-represent din atong tanan. Ingo po si Joy Gingski Andohon nga. Unsa na katropang Arnel, mantra for 2 years ning agwanta partilis? Wala na yan to si Kangtura na yun. Unsa? Kining kinabuhi ah, ang makakaplag og dakong kalipay katong kabalo mo agwanta. Oh, tinood na. Kining kinabuhi mga egala, kining kinabuhi sa kalibutan ba? Ang malangit katong kabalo mo agwanta ba ya? Ha? Hindi kabalo mo agwanta, di John, malangit ba eh? Nako! Sige, so ipadayag ang inyong suporta sa Agwanta Party List by following the... Kano? I-follow na. Napay WhatsApp ang kanahan may galang party list. Oh, ingos Rumi Salga, I support Agwanta Party List din doon na doon. Yes! Walay kalipay aning kalibutan na nga di nimo agwantahan. Timan ini mga igala kung may-may ninyo. Walay kalipay mga igala aning kalibutan nga di mo agwantahan. Gusto ka malampuson sa imong pagtuon? Pag-eskwila? Agwanta! Gusto ka mga igala nga nanguyab man ka, no? Nanguyab man ka. Oh, nangasawa ka mga igala o guwapa. Kunya karon ma balaka ka ganay mga sigigtan os palibot. Uy, ang pag-agwanta ni Haoy noon sa day ka. Agwantahan na kayo mo nang... Anong isulod ka, ana? Ana na siya?
6: Bullseye!
1: Bullseye na! Ay, nako. Katropang Arnel, agwanta nga nung ni Inter. Lucio Lumagbas, good morning. Na-attorney naman punta ni. Mingaw, yug ko sa imong programa. Lingaw ko kayo, maayog yung ka, Prampandan, Liloan, Southern Leyte. Maupay nga aga. Si Ma'am, katropang Ami din, nag-comment to, maupay nga aga, katropang Ami. Di asumay Hong Kong, no? O si, isa pa ni, Alejandro de Sina, nabasa ko na ni, si Romy Sal, si Atlas SG, lapit na lang po, sir, mag-file o kandidasi sa COMELEC. Hala, sir, kay number one, Kasbaluta, hindi ko madalagan, mama. Tuntuod na gina, ma'am. Ha? Di ano, ha? Tuntuod, ronta na lang gina, eh. Hindi, ah, joke lang na mo. Makapi na lang ko, ma'am. Alas 7:28, mga igalang Dagnas Buntag. Rayon ta bagaygala sa tong pagpanaguban-uban. Nanda, dirita bagaygala kay nakapasa, i-follow ninyo ang Agwanta Party List ha. Mga katropa, Raymar Bangges, yun sa baka ni mga igalang ni kasamang Ramil sa un. Wan akong kaila si manager ni Ramil Bangges ba. Ingon siya nga maayong buntag sir. Was out there is Bagnihan, Marilog, Davao City. Walay pandamay party list ya. Oy, murag tukurunon pa.
7: Pinawa!
1: Pero ako, mas pabor ko sa agwanta. Abor yung kuhan yung agwanta party list, mga igal. Silen Duero, sa pag-abot sa eleksyon, naagyod ni ba? For sure, daghan ang mubuta. Di ay... Patakay ba sakyan po din sa mga tinuhak, mga igal. Adik ko na mag-apil-apil ginoo ko. Joke na eh. Pero i-follow ninyo na kay butangan ta na mga igalag mga nang malingaw po mo ba? I-follow ninyo na mga katropa ha. Ang Agwanta Party List nga Facebook page ha. Mga igala. Oh, ang atong motto diha kay imo mang gisudlan, agwanta ha. Nan. Alas 7:30 naman mga katropa. Inigura sa atot ganinyo bagay gala sa Sunstone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and strong immunity, mga katropa. Ang Santon Plus Gold, doon kini mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, o spirulina. Mapalit kini mga igala sa nag-una mga butika sa inyong lugar nationwide. mga kaigsunan. Alas 7:30. May buntag mga mag-uuma. May buntag di astanan, ha? Inaot may galang naamos yung panlawas. O kato mga nagtanom di pangalot na sa ulo kay murag ipit naman eh. Isprehin na may gala o gamitin na mga higala o inibang latim gas G, foliar fertilizer. Kaya inyong mga tanong. Ah, latim gas ha? Mangitaan tatak, latim gas. Na may higalas, wala na sa butika, na sa agribit. No? Agribit supply. Latim gas mga higalang pangan. 7:31.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Si Auntie Claire. Auntie Claire ba una? Adip pa di ay. Adip pa di ay. Seryoso din yung una na to. Mga kaigsunan. Gipasakahan na o kaso, patong-patong nga kaso mga higala. No? Kining 15 anyos ang 14 muragwa pa ni. Ini mga higala ang 15 year old nga namusil dito mga higala sa Tacloban.
2: Bullseye! Bullseye!
1: No? Kay nagpasaka o kasong kriminal ang otoridad. Batok mga higala sa 15 anyos kay estudyante nga nalambigit sa kini mga higalang dugoon nga pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa pagkakaroon, tulo ka mga estudyante ang namatay. Samtang dunay duha nga anaa mga higala sa ICU. No? Anaas talandugo niya kahimtang o laing 13 usab ang reported mga kaigsunan nga injured gumikan sa nasampit mga higalang panghitabo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang usab mga higala, no, katong usa ka suspect, ang 14 anyos kay estudyante usab nga kauban sa pagpamusil, anaana karon mga higala sa kustodiya sa of course, no, otoridad. Ka mga higala DSWD, unya pareho sila mga higala ipailalom silang duha, ipailalom sila mga higala sa under the care of City Social Welfare and Development Office kon CSWDO dito mga higala sa Tacloban samtang nagpadayon ang investigasyon. Matod pa, kini mga higala ang suspect. Suspect na ba'y tawag ani? Di pa nanggod, but technically di man itawag o suspect ba'y? No? Nalambigit. Ano lang? Mura na yung mga involved. No? Kay kanaginaingon nga CICL na sila ipamatudaan pa man. So di pa buka makaingong suspect, bawal man sila tawag og suspect lagi tungod aning balaod ni Kiko. No? Tawag og lalimo sila involved. Kay moingon kag suspect mga igala, ang sunod ana krimen. Unya kay wa man ni criminal liability, sadto pa din ato ni tawag og suspect sa krimen. Tama ba? I think it follows the logic mga igala, di mo sila pwedeng tawag og suspect. Kaya nga naman, suspect means there is a crime. Now, if wala sila criminal liability di ay, according mga higala to the law of Kiko,
2: Bullseye!
1: Pandamay ni Kiko. But pasabot, you cannot call them suspect. Crime man na. Either mangawat ka, krimen man na. No? Crime against person, against property, mga higala, krimen man na siya. Niya ka ni, wala maka ni, na-i-krimen mga higala kung na, of course, no, matunan na to, na criminal liability na suspect. Pero kaninga, wala maka ni criminal liability. Ha? So di na to ni matawag suspect kung sila ni involved. Ayay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: So kaning involved mga igsoon, no, gikataho, may gala nga, naungo ko nun eh, sa dula may galang online o kanang gitawag nilag Roblox mga igala. Roblox ba na? Roblox. No? O Roblox? No? Roblox? O Gurbox itong iya? O mas extreme man yung Gurbox? No? Extreme na yung may igala ng Gurbox? Pusil-pusil sa di? No na may mag-command ano nga? Sulungo na ito ng eskwilahan ng aning ana ba? No na mag-una yung ana? So, naungo ko nun yung mga igalang 15 anyos?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Karon ba igala, daghan kayo natunga na bahin ba? Nahi mo ingon nga, o even ang atong kapulisan, o yun sila nga paubsan mga igalang criminal liability, which is kita mga igalang, o yun taana. Ha? O yun taana baga kaigsunan. Ha? Kana sigurong napulo ang edad, murag, it's too young, mga katropa. I think we'll settle with 12. Kanan 12, mga igsoon. Kanan 12. Kay, pag napulo, well, murubag, kuan pa kaayo? Huyang pag yung kaayo? Adutas 12, mga igala. Okay, kuan na. Suma, mga igala, sab sa kanag-iuyunas pulis. Pero, daghan kaayo karon mga igala. Matulbagan ikin mga grupo ba? No, nga, dili kuno makatabang. No, dili mga igala makatabang ang pagpaubos sa criminal liability. Ang akong gika pait karon mga kaigsunan, ay I don't know kung mapakita ninyong report sa Inquirer. Inquirer ba to nga? They are trying to kuan ba? They're trying to connect. Daghan karon mga igala nga na they're trying to connect mga abogado pa naman yung uban. Iyabag man siguro utok ni mga tawhana, mga igala. Oh, they're trying to connect. Kasi di kong kuno sa una, ni Angkon daw lagi nga, kuan daw mga katropa. May muntag daw sa ito mga, kalimut ko na. May muntag sa ito mga katropa, Dris Mati. No, din mga igala, Dakpens Mati. Kaya nag-seminar to si katropa nga Bipo Pichon. Madayaw na timprano kamayo. Mga kalumunan ta, di si ni Mati. Musta na ka mo? Oh, ako inyong anchorman. Basi, mangusip ka mo, sino yan? Sino siyang utaw yan na yagayaw-yaw? Ha? Ako, katropang Arnel Mandabon Cortez. Oh, na yung mga Mandabon diya, may daghama mo diya. Pero, may kaila kayo. Oh, mataan na lang sila ba? Oh, asa na kayo? Ato, nawa na nung ko. Alas 7:37 na, bagahigala.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ingol, bagahigala, ning uban nga... dili ko na makatabang nga paubsan. Karon ang di pag okay na mo yung di makatabang nga paubsan. Tama na ta diha. Ang problema ro na, ako nakita ang report mga igala sa usa ka balita ba. Usa ka pahayagan newspaper. Kare la inom sa usan ton gold kay para maayo atong pagyaw-yaw-yaw diri ha. Ha, di arang. Kita mo atong report. Katong sa Inquirer. Kasi makita ito ninyo, katong report ba? Kasi screenshot lang. Nga, they're trying to connect mga igala kasi digong kuno sa una. Naiangkon kuno mga igala at pinaagi sa speech. Nga, 16 anyos pa siya. Nakapusil na kuno siya.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mga kuno na epekto mga igala. No? Kini kuno mga panghitabo ron, kini na mga bata mga igala ang isog na. No? Epekto ko nun eh, mga igala, sa kalaki ni Digong. Kung mauna, ako siya ning hugto ni akong liog. Samukan ko. Kung mauna inyong mindset, mga igsoon, sultihan ta mo ha. Ingan eh, ato ning, kini pagkita mo, hikling na to tanas politika. No? Neither Marcos nor BBM, isa na siya, santilmuha na. Neither BBM, no, or the past administration. Way kasugo, ani ba? No? Na ay laing influensya ani mga igsoon. So, walay politika dire. But certainly, mga igala, if the law, or, sa ba diya, mga igala, kanang, sa ba nang isa ka, kanang school safety act ba na? Ma, napatuman, nagmaayo, eh, it could have been prevented. Pero, mula gini, human naman na, kapoy na maghiskutan. Antilan ako, mga igala, madawat, kay na mga tao nga ginakutay gyapon nila kang Digong basta violence, no? Okay pa mo na inyong mga utok diya, ha? Tanan na lang yun. Imbis kay makaingon ganito mga igala nga kung naay mga susama ni kung ang patakaran nato pareha pang Digong, no? Walay ingani ba? Mahadlok man.
2: Bullseye!
1: No? Mahadlok ang bata.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pero ako, as much as possible, di ko mo tandog, di ko maingon nga, kagagawa ni BBM. Kay, ano bang, wala man sa day, makita, may gala nga, direkta nga, kuan, nga, sa tawag ni pamatuod, nga, hinimuan na, mga igalas, administrasyon na ni BBM.
5: Ay, yeah.
1: Wa man sa ta mga igala makita nga wala logical ano mga igala reason and then and therefore di ta magka conclude mga igala logically nga mauna. simple. Nahitabo sa eskwilahan, impluensya magaygalas, ay apil-apila ng mga kwan. No? Karon kita-kita ng politiko. Okay, distrito ba ni magaygalang Martin? Kita na si Martin dito. Naaraman dahil kang kagwanga ka dahil lublob raman dahil ka ng imong lugar. Yan, wala kayo tambong-tambong. Ano may tambong-tambong nagsesyon na?
5: Ayaw!
1: Ni tambong raman ato mga igalang. Unsa ni? Kining pagbutuhan nila sa impeachment ni Sara. Yan, gano'n, ay tambong-tambong. Sa mga isyo, ay tingog-tingog. Pero sa mga tingog, katong muli ay nas Martin. Naaraman dahil ka diha. Limbarok kang dako.
5: Pinawa!
1: ...741, may galadag this morning.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Parang, okay pa ba na inyong mga utok na yung mga lawyer, mga igala? Bugado gani. Ayun, inyo man na, inyo pud na, no? Inyo apod na, mga igala. Well, naata sa demokratikong nasod, mga igala, we respect that. Ito nang i-kwan, pero, kwan lang, no? Just a brotherly reminder. Kindly check your mental health.
5: Istorya, eh, po.
1: Pinawa!
5: Ayaw!
1: Tinod na. No, just a brotherly reminder. Check your mental health. Kaya basin ka matayon sa pato nga maligsan, ipasagil ni Mong Duterte.
5: Pinawa!
1: Kabuang na bagyod. No? Pagkadakong bungot sa ito'y ng kalakiha. Karon apas-apas si... Na, kuhan, actually, sa kini nga panghitabo, mga igala, you cannot deny that even Kiko Pangilinan, nagsalimuang o explain sa iyang balaod yung gihimo. Yeah. Nagsalimuang yun siya, mga igala, explain sa balaod yung gihimo. Actually, wala may mahimo ang mga kurte, din nga naman, may balaod eh. They are bound to follow. Tapos sundon yun na. Pagkapos kurte, ay, ato na sa... Balik nga po si SWD na. Alas 7.43. Grabe mo maka... Kaning mga... Sabi niyong mga grupuhan ni kabataan. Grabe ninyong yaw-yaw katungod sa suspect. Wadyo mo nag-yaw-yaw katungod sa namatay. Wadyo mo nag-una-unas katungod sa mga nangamatay. Katungod sa mga nasamdan. Ginikanan sa mga nangamatay. Dapat balansi. Balaod man eh. Hindi kayo maningog na ni mga tinuhak, mga igala. Iluoy ko na ang bata.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Ha, may iluoy, anak. Kanang buhay o kanang namatay?

0: mo ni karon nagdasa ni mga bata, mga higala. Kaya nga tong balaod, dili kapakita, mga higala, og lig-on nga pagdisiplina. Mubunal kag bata, itsumbong tag DSWD. Ha? Na teacher, mga higala, makapangasaba na ganig bata. I-post na dayo sa Facebook. Kami sa una, mga bunala ni among mga lubot, mga igalag ratan. Ini among mga kamot, ma, anong, di man bugka mang hingo ko. Oh. Pikto sa ruler ang among mga kamot. Nangamatay ba, eh? Ang among dala, mga higala, sa, ang among attendance, sinuod lang. Guna! Nagtinigba sa iba, eh? Wala. Nga naman, may authority sa eskwelahan nga among ila eh. Oh. May authority sa... Karon wala ang mga bata. Sorry ha. Ginikanan, kini may gala akong yaw-yaw, panawagan ni natong tanan. We must establish, mga igala ni ini, nga na ay otoridad sa balay. Kaya para ang atong mga anak, kabalong mo ila, unsay otoridad. Ha? Pag-abot karon mga higala dito sa Katilingban, they know kinsa ang tahuronon mga higala kay in authority. Usay! Diba? Kailangan ta may gala mo pabarog ni ana. Kay mauman ni ang atong formation ground ang pamilya mga higala. Kinahala na to na nga ipabarog. No? Di ko mo ingon nga bunali, kailan-lain man tag-parenting style. But certainly, assert your authority as a parent kay dili pwedeng mabali nga ikaw na'y mo'y anak, siya na'y mo'y ginikanan. In a manner, may gala nga, naisubay sa balaod kay papriso sa ta, luoy sa ka. No? Luoy sa ka mga isuon. In a manner bagay gala nga makatarunganon, makatao o tawha, tawag anong humane, no? In accordance with the law, no? Og naiginoo, kailangan ka maagi mga higala, but assert, certainly assert your authority. Bisang Bible mga higala, nag-ingon, train up a child, no? Train up a child, meaning, ang pagpadakos bata, kitang mga ginikanan, kaakuha na to. Pag-abot karon mga higala sa pagtuon sa mga bata. It takes a village to educate a child. Meaning, tabangan na to ni tanan. Apil ang balaod, ya. Unya, magbalaod ta mga higala ang luag. No? Unsa nga klases Pilipinas ang mugulaan eh. After 100 years, mga Pilipino, nga, ang experience, rublax, gurbax.
1: Pinawa!
0: Disiplina, kinahanglan tag disiplina. Okay, ito, amin mo, ni, kuan karon ba? Ni, trending karon mga higala, diya social media, ibalik daw ang mga teacher nga mga terror. Kaya ka ito, nag-viral karon nga video, gab. Kaya ito, teacher ba nga, niya nag-choke off, sulat siya, mat, baka lagi diritso, samog. Mawagin nang, kadumdum ko, mawagin ang aksyon na sa una mga higala mong ma... No? Wala na to, human na to. No? Human na to. We cannot, ano, alter the past. Human na. But we can alert, be alert for the future. No? So nao na to, karon mga higala ang sitwasyon. Unsa naman yung Pilipinas? Tanaw na to. And then, ang balaod dapat mo pasibo. No? Nanay mga panawagan karon mga higala. No, nakatandog man istana tanawa si Kuan Kiko. Nagkabuang siya explain siyang balaod. Eh. Ngayon siya nga dili man daw wa man daw nagpasabot nga walay pananagutan. Oh. Dadya. Walay pananagutan pero di pwedeng tawagog suspect gani. Supak daw sa balaod tawagon mo nag suspect. Ano tawagon man mo nag suspect nga di man para wa man

0: criminal liability, di mo do dili suspect. Involved lang kuno. Bungot sa itoy. Busay! Kailangan na ito mga higalag disiplina. Klaro, ana. No? Kailangan na nato na mga katropa mapatuman o disiplina. Bibihon sa kayo. Alas sa 7.49, ato paminaw ni si Kabataan Partilis. Kayon siya nga, dili ko na makatabang, o siya makatabang na sa mga bata ka na mag-NPA.
1: Pinawa!
0: Taba po niya. Marapulbog mga kurik. Ito niyo katika, mga mangilad ra mo. Mangilad na saan mong kabataan, hiluhan niyang huna-huna, saka mong bukid, kaya tuwan itong dinood niya kausa. Lo!
1: Pinawa!
0: Pagka nag-NPA ang tao, gamiton din ninyo. Mangumpra, anday mong mga suporta gikan sa gawas, Netherlands, ana. Unya mabulahan, kamura. Ang inyong NPA dito, sardinas, kamo diha, litsyon, kabuang!
1: Ay, ya!
0: Patika ninyo.
1: Pinawa!
0: Napay inyong justice for Negros ato? Negros 19? Katong 19, magaigala ko rin, nangamatay dito sa Negros? O ba't nalipay nga nangamatay ito sila? Pero gano'ng nag-NPA man po sila? Di ba? Alam mga atong kasabaan yun ng mga sundalo. May unta nga nung gipamusil. Gipamusil man to ninyo. Gigitik ronda ninyo to. Inkwentro? Saan ang klase ng utok ninyo na?
2: Bullseye!
0: Kung nai sundalong nangamatay ato, balihaw na to. 19 ka sundalo, simba ko lang. Mo'y namatay. O niya, buhi ang mga NPA. Naaba kay isa ninyo diya mo barong ingog. Negros 19. Justice for the soldiers, tama ka? Tarantado ni Maygala ng mga partilis ngayon ni? Lisa na to ni Aguanta Partilis? Lagi? Sweldo Maygala gikuha sa gobyerno? Niya ang tanay, muhilo, hiluhan ng tao, may ligulan ng mga bata. Hiluhan mga bata, o pag sukul ta sa gobyerno. Dagag ba maagi mga Maygala sa pag-exorcise? Nining demokrasya. Dili lang demokrasya ang kuan kuno kanang pamaagi na ng ilang pag marcha demokrasya kuno na kanang pag wala dili na no bubitbit na kagarmas musukol na kas gobyerno komunista ka kal sayon sabto na na ngayon man ako anong muyaw-yaw yung kuan ni mga higala sayang ang gipundar ato mga officials una no nga na ay mga leaders sa mga NPA may gala nga naog unyang ilang kinabuhi karon manarang-arang na sayang ilang gipundar niya karon mga gala mubalik na sa Dugosbong ngano man nakita nato ang mga hilit nga mga lugar may gala nga sa una di masulod di ba kanang Lorito dapat may gala gikas laak paingon dito sa Lorito di ka kasayon-sayon og sulod sa una bay karon oh makasud nagkagano man napuhag man so kaingon ta nga at least na usab, nakarsadahan, ang produkto sa tao mo gawas na, mapalit na. No? Huwag magkumaingong na nga dato na. Yung kabataan pa, tingugasan na bigip, na high blood na ko.
2: X, XFM, Katropa!
0: Oo. Oh. Si Kuan, katong si Rene, ko.
3: Hasan sa karahasan. Na ang solusyon ko dito ay pagtigil ng kultura ng impunity ng karahasan at mangyayari po ito sa pag-aaral, edukasyon na dapat ay hindi lang po ito binibigay sa kabataan pero ini-ensure na quality ang servisyo na ito.
0: Hindi raw mga higala mararaan sa karahasan. Dili ba na karahasan ba'y tawag ng ipabarog ni mo ang justisya? Karahasan ba'y tawag ang abogado man unta ni mga higala? Ngayon di ay, kung umsa na to mga higala, ang criminal liability sa mga batanon, sa mga bata, is it mean, mga higala, or does it mean, sorry sa grammar na ko, ha? Sinagol ni. Does it mean, mga higala, if we're going to, mga higala, no? Level down, sabi, tawagan ng santilmuhan. The age, mga higala, of the criminal liability, nagpasabot ba di? Ay nga, we are subscribing to violence? Really? Mao ba, ma'am? Attorney? Kisa ka? Representative? Sure ka, ana? kabataan partilis. Tingnan ko aning mga kabataan partilis mga higala nga ang mga representative tiguang man.
1: Pinawa.
0: Kabata. Kabataan partilis nya napagyo kanang mga LFS kanang mga League of Filipino Students. May abot talag 20 ka tuig na si UP. Wa may graduate graduate.
1: Ayya.
0: Ang ibang mong tularan na ingana, may galang klase sa mga estudyante, 20 ka, 20 anyos sa sigig eskwila, may galang, unsa na, sobra pa na sa doktoral yung eskwilahan, kay 20 ka tuig na mamuda si UP.
1: Ayya!
0: Pag UP, ang ato makonstro, pag UP, nati ka na elementary, college, kina, niya, 20 ka tuig na, college, may galang.
1: Ayya!
0: Ngayon, sige, ma'am, dili man siguro, pag kita ba nga gusto nato maubos ang criminal liability ang edad mga higala, nagpasabot ba na nga pro-violence ta? No? Kung gusto lang nato mga higala nga madisiplina mga bata, may kahadlukan mga higsoon, og ang mubuhat og di maayo, manubag, patay. Di ba? Plain and simple, nagpatay. Eh, aray na bunta mga higala, mag-isgot. No? Usay mga unsay mga mitigating factors and circumstances, no? Bata man na. Nagakamang kay bata. Nagplano, bata. Giplano, sa kabuhan, giplano. Kaklaro, anang premeditated na. Giplanuhan, unsaon pag-execute. No? Giplanuhan, unsaon may gala paghimo sa mga krimen. Bata lang yapon. Kabuang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Kung ano daw ni, kanang edukasyon. Buhaton sa edukasyon. Estudyante nga ni. Di ba? Sige daw, padayo na. Gab.
3: Hindi lang po ito binibigay sa kabataan, pero ini-ensure na quality ang servisyo na ito. Ikalawa, no, yung mas maayos na pag-implementa ng Juvenile Justice and Welfare Act. Hindi natin masasabi na mali ang Juvenile and Justice Welfare Act pag hindi pa naman fully implemented ang batas. Meron pong nakikita tayong standards ng iilan dapat yung mga youth rehabilitation centers na naitatayo, kung gaano sila capacitated, well-funded, at kayang mag-intake ng kabataan na
0: nasa... Sige, tama sa... Kung sa ingon niya... Tanawa lang ang klase sa utok, may gala sa official sa gobyerno. Tanawa lang ang klase, may gala sa utok.
1: Pinawa!
0: Hmm? May alabayon, may gala baso ng hinampak. Basig mawa, kuspasing, ano yung akong agwanta, partilis. Pag di na ko kaagwanta, malabay ko ng TV, may gala din. Ha? Kaya ang atong motor, rabag yun, mga higala, agwanta. Agwanta, partilis, good ta. Mga katropa, pero maghapit na eh. Paminawa, mga katropa, no? Tanawa, paminawa ang tenor sa iyong istorya. Una, i-implementa ko noong maayo ang Juvenile Justice Act, no? Tanahon, kaya di man daw kayo well-funded, kwarta na po yung ipangita sa mga loko. Malita na po! Mga yatis, magiging mga tawahan na may mga kawatan.
1: Ayaw!
0: Kwarta na lang nasa isip perminte. Ha? Ipakakuan ko no, di ko no, capacitated kaayo, ma'am. Lahit-lahit na akong kuan siguro. Yeah, respect na. Tiyahan na mga galabat. Sorry ha, pero kinanglan ka na akong komentaryohan kay official man ka. O niya, official kang wa na mao. Yobs adreser, pamimbro ko ni Modol kay agwanta pod ko. Oh, okay. Gab, magbuhat ang ID. Tinood na, magbuhat ang ID. Pagpasa mo mga pangalan ninyo. Kay magbuhat ang membro sa agwanta partilis. Lagi! Tinood na. Ibalik daw gamay gabi, gamay lang mga siguro mga pilagay na gamay lang katong pagsugod din sa kwan. Sige daw. Ibalik
3: ang Justice Welfare Act pag hindi pa naman fully implemented ang batas. Meron pong nakikita tayong standards ng iilan dapat yung mga youth rehabilitation centers na naitatayo, kung gaano sila capacitated, well-funded, at kayang mag-intake ng kabataan na nasa children in conflict with the law. Habang hindi pa ito nangyayari, habang kulang ang pondo, hindi natin maaasahan, therefore, na maayos may implementa ang batas. Yun po ang bibit-bitin natin papuntang budget cycle this 2026 for the 2027 fiscal year. Dapat po ang pondo.
0: Ano ba ang sinasauna-huna? May gala.
2: XFM Katropa.
0: Tarantado!
1: Ayaw!
0: Sus, ginoko. Sa ito pa, mga igala. O sige, well capacitated. Irkunon na to, mga igala. Nakapatay tulo. Sus, ginoko.
4: Sometimes, you have to bend the law.
0: Mauna ni. Ang imong mga alipuris tulpo na imong kabuang.
1: Ayaw!
0: Lamian yung sagpao, ano eh. Wala ko kagwanta ba? Hapit na yun kung ako nagapugong-pugo. Labi kay Shagit, bay. Labi kay Buda, laning.
5: Easy.
0: Unaw na, ano? Yeah, capacitated ko, no? I-implement, dapat, na yung mga daghang building, kulang pundo. Nga no, pag naanay saktog pundo, mga higala ang kanang hinampak ng Juvenile Justice Act. Wala na yung kabataan, muhawin o pusil. Sige daw, ma'am. Blasing utok na. Pag naanay mga specialized nga prisuhan or sa tawag nila ana mga rehabilitation building daw, and then well funded na mga higala Juvenile Justice Act, madisiplina na ang mga bata, wala na yung violence mahitabo. Oh, come on. Give me a break. In English mabutag wa diriwa dito ano yung kalaki. Oy. Kaya ang nasa itong utok, mga higala, unsaon niya ma-prevent. Ang nasa ilang utok, unsaon pagkahuman o buhat o krimen, unsaon pagpriso.
1: Pinawa!
0: Kita ninyong diferensya? Kita ninyong diferensya? Ang akong ginayaw-yaw diri, unsaon ngang bata di kakumit. Kaya tungod sa kahadlok o tungod sa respeto, wako'y labot. I would like to embrace the Machiavellian principle, mga higala, and the positivist. Kung kinahanglan ako, would like to embrace that. No? Kinahanglan ako na may galahang po ng idea na ng Machiavellian o positivist. Pahala, wa kay gugma na ako. At least, mahadlok ka na ako. Kay mahadlok ka na ako, mabuhat kag tama. Mahadlok man ka masayo. Ngayon naman, krimen na itong ginaiskutan diri, kinabuhi itong ginaiskutan diri. Bisang pag sa himuon na ito ng marmol ng mga rehabilitation sa mga bata, may galangan. Kada kong bungot sa ito, yun na-unaa daw. Sa tagad na mong example, katong si Sophia Marie diri sa La Pilipina, mga igsoon, naningkamot. Yes, may kaya ang pamilya. Pero ang bata, tungod sa iyang kakugihan, nag-BA pa. No? Nag-UP ang Dalagita, Ateneo ba to? Ateneo Davao, and then nag-UP mga isyon, estudyante sa UP. See that? No? Huwag yun kapabadlong sa katilingban. Huwag ahatag og labad sa gobyerno, bay. No? Able ang ginikanan, pero siya na narbaho sa sigiya. Gisaka mga igalas, mga geng-geng. Ha? Giluba-luba mga isyon sa 14 anyos. Ang hinampag ng 14 na nambok na mga igala sa rehabilitation center.
1: Pinawa!
0: Lagi. Ang hinampag ka 14 years old. Sabi ni mga tawhanan ni mga igala. Ang ilang ginahuna-huna, unsaon pag-atiman, kining nakapatay. Ha? Unsaon pag-atiman, kining nakakutlog kinabuhi, mga igala. Wala man gid nila gikwenta ang matagluha, mga igala, nga ni aga sa mga mata, sa mga ginikanan ni ato mga bata, mga igala, nga nawad-an sa ilang mga anak nga in town.